0: capsule. Kasi 100% herbal extract. Kung wakang ilaga kaut ang palaya o malunggay, una sa santon plus golda, mga katrupa. Epektibo dun. Mabakang na sa mga butika, ha? Sa Mercury Drug, TGP, iba pa nga mga local pharmacist nato niya sa Banuet Calibo, Bilog, nga probinsya, Daklan, Abilabol, Santon plus Golda. Sa ato makaroon nga pagprobadayon. Now, may natabo nga panakawan. Una sa Banwa it ibahay mga katropa matindi rogin ubright dahil karang mga sus. Imagine ka sinugod rosang ka establishment. It daya karang mga suspect may mga minor. Ha? Na sugod ng daro establishment ginpamuog rong mga baligya. No, mga chicheria, sigarilyo, tapos may mga inom pa itong mga katrupang. Itdaya karang nga mga manakaw. Ha? Sa sangka grocery store, sa bilog man sa mabaho nga grocery store na sa Ibahay, sa poblasyon Ibahay. Sa mo kung pilar o danyos, tanan nga anda karang nga gingkuhan, mga 230,000 eh. Or 250,000 rung kabilugan ha, kung sumahon tanan. Dahil mga baligya, pati may mga cellphone pa, daga sa iday karang ko. Ha? Ro mga suspect mga katrupa, hara, nadakpan sa checkpoint una sa may Banwa kara Itmalay. Karga, ruraya karang mga tinakaw ng mga items. Ro plano, mat sa ito tayo deliver sa Romblon. Itdaya nga rang ang mga suspect mga katrupa. Ha? Ugaling nga timingan kasi makaroon kabaabong checkpoint. Raton ka rang ang mga otoridad doon manakot. Dayaw na ito, no? Ay, para at least di umba kinahangan nga kung may maurang krimen, matawag ka patos police station at magpa-checkpoint ka. At least una tagagi may nakabantay sa mga karsadahon. So na-intercept ito sa area Itmalay. Ruray mga suspect ka. Una sa may Banwa karat ibahay mga katropa. Aristado! May minor di edad di kara mga katropa nga ito. May mga kilaga kita nato ng mga suspect nga nga. Ara makaroon, raton kara nga ibahay PNP. Si Police Major Rajib Salvino may pagpahayag sa dayang aranga panakawan nga kabilugan nga 250,000 pesos rung danyos tanan nga nabuog. Kunti po nun tanan, no? Kasi mga may kwarta, mabahubaw man yan ng kwarta, mga 40,000. At hindi ta, nag-level up, taraton nga ng mga kwan na sa Ibahay. Araman ka na pumatihan ta to, no? Chief of Police at Ibahay, mga katropa. XFM Police Report.
1: Police Report. Yes po, meron po tayong robbery incident kahapon 11:50 p.m. June 15. So dito po sa isang grocery store, actually grocery store po to, dito sa poblasyon ni Ibahay Aklan. So yung nangyari po dyan is around 8:15 po na umaga kanina, June 16. So nakita po ng store owner na pinasok yung kanyang establishment and then may mga nawawala po silang mga paninda. Tulad po ng dalawang box po ng sigarilyo, no?
2: Okay.
1: So dalawang box, amounting to around 80,000 po yung isang box.
2: 80,000 sir?
1: Oh, kasi isang buong karton okay. Po talaga. Ng Crystal Field and Marlboro at saka Mighty po yung nawawala and then yung vault po or safety box ng establishment is kinuha din po ng ating mga suspects. Meron din pong mga pabango at saka cellphone and then meron din pong cash.
2: Magkano yung cash sir?
1: So according po dun sa owner, 40,000 po yung nawawala nilang cash.
2: Benta yun sir or ano lang talaga ipon doon sa ano store?
1: Yes po, ang galing po sa store, pinagtindahan po nila sa store.
2: Okay.
1: And then hinangay din po yung tatlong drawer or yung sa may counter po, yung lagayan po ng pera.
2: May perang tatlong naman yun sir, yung drawer?
1: Accordingly meron po. Pero dito sa pag-recover po natin, no, nahuli po natin yung mga suspects. So lima po yung nahuli nating suspects. So na-recover po naman natin yung sa mga suspect, yung mga nanakaw nila po ng sigarilyo, yung pabango yung box, pero yung pera po na 40,000 is hindi na po natin na-recover yung buong 40,000 sa kanila. Mm-hmm. Yung cellphone po na-recover din natin. So yung nangyari po dyan is 9 o'clock po ng umaga, so nag-coordinate po sa atin ng Provincial Mobile Force po sa Barangay Katiklan. So meron nga po daw silang na-intercept doon na top-down motorcycle na may lamang back test ng sigarilyo. Pero upon verification, wala po silang maikit mapakitang documents or resibo na kung saan nila binili yung mga box na yon. So, nag-coordinate po tayo sa store owner and upon validation and verification, nalaman po natin na yung mga item na na-recover po doon, na nandoon sa mga top-down na ito, is yun po yung nawawala sa mga item po ng tindahan.
2: Apo.
1: And then, isa po sa mga suspect doon is merong physical features, may tattoo po siya. And yung damit niya is nagmamatch po sa na-recover natin sa CCTV footage.
2: So, bali na una sir yung ano ninyo na pag-backtracking at pagpa-blotter ng biktima sa pagka-intercept sa itong mga suspect sa kanang ano, top-down.
1: Yes po, no, around 8:15 po kasi nandun po tayo sa around 8:20, nandun po tayo sa establishment mismo. And then, around 9 o'clock po ng umaga, is nagtawag po sa atin ng mobile na meron doon po silang na-intercept doon. And tamang-tama, meron po tayong robbery incident nga dito. So, tinanong ko po sila kung ano yung na-recover doon. And yun, sabi nila, dalawang box daw po ng sigarilyo, which is nag-match naman po dito sa nawawala nga po na sigarilyo dito sa ninakaw dito sa Ibahay.
2: Apo.
1: So, nag-video call po tayo doon at nakita natin sa store owner yung mga garapon, yung pabango, yung box po ng sigarilyo, at saka yung cellphone po na Oppo na nandun po sa possession ng ating na-intercept ng mobile. So nag-match po lahat, kinonfirm po ng may-ari na yun yung sa kanila.
2: Mm-hmm.
1: And then doon na po pinuntahan po ng operatives natin doon sa Katiklan, and then upon conduct na interview and napanalaman po natin na meron pa pong vault na nakuha. So tinuro din po ng ating mga suspects kung saan nila tinapon yung vault. So maliit lang naman po yung vault kasi kaya binuhat na din nila, and then sinira po nila yung lock. But fortunately, wala pong laman yung vault kundi isang fake money na 1,000 pesos.
2: Okay.
1: Opo, na sample ng kung anong itsura po ng fake money. So yun lang po yung laman ng vault, kaya tinapon ng mga magnanakaw po dito sa may Tulingon na bus.
2: Malayo-layo na sir.
1: Yes po. So nirecover po ng ating PNP personnel nung pabalik na po sila dito sa ating stasyon.
2: Sir, kabuuan na magkano po ang natangay ng itong mga suspect?
1: So sa total po, more or less nagbabalyo po yung nanakaw nila, more or less 250,000 pesos po.
2: 60,000 sir.
1: 250,000.
2: 50, okay. 250,000. Sir, based rin po no sa kuha ng CCTV. CCTV mismo to sir ng store.
1: Yes po, meron po silang CCTV sa loob mismo ng establishment nila.
2: Paano sir nakapasok? Paano po yung entry ng ating mga suspect sa store sir? Ano, may mga nasinira, may forced entering isinagawa sir?
1: Yes po, ang sinira po nila yung kahoy na pintuan po ng establishment doon po sa likod na banda. So sa likod po kasi ng grocery store na ito is makanting lupa na po and mga kakahoyan na po. So doon po sila dumaan and then sinira nila yung pintuan sa bottom part. So kahoy yung pintuan, sinira po nila and then doon po sila pumasok.
2: Mga ano sir, ilang minuto or oras ang tinakbo ng kanilang isinagawang ano sir, nanakaw?
1: So, sa estimate natin sa backtracking ng CCTV, around 30 to 45 minutes po sila doon. So, nakailang labas po sila, pasok. And binubuhat po kasi nila yung tatlong drawer po ng cashier, dalawang box po ng sigarilyo, yung cellphone, at saka inikot po nila yung establishment talaga kung ano yung mga valuable na pwede nilang makuha.
2: Ilan nyo ato, sir, silang suspect?
1: 5 po. Dalawang lookout, 3 po yung pumasok sa mismong establishment.
2: Mm-mm. Nasa legal na edad to, sir, yung 5?
1: Yung 4 po, nasa legal na edad. Yung isa po is minor, 16 years old. So, i-turn over po naman natin sa DSWD para po sa discernment. So, i-regular filing po natin pagka nagkaroon po ng discernment.
2: Mga taga saan po ito, sir, sila?
1: So yung mga ito po is nakatira po sila sa Bliss dito po sa San Isidro, iba Hayaklan.
2: Lahat sila, yung lima sir.
1: Yes po, nakatira sila dito pero yung isa po doon is bumisita galing ng Maynila dahil may kapatid siya nakapangasawa sa San Isidro. Kaya nandito po siya. And then yung isa naman po dyan is galing, native po daw talaga siya ng Mindoro and nandito lang siya nag-i-stay sa San Isidro. So yun nga po yung plano nila after nila maibenta sana yung mga sigarilyo na yan, yun po yung gagamitin nilang pamasahe para makabalik po sa Maynila yung isa po sa Mindoro.
2: Opo. Kung tutuusin sir, kung titingnan natin, wala pa naman silang nagasto sa pera.
1: Meron na din po, hindi po natin na-recover yung buong amount. Kasi yung alleged din sinasabi po ng ating mga suspects is wala naman daw pong laman na malaking halaga yung mga box na kuha nila. So yung na-recover lang natin is yung napagtindahan nila, around hindi po aabot ng 2,000 napagtindahan po nila ng sigarilyo.
2: Okay. Pero sa sir, nabitimang nilaman yung mga drawer?
1: 40,000 daw po yung nawawala sa kanila.
2: Yung sa 40,000, sabi ng mga suspect, hindi naman yun yung amount na nakuha nila talaga.
1: Opo.
2: Okay. So,
1: probably, nagastos o tinago nila yung ibang pera na nakuha nila dito.
2: Mm-mm.
1: Pero yung mga items at saka cellphone, na-recover naman po natin.
2: Mm-mm. Sir, may mga record na, previous record, itong mga suspect dyan sa Ibahay or sa mga Karatig na bayan?
1: Yes, ma'am. No, yung isa po dito is meron pong previous record nung minor pa po siya. Sa parehong kaso po, robbery din po.
2: Mm-mm. Siya so, lang, sir,
1: minor,
2: isa.
1: Yes po. Nung minor siya, nagkaroon lang ng diversion, tinatawag intervention po ng DSWD. And then, nung naibalik po natin yung nanakaw niya, hindi na po nag-file yung complainant natin nung time na yon. And then, ito na naman po siya ulit ngayon. Nakapaggawa na naman po ng robbery. So, this time, hindi na po siya makakalusot dahil legal age na po siya. And decidido po talaga yung may-ari ng grocery store. Nakafilan na po talaga sila ng kaso. So, po, inquest po sila bukas.
2: Mm-mm. Sir, sa part ng ng grocery store, first time na niloob sila ng sir, magnanakaw?
1: I believe po na first time nila po na sa pag-upo ko po dito bilang COP, more or less 2 years na po at first time po na may nanakaw po dito sa ayos lang sa grocery store po na ito.
2: Mm-mm. Ano po yung ginagamit na pang-lock or pang-sara ng grocery store?
1: Yung harap po nila, ma'am, is meron pong roll-up door and nilalock naman po yun. But unfortunately, yung likod nila is naka-doorknob po, kahoy yung pintuan. Doon po dumaan yung ating suspect.
2: Alright. Sir, sa pag-imbestiga, kaninong top-down yung ginamit nito mga suspect?
1: Dito po sa na-aresto natin na isa yung repeat offender po natin. Sa kanila po yun na top-down.
2: Okay.
1: So, yung top-down din is po, din po siya, hindi rin po registrado. Yung makikita po natin, luma at dilapidated na din po.
2: So, yung sagot nila, yung perang pagbebentahan, igagamitin pang pamasahe or paghati-hatian nila?
1: Opo, para makauwi ng Mindoro.
2: Okay, pero yan, yung isa lang, sir, mga suspect, yung uwi ng Mindoro?
1: Yun po yung sabi nila, pero sa investigation natin, possibly po na sumama din yung iba dahil na may isang maletang dalaan at kanya lang magparili silang backpack na dala.
2: Ay, okay. So, dala na nila yung mga gamit kasama yung mga ibebenta sana nilang items. Tapos, diretso biyahe na sana.
1: Yes po, ma'am. After nila maibenta yung mga sigarilyo.
2: Okay. Sige. Pero ano naman, sir? May pag-amin naman itong mga suspect?
1: Yes po. Actually, sila naman po nagturo sa akin kung saan nila nilagay yung vault at saka yung cashier ng grocery store, so sila din po nagturo kaya na-recover natin. So, ibig sabihin talaga sila yung kumuha.
2: Alright, sige. Police Major Rajib Salbino, sir, unless may mga karagdagan ka lang na mensahe, reminder, especially no, sa itong insidente para hindi na mabiktima yung iba ng pagnanakaw dyan sa bayan ng Ibahay, sir?
1: Yes po, ma'am. No, maganda nga po po rin, especially sa mga business owners. So, reminders po, always po natin i-check yung ating CCTV footages. CCTV monitoring kung gumagana pa po ito at nagre-record ng maayos dahil mahalaga po ito sa ating investigation. And then ganoon din po, pag-aalis po tayo, isasara natin yung establishment natin, dalhin po natin yung mga valuables natin.

nasyon. Agundi pagsundon, pwedeng sandarong tawaan at penalidad. Korte nga contempt of court. Now, naintindihan ta sa side ni Attorney Attorney Lina ag sa korte. No? Pero daya is tawag ni kun ano ra kun sa part ita media. Rupunto it daya karang news channel. Ruraya karang internal nga code of conduct. Kay bukon tara it gag order abi. Nga ginatawag. So, ginahambag it korte nga may andang nga code of conduct. Kuruta katapan mga katrupa. That's why baga nga may sagabton kararong mga katapo it media. Kasi pag code of conduct, gina-implement yamang ra sa sugod it tagatapan una within sa anda karon nga mga empleyado. Ag, ang baga ni Noel Kabubos, bukon at sakop kararong independent media mga katrupa. So andat ay toto sa sugod within sa community abimana or sa opisina or sa jurisdiction o dikatura o whatever una nga mga opisina. Now the question is, paano nakagawa resource? May naglink ba nga empleyado or nano? Kasi doon is internal issue it RTC mga katrupa. Ag hindi mandaya pwede nga obrahon nga krimen sa mga katapo it media, rusang ka internal problem nga nagtuhaw sa sugod it anda karang ahudikat. Diba? So, kung rong documents may kang tanan sa police deployment sa ginasugid nga nga senaryo sa Isla Boracay, nagguwa sa opisina, issue man ra it public interest eh. Diba? May dapat masayuran man ng publiko. At the same time, obligasyon nato noon sa katapoy at media mga although, mga records nga ron, kinangan nato noon proteksyonan. Now, ro ginasugid niya saga ang argumento. Kasi ginasugid nga wapang natapos ro kaso. Kung wapang natapos ro kaso, hamat niya gawa ro nasambit nga documents. Magulo ba garong proseso? Kasi wapan natapos nung kaso, may mga court hearing pa o kung anong mga nagkaganabo. Ha? So, ang ni Noel Kabubos, bukong naman naratrabaho it media, wapan kami nag-hugat, nga limpyuhan, no? Or takpan, ro mga nagagawa ng mga report. Oo. So, rupunto nga sambilog pa nga ginatanaw mga katrupa. Ruaton nga mga katapo man it media ginaproteksyonan man ra it laye kontra sa mga pagpamagat. Now, may attempt nga kuntimpe. Eh. Base sa naging statement ni Noel Kabubos, nga ro paggamit it contempt nga ra mga katrupa, mahambat naton ra nga sambilog sa mga bisan imo nagambang nga base may pagpamagaga. Para mabuong resource ha nga pag-abuso ita gahom. Oh, now under sa aton karang laye sa Republic Act 11458 dahil ginatawag nga sutulo. Hindi mo man pwedeng piliton rusang ka mamahayag nga ibuyagyag na rurayang confidential source. Magwas yamang kon may matinding pagaga sa seguridad it estado mga katuloyon. Pero this time mama nato nakita. Now, intindihan nato no sitwasyon ni Attorney Lina. Ang sa brands to no. Daya nga ra nga mga scenario. Pwede man lang ani maistoryahan man dag ma plaster ito sto ay. Eh. Indi man kinahanglan niya ni nga ipabot pagid kontagan ni sa public. O galing na alarmat abi si Noel Kabubo. Sa nagakaganabo mga katropa. Ang posible sa iba man nga mga katapoy. So bantayan tara. Alas 8:32 raton karang oras mga katropa. 8:32 no. Iba pa nga mga mainit nga mga topic ko. Oy, good morning ani kay Aljon Dirilo Navarro ha. Sa Ruilan Junior Barbershop, Alpatic Cellphone Repair Shop.
with Robert Agaycap Jr. Agay nung Mike Paulino. Good morning, Leopoldo Cesar Martinez Jr.

good morning. Good morning. Nag propamati man makaron nga gahon katon. Sa atong karang nga pag pangalaga da. Kaya Wawi season. Oy, good morning gid ha. Si Jory Jorpo, kung iisipin nang galing sila sa nakaw tapos yung nakuha ibinta tapos diretso to flight ba? So it means yung gamit na sasakyan baka karnap Aragoy bukon andaman to. Kaya Vin Melvin Clavel Bartolo, good morning. Nagapropamati man makaroon. De La Viga Cloudy, good morning. Nagamonitor makaroon ka ton. Sige. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan ta. Balikan ta pagkatapos yung itaton nga mga reminders kayo. Oh,

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaogit ka na miton nga mga papremyo. Apat nga maswarteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 Motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X FM.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa pa sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. The Secret
1: of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ka dyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao. Plus
1: gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na. Southon Plus Gold. Ang manami sini sa Southon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sining sustansya. Kag of course may upod gid sila sininga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Southon Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The Secret
1: of Health. So if constipated mag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pagre sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The Secret
0: of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. The Secret of Health.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang ang glutathione nag-detoxify sa ato siya ng lawas. Ang collagen, dakong epekto yung siya nito maintain sang manami, firm na ito siya ng skin. At the same time, nagapanami sa ato siya ng mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya ng brain.
3: The secret of health.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
10: magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Get ready Cebu. Haro pinakamabahog at pinakamakulor na running event in Tagon. Hi, Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni Chad sa nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JB JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk na iba pang exciting na mga papremyo. Magparehistro ko na. Isita ko no registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisita ko no windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Colorant 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
5: Santon Gold, live testimony.
7: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
19: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

Hoy mga katropa, raton nga oras, alas 8.55 na sa agahon. Balik kita ha, dayang porsyon natod katong day Turbo Dietary Food Supplement for Men. May maka, aglabuwas ka, imoron nagatao ita kainit sa gawas, it mga kakinan ko nakainom ka, iturbo Dietary Food Supplement for Men. Ginapanami ro performance, satisfaction, kay bahano inyong mga mga ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, at syempre labing-labing ginapahaba ro energy ag confidence sa pag hulid kay Mrs. Ag guwas gid ang mayan epektibo mga katropa kun nakaturbo dietary food supplement for men kita nga mga kagakit sa aton makaron nga pag propadayon ay ano ro latest gali kay kapitan na ripurin ito sa bank ginasugid na nga huwag imbaligya ro sa gakyan. Pero hamat nga ito nakapark sa nagbakal. O ginasugid ka nga nagbakal ita sa gakyan. Ang mga katropa kay Rami. No? Kasi din si Rami, marug alids nga nakabakal ita ya ka nga sa gakyan. No? Pero amba naman yan eh. Amba naman yan eh kunin mo kasayod. Nga mauron. Diba? So padangman ta para sa ibang mga news and public affairs ita. Now, si Senador Win Gatchalian man sa Senado sa makaroon nga pang-orason gin-ilik na ginpili na nga bagong Senate President. Nag-umpisa na rosisyon sa Senado makaroon karang agahon mga katrupa. Kasi si Senador Alan Peter Cayetano nag-concede mga katrupa. No, kung sa aton pag inaiwan na gunong posisyon bilang Senate President. Aga sunukan na wala tayo mao public servanta. Mga katrupa. So bagantayan sa diaro senaryo makaroon sa Senado kara. Aton karon nga live coverage ini magbuhay sa mga sitwasyon sa mga nagakanabog ro dapat mga bubantayan mga katrupa tutukan iya sa aton kara nga pagpanglagat sa Quiapo. Ay kinakagabos sa kanat oras, kinakagabos kanat chimpo. Iba pa nga mga mainit ng mga topic kong awata mauistoryahan. Balikan taron sa ibang mga news and public affairs sa ita XFM Kalipo. Ay good morning kay Maria Lisel Kahilig na nagamonitor makaroon nga agahan. Good morning! Ay naging kakbay ang kabulig ta sa aton karang pagpangalagad sa technical side. Kakbay na ton katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa aton karang XFM News Center kakbay taman katropang Mariani Tolentino. Sakay ita patrol si katropang Ariel Colas at katropang Christian Villanueva. Sangagan, kuamon ka rin General Manager katropang Edwin Garing. At syempre, kuamon ka rin Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinas, kanyang nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalimbo. Ako ang katropa mo.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagapamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
14: Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
7: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
19: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
21: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
26: Coffee break na naman.
27: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
28: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
29: Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
30: Santon Gold Herbal Tea.
29: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
30: Magsanton Gold Herbal Tea.
31: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
32: Mga katropa, excited!

0: mga katropa sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 9 minutos, makataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng atlat Miyerkules at sa 17 sa buwan ni Hunyo, tagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy, happy midweek mga katropa! Happy, happy Wednesday, everyone!
1: Exciting!
0: Kamusta ro katong anan it inyo karon niya Domingo? Ano to nga lang man ro energy or pausbong pa lang ro energy midweek na. Malapit na ang weekend. May una bi karon niya two sides no mga katropa eh. So si income mo di karon na belong. So happy happy Wednesday mga katropa no. May mga particular sa Kalibo, literal gid ang sa Kalibo. Hay, may mga portion yat ano nga magag-umon. Magag-umon ro kaangitan. So magag-umon yuman iya sa may nagadugom, nagasilak, no. Iya sa may Tigayon. I don't know sa mga kagapit ka barangayan. Ay literal matabi mga katropa, legit gid man niya. Una man lang sa kagapit barangay, wa taga-ugan. Ay hindi kita galing karon magpa mag puro pangutanay basi mabashman kita. Basi ba ako mapangutan na kita? Mat nagaugan, di ka nagsaunan, uwa eh. Basi mabash kita. Pero well, naginaano malang nato, no, ginaplastar nga. May mga portion niya sa Kalibo, sa Aklan niya, maugano na. Ag may una nga masilak, matarupan niya yung pongani. Doble ingat, rotanan. Ag be ready, gitana. Ano man niya pa niya, puro aton karon niya ma-experience. Ando yun, importante karon. We are well prepared, mga katropa. Umugan man, at least may payong ka, magsilak man, may payong ka, di ba? May kapote ka pa. Sa mga riders, sa mga nagamaneho, I drive safe, gidron, always. So, hindi kita kita magpakampante, ag always mag pangaman gid, mga katropa. So, ruin do importante karon. No? So, good morning, gida anay man ha. Happy, happy monitoring. Ruato niya pag-abi-abi, ruato niya pag-welcome. Good morning sa mga katropa nato. And yan, naka-monitor, tutok na. Send a karimang transistor radio, FM Bonds. Nag-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy Wednesday, everyone! Uy, mga katropa, mag-usin niyo karon yung mga rancho. Abi mag-monitor, tutok man. Samon karon niya Facebook live streaming. Live na live, ratan karon niya pagpangalaga, ratan niya pag-ililiba. Samon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, man, mga katropa, live kita ha sa LSG sa agahon, maparadyo or Facebook page man nato na mga katropa sa XFM Kalibo 96.5. So, i-power share mga katropa rin ato niya live. Agad niya, the more, the merrier kitang iliba, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw. With Miyerkules, mas maabo, mas masadya mga katropa. Ag mas maabo, gidro maabot it ato niya panawagan na ag programa, istorya nga ato niya pagatutukan na makaroon nya adlaw. And of course, i-like and follow man. Ayaw ganyan yung pagkalipatan niya. I-like and follow. Ramon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Agad niya everyday, not only kita mag-iliba sa, o kung mag-iliba at isa niyong mga radyo, but also mag-ililita kita sa amon niya Facebook, live streaming sa amon niya Facebook page, mga katropa. At syempre, maging updated sa mga balita. Yan, nagkakinatapos sa tanya banwat Kalibo, probinsya Taclan, pungsod Pilipinas, ag bilog nga kalibutan. So, i-like and follow rin ha, mga katropa. XFM Kalibo 96.5. And of course, good morning, good morning, good morning! Good morning! Satan ka rin yung mga mahugod, yung mga drivers, sweet lovers, rain or shine, nagataristaris. Yes, satan yung Banwat Kalibo, probinsya Taclan. Satan yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers, good morning! Good morning, good anay ha. Sa ato niya mga katropa, di karon sa da mga terminal, eastern, western terminal, ag sa mga kabarangayan. Nga nagahuatit, ang nagkaroon mga pila, nagahuatit pasahero sa mga nagabiyahe. Good morning, drive safe, mga katropa. Ag stay hydrated, gida, sa mga katropa nato. Nga required, magbuhat sila, sila kitadlaw ng mga trabaho. May mga transaksyones, may mga outer activities. Although may mga kahigayunan nga nagagawon, but grabe kita sa gihapon. Rusila kit adlaw ro kadanggahon mga katropa. So stay hydrated. Ang magamit kit anuman nya panangga kontra sa silak it adlaw. Okay no gan. So sa mga katropa man aton sa may Kalibo Public Market, sa aton yung mga vendors, mga negosyante, ag sa mga manugbakag, si iman ka mga merkado, publiko talipapabakan, tindahan, sa magkaroon niya pang oras. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Sa may Kalibo Shopping Center, sa mga katropa natin out there, sa mga nakahilira karon niya mga karinderya, mga puwesto, nagaparupahaom na siya, nagkaroon niya mga potahe, nga iga display. Kaya angan-angan lunchtime naman na, no, mga katropa. Arangkada na naman, dagsa na naman, mga manog kaon. Okay, na ano man niya, customers, Ron. Yan nag-inquire, no? Sa nakaroon mga tag sa kapwesto. So, masako-sako. Pero anda ka ng mga linyada samtang nag-monitor sa aton karon niya pagpangalagad. Kutubit mag-audit aton niya pagpangalagad pag ililiba sa Isla at Boracay. Mainland Malay sa 1st and 2nd District. Itato niya probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugano, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may red niya gahon, everyone. Uy, sa mga katropa man nato niya, overseas, Filipino workers, akon OFW. Si may kamong apartid kalibutan, ano ba niya oras sa inyo karoon niya mga lugar? Good morning, good noon, good afternoon. Good evening, mga katropa. Uy, mga katropa, download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application. Para man niya feels like home, maskin wat ako man niya sa pungsod Pilipinas, kung naka-monitor everyday sa XFM Kalibo, kama naman XFM Network Philippines. Exciting! Exciting morning! Exciting Wednesday morning! Sa mga katropa natin nakatutok online, garabang Wowie season, nagapropamati from Ganzon, Hamindan, Capiz. Good morning, mayong aga sa mga katropa natin sa may Ganzon, Hamindan, Capiz. Sabi lukaroon niya season, family. And of course, good morning, garabang Josephine Sistorias, Valencia. Good morning, garabang Claire, watching from Kalibo. Pa-shout out lang siya ako niya, unga-una sa Sibaliw, Banga, Klanoy. Good morning, ah, sa ito mga katropa from Sibaliw, Banga, sa Banga, the beautiful. Good morning, everyone. Katropang Jory Jorfo, good morning, my dear, sana all. Pares tayo ng kulay ng damit, labas ang beauty. May malisod akong, mas malisod akong nag-ulan sa dawong, pero sa babaw, maga. Or rumalisod pag ikaw pang jury sa ibabaw hay nag-ugan sa ubos hay maga. Di ba dagan ka sa ibabaw pag abot magali sa unahan maga ay doin gid aron no. Wakan kapi kuwakan na kapangaman ay delikado gid aron kapi sa mga karas sa dawan. Di ba? Mas magdire-diretso ka kapin ko hanabukid nya portion ro imong ginaagyan. Ko gid ra pang jury ha. So sa mga katropa natin sa Tabao, mga good morning, good morning, good morning. Wow, naka-black ka man, galing katropang jewelry. So, ano kita, same color. Or ano man yapon, walang color-color. Dapat may paninindigan. Charot! So good morning, kita Ana, ha? Nakaroon sa kay katropang jewelry Jorfo. And of course, good morning man! Kay Mama Medza, Mama Medina Beltran Tia, dahil sa sanggo niya ang panlalawigin ni Taklan. Happy, happy monitoring everyone. Sa mga katropa natin, Elf Derman, ha? Sa may barangay, New Buswang, Mercedes Village. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. 19 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Nagdaling gina ni mga katropa. Aray na ka na nga porsyon. Ito niya putuon. Kay man nag-umpisada naman na. Aray ka na nga ginapatigayod ba karon niya Congress Special Session. So ato na nga pag-atutukan mga katropa. Ag ano kararo mga updates sa una karon sa Senado. So mga katropa, pabatian na yun natin. Raya ka na nga ginapatigayod niya Special Congress Session. It aton karon niya mga senador.
1: On finance. As finance chair, he had navigated the very challenging period in the wake of flood control scams coming into light. But he led the finance committee with great resolve, spearheading unprecedented initiatives to ensure accountability and transparency in the national budget. I believe that this last budget, my dear colleagues, was one of the most transparent in recent history. As a matter of fact, whatever projects that we wanted to insert or amend into the budget, we had to come up with voluminous requirements and documents coming from the agencies themselves and the receiving bodies like the LGUs. And that was the request, not just the request, it was the demand of then Finance Chair Huinga Chelyan. He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray, and he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path. He'll be able to set the highest standards of service, integrity, and morality. To my colleagues, I plead, let us elect Senate President Gachalian and let us get back to our work in this hallowed institution. Maraming salamat po, Mr. President. And maybe we don't need to put it to a vote, Mr. President. Maybe we can do it by acclamation, Mr. President. A's and A's would be fine. I so move, Mr. President.
2: So,
1: and then move to close. There are no other nominees for Senate President. I move to close the period of nomination.
2: Any objection? Hearing none, the nominations are closed.
1: Therefore, Mr. President, we'd like to congratulate.
2: The, as you said, for yes. To vote for, as acclamation. Yes. All those in favor of Senator Sherwin Gachalian, Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
3: Aye.
2: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gachalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. May we ask Senator Gachalian to, before that, Senator Francis Pangilinan is recognized.
4: Yes, just for the record that the vote having a quorum is unanimous, Mr. President, for the record.
2: Thank you. We place that on record. May we ask Senator Sherwin Gachalian to ascend to the rostrum to take his oath as Senate President.
1: For the record, Mr. President.
5: May mga kasama ka?
6: Meron.
5: Sila may sugar. Oh, dapat. Mix at saka si cheese.
6: Mix.
2: May we request Senator Sabiri and Senator Escudero to please join us.
5: Dito sila likod ko. Pamilya mo sa likod.
6: Sige, okay.
2: Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
6: I, Sherwin Gachalian.
2: Having been elected to the position of Senate President.
6: Having been elected to the position of Senate President.
2: Do hereby solemnly swear.
6: Do hereby solemnly swear.
2: That I will well and faithfully discharge.
6: That I will well and faithfully discharge.
2: To the best of my ability.
6: To the best of my ability.
2: The duties of my present position.
6: The duties of my present position.
2: And of all others I may hereafter hold.
6: And of all others I may hereafter hold.
2: Under the Republic of the Philippines.
6: Under the Republic of the Philippines.
2: That I will support and defend.
6: That I will support and defend.
2: The Constitution of the Philippines.
6: The Constitution of the Philippines.
2: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
6: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
2: Promulgated by the duly constituted authorities.
6: Promulgated by the duly constituted authorities.
2: And maintain true faith and allegiance.
6: And maintain true faith and allegiance.
2: To the Republic of the Philippines.
6: To the Republic of the Philippines.
2: And that I impose the this obligation upon myself voluntarily.
6: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
2: Without mental reservation.
6: Without mental reservation.
2: Or purpose of evasion.
6: Or purpose of evasion.
2: So help me God.
6: So help me God.
2: Congratulations,
6: thank you.
2: Sir.
6: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Apurbalik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
4: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM. XFM.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Oras, mga katropas, XFM Calibo, Philippine Standard Time, 42 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agang sa tanyang pagpanumbalik. Programang serbisyo ang katropa. And sa gihapon, makaibahan ninyo katropa ang Claire Tied. Uy mga katropa, sa radyo na kita maghilibati ka na basi mamangawa ka mo. Agwak na live. Sa aton karoon yung Facebook page. Ay live ro. Aton karoon yung special session it sinado. Una sa amon yung Facebook page. Aga maghilibati ani kita. Makaroon malang mena. Sa inyo karoon yung mga transistor radio. So good morning kita man anay ha. Sa mga late tuners natin out there. Sa mga bagong liso. Sanda karoon yung mga radyo. Abi good morning. Good morning. Abi mag good morning ka man sa imong kaibana na sa bagay. Total nagbugaw kawon man. Aga nagakaon ka lang naghikot yun rin kaibahan di karoon. No? Sana all. Aga bugtaw lang makaon yun lang. Ay nakahikot yun ana. So good morning kita man ha sa mga katropa natin yung nagburubugaw. Abi magamat-amat na kamo di karoon sa may mga klase. Sa may mga sugod pa, sa may mga trabaho, hay amat-amat na. Agod niya, hindi masampulan ni Ma'am Agni, sir. Oy, good morning, mananay. Bao, nasa barangay Kabayugan na sa Malinaw, Aklan. Bilo ka rin niya, Ibardo, Lasa, Beltran. Isuga family, good morning, good morning. Mga katropa. Kaya ang kul urigag sa bilog na nakaranga pamilya, always it anaron sa dangan naga monitor. Sa dangkalan malinaw sa bilog ng habal-habal boys, Uncle Boyet. Good morning, sa biga malinaw aklan. Ikayan, Beltran family, samtang nagasabod, nagalimpyo, sa nakaroon yung mga alaga, nagapupaligos, sa nakaroon yung mga alaga. Good morning! Ago na karon sa Mabulay Rice Mill sa Galingan. Una sa Sichobo, Balina, Buansur, Banga. Sa bilog karon niya, Villanueva, Beltran family. Good morning ha, kay Uncle Sinte. Bao, always gid ang nagasigabong. Para na karon niya monitor, una karon sa Galingan. Good morning! Sakop tanan ha, pati rin nagapagaling. So good morning mga katropa. Well mga katropa, 44 minutos. Makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon, nagrayan na karanga portion. Hayatod man katon, it, Santon Gold, Coffee Mix. Uy, sa mga nag-OCD karot, kape. Perfect. Di ka na makatropa, makakita kita perfect. Nobody's perfect, abe ko, no? Pero kung sa kape, perfect kita mga katropa. Pero Santon Gold, Coffee Mix. Bangod niya ni sa very, ano, gide mura mga katropa, gin-design. Gin-design nyo, gide mura, para sa aton karon niya, ikaayong nga was. Mga katropa, pero Santon Gold, Coffee Mix. Ro kape nga bukon niya magpanami ro lasa makabulig pagid sa aton ikaayong nga was ginapabasol gro aton nga resistensya what side effects may santon malunggay spirulina o garlic mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagainyain nga bagatian may glutathione at collagen para sa makinis ag manami nga panit ikaw ba mga tropay coffee lover. Agwait oras magprepara pagkaon sa agahon o kundo yung adlaw apang gusto nga maging produktibo sa bilog ng adlaw. Haraw tama ka tropa start your day with the right cup of coffee. Santon Gold Coffee Mix bangod raya hay bugana sa sangkap nga mas ginapabasog gro benepisyo kaparet glutathione ug collagen nga ging disenyo para suportahan ro ikaayong ngawa sweetened by stevia mga katropa ngani kung ikaw hay mahilig sa kape apang wa man nailait mapait nga kape aga ginahangan mo nga i-monitor imo nga sugar level sa may mga diabetes iyan na kamo si Santon Gold Coffee Mix bangod nga ni raya hay may natural nga pangpatamis sa uman sweetened by stevia mga katropa magwas karon maganami pagidro imo nga panit kay man sa uman raya hay may collagen aga glutathione oh di ba ga perfect combination gina-enjoy mo nya ni ro pagkape wakaw nit kabagakan sa imo nga sugar pawag maganami paro imo karon nya panit. So mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, produkto Itiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. And of course, sa Lazada. Mga katropa, sa uman, Santon Gold Coffee Mix, kaping nga nag-amlig sa imong kagawasan, panit ag itsura, agara pagid karon. There's more, mga katropa. After ninyo nga ma-enjoy ro, kaping white side effects, pwede pag ninyo matipon, ano nga sachet, literal, walang tapon, mga katropa. Kay man, ro sachet, it's Santon Gold Coffee Mix, hay pwede ninyo magamit ag magdaog it, papremyo, 3,000 pesos weekly sa aton karon niya Santon and XFM, libo-libong papremyo. Kinahangan niya mang ninyo, nga tipunon ro lima nga sachet itsenton gold coffee mix para makabing ninyo as your raffle entry. So kada sobre kinahangan it lima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix. So magwas ka roon, pwede man ninyo nga matipon kung kamoy nagagamit it Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sang ka blister ka roon o kung sang ka banigro, pwede ninyong magamit as raffle entry. Sang ka blister o kung sang ka banigman it premium D3 subgel capsule ag sang ka blister o kung sang ka banigman it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Rumagat ako kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos weekly para sa ato niya weekly draw. And more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato niya grand draw. Mga tao, para nyo ka rin mga proof of purchase, ay suod yamang sa sangka sobre. Suat rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, at permahan. Ay hugok rin nyo ka rin mga entry sa ato ka rin mga drop boxes. Yan ka rin sa ato niya istasyon sa J.S. Berta Road, Barangay Tigayon, Calibo. Also, we have drop boxes sa may Pharmacia Gomez Calibo Shopping Center. And every Friday, roan na ka rin niya pick-up time, 9 a.m. May ato man niya drop box us o nakaroon sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga Aklana every Thursday mga katrapa 12 noon o nakaroon niya pick up time. So ihingabot o nyo karoon niya mga entry before i-pick up it ato niya patrol mga katrapa para ikaroon mga drop boxes. Mga katrapa, ano pa rin yung mga ginahugat? Tipuna ko ninyo o mga participating Yes to Health products ang magdaog it cash prize kada Domingo sa aton karon na Santon and XFM libo-libong pa-premyo. 50 minutos sa mataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, tao kita update rakaray kay Balileng. Katropa, ging ano ni Maura, gindagan na imaura sa ospital. Gapasalamat, yun, akita ka na sa nag-respondi ka na. Pero subject for confirmation kung MDRMO kalibog man or MDRMO na ba, so nag-rescue ka na kay Balileng ang gindaga sa ospital. Ano naging problema, pikara na ni Ma'am Sherilyn, what gabantay? So, doon natabo ka na, ro utility inakaroon sa ospital, sa provincial hospital, magatutan ako kay Balileng, aga magalimpyo-limpyo kung time to time mga katropa. At least, di ba, safe na. Nasa safe place na si Balileng. Ag matutukan ro ana kara nga ikaayong ngawas. Madumduman ninyo mga katropa. Si Balileng nga ra hay ro aton kara nga gintutukan ko Lunes matapos nga gig post ro ana kara nga kondisyon sitwasyon ni Ma'am Sherilyn De La Torre una karon sa plaza it duman siya nga nagagubugat ah hindi ka tindog ag kahigo-higo gid ana ron mga katropa wait pagkaon wait tubi. So, nagpanawagan ka na si Ma'am Sherilyn, it bulig. Action, agad matutuka man roon, nakaroon niya ikaayong ngawas. Ag, gagi-gagi mata, may nag-respondi igto. Ag, makaroon, doon do update mga katropa, admitted na sa ospital, sa provincial hospital, raya ka nga si Balileng. Ah, so, hindi na nato di mo makita niya, makauuoy nga nag-ubog-ubog. Mahigko, wat pagkaon, wat tubi, o nakaroon sa plaza, it, banwa it naman siya, mga katropa. So, ko di ba ako nagaog yun rutanan ang may tagi may mabinuwano tagi pusoon rutanan ay what imposible eh maskin homeless maskin what pamilya ro sang katawo so naobrahan gid it pamaagi kung naga buligan so ruin mga katawa paro aton kar niya mapigod niya update kay Balileng. So, nagapakipag-angot kita kara kay Ma'am Sherilyn sa mga dugang updates sa pag-rescue kay Balileng. Kung madumduman ninyo mga katropa, makita ninyo di karon sa may NVC, sa may waiting shed nandang aron, no? O kung amat sa minko bus stop, daya kara nga sang miyembro at LGBTQIA+ community. Doing rin si Balileng, mga katropa. Nakibot man niya ni ako nga. Ay, imot agali si Balileng. Kasi sa litrato nga ito nga gin-post imo ni Ma'am Sherilyn, kaniwang-niwang o tagit imo mga katropa. Pero ako, everyday ko gano'y mo nakikita sa may NVC. Sa may waiting, sa may ABL, sa may waiting shed. Aga, di karon sa may mingko pungkuan, yara ho, waiting area sa may NVC Junior High School building. Aga, nakikita, nasusubuan ko ba ni Mauro, nagkalakal. aga nakita ko man ni katupagang may ito mo taruan ng si Kim halata mo ida nga may ginainda imaw may kondisyon imaw or bagati anay hagok roan ng si Kim ag nagapang itom agroin no ay tama mata si Ma'am Cherilyn nga doon doon naging problema kay Balileng roan ng pag-ilininom. So hamba ko nga ni adlaw-adlaw every morning nakikita ko imaron ag nagatungga-tungga tagagit duay sa kaagahunon mga katropa. Mga alas 7 itagahon, anang kape karon ay tando ayot ah. So, ruin doon, anak karon niya naging problema. Naging problema man ni Ma'am Cherilyn niya, nga niging pabayaan yun, tama na sa ulihi nga. Karon doon, magpanawon lang. Hayrugaong matakan, hay, check up. So, nakibot man niya ni ako nga, ay, imot, agali si Balileng. Kasi nga ni Makon, everyday, gita, as in mga katropa, everyday. Adlaw-adlaw ko yung nakikita sa may NVC. Kumukot hilong, tugog mata imaw. Agaroin ko amat nagapangalakal imaw, nagapupangayo. So, kadiwang-niwang o tabi mo sa litrato ni Ma'am Cherilyn de la Torre. So, makaroon at least, no, ay matauan ni another chance si Balileng nga matutukan na nakaroon niya ikayong ngawas ag magbawi man mo sa nang kaugalingon. No, nga, tama o nanay mandubisyo. Ay, nasayuran si Balileng homeless. What pamilya? Iya karon sa aklan mga katropa waban ka sa day Ma'am Cherilyn kung sina nang minatuod ka nga pamilya kay man dati pagat aman buhay ut ah imagine ro panganay ni Ma'am Cherilyn 33 years old na makaron si Balileng ro nag-alaga baby pagangap sag pangraya karang nga unga daya karang 33 years old yun makaron ay pilang dekada uno nagtaliwan ag umpisa ka to uwa ka sayon sa day Ma'am Cherilyn kung si inro minatuod original nga pamilya ni Balileng so nga ni wa sila ka sayon kung sino i-contact para maalagaan si Balileng, no, mga katropa. Pero at least makaroon na may mga, may mabinawano tagipusoon, ag may tagipusoon niya gobyerno, yes, ato niya lokal, nga nagparesponde, ito kay Balileng at Gindaga Imaw, sa huwas nga lugar, ag matutukan roon, nakaroon nga ika ay yung iyawa. Saruin natin kayo nga, sang kiring update, mga katropa, kay Balileng. 55 minutos, mga taliwan sa oras, italas 9 sa agaho, nagraya na yung mga katropa, nga porsyon, ay atod man katon, it, Claire Skin Herbal Soap. Abi mga katropa, nagproblema ba kamo sa iyo karon yung mga bisita? Sa mga bukod ito welcome nga bisita rin yung mga pimples may mga pimple marks baka kamo sa uyahon hindi ko tama duga-duga iharaw taro sabat sa inyo karon niya mga problema Clear Skin Herbal Soap mga katropa sabon nga magapakini skin nyo magapaputi in a healthy way ang pagapagaon na nakararo mga bakas ng nakaraan. Mga katropa, Clear Skin Herbal Soap ay kombinasyon ni herbal ingredients, glutathione and kojic acid. Agaray-karay sang ka-herbal soap, pero ginapaputi kita mga katropa. Very friendly para sa aton niya uyahon. Sa may mga sensitive skin, di karoon na iyan na kamo sa Clear Skin Herbal Soap. Abutan mo na pamatudaan mga katropa, taraya nga sabon. Skin morena ka di karoon, pero makinis. O di ba, importante, makinis aga. Healthy glowing skin gidana ro inyo karon nya angkon mga katropa pantay-pantay ro inyo karon nya kulay panit mo kun gamot mingko zebra nga mingko uyahon lat aroma puti agro lio gay wat na nagatopong sa kulay it uyahon so dapat ay pantay-pantay mga katropa tananhay makinis with Clear Skin Herbal Soap. Ginalimpyuhan na ginaduga ro impurities sa kagawasan. Ginabuligan ro panit nga paputi o nagpanami o no skin tone. Nagabulig nga ma-achieve healthy glow. It panit literal nga clear gid ang mga katropa. Clear na clear do imo karon nga skin with Clear Skin Herbal Soap. Produkto siya gihapon it yes to health incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order, ma-add to cart sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Sa uman mga katropa, to achieve a healthy glowing skin, magamit it Clear Skin Herbal Soap. 50 56 minutos sa kataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Oy, good morning, gidaana iha sa mga nagapuro pangapi, di karo nagapuro pamahos, at nagkaroon mga panimagay ukoy. Si Iman kamo sa makaroon niya pang orason. Good morning. Good morning, gidaana iha. O nakaroon sa may barangay New Busuang Mercedes Village, sabilo karoon niya Flores, Pulmones, Ligayo, Lau, Alfaro. Family, mga solid katropa. Kay Nanay Alice, nagasigabong, na karoon niya mini radio. Una man karoon sa New Busuang Mercedes Village. Good morning. Good morning, good morning, mga katropa. Happy, happy monitoring, good ana ha. Sa mga katropa man natin, una karoon, sa may barangay Andagaw, sa bilog karoon niya Melgar Family. So mga katropa ha, good morning, good ana sa mga nakatutok out there. So umay na, sa mga nangawa di karon wakit at live sa at ato niya programa nga ra, servisyong katropa sa ato niya Facebook page. Sa piha ka ra, special session it sinadoro ato niya naka-live. So pwede man ka mo mga katropa after ka ra, it ato niya programa. Pwede man yan eh, sabay ninyo eh. Diba nga, ikaw, sanay ka namang pagsabayin ang mga bagay-bagay. Multitasking yarn. Na mga katropa, pwede gid magpamatika mo sa radyo while nag-monitor sa inyo karon niya. Facebook, mga katropa, bisitahon ramon niya Facebook page. Naka-live rato niya pagtutok sa special session it sinado, mga katropa. So, samtang nagpamatika mo sa radyo, pwede man mag-monitor sa Raya Karang Facebook Live it special session o nakaroon sa Sinado. 58 minutos mga taliman sa oras at alas 9 sa agahon. Well mga katropa, thank you so much. Thank you again mga katropa sa pag-iba ka ako, makaroon niya agad, makaroon niya lot Merkoles. Magailibaw man kita kara, magakilita, magahilibate, inaga, adlaw, ito web. Same time, same station. Alas 9 hasta alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo masud kira nga programa Boxing Gloves hagad gid katon ron it XFM Network Philippines. Naging ka partner ka akbay sa technical side katropang Zipril Kit Palmon sa nga ganit ato yung station manager katropang Jen Allen Escanio sa ato yung general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision, di dati niya ever generous, malaman mabuti niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire T. Ad, niya nag-aiwan kinyo tanayin. It my red niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Wednesday. Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oo, oh, gali. Diri yun.
10: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus
1: Herbal Oil.
6: XFM.
13: Mga katropa, X

0: akong kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Santo Gold Live Testimony.
5: Ang hindi po, sipor po ako. Inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
4: Mambibili sa mga butika.
6: Nagausoy ba kamo mga katropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon, healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix, bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Santong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.

0: tambal niya, ma? Nag-problema, galit sila, ma.
1: Ay, makaluluoy man ang amiga mo. Abi, istoryahagi siya sang maayo. Nga hindi siya maglayas, ha? Kag kung ano ang iyong problema, hambala siya nga ara ka nga masugira niya.
0: Para masugit ko dayon si ma?
1: Ha? Ay, hindi, ah. Natural, abyan mo siya. I-encourage mo siya, eh.
0: Ati, oo, ah. Sagad ko na iya. Akong bala sa amiga ko, ah.

Hindi na ako mapahamtang. Ilabi na gisagin sugit sa ako ni Jolly. Bahin sa nagakatabo ka, Chinchin. Ay, gusto? Ang maayo pa. Makadto ako sa ilabalay. Mangusisa ako dito.

0: Maaari na ako sa balay nila ni Honey. Kalino? Kag daw wala gitsang nagagahod? Ay, wala pagit sila nagkapauli? Na ano to sila yaman? May nagkulas? Kag daw naghalin sa sulod sang balay? Wala? May tao sa sulod? Ay, Anika, wala? Basi ko ginsulod na sang sapat ang ilabalay? Ay, Anika bala, kay makuha ako sang kahoy, makita ko lang ang mga nakasulod nga ido, umandam lang siya sa akon. Ay, nan, ari, aring binial, puluton ko. Nan, mapalapit pagid ako ah. Dito ako na yon sa kusina sa nabatian ko nga kulas. Nakabati ako liwat sang kulas. Sli! Hindi! May tawugid! Tabang! May kawat ayun nagsulat sa balay nila ni Harry kay Jigo! Kawatan!
1: Gina, ako ni!
0: Jigo? Ikaw?
1: Oo, ako ni. Eh, nga nga, inali mo lang naging pulpog ang dingding. Nakibot mo ko si imo kay.
0: Ay, Diyos ko. Doon nagtabog mo lang akong espiritu sa imo ba? Abi ko, anay, kung ido ang nagsulod sa inyo balay. Ay, wala man ko magunahuna nga may tawo dira.
1: Ay, hindi ah. Sino man abi nga kawatan masulod riman? Ay, pagaling ari ka diri sa balay namon.
0: Ay, kakon. Ginhidlaw na ako sa akon, amiga, ah. Wala gid abi ka mo nagpahibalo nga naglakat ka mo eh. Pero nga nga ari ka man, Jigo. Uti, kamusta na ka mo?
1: Maayo man, Gina. Sugilanon lang si Honey sa imo kung makita ay ka mo, ah. Mabalik man kami diri.
0: Uy, matuod? Ay, salamat. Abi ko, anay, kung hindi na kamo magbalik diri.
1: Ay, hindi ah. Sige. Manghimos ko, anay, diri sa sulod. May ginpakuha nga gamit sa akon si Honey.
0: Amo gali? Ay, sa diin bala kamo nag-a-star subong?
1: Ginimbitar kami sa akon amigo nga bagulang nag-abotanin sa abroad. May resort siya, gani. Dito, anay, kami nagtipon-tipon.
0: Buti, maayo eh.
1: Sige din. Manghimos ko, anay, ha?
0: Ate, sige ah. Pasensya, gisa na tabo. Abi ko, anay, kung ido ka.
1: Wala kaso ah. Sige.
0: Sige. Madali-dali ko pa uli ah. Mahingagaw ko putos ang ginluto ko nga Valenciana, kaina. Padalaan ko si Honey, ah. Kag maayo kay atuto si Juna sa balay, paupdon ko siya, magbalik ko di.

0: Yunas, Ote, nahanda mo ng cellphone mo?
1: Oo, nahanda ko na. Nag-aandar ng audio recording sini. Ma-record naton ang kung ano nga ihambal ni Diego.
0: Yunas, nagaduda gid ako sa ginahulag ni Diego mo. Do ka tensyonado sa iya? Kag-abi mo, nagniwang siya bala.
1: Ano?
0: Oo, kag daw nagasuyo pang iyang hitsura. Do adikun?
1: Hoy. Hindi ka maghambal sa kamusin na. Mabudlay na nga may makabati. Oh, para na ta sila balay ho.
0: Ako lang ang manawag. Diego! Diego!
1: Ay, wala sa may nagasabata ho.
0: Tagbalay! Diego!
1: Basi kung wala na siya tere.
0: Hindi na yan pwede. Kadasig lang sa akong pagpauli, kaina. Wala gani maliman kang minutos. Kag nakabalik ako diri. Ay, madali lang bala. Kay manuktok ko. Diego! Diego! May padala ako kay Hani. Balensyana ni.
2: Diego! Pre!
0: Diego! Ay, buksan ta abing portahan.
1: Ay, hindi.
0: Ha? Ay nga aman.
1: Matrespassing kita sinakaron? Inbuksan mo?
0: Diego! Ara ka da? Diego!
1: Gina, hindi na magsulod. Wala na diri si Diego. Siguro, nagdali-dali sa lakat sa nagtalikod ka.
0: Ano?
1: Tadali na, mapuli na ta. Dito kita masugilanon sa balay. Mabudlay na nga may makakita diri sa aton. Kagkita pang pasibang dan nga nagpangawat sa sulod. Dali na!
0: Ay, dali lang bala.
1: Oh, naa pa?
0: Tapuhan ko sang bayo ko ang doorknob.
1: Bawa, daw detective ka ba?
0: Oo eh. Amo nang makita ko permis sa TV mo. Para nga hindi ka madakpan, trapuhan mo ang mga ginpanghikap mo. Kaginuyatan.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: System Pain. Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang nagsakit ang ako ni Kud.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gigo, salamat kay Ari ka na. Dick, nakita mo cellphone mo? Nakita mo?
1: Ari na, dala ko.
0: Ay, salamat. Delikado ka tama kung makita ina sa mga polis. Ara dira ang tanan naton nga kontak sang nagabakal sa aton sang droga.
1: Imugid sila kung madakpan kita. Katangadal sa imo eh.
0: Dick!
1: Nagsiling na gid ko sa imo. Na hindi mo pag-ibulag ini sa lawas mo?
0: Ikaw man bala naghambal nga taguon ko, ina. Kay delikado kung madakpan ako, nga ari ina sa akon. Di kundi, gintago ko sa kabinet naton sa kusina, eh.
1: Ayaw lang gani kay nakita ko na. Kag nakaibalaw ka bala kung sinong nagbulabog sa akon.
0: Ha? May nagbulabog si imo?
1: Oo.
0: Sino?
1: Ang amiga mo, si Gina.
0: Ano? Nagkadto si Gina sa balay? Uti? Nakita ka niya, how? Wala ko bala ginsugiran si Gina sang bisan ano?
1: Sigurado ka? Nga wala ka nagpanugid nga makadto ko to?
0: Ay! Anong matyagan mo sa ako niya, how? Buang naging gamanugid sa iya? Uti? Anong natabo?
1: Nagkadto siya sa balay. Kinahidlaw siya kung sa'yo mo. Pagsang mabatihan niya ang kulas nga naghalin sa sulod. Abi ko nun niya ido. Gani ang aging pulpog niyang dingding. Sus, grabe ang kakibot ko mo. Kag nagsinggit siya nga kawatan.
0: Boy, ano?
1: Oo. Mayo man gani kay wala man sa minakabati. Amo to eh. Nagdali-dali ko gwa kag nagpakita sa iya.
0: Ay, mayo man ko na mo.
1: Gusto ka, mayo lang. Uy, kuidaho kag iya mag-istorya sa iya, ha? Kag kon mahimo, hindi ka magtawag sa iya. Ibalo kagid bala. Nga ginatiktikan pa kita sang kapulisan.
0: Kabalo man ko sina, ah. Ay, wala mo bala makita si Wesley dito?
1: Wala. Pero nagaplano ako nga kantuan siya dito. Isa sa mga inadlaw ngayon eh.
0: Ano? Kag nga apa?
1: Ah, may gusto lang ko nga ipasikto sa iya.
0: Ha? Anong ipasikto mo, how? Nga ah. May problema bala?
1: Wala.
0: Uti!
1: Ah, mpabailan ko bala. Himuwa lang ginapahimu ko sa imo.

0: Jak-jak? Jak-jak? Jajan aku.
1: Mama.
0: Anakku. Ikau gin.
1: Ma.
0: Ujusku. Salamat ka na kapauli ka. Salamat gin anak. Ay, si Jessica. Ha? Kau puno bala siya nga nagbalik? Sagiri ako. Ano gin bala ang natapo? Nga hinali lang ka mo nga nadula gano, ha? Sugiri ako, anak. Kaginhanglan nga manabat ang dapat ka manabat sa inyong pagkadula nga duha.
1: Ma, ugaling na lang kita masugilanon.
0: Oh.
1: Kalain sang pamatyag ko, ma.
0: Ah?
1: Dumalipong ko.
0: May! Ay! Oh, Diyos ko! Anak ko, anak! Nalipong siya! Ay!

0: sunod ang ambulansya? Ano ba tabo man? Sinong kindala sa ospital?
1: Ma? Ma?
0: Oh, ma? Jerly? Ano itong nabatian ko?
1: Ma? Si Jaja at si Cheska, nagkapauli na?
0: Mm. Ha?
1: Oo. Kaya nila si Jaja sa ospital. Kay Pama Saya Kaluya, ma?
0: Uti, ano kuno? Nga nadula sila sang hinali? Sinong may kahimuan?
1: Wala pa natapos sa investigasyon, ma. Kiti, hindi mo makambal sa maayong duwa mo. Kag si Jaja, gindala una sa ospital. Kay, doon hindi na siya makatoktor sa paghulag kapag hambal. Hinali lang siya kung nga nalipong, sila ni Chay Susan.
0: Oh, Diyos ko, pakaluluoy man siya. Ote, si Cheskaya, kamusta na siya?

0: Madali ka tayo, magsulot ka.
1: Salamat.
0: May kinahanglan ka na?
1: Nagluto ako sang Maha Blanca. Gindalaan ko man ikaw ah. Oh, imo man ni oh.
0: Ay, para sa ako na?
1: Oo, para sa imo. Ginsakop ko gud ikaw sa pagluto.
0: Ay, thank you gid na nga. Kaayo gid sa imo. Ay, uli ko lang ni karon ang imo nga suludlan ah.
1: Sige lang ah. Dira lang na anay ah. Ah, gindamo ko gid na. Agod nga, ma-share mo man sa mga abyan mo.
0: Ay, salamat, Liwat.
1: Wala sang ano man, ah. Ate, sige, ha? Amon ako.
0: Ah, sige nang.
1: Wala ako sa nakita nga ibang nga tao sa sulod sang balay. Kag wala man ako sa nakita nga agi sang dagom sa butko ni Wesley. Buot si Lingon, wala siya nagadamit sang duga. Makulad na ako sa gate. Patrol car? Kag nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Ay! Naway patrol car, dira? Anong buhato nila, dira? Ay, abibibi, manilag ako.

0: Tama siya sa iya balay? Kagkaupot ang mga pulis? Kakinpusasan siya? Oh, hala! Panubuot sa lingon sini? Ano?
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: X.

0: suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senton Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senton Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senton Plus Herbal Oil.
4: Senton Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga-Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Senton Gold. Umiinom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Senton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Senton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Senton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senton Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
4: System pain.
12: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa system pain para dire-diretso ang training.
4: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Senton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Senton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Senton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Senton Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: oras mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 10:48 sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Centro, Centro.
1: Mayong Udo. Mayadayad ngayon Trudlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ngayon Trudlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya na Clan Banuet, Kalibo. Mayadayad ngayon Trudlaw. Welcome sa aton makaron nga pala tuntunan.
0: Centro, Centro.
1: Adlaw kita makaron itaya karang Miyerkules. Petsa 17 sa bugan Itunyo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, do aton ani nga pagpanamiyaw pag-abi-abi aton karon nga mayad-ayad nga outro adlaw sa aton karang mga suki, sa aton karang mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang pagratsada sa mga suki naton sa uno segundo distrito. At aton karon nga probinsya karon ni Taclan sa 17 tadan ka mga kabanuhunan sa kabisera naton Banuet, Kalibo, sa may isla naton it Boracay. Mayad-ayad nga outro adlaw. Kama naman syempre sa mga katropa natin sa mga kaingod ng mga kaprobinsyahanan. Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kutob magabutan itaton karang pagpagayag aton karang pagrurat sa damakaroon. Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Mayong udto. Siyempre, sa aton karon nga mga suking tagpagamatiman nga naka-monitor, una sanda karon nga mga panimagay, ginahimo kita karon nga background, samtang ro iba kara nagakinot ilabas, naga-ilabas, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
0: Centro, Centro.
1: Ro iba kara naga-preparar pagang itanda karon nga ilabas, naga-amat-amat pagang, imaw pagang naga-tugon. Mo palang nagagaha, it is it suga. Pero iba nagaisip pa kung alin do sugaon. Uy, alas 11 yun mga nangano. 10 minutos yun lang, alas 11 yun. Pag amat-amat na kamo sa aton karon nga mga suke. Sa aton karon nga mga katropang nga nakatutok kung ano man inyong ginakasakuan una. Samtang nagasigabong ro inyong radyo. Sa inyo karon nga mga panimagay. Makaroon nga udro adlaw, mayad-ayad nga udro adlaw ha. Pero iba ka rin nagapahilay-hilay e mainit, no? Ro aton karon nga tiyempo. Grabe tat init, ro aton karon nga tiyempo. O speaking itig ilinit, base kunuhas at mga November nga ra, hay ma-experiensyahan pagida it pilato tanan, 49, masobra 40 nga mga lugar sa Pilipinas ag kagakip kita karon mga katropa. Ah, kagakip pro aton yung probinsya karon it Aklan. Dapat nagapurpahaom kita, nagapreparar kita. Pero okay-okay man yan eh, kasi kung nahapon, no, tighapon ay nag-ugan-ugan matana. Yun na bless matakita at daya karang ugan kung tighapon. Doon mataruman nami karon. Anyway, sa iba pagid naton yung mga katropa nga nakatutok aton aton yung mga pa-empleyado sa pribado o pampubliko karon yung mga opisina nga naka-monitor nakatutok aton, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta kamo? Kumusta rin inyo karon nga udro adlaw? Pag-amat-amat na kamot ilabas. Aga, syempre, sa aton karon yung mga mangunguma, mangingisda nga naka-monitor ka aton. Pero aton karon yung mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaron nga pang orason. Sa aton yung mga tricycle drivers, habal-habal drivers, jeepney drivers, bus drivers, van drivers. Kung ano para inyong karang nga ginamanihar makaron nga udro adlaw. Sa mga private drivers, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ha. Sa mga pampubliko ag pribado karon nga mga establishmento, iya sa may banwa naton it Kalibo, amat-amat na kamot pag og ilabas. Sa aton karon nga mga katropa man nga mga suki naton ha, ro aton karon nga mga tendero-tendero or tendero-tendera, bulantero-bulantera nga naka-monitor nakatutok aton makaron mayad-ayad nga udro adlaw. Siyempre, hindi man aton pagkalipatan at pagpanamiyaw aton karon yung mga suki nga naka-monitor sa aton karon yung Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5. Pwede ka muna nga mag-comment, mag-share it. Inyo karon yung mga greetings, inyo karon yung mga suggestion, inyo karon yung mga gusto karon yung igapaabot. Ay aton nun yung pagatawan itdagan hugadaligwa sa aton karon yung palatuntunan. Sa aton karon yung pagpangalagad mga katropa. Oro inyo karon nga mga greetings ilapagang iya sa aton karon nga palatuntunan. Ay aton nun nga pag-check yaro nag aton nun nga pag-atalakayon sa aton karon nga pag-ratsada. Siyempre, sa aton man karon nga mga suki man nga mga overseas Filipino workers nga nakamonitor na katutok man sa aton karon nga pagpangalagad sa aton karon nga pag-ruratsada. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Sa mga OFWs naton nga nakamonitor iya, welcome sa aton karon nga palatuntunan.
0: Sentro! Sentro!
1: Well, ano ba nuwaro mga balita? Ano ro mga tagagupang doon aton nga mga tupiko? Nga aton karon nga pag-check yaro, nag aton karon nga pag-atalaka ngayon sa aton karang pagrugrat sada sa aton karang pag-ililiba makaroon nga utro adlaw. Mga balita nga aton karang pag-check yaron, pag-aog istoryahan sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pag-rat sada makaroon. Mga katropa,
0: Sentro.
1: Unaan ay kita sa daya karang mga balita lokal. Bagay karon inapoka sa chairman, president, or napoka sa president Herman Baltasar. Nakatagana karon nga i-demolish para sa expansion. Itraya karang Kalibo International Order, Kalibo International Airport. Raya may kaangtanan karon na. Sa raya karang agin pagawa karon nga court order katupatan nga 2024. Mga katropa, wa pa nag-aumpisa kung ano ra, madayon makaroon ay una pa nag-apabilin sa lugar. Ruraya karanga, mga kapulisan, agpila karon ka mga ahensya. Hindi na, checkero naton do aton karon nga may bahin it aton karon nga tawag naton kara, aton karanga patrol. Sa raya karanga nasambitan nga ranga demolition. Una sa nasambituan karon nga lugar ay may mga diskusyon pang nagkaganabo kara mga katropa. Di karaya saraya karang nasambitan karon nga Kalibo International Airport. Mga init ibawa man manat naghugpa ro nang eroplano nag-expansion pa. Ay tao lamang. Sige checkero nato doon sa aton karon nga pagruratsada. Well, sa dugang pagid naton karon nga mga balita ro aton karon nga off-bet aklan, may anda karon nga abiso matapos karon nga sa kaiping naton nga probinsya it Capiz, may mga casualties it daya kara or may mga nagkamatay nga mga baboy ag subject for confirmatory pa kung raya nga rahay kaso it African swine fever. Bahay kabay pang hindi man kunta no ay mabudlay mga katropa kung may una karon nga ranga kaso guman itaya karang ASF sa aton karang pangalagad. Sa iba pagid karon aton nga mga balita sa balita national nga aton karon nga pag-check yano nag aton karon nga pag-atalakayon makaron. Wa man gyud kita nangawa sa raya karang palitan bagay luhan. May bag-o na naman karon nga Senate President. Aton karon nga Republika it Pilipinas. Imauraro ikap at sa 20th Congress. Apat yut anaro naging Senate President sa 20th Congress. Grabit ah.
2: Wow.
1: Umpisa kay Senator Chis Escudero. Ginbayluhan ni Senator Tito Soto. Ginbayluhan ni Daya karang Senator Cayetano. Pangapat si Senator Win Gatchalian. Okay, kay Inagon, nag-reorganization yun sa Dakara ay may 13 yun sa Dakatanan karon ka mga senador. Ruraya karanga mayoriya ay si Senator Joel Ruy ika-13 nga senador mga katropa. Mga may kaangtanan gihapon daya ha sa Senate leadership. Takto man, may nyan ay tapos, dapat matapos yung dari karaya. Rugin ileher nga Senate pro tempore si Senator Tito Soto. Rodaya karanga majority leader si Senator Mig Subiri. Gin ileher mat. Bilang makabig naton nga senior deputy majority leader si Senator JV Ejercito ag si Senator Joel Villanueva bilang deputy majority leader mga katropa. aga wa man it mga ginbag-o sa mga ginileher ko nagtaliwan karon nga June 3 si Senator Erwin Tulfo nagapabilin karon nga chairman it Blue Ribbon Committee wat mga gin change wat mga ginbag-o kumbaga ay syempre nakadeklara it daraya karang quorum sa ginpatigayon karang special session. Actually, daya nga rang special session is ginpatawag ra it aton karon nga presidente. Special session sa raya karang nga kongreso sa manaba ag mataas karon nga kapungan. Haron do daya karang nga plastada mga katropa. But anyway, hindi na balik-balikan naton doon. Ay antes daya nga rang mga katropa ay nag-concede or nagpanaog sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Grabe no, pilang weeks yung imaw ka nga naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Agkabuabo pa ka nga mga nagkaganabo under sa anak karon nga leadership. But anyway, sige ah, ambangan ni Nana to ay makaruyon gilat ama na roraya karanga politika. Sentro. Tama man at the end of the day, politika, politics is politics gyapon. Mga katropa, makaruyon gilat arodaya karanga politika. Sa dugang pagid naton karanga mga balitaan banwa sa aton karanga pagrurat sada sa aton karanga pagililiba. Grabe no, limang Senate President yut anaro nag-agi karon under sa leadership karon ni President Marcos. Una kara si Senator, pero sa 20th Congress, ikapat si Senator Win. Sa 20th Congress, umpisa July 2022 hasta May 2024, si Senator Mig Subiri, ginmailuhan imo ni Senator Chis Escudero, ginmailuhan si Senator Chis Escudero ni Senator Tito Soto, ginmailuhan ni Senator Tito Soto ni Senator Alan Peter Cayetano ag si Senator Win Gatchalian makaron mga katropa. Grabe do ay Senator Alan Peter Cayetano May 11, 2026 hasta June 17, 2026 sang bugan nga pagiging Senate President mga katropa. Well, sa iba pagid natin karon nga mga balitaan nga aton karon nga pagaw istoryahan sa aton karang paga rurat sada. Actually, daya nga rang wa ro ibang senador ha, ro black or hindi ko niyani naton siguro ro paghambagon nga Gatchalian black aga Cayetano black kasi ano na eh naplastar na do ginatawag naton karon nga quorum. Kumbaga hay 13 senators yun do may una nga buyot do daya karang do majority. So meaning ay majority ag minority utara ko ni address mga katropa. Ruraya karang nga nagakaganabo makaron. But anyway, sige-sige paro daya karang special session. Intutukan gidabi naton do daya karang anat Senate nga ra mga katropa kasi ay daya ro medyo ginabubantayan naton kumpara sa manaba nga kapugungan. No, matawhay ro manaba nga kapugungan. Grabe. Sentro. Iraro mga balita naton nga aton karon nga paga-check yaron. Agaton karon nga pagatalakayon sa aton karang nga pagrurat sada. Sa aton karang nga pagililiba makaron si President Marcos gali biyaheng Russia. Aro aton karon nga presidente makaron nga I think makaron imo nagpanaw. Tapos si Senator Jinggoy Estrada ay ginmanduan man it Sandigan Bayan no preventive suspension nga 90 days kumbaga hay tatlong bugan nga suspendido ro senador. Sentro. Suspendido si Senator Jinggoy Estrada ang may huring-huring man makaron nga si Senator Rodante Marcoleta ay pagadakpon man bawa. Paano latana ko no? Ay mapilal at armabilin kara sa minorya. Sentro. Kung maurundaya kara nga sugid. Ay narong mga balita nato na dyan. Siyempre, check naton hindi na. Aton ka nga patrol. Sa aton ka nga pagrurat sa aton ka nga pagililiba makaron. Agro aton karon nga weather, easterly ro aton karon nga nakakapekto katon, may ginabantayan nga LPA kasarangan kararo ana karang chance nga maging bagyo, una ra imo makaron sa guwa aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Good morning anay sa mga katropa naton nga naka-monitor sa aton nga Facebook Live, ro mga naga-comment iya sa aton karon nga palatuntunan. Kay katropang Filiba Vicente Pamatian, mayad-ayad nga udro adlaw gid, naka-monitor una sa Kawayan ni Washington sa Tala Store nga gasigabong ro ana karon nga radio. Mayad-ayad nga udro adlaw man kay Mary Ingalyari Ontoy, good morning katropang ninyo pa shout out about. Thank you gid. Thank you gid sa pagtutukriya sa XFM Kalibo. Mayad-ayad nga udro adlaw man kay Wawi Season, mayong udto sir, mayong udto man. Kay Josephine Sisturias Valencia, nga naka-monitor man katon makaroon. Good morning, katropang ninyo. Watching sa Kalibo, shoutout sa akong nga sa Hugas, New Washington. Sige, mayad-ayad nga outro adlaw kinyo mga katropa. Raya ka nga balitaan, raya ka nga portion na ginatod katon. It's Santon Gold Herbal Tea o isang mga kakatapos siyang runa itanda karon nga ilabas. Manami karon nga may inyo karon nga ginainom nga herbal tea. Pampadali ra itunaw sa inyo karon nga mga ginkaon. Mga katropa, Rosanton Gold Herbal Tea, kasayid ka mo, nga himo raya sa malunggay, may unaray nga moringa, may turmeric ag cinnamon bark. Ginasuportahan o aton karon nga healthy digestion. Ginabuligan nga pagwaon o toxin sa aton nga gawas. Ag ginabuligan o aton nga gawas sa natural weight management. Rosanton Gold Herbal Tea ay pwede ninyo nga mabakay sa mga magapit nga butika sa inyong lugar. Mahimo man ma-add to cart sa Shopee ag TikTok shop. Kung gusto ninyo nga madali ka mo matunawan, gusto ninyo weight management, gusto ninyo magpaniwang, ay mag-Santon Gold Herbal Tea na ka mo mga katropa. Rosanton Gold Herbal Tea ay mabakay sa mga magapit nga butika sa inyong lugar. Aga pwede man doon nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Raya ra, produkto ETS to Health Incorporated. Santon Gold or Herbal Tea. Oras na naton sa aton karanga pagpangalagad. Alas 11:06. Sa udro adlaw ro aton karanga oras. Iyan ay kita sa mga balita naton karon nga pagatalakayon makaron. Mga katropa. Makaron, rogin patigayon karang special session it daya karang kongreso manaba ag mataas karon nga kapungan House of Representatives ag Senate of the Philippines
0: Sentro Sentro.
1: Now kay Joy D. Juan mayadayad nga udro adlaw na ka monitor katon ongoing ruraya karang session makaron. Ag mostly sa mga ginatalakay makaroon ay tag mga uwa na hingabot or uwa na tapos karon nga mga agenda kung mga nagtaliwan nga to nga mga sesyon. No show gihapon sa Raya karang special session rung mga senador sa Cayetano Block nga which is dayag undo makabig naton makaroon nga minority senators. Raya hayro mga daya hayro Sunday Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Loren Ligarda, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Rodante Marcoleta, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar. O sino paro na bilin? Sino paro kugang di ka to? Sumining ay ano rasanda? Wago. Wago lang rasanda makaron. Mga katropa sa... Kasi... kung imong isipon, makaron, mga katropa, hay... Pilalat ang matuod sanda kasi naka-preventive suspension makaron si... Raya karang si Senator Jinggoy Estrada, wa man si Senator Bato de la Rosa.
0: Sentro, sentro.
1: Oh. Suru yun si Senator Bongo. Pagid una, no? So siyam sanda. Mga katropa ro raya karang aplastada. Out of raya karang 20 senators. 20 kasi duwaro daywa eh, or 24 nga mga senador makaron. So actually it is expected matana na mga katropa nga may leadership change gid mata nga matabo makaron. Kasi mabuka kan o par huring-huring nga may daywa or sambilog nga senator nga magagumpat sa raya kara nga gatsalian black.
0: Sentro.
1: Agnag minatood nga ni karon mga katropa makaron. Kasi kun uwait quorum man gihapon makaron sanda, ay I don't know kung padayuno nang dara. Basi doon doon lang ro anda karon nga himuon man gihapon do dato nga tong just like sa ginhimo nanda ko June 3. So mas at isan da kara kasi what pag question nga mat nagpatigayon sa that session. Doon doon kasi may una sa da karon nga 13 ag kinahangan nga 13 ro majority.
0: Centro.
1: Pero in other cases nga to nga datong ginhimo nanda ko June 3 dato ang manaro. Actually may petition to makaron sa daya kara nga Korte Suprema eh. No? May raya nga petition igto karon sa Korte Suprema. Runa sambitan karon nga ginhimo it dahil karang agachalian black o June 3. Now, ano rung mga matabo na naman kara? Ambang nga ni natunto ko mga nagtaliwan karang inadlaw, kunta makunay wait mga kumbagahay, mga drama gun nga matabo.
0: Sentro.
1: Meaning, wagun baga it mga kunano pat akaroon nga mga pasikot-sikot. Ha? Nga matabo makaron nga adlaw. Kay ina ro mga media samtang nagasudro mga senador ginapangutan na si Senator Mig Subiri ro nag-confirm nga abato na na hay si Senator Joel man na hay iyaut ama na kamon. So kami gon domining sandagon do daya kara nga bag-o karon nga mayorya.
0: Sentro.
1: Sandagon do daya kara nga bag-o karon nga mayorya mga katropa. So kun imo kara nga tutan-awon, kun aton kara nga check yaron gid abi mana no? Grabe ro daya kara nga mga kumbagahay mga nagkaganabo recently. Ha? Kabuabo ro mga nagkaganabo recently nga ra mga katropa. Ag saraya karang nagakatabo makaron, isipon mo karon mga katropa hay. Syempre ro politika una gilat aron, di gilat amaduga ro daya karang politika makaron. Ha? So, dayang special session, wow, dahil dat mga session nga pagapatigayunon sa mga masunod karon nga mga inadlaw kasi naka adjourn ro session. Magabalik ra, ro anda karon nga regular session, hay after it dahil karang nga State of the Nation or sa State of the Nation address, it aton karon nga presidente sa Hulyo.
0: Sentro!
2: Sentro!
1: Kato pa mga katropa. Pero, may mga pagahimuon gihapon nga mga committee hearings. Gaban-gaban kung may mga committee hearings. Now, with this reorganization na naman itaton karon nga raya karang Senado, mga katropa, sa raya karang sa reorganization na naman, nagapabilin makaron si Senator Erwin Tulfo. Nagapabilin si Senator Erwin Tulfo nga chairperson at Senate Blue Ribbon Committee. Nagapabilin imaw nga chairman, agro vice chair nana si Senator Kiko Pangilinan. Mga katropa. So, ano rong mga matabo? Ano rong mga changes na naman? Kasi, matyamahimo man sanda itaya karang subcommittee. Agrayang nga nga subcommittee pagapangunahan ni Senator Kiko Pangilinan which is imauman gaban. Base rumaga kumbaga hay ruraya karanga maga panguna man saraya kara nga pag hearing it flood control anomalies nga ra mga katropa.
0: Sentro.
1: Ay kahapon ahead of raya karang session nga ra, special session, kabuabo un mat kahapon nga mga namitlangan, may mga nadugang sa raya karang listahan ag 18 ay 24 nga mga dati nga mga bodyguards. 24 nga mga bodyguards. Bali nadugangan itdaya kara nga pila to. Pila ro naggutaw kahapon. 18? Apat? Or anom? Ha? Para karon nga may mga may mga nahingadlan, may mga hapangaganan yung man rito. Saraya kara nga nasambitan nga nga plastada. And kun imo kara nga, kun aton kara nga tanawon, di katuman naton, hugaton yun man naton kung ano rumanabo sa mga madason karang mga inadlaw. Sa Hulyo guman niya to, after or daya karang sa State of the Nation Address it Presidente.
0: Sentro!
1: Ay basi kung rumatabo karahayro, sige-sige nga pagpang-boycott. Ha? It daya karang minority. Saraya kara nga Senado.
0: Sentro.
1: Rindo sambilog karon mga katropa. So ano rumatabo man sa Senate Blue Ribbon? Ay said man naton, permi natong ginahambag makapangyarihang komite. It Senado, hayro Senate Blue Ribbon Committee mga katropa. Raya
0: Sentro.
1: Ro ginatawag naton karon nga nagaimbestiga nga mga katropa, raya ro nagaimbestiga para sa raya karang mga anomalia, mga nagakaginabo nga kamagamagahan sa aton karon nga pungsod Pilipinas nga involved kararo mga public officials.
0: Sentro! Sentro!
1: Oh. So do yun do magiging plastada. After it day karang session, kung may mga pagapatigayunon abi man nga hearing do daya karang Senate Blue Ribbon Committee. Doon do sambilog nga aton karon nga bantayan. Ag rindo nagbalik ro pila karon di ba na ilihir san the last time tapos nabailuhan yung mat liderato. Rosaneta chairman itaya karang Committee on Education si Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontivero sa Committee on Health, Senator Francis si Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, sa energy hay si I think si Senator Erwin Tulfo mga katropa i-confirm naton na mga katropa para karon nga sigurado kita saraya karang ano ra eh. Oo. Sa hararo mga dugang nga committee chairmanships, sa Committee on Science and Technology si Senator Bam Aquino, Committee on Justice si Senator Kiko Pangilinan, Committee on Rules si Senator JVR Sito, sa Health si Senator Arisa Ontivero, sa Finance Senator JVR Sito, National Defense Committee si Senate President Pro Tempore Tito Soto, ro na ilihar gali nanda nga Senate President Pro Tempore hay si Senator Tito Soto, sa Committee on Women and Children Senator Arisa Ontivero, Games and Amusement si Senator Alito Lapid, sa Public Service sa Rapi Tulfo, sa Local Government JVR Sito, ag Migrant Workers si Senator Rafi Tulfo mga katropa. Rindo daya karanga plastada it mga Senate chairmanship mga katropa saraya karanga liderato ni Senator Sherwin Gatchalyard. So matcha gin formalize mo lang nanda kaina ruraya karanga pagiging acting president ni Senator Sherwin nga acting Senate President ag Senate Pro Tempore ay ginbutang imaw bilang Senate President yon formal kasi may 30 na sanda, may quorum mga katropa. So haron do daya karang aplastada si Senator Mig Subiri, imaro daya karang sa Senate on Foreign Relations and Committee on Rules or bilang majority leader si sa Public Order ag Committee on Accounts si Senator Ping Lacson, si Senator JV Arasito sa Finance, haron do daya karang chairmanships makaron it daya karang bag-o karon nga Senado. O, bago na naman dudaya karanga Senado mga katropa. Wow. Tapos ay after guman ita raya karanga plus kumbaga after guman dayon it pilang months mabailuhan guman dayon bao grabe ta.
0: Setro.
1: Grabe ta mga katropa eh, no. Ruraya karanga nagakinabo. But anyway, sige. Sa Urban Planning and House Resettlement gali si Senator Chis Escudero roan ginbutang nanda mga katropa no sa Senate chairmanships nga ra makaron oo sa raya karanga bag-o karon na naman nga mayoriya it daya karanga Senado grabing shake up no sa raya karanga mga komite nga ra
0: Centro.
1: Permilat ang may shake up. Shake up, shake up. Ay, taulat, Ana. Sige, sa atong karang pag-arurat sa oras naton mga katropa. Alas 11:20 sa Odro Adlauro, aton karon nga oras, sa aton karang pag-ililiba. Iyaman kita sa mga balita lokal naton. Good morning, Anay karon kay Gemma Kiswani, nga naga-monitor. Listening ko no from Bacoor, Cavite. Kay Tay Leopoldo Martinez, una karon sa Aliputos naman siya nga nagatutog, naga-monitor. Mayad-ayad nga Odro Adlaw. Kay Michael Villanueva Solina, masingkay nga Odro Adlaw, katropang ninyong patamiyaw. Akon kasi Mario Iya, sa Lagin Banua West, naman siya abay mayad-ayad nga Odro Adlaw. Gid, nakatutok. Kay Dang Villanueva, mayong udto. Kay Sir TJ Nuinuig Tanlok Solidad, una sa San Francisco, California, mayad-ayad nga Odro Adlaw. Sige. Sa aton karang pagrurat sa da, sa aton karang pagililiba sa mga balita lokal. Nga aton karang pag-check yaron nag aton karang pagatalakayon. Iya kita sa raya karang ginapahayag makaron no. Nga nakatagana kuno makaron. Nga i-demolish ruraya karang bagay itna po ka siya president nga si Herman Baltasar.
0: Sentro.
2: Sentro.
1: Raya may kaangtanan sa expansion gihapon. Itdaya kara nga Kalibo International Airport. Ano ro naging sitwasyon? Ay kaina matya nakaangkon parat mga tensyon.
0: Sentro.
2: Sentro.
1: Diskusyon. Na? Ay pwede man yata karang mag-file pa it injunction sa korte no si Baltasar si Herman Baltasar tanawon tabi kung ano plastada ano dudaya karang sitwasyon dito sa area si Katropang Arrier kula sa pihak ng linya sa anak karon nga report Katropang Arrier standby
0: live report
1: sa report Katropang Arrier go ahead.
3: Sa tropang Rugino. Anyway no, iya kita sa parte nga ra ita dekarang expansion ita airport no, iya karon sa Dalokok no ag Rugino ron. May natabugang gid nya discussion kay ina no sa tungod aton karang sheriff ag kay Herman Baltasar ang presidente makara ita aton karang napukasya nga ra katropaga Rugin. So makaron na bay nga adlaw bali na katagana ta makarano nga i-demolish ro anak karang panimagay. Anyway, medyo may expansion man abi no anak karang bagay man katropa nga Rugin. That's why karon nga ginakabig dayong bilog na no ka mga panimagay ro iga.
1: Ana mala nga bagay do nakatagana nga i-demolish makaron.
3: Kasi
1: the court order abi nga ra is matyakabuhay gut aman.
3: Anyway, year 2024 pa, no, katropa nga Rogin, agarin niya ni Ron, ginasugid ba niya ni ita mga pila ka mga residente iyang may tatlong bisis na nung naging padaghan ita daikar nga sheriff nga nakatagana, no, nga i-demolish.
1: Bali na baton mat ni Sir Herman nga...
3: May na mat sigon.
1: Do notice nga, tatlong tatlong beses nga notice nga i-demolish yun na ng bagay.
3: Pangatlo makara.
1: Pangatlo, dahil pangatlo nga rang beses. So supposedly, dayang adlaw is i-demolish gid.
3: I-demolish. Anyway, may mga gamit niya ni Yon Man. Doon akong bakura, tawgon, no?
1: Ay, ahiro gamit ni Sir Herman, una pata sa bagay nanda. Wapatay mo, nakagwa.
3: Tawgon mata, no, nga nagahakot. Upang Rujin, no?
1: So makara, hindi gid makapamatig akara si Sir Herman. Matya, madayon gid.
3: Dindo matabo, no? Aga naghinyo lang gid imaw, no, sa sheriff nga ginasugid man namin nagagtoy mo ani sa korte, no, para ngani nga makabuhit dahil kara nga TRO baga, no, katropa nga
1: temporary restraining order.
3: Oo, aga dindon ay kung sa siya niya ni karon kay inaman, no, nagapanindugan matangani rai karang si Baltasar nga dapat nga sundon, no, ro nagakaigo or tabang nga proseso bago igahimo, no, rai karaw niya demolition matabaga. Aga maliban sa relocation abe, ro aton karon niya ahin siya, no, nga nagaagto karakana or nagistorya matangani karakana naga kuan man doon naga pangako nung pagatawaan nanda, no, ita pangbuhi an matabaga katropa nga Rogin. So maliban abika na may mga residente man ta nga nagahambay, no, katropa nga Rogin, nga in case nga sandaman ro pahalinon baga kasi medyo nagabagot abi, no, ro nangin sitwasyon baga nung kuuna ay maayos mata ay makara ay dapat abi, no, ga okay kung i-relocate sanda, no, bayran do anda karon ni ugta bagay agtawan sanda baga itday karang pangabuhian, no, rindo panawagan, no,
1: ay kabay buhay yun nga issue ro expansion nga Rat Kalibo International Airport. Pila ang dininag-on ra katropang arrear, wa patakita miss wa patangan ako kara sa radyo hay una ut aro issue nga ra itaya nga ra expansion kaya sa makaron nga bukod man hasta sa makaron hay imaw man gyapon. Pero grabe ro development ha, kasi nakita ko sa inyong mga litrato nga riya hay patagot ari karon sa printin ni Sir Herman nga bukod katagunan pataron kaganasan pataron katuri karuyon
3: oh na ni agos ka puno-puno ma mga naaiwan lang mga panimagay ron din do may mga
1: makaron isi ay Sir Herman yang gidro iga demolish wa ibang bagay
3: anagat katropa nga Roger. I don't know lang kung sa iba, no, kung may nakatagana kasi ro iba matuod man medyo na gimbayra na, no, katropa nga
1: iba karon ay ano gutay settled yun ang ay ito nga kung mahaba na itong settled or basiko di ba nagkusa lahat aman it guwa halin
3: so, yes o oh, doon number one abi habayran ro mga land owner baga ay iray matangani nga presidente na napukas siya nga ra, no, nga si Herman Baltasar nakabig nga tenant baga, no, katropa nga ro din kasi ginasugid niya posibleng nabayran yung matimot dahil karon niya DOTR, no, aro mismo nga land owner aga imaw pata ruwa karon niya nabayran ay din doon siguro nang tabo that's why nga wa timaw ka prepare lat ah no nga maga pahaom, no, makaroon ka tropa ga Rogin. So daya, no, hay siyempre sige da so abi makararo expansion niya ra may airport o kuan para tara, no, 2014, no, maboy buhayo ta o katropang Rogin pilaw ang dekada ro raya karon niya nagataliwan aga
1: hamba man yan it iba katropang arira sige sige man man nang expansion ay wa mat nagahugpa ang eroplano.
3: No, yun yan yung natagbuhan mat iba iya, no, sa mga residente.
1: Malay mo kung ma-expand mat amatuod ro raya nga rang airport ay basic kung hugpaan mat arat kabuabo ang eroplano sa pilang adlaw.
2: Wow!
3: Well, anyway, ging tawaan yung matangani mandra katuman, di ba? Ita action, no, nga para nga nga mag-abo raton karang airport. Ay, pero
1: kung magnami mat amatuod yun, no, kung magnami mat agundo airport ay basic magbalik ro dating nga kastada itato niya airport nga ra, Kalibo International Airport nga ra
3: katropang Ariyar. Airport naman yan eh, kung ikaw man siguro turista ka ra katropang Rogin, dali mo gilagtunan man sa aton ka ragaklan, Boracay.
1: Bukong niya, at pwede sa Boracay ikaw mag-agto, pwede nga nang mag-agto sa inyong bagay.
3: karo nagagulian or may pamilya siguro gang git iya ron nag may mga kinangan.
1: Ay, may tourist spot man ba sa inyo banda?
3: May igto, may false igto.
1: Ah, matindi.
3: Galing-galing sa kwan, galing sa kwan Bumba.
1: Ba, oh, di.
3: May na, not nature spring baga ah, taw Bumba.
1: Matindi.
3: Okay, kapin makra minute init pa pero tempo man makara iya katropa
1: no. Una pa kamo sa

0: Tudlay.
1: Importante ro safety man baga pag-assist man itaton karon nga authority di man ni raton karon nga BFP man aga pila pagidron ka mga insurer LGU katropang no din so kabo pa nga panawagan man
0: nagtalig-ab ka grabe ta
1: wow! Oh pasensya gid lang gid anay hay we nagkaon-kaon man kita biscuit man
0: aw abi ko ay may pakaon na
1: biscuit na tanga ni raton nga nakaon hay itawad kita kay na paton mga kibaan bagahi salamat kita gid makon ni ay medyo matangani man katropang no jam aton matang bagong nga payong man boy sakto kita makon ni katropang trinsing nga raga kuano pagbakay kahapon nga ratay karang payong eh, grabe kita gid no
0: init pa eh. Siyempre, wow, nabirot kahoy unay. Siyempre, ano unay. Doon nga patag o taron una nga mayad. Pero kung tanawan mo una katropang arrear, as in, wow, tagidit mga bagay or may abo, mga may mga bagay. Ka pa una man.
1: Abo pat ah. Noong nga mga panimagay patay, pilatang ektarayar katropang nojin. No? Sa bilog nga ni sa aton, gara nga binapungkuhan makara, may isang kabagay man iyan or isang kapamilya man bagang. Nga,
0: hindi, matakon no sanda i-demolish.
1: Oy, uwa man sanda pagpadaghi man katropang nojin.
0: Nano
1: palinon din man sanda. Palinon or nano ron nga palestado. Uwa man sanda nabaton baga. No, siyempre, uwa man sanda ron nga pagalamat aron eh. Pero ro ay Herman Baltasar, no hay makaron karang adlaw depende hindi na ron kung ano pag idro pag istoryahan o mga inyo ay importante ro istoryahan ang maayos nga kwan yung gidron communication it day karon nga sheriff nato nag sa tunga no ni Herman Baltasar nga katropa nga rojing ko ano ro nagakaigo man sa karon nya disposition no bago i-demolish no ana karang
0: so kun ano ro magiging plastada ko no agod masayra ni tatong yung mga katropa. Dudupagag to ni Sir Herman sa korte is para nga makabuti TRO. Makarong adlaw.
1: Siguro ba
0: so, kung naway mo't madagang TRO,
1: ay,
0: i-demolish gedro anang nang bagay. Pero yung mga gamit na, naginumpisahan yun mat at pagawa man.
1: Kuna, pero ginasugid-sugid man kay naman. No, nga,
0: waka mo na kagapit sa anang bagay banda?
1: Uwa pat ah, magayo abing mayad, no? Katropa nga Rodin, so uwa mat may nakaagtuig to pa, no? So, iagatagid kita, no? Naka-standby pagata, no? Sa area, no? Nga kung sa sini, ratong karon nga mga otoridad matana, no? Makaroon ka nga udro adlaw nga ra. So, matawa'y matawa ka ra. Gabay nga din doon, ipagilan sa istorya, no? Tayo ka nga natabo. Kasi ro, possible abe, that's why nga buhay mo tayo ka nga tiaro para may extend baga, no? Para sa demolition, baga nga ranana, iba si mahinyo pa, no? Ito karon sa korte man.
0: Okay, pero may mga ginahambangan ni Sir Herman, ay bukon man ko ni mot again sa raya nga mga development or kunano una galing man siya may mga gusto pagidabisan na karang pag may mga panawagan patabiran ng grupo nga katropang arayere eh.
1: Do yun. Katropang Rao Jim. May mga sari-sari matabaga sanda nga panawagan baga. Iba mata ay Sir Herman. Lumangin maayos siya at matagin sigon. Rin doon tawaan ita nagkakaigo karaga tama nung proseso no, bago sandara no ipahalin no sanda karon yung panimaga anyway ro relocation matakano na makaroon sa Tigayon eh wa pa man yan date no kung san oron pa istara no sa pila ka mga apektado yet dahil karon expansion no sa airport nga ra riba is na bayran yung mata naging pili nga kwartal at again para at least ay makuananda no makontrol nanda kung ilang hektar ilang square meter ito nanda karo nga pabak bakun karo nga gugta or si insanda mapatindog no ita dayo karo nga panimagay kay mandu iba abe hay relocation danda nga panawagan bayran danda karo nga gugta panimagay no and then pangabuhian agro gina problemahan pananda katropang Rogendo kan baga estudyante nanda no kay man magayo tang mayad no kung kapinay iyaw tabi naka-enroll randa man takaron yung mga inunga mga pit no iya karon sa naluok no nga mga eskwelahan aga kung sa tigay medyo magayo-gayo so kung mga makaron di prestada iga banya ba transfer lang idron ro matabo karon katropa garo din so din naman abay raton karang ginahugat karang update makaron no ko ando ro pag-istoryahan it aton kara nga sheriff aga sa tunga no ita presidente na pukasya nga si Herman Baltasar nga ra katropa nga Rogin importante ang gid dinumaayos ro.

0: istoryahanan, no, ita dai karon nya maga timbang ra. Ngani ko makita gid man nimo bi matud sa picture, grabit gapad nya maya dur expansion nya right aton karon nya Kalibo International Airport nya ra, no? Aga ginakakwan mat ibarang nga medyo huwa man yan hagus man ang tagatugpa nung aeroplano makara ay kung gabad-jabad puro gabi eh malaman yan nagatugpa makara ro Manila to Kalibo nung flight o aeroplano nga nakatrupa nga rojin sa aton karon nga Kalibo International Airport. So gaban nga may mabu-abu matarong mga panimangay actually may mga lugta gatagin yawa mat mga bagay nga nabayran yun matana pilat ang itarigara no mabu mata agaro may mga bagay pangaraiya wa pa man pagpadaghiman itaya karon nga notice pero nagasalig man sanda nga din doon madagahigid sanda no sa nunaya karon nga expansion nga no ita aton karon nga
1: ay kun anang mga bagay hay una gid sa tunga-tunga hay dagahi gid aron
0: hay kung
1: madayon magtaro kita imaw hay ma

0: ano ra aton karang report directamente sa aton karang area of responsibility with katropang Christian Villanueva. Ako ba si katropang RR Colas sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Alright, thank you good si katropang Ariel Colas with katropang Christian Villanueva, no? Direkta una sa Kalibo International Airport sa ginapahayag na katagana karon niya demolisyon sa bagay it presidente itraya karang napuka siya mga katropa. Oras naton alas 11:37 sa utro adlaw aton nga oras sa aton nga mga katropa. Standby, magapanumbalik kita pagkatapos yamang itpila karon ka mga reminders. Standby.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabun, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. Ag magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 Motorcycle. Lugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun, bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang function.

0: Supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at pisikal na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ na ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: reason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Oras na nato na alas 11:50 sa Outro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Gihapon ako sa katropang ni Nini Rogine Teodosio. Well, sa aton karangapag rurat sada sa aton karangapag ililiba sa aton karangapag pangalagad makaron. Sa pila pagid naton karon ka mga balita nga aton karon nga pag-aw istoryahan nga aton karon nga pag-talakayon oh, sa aton karon nga pag-rurat sada makaron nga udro adlaw. Dadaya man nga may kaangtanan sa update baga no sa raya nga nga kaso ni Bater Bonia. Ro raya karang si Grayson Rogers ag Sultan Barua hayuna nagagto sa NBI no para karon sa pagapatigayunon man karon nga fact finding investigation. Kahapon may mga players man igto nga nagagto man sa NBI
1: Centro.
0: Para sa raya karang fact finding investigation. Agud masayran kun ano gid man duminatuod-tuod kara nga natabo karon mga katropa. Hay pilang bilog rasanda nga mga players no. Umpisa kahapon nga sige-sige ro pagagto sa raya karang National Bureau of Investigation. Well, sa aton karang pagrurat sa daraya karang portion ay ginhatod katon mga katropa tay karang assess the pain. Da side ka mo nga assess the pain, you're all in one relief. Gindesenyo para buligan ka mo nga magdasig nga magmayad sa masakit kapareho itiagnat. Ubo, pagbara sa ilong, bangod sa sipon, agpagpaganakit itiawas. May una ara nga paracetamol nga nagabulig sa pagduwit mga stress-related agpagpanakit itugo. Ginapabilin nga manami rupa matyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo. Sara nga mabakay sa mga magapit nga butika sa inyong lugar. Assess the pain, your all-in-one relief. Raya-rahay produkto iti Yes to Health Incorporated. Well, sa aton karanga pagrurat sa dantes kita magtakop sa aton karanga palatuntunan makaron nga udro adlaw sa gihapon hingabot kamo nga maghugog para sa aton karon nga papromo sa gihapon na long ride karanga Santo na next FM libo-libong papremyo apat gihapon nga mga produkto iti Yesto Health Incorporated o pwede ninyo karon nga igapasakop roraya karanga Santo Gold Herbal Capsule Premium D3 Softgel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men ang Santo Gold Coffee Mix. Saan ka ba ni gitay karanga Santo Gold Herbal Capsule, may unaun karon or Santon Plus Gold Herbal Capsule, equivalent ron sa sangka entry. Sangka banigman, it premium D3 softgel capsule, sangka entry man ron. Di mga sachet, it Santon Gold Coffee Mix, sangka entry man ron mga katropa. Ag sambilog man nga banig, it turbo dietary food supplement for men, hay sangka banigman. Di mga sachet, it Santon Gold Coffee Mix, equivalent man sa sangka entry. Sa puti nga sobre sa gihapon, isulat rin inyo karon nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Huwag inyong entry sa Dropbox iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo ag pwede man kamo karon nga maghuwog ina sa guwa no may daywa kita ka mga drop boxes iya sa may Parmasya Gomez sa Kalibo Shopping Center pick up time kada araw Biyernes alas 9 at agahon ag sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Bangar pick up time kara kada Webes alas 12 at udro adlaw ngani mag-amat-amat na kamot hugog itinyo karon nga mga entry sa gihapon para sa aton karon nga Santo na Next FM libo-libong papremyo ika-16 na naton karon nga Domingo sa aton karon nga papromo aga basi kamo man gihapon o magdaog karon ito mataginting na 3,000 pesos.
2: Wow!
0: Santo na Next FM libo-libong papremyo. Alas 11:55 sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Ug abos sa ang-ang na ro aton karang nga oras sa aton karang nga pagrurat sa dama karon nga adlaw it daya karang nga Miyerkules. Hunyo 17, 2021. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang si Pearl Kit Palmon sa patrol katropang Ray Hercules katropang la Christian Villanueva. Standby kamo sa masunod karon nga pagpangalaga ni XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Sa supervision it amon yung station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa amon sangalan it amon karon nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rogine Teodosio nga nagaiwan nagdagahamba kinyo. Mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rayero XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Centro. Mga katropa, exciting dito!

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
10: Ako si...

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian Lepaz.
0: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
2: Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
2: Limang kongresista na halal sa Commission on Appointments sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalawa nilang teammate na sina Rene at Divine.
2: Balitang regional, kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
2: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos po ang trahedya sa training camp.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, June 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian DePaul.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit naman niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senador Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senador Chiz Escudero. Samantala si Senador JB Ejercito ay tinalagang Senior Deputy Majority Leader, habang si Senador Joel Villanueva naman ang bagong Deputy Majority Leader ng Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority blocks sa iba pa mga priority measure na kailangang bigyan ng aksyon ngayong session.
2: Pinuri ni Senador Ping Lacson sina Senador Joel Villanueva at Senador Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman niya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Ngayon niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa paungunan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na naglalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta na kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Block, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Block na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Block sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta ng iba't ibang grupo na manatiling kalmado At igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta. Pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama maigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Senador Rodante Marculeta na mahalagang mapakinggan ng Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marculeta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
0: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa, sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader, Representative Sandro Marcos, ang pagkahalal kay Senator Edwin Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinbing usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman, sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspinde dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitigan.
1: Philippines. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
2: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nang pahayag ng pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang pribasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ng kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal ng sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
4: Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukatin ang kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasamang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag'aw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kandaan ng lahat.
5: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial government, the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources in facing the threats that we can. Why are we for as long that we continue to experience what we are experiencing now? Sa buong mundo, hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come. for as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency for conflict, we should be prepared to protect.
4: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News. Breaking news.
0: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July. Breaking news.
2: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
6: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspect ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritao para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
7: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos na tricycle driver matapos tagain sa Barangay Badaan, San Jose Antique, bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang nordedad na anak nang dumaan sila sa harap ng bahay ng kamag-anak ng suspect sa anumano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima na pigilan ang pag-atake dahilan upang mapulang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas sa suspect kung agad din na-aresto ng mga otoridad. Agad naman isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputol na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katapang Cesar Mariano, XFM News.
2: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live report.
8: report.
6: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Nagat, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Nagat City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa pagamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kusudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Nang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buwaya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
10: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA na mataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
2: Katropa Buddy, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
0: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa na

0: risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
1: Showbiz News!
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa ang mga kumakalat na allegasyon online kabilang ang paggamit umano ng karagdagang pabigat sa isinagawang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
1: XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Beras.
3: Ako si Brian Dipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
4: Niya.
5: Totoo!
4: Nabawasan niya ang joint discomfort po at sa lasa ng kape. Panalo!
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka at gaganda ka pa.
7: Pabili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon.

0: Bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagatural ng mga pamaagi, agot malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa ka edisyon sa ato siring nga pagparagad para nga istoryahan ta kung paano ta malikawan na mapamaratian. Kalakip man dari ang mga nagkakabagay nga mga supplementation nga kinanglan sa inyo siring nga mga lawas. Depende ina kung kaisa sa ginapakita man nga mga simptoma bala sa lawas ta, mga minsahi sang lawas ta. Pero antes pa man mag-abot ang minsahi nga ina, kinanglan nga pabaskugon ta nga to siring nga immune system. Kaon kita sang mga masustansya nga mga pagkaon. Kay kun maayo lang pagsagot ta sa lawas, taway na sa mga sinyalis nga ay may problema ikaw sa atay, may problema ikaw sa baga, may problema ikaw sa korason, may problema ikaw sa kidney. Hindi ina mag-abot kun healthy lifestyle lang ato siring nga gina-practice. Kagsato sa ring edisyon naman sa pagpangaragad, istoryahan ta naman ang nakapreparar sa ring mga health tips and informations para sa inyo tanan. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may ara ka mong mga palamagutan nun, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring mga questions. I-PM sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo or i-comment sa ato sa ring live streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. And siyempre sa ato siring pagparagad, hindi kompleto kung walang ato siring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ato siring pagpangalagad. Kag sa ato siring mga suki nga mga tagpanamati. Mga Facebook Live viewers na ton, kumusta ka mo dira, no? Kabay pang aragyapon ka mo siring sa maayong kahimtangan, maayos siring pamatsyag, kag wish na mo ni Sir Josil nga puno kita sang paghigugma.
0: Kahibalo ka mo, dapat niyo una higugmaon ka o galingon ninyo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang paghigugma sa isang katao, nagatuhaw lang inisya, pagabot sang tiyempo. Pero una sa tanan, from day one, nga narealisar mo gali, nga ang kabuhi, talipot lang daris babo sa kalibutan, love yourself first. Amo nang nahambal nila nga, hindi pagpalanggaon ikaw sa iban niyang tao, kung nakita sa tao, nga iban, nga hindi mo palangga ko galingon mo, Doc Leo.
1: How's to, Sir Josil? Kay kita man mismo, bala, malipay magkita mag-encourage o kung may inspire kita, Sir Josil, magbulig o kung magpalangga man. Sa mga tao nga makita na ito, ginapalangga man nila, kay ginabuligan man nila sa ikaw galingon.
0: Kay speaking about pagpalangga, tama, inikalapad nga halambalanon. Pagpalangga sa ko galingon, pagpalangga sa isig katao, pagpalangga sa sapat, pagpalangga sa nature, pagpalangga sa kwarta. Pero dapat nga palanggaon tagid ang masustansya tani nga mga pagkaon, Dok Leo. Kay kun palangga tana, hindi tana paghambal nga hindi taken magkaon, Dok Leo mo.
1: Correct, Sir Josil, no? Hindi man ta magsiling na itsapwera tang iban, Sir Josil. Kay may mga basic needs sa kita. Pero ang isa sa pundasyon sang husto nga panglawas, Sir Josil, kung isa sa haligi, sini among nutrisyon. That's why, dako katama ang rason nga palanggaon naton ng aton kaugalingon pinaagi sa paghatag sang husto nga nutrisyon.
0: Kung hindi nyo masudlan sang kwarta ang maleta, sudlan tabi sang otanon kag prutas, Dok Leo.
1: pero kung ako magtadaw, Sir Josil, nami, kaya akong kwarta.
0: Kay makabakal prutas kag otanon, Dok Leo.
1: Sobra pa, Sir Josil.
0: Oh, pero ang utan kag prutas, pwede mo man makwarta.
1: Pero galing na nila, ini kong kwarta nga daan, Sir Josil eh. Kaya habal nila akong kwarta, makabakal ka sang prutas kag utan, kag iban pagid sining makinang lanon, Sir Josil. Pero, kung bolo bastante yung unod sang milita, pati ang lote nga talamnan sa nisang utan nun, makabakal ka.
0: Laban. Pero, diri kita mag-focus iya sa ato sining pagpalangga sa ton kaugalingon. Ang ato sining love affair with ourselves and our love affair sa mga pagkaon na Dok Leo kay Team Iban niya nagapalangga sa sala kapag kaon Dok Leo abi
1: hindi man Sir Josel maglayo sa hambal sang Iban bala nga nabiktima sang paltik nga gugma
0: Naghigugma ako sa sala nga tawo ang Iban naghigugma sa sala nga pagkaon Dok Leo
1: correct Sir Josel pero sa premiero pa lang nami gina Sir Josel ang pamatyag mo kasi may mga expression kita nga kung nang isa ka rin kapamatan, uno ka na isa ka individual, pero may nag-smile, nag-atuban sa cellphone, nag-chat, kag naman lipa yun, may mga expression kita, Sir Josel, sina nga, sa premiero lang na masadya, o kung sa una lang yan masaya. Kaya sa bala, nun bala, Sir Josel, nga sa magkahagog, mga madumduman ka storya, langas-langas, langas niya, kung madula ka sa kung mapatay, gina ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero naabot mga gina panahon, Sir Josel, hindi gima silang dayunay, nagbulagay sila. Unang pista pa tayo gibistahan niya sa sementeryo sa babae. Waya makita. Oh. Kaya yung pangita, tani ko nung napatay gin man.
0: Huya, guro, ara. Pero ti, kung naghigugma kita sa mga sala, sininga mga pagkaon, it's just like the song that says, Killing Me Softly.
1: Correct, Sir Josel. Kaya ang pagkaon, abi, either amat-amat nga nagapabakod sa aton o kung amat-amat nga nagapaluya kag nagapatay sa aton, Sir Josel. Kumbaga, hindi man ta dayon kasubong balasang isog, Sir Josel, nga hilo.
0: Mm-hmm.
1: Nga pag-inom, sorry ha, nga ang iban sina, mangin kabangdanan sang dako, Sir Josel, nga problema. Pero ang punto sa pagkaon, amat-amat kita nga ginapapagsik sa ni, ginapabakod, o kung amat-amat kita ginapaluya, o kung makapalipot sa nga ton sa nga lifespan.
0: Masami ginikantang palindigan na ton, we have the right love at the wrong food.
1: Wrong food.
0: Mm.
1: Kag I'm not sure, Sir Josel, no? Ang time siguro, permi lang ginsakto man, ha? Kung nauna-unaon, pag-abot sa nutrisyon, Sir Josel, ha? Ang time yung husto, pag-abot sa aton sa ringan nutrisyon, kaya hambalan nun, bala akong isa ka the best ng mimo na ton sa lawas. Nga, mapakamaayo ini, tani ginhimo na ton 20 years sa nagligad pa, Sir Josel. Pero kung may man na ton din na mahimo, the second best time is now.
0: Speaking about our love affair with the foods, Dok Leo. Pero ang ato sininga love affair with foods, it doesn't mean nga ma-healthy na nga ato sininga lawas. What if ang ato sininga ginahigug mga pagkaon, Dok Leo, starts killing us softly? Ano ini nga mga pagkaon, Dok Leo, masiling naton ha? Amat-amat nga magapatay sa imo. Bisan pa daw ano mo siya kapalangga. Nga makitaan mo palangga ni sa picture daw ginagutom ka na, Dok Leo.
1: May hara, Sir Josel nga nagalaway, nagadya mo. Picture pa lang na,
0: uh-huh.
1: Makitaan siya sa commercial. Buto balon, Sir Josel, kung may paghigugma kita, kaso kung sa paghigugma sa aton sa nga isang katao, may ara kita sinisang ginatawag mabakod o kung strong emotional attachment. Amo man sa pagkaon na ton, Sir Josel, nga kung makakita kita sang isa kapagkaon, like, hamanong gilman nato, na ipokrito, magkita ko ng paborito ng kapagkaon, Sir Josel, daw baliwalaon talang.
0: Mm-hmm.
1: Siguro pwede, daw mapakuno-kuno kita, but deep inside, may attachment kita para dira. Pero ang problem lang si Sir Josel, kung ang attachment nato, pag-abot siya sa pagkaon, pag-abot siya sa nutrition, hindi tanto ka-nutritious, hindi masyado ka-favorable, kag hindi manami sa aton sining ikaing lawas sa pagka- bilugan. Pila sini ka mga ehemplo, Sir Josel, ano? Makahambal kita nga may attachment na kita sini sa mga pagkaon. Okay lang kung husto, nutritious nga pagkaon, pero in moderation, gyapon, sakto, gyapon, sa nga quantity, kung kadamuon. Kung ang isa ka pagkaon, Sir Josel, masami mo na ginabalik-balik, halos adlaw-adlaw, mahilig kasi ni magkaon sang mga matamis o kung makalamay nga mga pagkaon sa ilim nun, kag sobra-sobra nga pagkaon, Sir Josel. Nga kung hindi mo yun mahimo, daw kulang gid ang imo sininga isa ka adlaw, o kung kulang imo sininga kabuhi, Sir Josel, hindi kompleto kung hindi ka makatilaw sini sa pihak nga hindi sila paborable sa aton lawas.
0: Kaya pamangkot malandri, Dok Leo, why is it yan daw nag-indulge na lang gid kita sa mga unhealthy foods bala? Nga ang pagpalangga, ta kung tanawon to subong, judge yourself, ha? Mm-hmm. Nga daw, laban-laban niya ang ginapalangga, taga ginapangita, taga ginakailawan ta. Amo ni mga unhealthy foods, Dok Leo.
1: May bala nun kita, may madalom, Sir Josiel, nga diskusyon sina mo about sa ginatawag matutod niya pagpalangga o kung gugma.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang gugma, kung Sir Josiel nga matutod tagpagpalangga is not feeling, but principle.
0: Oh.
1: Amo ni problem naton kati nagabase kita sa ni Sir Josiel sa aton sininga balatyagon kung nga may attachment kita sa ni sa mga pagkaon bisan pa hindi healthy. Ano ang pila naton sini ka mga o kung ano ang pila sini ka nagahigot sa iban pag-abot sini sa mga pagkaon bisan hindi healthy sa ila sininga lawas. Number one, taste and pleasure. Manamit mo.
0: Mm-hmm.
1: Sino balin na gusto sing namit, Sir Josiel?
0: Pinapasundan bali ang taste buds ang naton, ha? Sang mga naganigusyo sa pagkaon nga not so healthy.
1: Naginigusyo ko pa mo, Sir Josiel, kung napigaw mo lang?
0: Laban. Why man ti negosyo nga nag-silinging, Dok Leo, nga kaon ka mo, darisog po nan sang pagkaon ang kabuhi niyo.
1: Pero kabalo ko, Sir Josiel, may mga ginatawag naturalist sa sining panahon na ton. Ngang ila siniyang advokasya, kang kampanya, is healthy living, good man.
0: Mm-hmm. So ti isa dira, ano no? Taste and pleasure. Pagkatapos, if we speak about emotional comfort, Abid Ducleo, paano naton ini ma-relate sa inatawag naton sa ninyo na sobrang pagka-attach naton bala sa mga unhealthy foods?
1: Ba, initungod, Sir Josiel, sa kadamo, bala nga stressor sa palibot, bala? Ang tao kung masami nagaka-stress, di may emotional, mangita, isa sa emotional comfort, Sir Josiel.
0: Oo. Oh.
1: Gakrave siya sa mga matamis, mga makalamay, nga mga kalanon, kag mga ilim nun. Ang iban man din nagakaon sinang mga bisan bawal to reduce anxiety, provide comfort, kag ti isa, Sir Josiel, sa ni great feelings of happiness. Tidri ko yung malipay mo. Balpag ni isang isaho ka na balansya na, Sir Josiel, kung sa wayon mo. Tidri ko yung malipay, no, labot mo.
0: Oo. Oh. Anong paki mo?
1: Mm-hmm.
0: No. Hawak ko ang beat. isa pa dali ti childhood experiences, goro, Dok Leo, kaya tinakatilaw na sila sang bata pa, pagkatapos daw, amo nang naandan sang bata pa sila, niya daw nami to, bibalikan ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano, kaya hindi gimana manigar, yung mga naandan sang kabataan, daloon gini nila pagdako. Amo ni Sir Josiel, yung isa ka ginatawag, panghuna-una nga daw gusto ko gid nga medyo may gamay kita nga modification pag abot si Nidre.
0: Mm.
1: Kaysa masami, mabatian ko, Sir Josiel, sa maginikanan nga na-encounter ko ba may mga edad-edad nga may hypertension, may diabetes, iban pa nga problema, Sir Josiel. Siya kami do ko na kami nagkakaon, iyas ang ginabawal mo nga ina.
0: Mm-hmm.
1: Like too much yung mga oily, mga sugary. Siya kahit may sakit na kami iya, ang mga bata na lang namon ang ginabakaon namon.
0: Hindi ka magkaon kay basi kon temprano ka pa dulas kalibutan pero ang bata mo ay maginahalungan basit bata pa hindi kalabot sa edad mo bala tituod no sa mga okasyon celebration nambot sino nagtudlo sa aton niya kon may birthday gani dapat na i-blow kagin niya cake. Sino katudlo sa aton niya kon magfiesta gambisyon ni kita bisan gamay-gamay lang maglitson. Pagkatapos sino man nagtudlo sa aton niya kon magabot ganing tiempo sang kutsitsa bala pares ni mga holiday breaks bala bira-birahan ta dayon ang pagkaon supot-supot kita sang ato sini nga pundo pagkatapos mamakal sa mga pagkaon kag bira-birahan kaon kag bira-birahan inom bala Dok Leo.
1: Kabahin na bine Sir Josiel sa aton sa nga kultura kag tradisyon eh ang pagkaon.
0: Mm-hmm. So ti ining childhood experiences mo gid ni kay ti mga kabataan amo ning masami sini invited no ay kadto kato birthday ni katutubo mo birthday ni suon mo birthday sila ni kasin mo birthday sila ni sang ano bata ko ah. Ti pagabot didto bo mga kabataan pagkita nila ka cake ti indi niya kumon ya pagkaon Dok Leo. Amo na dayon ang unang udakan Dok Leo laban kon kabataan imo nga guest ang una mo ubos cake kag ice cream
1: tapos ligaran sa ni tatlo kadlaw kon isa ka semana naghilingo-hingo ang kabataan.
0: Tapos gareklamo kay nanay niya, nay na tuslok lang ako nakahuya-huya ko na naglamuti siya niya nga daw hindi mapali haw. Galimo kay taas-taas ng blood sugar. Now, ang pamangkot siya niya, it's as if ini mga pagkaon daw nagka-addict kita, no? It becomes addictive, Dok Leo. Anong may ara, Dok Leo? Ano? Mambal na ton. Kung wala ina nga pagkaon, bala, matyagan mo, daw hindi kontento, kag daw hindi kompleto, bala pagkaon mo. For example, ang iba na anada, be soft drinks, Dok Leo. Kada tapos lang pagkaon, daw hindi mabusog, kag hindi busog pa matyagan nila, kung hindi kinom soft drink.
1: May hambalanon kita, Sir Josil, nga kung gusto kita mapabilin nga maayong aton sa nga panglawas, dapat mas maalam kita sa sa nagahimo sang pagkaon. O kung sa mga kalanon, Sir Josil. Kaya nga man, sunod sa ginhambalan, Sir Josil, kagaina, tigin na tunaan mo kung paano ining mga kalanon mapush sa publiko. That's why lifestyle disease, Sir Josil, isa na siya public health concern man eh.
0: No.
1: Kaya ti publiko sa ni ang biktima sa mga kalanon nga ini, kapin pa ang mga hindi tanto ka-aware. Kaya nga man nga nagyaka-addict ang tao pag-abot sa ni sa pagkaon. Inibangon nga ang mga pagkaon o kalanon, Sir Josil, nga highly processed, often contain large amount of sugar, excess salt, may ara sa ni sang healthy fat. Kag ini, Sir Josil, ginasiling ko sa previous naton sa ninyo mga diskusyon, may tatlo kita kaabiyan sa kusina kung kabalo kita magamit. Ini ang kalamay, ini ang asin, kag ang fats.
0: Mm.
1: Pero kung gamiton man ni Sir Josil sa hindi nagakaigo, amo maning amat-amat magpatay sa aton, kag amo ni ang usual o kung masami nga sangkap sa mga processed, especially highly processed nga mga kalanon.
0: Ginhatagin na sa aton, pero dapat kay balo kita magamit according to the limit sa ato sininyalawas. Kaya ang asin, ginhatagin man na bulig panimpla para may sabor ginaluto ta. Ang mga ginatimpla tapagid niya iban kay ginaluto, ginatagan kita sang kalamay para nga gamiton, hindi man tama gid katamis. And ano lang, on a controlled volume or dosage. Problema sini kay nga nanamitan kita, Dok Leo, sang tama katamis man. Most of us, hindi tanan ha, most of us, kalabanan sa ato, nga ang nagatakam-takam kikita kon doon nagalunay-lunay sa batang katamis nga mabatsyagan ta, Dok Leo.
1: Tungod, Sir Josil, nga mo ganini mo, ti-engineered ni Sir Josil mo, gintunaan ini, bangod ini mga sangkap, nagpukaw sa aton sini nga ginatawag dopamine. Ang dopamine nga ini amuning chemical associated with pleasure and reward. Kag sa sigi-sigi naton nga pagbatyag sa ni Sir Josil nga kun makatilaw kita kanami sa aton pamatyag, daw rewarded kita. Kapin pag itong kay sa Sir Josil, ginagmay naton sa ning achievement, ang impression sa iban sa ni gaan ko man reward nga kun tugalingon. Deserve ko nga mag-milk tea. Deserve ko nga mag kung ano-ano nga sudlan dira nga mga sikat nga mga kalanaan, Sir Josil. Diri kita sa ni nagyakabiktima, Sir Josil.
0: Amo gani kay tikot suguon ta kun kay sa pobrahon ta mga kabataan. Bala. Hambal, sige. Pagkatapos yung baklanta ka mo, ice cream, ka soft drink. Nga, wag ito may nagahambal. Sige, pagkatapos yung tangkanta ka mo, kasaging kagamuti.
1: And besides, Sir Josil, kung ginapobra naman ng kabataan natin, hindi tungkod parts ng ilasan ng training eh. Hindi nga nag-ubra sila tungod sa ilasan ng reward na ginatanaw.
0: Halungan nyo kung ang inyo bala nga indulgence, ang inyo sininga sobra nga kagustuhanan sa pagkaon, nag-result na sa sobra-sobra sininga amount intake ang pagkaon bala. Delikado ina. Even healthy foods kung masobrahan kita, may discomfort kita mabatsyagan sa ato sininga tiyan.
1: Correct, Sir Josil, ti much more pagid kung hindi healthy ang imo ginapasulod sa masami.
0: Oo. So ti ang sobra-sobra nga consumption nagadulot ina sang discomfort if not balatian sa aton. Pero are tagaan, mangkot lang kay Dok Leo, habi, pa inyo marita kay Dok Leo kung may check ka mo da kung ikis ang mga delikado nga mga pagkaon, bala, Dok Leo. Nga hindi lang ginakonsumo ta, hindi lang ginakaon ta, most of the time, gina-overconsume ta, Dok Leo.
1: Why are you sumay maaking sa aton, Sir Josil?
0: Sometimes ko, no, truth hurts, Dok Leo.
1: Pero mas mayo ko lang na, Sir Josil. May humbalanan kita, Sir Josil, nga and open rebuke is better than secret love, eh. Sige lang, kayo may pangontra man kami diri karon na, Sir Josil. May pang-neutralize mo kami diri karon na. Ano ba na ining mga ginatawag, makatalaga mga pagkao na commonly ma-overconsume naton because sa ginatawag, pag-stimulate sa nisang release ang dopamine. dopamine. Amuning nagabat sa kitablas ang pleasure kag reward. Pila sini ka mga pagkaon, Sir Josil, na nung ginaangot sini sa health problems kun masamin aton ginabalik-balikan nga kaunon tag imnon. Number one, gina, sugary drinks.
0: Ang matamis.
1: Yes, mga makalamay, mga matamis, nga mga pagkaon o kung mga ilim noon, Sir Josil.
0: Okay, kita nga mga Pinoy, according to studies, we have a sweet taste buds. Mm-hmm. Amuning mahilig kita sa matamis, kita ninyo ang mga fast food chain nga may mga international branches. There is aton matamis ang timpla. Kanto ka naman dito in some other places, it's like Europe, medyo maulo aslom ang timpla. Lain ang timpla diriya sa Pinas sa timpla sa ibang sininga lugar. Amuna nga nabantugan kita ang mga Pinoy may matamis kuno nga taste buds, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, ano? Kag makita ta man dira kun indikasyon man na, Sir Josil, o kun nagapabalo man na, may hint kita sina nga mabasa dira pagabot sini sa health sang mga tawo sa sina nga pungsod.
0: Mm-hmm. So sugary drinks. Tay ano inang sugary drinks, tay say sa honta pa, hindi lang ko ang branda, soft drink, number one. Tapos di, sa ato niya pagpangapi, known to us, labi na gid kon hindi stevia, ang yasiring sweetener, ang isa ka kutsara kon ka isa nga ginalinga kape, apat ya kutsara ang yasiring kalamay. Ito kon kaduha, ikaw mga pisa kadlaw, that's already 8 tablespoon. Kay balo ka mo nga ang isa ka soft drink iya. Ining tag 12 ounce bala. Ma pito la na kakutsara man ganing unod ya. So butaw ka duha ka mga pi nga ang imo sini nga gin kalamay is ordinary nga sugar. Walo na nakakutsara kung sa pulo pa gani Dok Leo mo.
1: Correct.
0: So delikado ina. And then ining mahilig bala sa energy drinks sa Dok Leo. Delikado man ini. Bangod man kay damo na sa mga cases already scientifically ano ni diagnosed ta nga may mga nagpinagusto sang inom sang energy drinks nga nagbalalatian, number one nga balatian nila kidney.
1: Correct, Sir Josil, no? May na balaan ko sa ni, nag-obra akong gabi sa call center. Pagwa niya sa ni, Sir Josil, sa aga, hapit sa Changi, bakal soft drinks, bakal sa Cheria. Amo na, Sir, binya nga para sa iya, kaunon niya, antes siya magtulog. Do ay maabdan siguro isa katuig, or solo sobra isa katuig, kag naigo iya kidneys.
0: So delikado ina, ha? Why man kita nagapamahog sa inyo, pero hagan-haganan nyo lang. Kung ninyo gin man maunta, hagan-haganan nyo lang. Tunga, subong, pagkasunod ni adlaw, tunga naman. Di nyo pag himuon nga, isa saga, isa sugto, isa sapon nga, kung kisa kompleto pang energy drinks, kag soft drinks, kung kaisa 3 times a day, pero ang pagkaon, kung sa 1 time lang bala. Isa darati ano pag ano pagkaon nabi fast food Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil, ano ang mga mahilig sa fast food bala, burgers, fried chicken, kag even ang potato ni Sir Josil, ha? Ang fries ni bala nga malaba sa ding patatas. Timi mga risgo ni sila sa ikaing lawas, Sir Josil, nga mapataas ukon mapadako kun sige-sige kita kaon sa ni.
0: Amo ni ang iban nga ni gasiling na lang man Doc Leo. Nabal nila susiling niya. Pakpak na lang kulang sa akon, dugay-dugay, manok na ako mo. Kay manok sa pamahaw, manok sa panyaga, manok sa panyapon, mag-snacks, manok pagid, chicken skin.
1: Pero hambal, sang nabalaan ko sa Sir Josil, no? Sa'yo, Dok, mayo-ayo lang na mo ko ng manok mo pagintani. Isang gakaon ka, aning native bala. Ngao ay ginsigi kaon. Away, sige, patuka sa nisang commercial feeds. Away, sa nisang damo ng bulong or antibiotics, salin sa nisang farm. Mas okay-okay lang compared sa masami na itong gina-order nga ining mga gina-consume mo sa masami.
0: Kung mga sinabawan, guro, kagdamo sang kapayas, kagdamo sa sang balunggay, guro, ti makasiling kita, makapiyan-piyan, Doc Leo.
1: Saan pa ano?
0: Hindi nila pagpataman, hindi ka urab ng isa ka bilog, balakon ka isa, gapanihol ka pa. Hindi nila pagpataman because anything in excess is not good for our body. Ti ang pinaka-trigger, gidi rin, number one sa ato sininga naandan, Doc Leo, Oh, ari, subong chimpo naman taglase. Ang mga processed food si kay kapos lutuon ni Jadok Leo kung kaysa gani initon mo lang hindi na kinanglan lutuon mo.
1: Magluwas sir Josil sa processed food no, liba mga frozen. May ara pag idya sir Josil nga readily available nga baklon mo na lang nakaputos mo.
0: Oo.
1: Ti ara yang mga chips na ton, ang cookies, crackers. Ti sinoba lang nagsiling na puno ina sang fiber how nga damo ina sang vitamins and minerals basi sa label sang iban siguro may ara siguro sa sulat
0: mitsin guro kag preservatives Dok Leo magranon
1: bastante
0: oo kang mga preservatives nga ini and iban yung mga ingredients nagabulig lang ni panamit pero ay nagahimo healthy and healthier ang ato sa nang ginakaon.
1: Correct sir Josil, may nagpamangkot din sa akon sa na siya dok nga ang ako paghimo ko sang apple juice. In fact pag kihad ko sang apple way palang dangatan pila-pila ka minutos nagpulada yon or nag change ang color yo from whitish abi. Pagkatapos niya ang ginhimo ko man nga juice nalimtan ko lang way gani half day daw naglain ng yasin ni sabor.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ginbakal ko sa niya dito sa department store daw pila na ni kabulan, okay lang yapon na.
0: It's because of preservatives. Daw parin sila again preserve mo bala ang lawas ang tao. Tigasa ni sa manimaho pero puno naman sang makamamatay nga compound nga rada. Ti ang mahil ang isa pa gid diri Dok Leon eh ning mahilig kita bala magambar tiway kita pangyam isda
1: oh pagka usual gid Sir Josel pagkatapos ang kaon kami ti bala magkutanon kita Sir Josel nga pagabot iya sa health kinahanglanon gid bala ang dessert kinahanglanon gid bala ang pangyam is pagkatapos kaon muna pinaka punto dira nga ang iban sa ni masiling nati pang dula sang sumod etc pero ang ang kamaturan sa Sir Josel hindi ta kinahanglan ang mga mata is pagkatapos na ton sa dikaon. In short, hindi na ito kinanglan mag-dessert o kung magkaon sa kanadarang akidalamayan pagkatapos na ton kaon sa rason nga pangkuha sumuod, pang kung ano pa dira. Kaya mahimo, Sir Josel, na mag-neutralize na sa pila sa rika mga sustansya dito sa saludalin sa aton sa rika mga ginkaon.
0: Pero kung pala kaon ikaw sinisa mga unhealthy foods, ari prangka niyang pamangkot, Dok Leo, paano kita siniginapatay, Dok Leo?
1: Sang amat-amat, Sir Josel.
0: Killing me softly, gidya?
1: Ay, hindi gulpe. Kati kong gulpe na karoon ko, lugi man gano'n na gusto, Sir Josel.
0: Ati, kung magamo na guro, mga, ay, may nagabatsyag na nga daan, mahambal nga, birabirahan ko blakaon sila sa amuni, kay para buwas niya hindi na kumugtaw.
1: Mm-hmm.
0: No. So, killing me softly, gali, no? Amat-amat.
1: Inablang amat-amat, pagkatapos, kung daw bulubugat, Sir Josel, ma-hospital ka, tapos magawa mo sa hospital, may maintenance ka, tuloy-tuloy lang, ah. One plus tada, bala. Pero hindi, conducive sa aton sa nga health span sa aton sa nga life span Sir Josel makadugang-dugang.
0: So kung pala kaon ikaw sa mga unhealthy foods the more ang consumption nimo sang calories.
1: Correct Sir Josel, excess ang calories kung nagapalanobra ini te ang aton sa nga lawas Sir Josel ginastore sa ni ang extra calories as fat.
0: So kung ma-store na as fats duhala ng equals niya obesity kag overweight.
1: Primero, overweight lang anay Sir Josel, no?
0: Oh.
1: Kung hindi pag yun namamanage, kaya sige-sige man ang imo sa nga lifestyle nga, nag-excess pero may imo sa nga calorie consumption na kung ginapasunod sa lawas, patuloy o kung padayon sa ang weight gain pagkanto sa Sir Josel sa obesity. And then, kung nag-sige-sige, pag ito na Sir Josel, tidira na nag-amat-amat sa Sir Josel batyag, kung pabatyag ang mga sintomas kag-signs sa isang chronic diseases.
0: Oh, high blood, diabetes, stroke, heart disease, damo pa. Muna nang umpisa, Dok Leo. May ara, kung kaysa abi nga iguon, i-heart attack, Dok Leo, one time lang mo.
1: Correct.
0: Pasalamat ka kung makasurvive ka pa, ka makabalik ka pa sa normal mong panginawi.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi ka na ganit ka-survive, tiyan mo nang hambal nila, ahay, langit pa balon sa imo eh. And next to that, kung may ara ka na high blood, diabetes, pagkatapos may heart disease ka na, organ damage si Dok Leo, hindi lang per se because hindi na normal ang pag-function sa mga organs mo ah. Plus ang mga ginapang-inom naton sini para sa inyo sini nga balatian. That also includes deterioration sa ato sining internal organs, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kaya ito kung sige-siging hindi mo improve o kung ma-modify mo sining lifestyle, kaya nga ang bala nun bala, Sir Josil, nga hindi mo kung ma-reforma ang isa kabagay o kung hindi mo kung mabago ang isa kabagay kung hindi mo ni pagkabigon nga sala.
0: Mm-hmm.
1: Tama, wala kung hindi. Paano mo baguhon ang isa kabagay para sa imo tsakto?
0: No.
1: Paano mo baguhon ang isa kabagay para sa imo namit? So that's why, Sir Josil, may dapat kita sining i-reforma sa aton sining mentalidad nagpanghuna-huna. Kaya nga man, kung magsigi-sigi ini ang aton unhealthy lifestyle, mahimo nga makadamage ang aton organ, aton kurason, aton atay, aton kidneys, aton sining kaugatan, and eventually, Sir Josil, magalipot ka ng aton sining kabuhi.
0: Oh. Ako on tagag sa hindi na hindi kay gikilabot kay dad ni Lulo kay ni Lula mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa aton nga pagsinalayabi, no, self-examination na lang, abi, si saon ta ko galingon ta. May mga warning, Dok Leo, sa unhealthy relationship na aton sa pagkaon, ha?
1: Kung may toxic relationship kita, Sir Josil, sa aton sa ringa yung sigkatao, sa panimalay, sa ginatawag, sa workplace, may toxic relationship kita, Sir Josil, sa pagkaon.
0: Oo.
1: Kung hindi ininangin healthy, ano ang mga ginatawag patimaan sa ni mga warning signs na hindi healthy ang aton sa ringa love affair sa aton sa maginakaon? Number one, eating when not hungry. Bisan hindi kaya gutom, gusto mo yung magkaon sina.
0: Hamal si Iman niya, kadalok-dalok si Iman. Actually, ma-fall into, ano na, Dok Leo, one of the seven deadly sins of man.
1: Mm-hmm.
0: Natawag na nga sobrang indulgence bro sa pagkaon.
1: Gluttony.
0: Gluttony.
1: Yes, so sige-sige ka lang kaon, why pa-why mo sa ringat yan. Number two, feeling guilty after eating. Sino ba na sa inyo, dirang nagkaon, sa sarili ka sahi sang pagkaon, tapos pagkatapos niya nga na ubos yun eh, nagahuna-una sa nga, ay na, ano tuman, ano itong nakaon ko? Mga nagkaon man ko sa tuman?
0: Mga naubos ko, gid ba?
1: Mga naubos. Kapin po kung makatig-abla, Sir Josel, makauna-una nga, ay na, ano man, why man ko magtunga-tunga? Ito, tani, kintigana ako man sunod adlaw iban ba? Sobra nga, gakaon, Sir Josel, bisan di gutom, pagkatapos feeling guilty after eating. And then, constant cravings. Gusto ka magkaon sa masami, kag isang pagitsin ni Sir Josel, ini bala nagakawat-kawat ka kaon?
0: Oo. Masyaga mo doon panamkon sa mga babae, bala.
1: Correct, Sir Jose. Kung kaisa daw ng huya, kapabala nga makita sa iba ng emotion ni masami gina-crave ng mga pagkaon, actually sign ina nga hindi healthy ang emotion ni relationship. Kaya nga man, tanawa bala ng mga nag-solo sideline sa paghigugma, bala. O kung pagpulo-palangga, bala.
0: Ang kalit-kalit.
1: Hadlock ka niya mag-upon sa publiko mo.
0: Oo. Oh.
1: Pila pagit sa ni Sir Josil, amo ang ginatawag frequently overeating. Hindi lang basta nagkakaon, kundi masami, sobra-sobra ang pagkaon. And then, isa pagit sa ni, using food to manage emotion. Masiling lang nga, di amo niya nagapakalma sa akon. Amo niya nagaparelax sa akon, makaon to cake na ganami akon matyag, ganami akon sa ni paminsaron.
0: Ma-rewardan ko galingon ko, kahit naka-move on ako, nan.
1: Mm-hmm. Isa pagit din na Sir Josil, ano? And then, losing control around certain foods. Ang hambalan nun, bala Sir Josel, na gina-remind ko ni bala sa mga client, bala nga matubang na ton kung nagpangayo konseho, Sir Josel.
0: Oo.
1: Ang pagkaon, why sing pinsar? Why ini isang ginatawag gatiil nga basta lang malukso ya pagkado si mo babaalin sa pinggan mo?
0: Mm-hmm.
1: Kita iya ang may pinsar. Ang problema karon kung instead niya kita ang nag-control sa appetite, ang appetite amo yung nag-control sa aton, dira ang dako, Sir Josil, sa nga problem pag-abot sa ikaing lawas.
0: So dapat mangin conscious kita sa tanan niya ginapasulod ta sa ato sa nga ba-ba. Again, kung magpamakal ka mo, abi have an idea kung pila ka calories dapat lang ang limit sa lawas ta. pareho sa bacon kay sa mang groceries ka mo, why na kita galantaw iya, sang iya sininya content kung pila ka calories na makuha ta, pilang porsyentong fats, pila ka grams na makuha na ito sininya sodium o kung salt and so on and so forth. Abi dapat mangin conscious kita. Amo ni nga kung kaisa, ang iban nga mga rasa, kadugay mag pang-grocery do kleyo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ginabilid pag inilang natanaw niya pilang calories sa sini. Kita ya pagkikita na ito nga naming label, ala, dasok talang permisa ito sininya basket. Asa sa punto nga mambal, tinami Amit dyan. Amo dyan ko na hambal ni kumari ito. Amo dyan hambal katapad balay ko. But you are not considering ang imo sininga ikayong lawas. Kung anong demand yas ang lawas mo, muna dapat ang aton sininga unahon. Pero sa mga cases like this, if we say about, and if you are saying about aton sininga love affair with the foods, Doc Leo, hindi manigar. May mga ara kon kaisang ma-engage gid, ma-indulge gid. Yakalipat, ang iban nagakahidlaw gid, kay naanad na sila. They're trying to control kag disiplinas ko galingon nila, pero naanad na sila. Ano ang pwede makabulig sini diri, Doc Leo, sang kakulangan sang ato sining lawas, sang mga nutrients, bangon kiti. Super indulge na kita sa mga unhealthy foods, Doc Leo.
1: Sa una, Sir Josel, madumduman ko may mga talaga balang matchmaking.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot bala sa mga ginatawag alang-alang pang pagpili sa, hindi pa ready, mga kabig na ito niya panghuna-una sa pagpili sa partners kabuhi, bala Sir Josel.
0: No.
1: May hindi ko malimtan sa una ang hambalan noon nga hindi ka magsalig sa imo sa ninyo emosyon.
0: Oo.
1: Hindi ka lang magsalig sa imo sa ninyo balatsyagon. Ah, kay ara o, oh, una lang na, sa una lang ka naman di pa yun. Hindi mo na lubos sa kilala inang taong ina. Abi diri ka kay Kwan ho, kay ari nami, ginila pamilya, manami ni batasan, etc. etc. Ang punto, Sir Josel, ang rason kag motibo sinang nagatudlo sa imo para sa iya ginagiyahan niya ikaw kung ano makapaayo.
0: Mm.
1: Kasubong pala sang leksyon nga makuha naton sa aton suning nga ginatawag love affair with food nga amat-amat nagapatay sa aton kundi makapaayo butang balon hindi tanan na gusto ta hindi tanan na ginahigugmata maayos ko galingon ta
0: amo nang hambal nila nga instead of loving it abi pangita kamo sang iban kag birabirahi da karon isa ko lang ni hambalon birabirahi nyo romansa kaon pareho sabi mga masustansya nga mga pagkaon no? Fruits and vegetables. But speaking about supplementation, kiti, in love na kita abi sa mga unhealthy foods, Doc Leo, eh. What shall we do? Ang himuonta na lang, kay mabudlayan, gidman ka mo sinis adjustment period. But make sure abi nga masuplementuhan ta lang ko galingon ta abi, Doc Leo, no? Sang mga rich in vitamins and minerals, kagsa natural sining pamagi para ni magtinamad man ang ato sining lawas. Ikaw proseso dari ang nutrients so prosesuhan na hindi nga hungiton mo lang tanan kay gulaton mo lang man ang lupsop lang nas lawas ko Doc Leo gatinamad ba sinang lawas ta kay hindi na magfunction normally ang ato sa mga body organs sa sistema bala so ano naman diri Doc Leo ang papel para sa mga super indulge kag super in love sa mga unhealthy foods papel iya sang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C.
1: Malikawan, tani na ton, Sir Josel, ang mga risgo sa ikayong lawas. Kag sa mga balatian, Sir Josel, kung una-una palang gintanom na ton sa ton pinsar nga ang paghigugma, hindi lang balatsyagon, kundi prinsipyo, Sir Josel.
0: Mm.
1: Maghambal kita nga prinsipyo, Sir Josel, masami na ton na batian, ay, malunggay, malang to. Ang palaya, mapait. But hindi na feeling, Sir Josel, hindi lang nag-taste. Kundi principle, ang likod sina, ano bala ang makuha ni mo sa malangto nga ina? Anong makuha mo sa mapait niya ina? Like for instance, atagan ka muna muna Sir Jones, sa isang example, kung naara ang aton sa ipaghigugma sa hindi maayos sa mga pagkaon, nag-amat-amat patay sa aton. Kabigon na lang naton ni na Sir Jones, yung superficial love ah.
0: Hmm, puppy love.
1: Oo, puppy love siguro.
0: Hmm.
1: Dari kita sa true love. Pagkitaon ta ang true love ta.
0: Amo nang hambal nga, hindi lang kay ikaw ang nagahigugma, kundi siya ginahigugma yaman ikaw.
1: Kaglabaw pa sa paghigugma mo sa iya. Wow! For instance, substance na ang ginatawag moringa, Sir Josil. Ang moringa nga ini ginatawag ini man nga miracle tree. Ginatawag man ini siya nga ginatawag queen of all vegetables. Paano siya makasuporta pag abot ya sa aton nga ikaayong lawas kapin pakon ang termino Sir Josil nga daw nagbuang na balakita sa hindi husto sa nga mga kalanon nga daw maanog yung balakita kundi kita makatilaw sina. Dapat Sir Josil may pangpian-pian kita, may pangsagang-sagang kapag bulo-balanse makita. Isa sini makabulig sa ato na mong balunggay, paano makasuporta sa ato ni kaing lawas? Dagaya sa nutrients, kasubong sa beta-carotene, vitamin C, calcium, potassium, kaga iron. Of course, iban pagid sini nga mga antioxidants. Ining mga nutrients nagabulig para ang lawas na ato makaperform sa importante nga functions like provides antioxidant kaya nagabulig proteher sa aton cells batok sa damage, tugas sinisang hindi healthy sininga mga kalanon, support energy kaya kung mahilig kita Sir Josil sa mga kalanon nga empty calories kulang sinisang nutrients, sustansya makasiling kita nga panginaon na kita nga panginaon pero luya gyapon lawas, ang balunggay makahatag sa aton sanduga nga kusog kaya nagabulig papabakod sa aton sininga immune function nga kung hindi healthy ang aton maginakaon Sir Josil, magluwas na galuya kita, nagahina pang aton sininga defensa batok sa makalalaton nga balatian.
0: Amoning powers ang balunggay, kita nagatudlo dari sang nagliligad pa sa inyo nga ang pagproseso sang balunggay para ma-preserve ang mga nutrients dira, mabudlay. Pero ang balunggay pwede man aton actually maluto ini sa kinaandan. Bisan pang gakadulang iban sining mga nutrients. Ang importante sini may nagasulod sa ato sining lawas. But it's as if Doc Leo dogin si kwai ta nagidiyet lubos. Mm-hmm. Ang balunggay halin sa gamot pakadto ya sa ulog busa niya Doc Leo. Damo kita magyan niya balunggay nga nagakataktak na lang ang dahon niya ginasilhig na lang kag iabuno man sko galingon niya mo.
1: Yeah, correct Sir Josil no. Pero may kilala mo ko sa ni Sir Josil nga perte niya sa nga tinguha nga makatanom sa balunggay pero hindi gid siya kuno mabuhian. Te ang iyan na lang sa ni nga pag-asa kag pasalamat kay ting silingan niya tambok ang balunggay naga-share man sa ila. That's why bisan paano Sir Josil makakaon gyapon sila sang preska sa ni nga utanon kag balunggay.
0: Pero kon hindi gid man ka makakaon sa balunggay kay right now ang balunggay actually imbalan mo na kondaan na. Kagway gin managadaan ang balunggay sa merkado. Kay malipasan ni na 24 hours, di kataktak nang iya sa ninga dahon.
1: Correct.
0: So kinanglan to be consumed after ni mo sa ninga ma-harvest. Pero para nga sigurado ka mo, may malunggay intake ka mo. Inom na lang ka mo Santon plus gold capsule. Kasi may balunggay ina nga content, Dok Leo. Even do nakakapsula, pero natural nga malunggay powder ang unodya. Kag pagsulod sa lawas ta, normal nga ginaproseso sa lawas ta, way gina-shortcut ang proseso sini para makuha na to ng mga vitamins and minerals sa sulod sang balunggay powder, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kati, kalkulado mo ang kada sangkap sa kada kapsula, Sir Josel.
0: Oh, at least, mahambal ka ba lang, ara ka sa optimal nga makuha ni mo sini nga binipisyo. Kung mag-inom ikaw sa Santon na plus gold capsule. Aside from that, may iban pang sangkap na Doc Leo, mangustin, ampalaya, garlic, may spirulina pa Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kag ang spirulina, tuman kadako ang papel niya sa aton sa ringa ikaing lawas. In fact, kinakonsidera ni Sir Josil nga one of the most nutrient dense food in the world. Hindi lang sa ringa dari sa aton, kundi sa bilog sa ringa kalibutan. Tungkol nag-aangkod na ni Sir Josil sa protina. May ara man sang iron, may B vitamins, antioxidant, essential amino acids sa sini. Nga ang isa sa nga sini ginahimo, number one, ginasuportahan gid ang aton sini nga nutrisyon. Tungod nga nag-provide sa concentrated nga source of nutrients, especially protina, nga kinanglanon sa aton lawas. Ilabi na gid ko nag-edad kita. Ginabuligan nga mangin healthy man ang aton sini nga immune system, pag immune function, upod sini sa badunggay. Kaya nag-provide sa antioxidant protection, and even and support muscle recovery because ang protina nga ari diri, ang spirulina naghatag suporta para ang aton sininga ginatawaga kusog ang aton sininga kaunuran ang aton sininga muscles makahatag Sir Josil sa nagakaigo kun mahatagan sa nagakaigo sining kinanglanon sa recovery after exercise kag after sinisang madamo naton yung mga physical activity.
0: Ang balatian na tali yung primero, ang inabatsyag na ito sa is uncomfort sa lawas, tami signal gina ang balatian, antes pa man maglala, nga will keep us down. Ang problema sa kung siya na pabaya-bayaan manaton mo. Amo nang pinakamasakit, amo nang yung pagbatsyagan ninyo sa simptoma. Kadto ka mo dayon sa mga eksperto, kag magpa-examine, agud to mahibaluan ninyo kung ano nagkakadapat ngayon. For example, pwede ka mo kakadto, permilingin ulo ninyo, palanakit lawas ninyo. Kadto lang mo to sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, atubal sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon para mahibaluan ninyo kung anong problema sa inyo lawas, anong kulang nga vitaminas inyo lawas, anong kulang nutrients sa minerals sa inyo sininga lawas. Now, ang premium D3 soft gel capsule, Dr. Leo, may tatlo ni ka-ingrediente, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang mabulig sinisa aton sininga ikayong lawas, Dr. Leo, sa mga super in love sa mga unhealthy foods? Labi na gid, ha? Aton supplementation na inikaroon ng balanta, hay hindi ginman kamo dira maguntat, ayawan kamo kauntat, amo na lang ni dapat ang himuon ninyo. Nga kinanglan nila mag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
1: Gina-suggest sa aton Sir Josil nga kada adlaw mayara kita sang good fat nga gina-consume.
0: Now,
1: Either olive oil or VCO moringa oil, which is manami nga balita Sir Josil ang aton sa nga premium D3 capsule mayara sang olive oil or mayara sang VCO virgin coconut oil and moringa oil. Ginagamit actually Sir Josil mainly ini moringa oil pampanami sang buhok kag pampanami sang aton sa nga panit. Nag-moisturize aton sa nga panit kung gina-apply siya external.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ginupod ini sa aton sa nga ginatawag premium D3 capsule upod sa VCO nga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas. Anong purpose? Isa, para ma-absorb naton ng vitamin D. Kag iban pagid sa nga mga fat-soluble vitamins, kasubong sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin K. Kag ano naman yung separadong papel o control sang vitamin D pag-abot sini sa ginatawag mga tao nga hindi mahilig magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kalabanan sini Sir Josil. Ang mga tao bala nga hindi mahilig sa healthy food.
0: Mm.
1: Tamaran man yun ang iban sini o kung ang kalabanan sini magpasilak sa adlaw. Tamaran gani mag-effort sa kaon Sir Josil kana ina pang magpasilak sa adlaw nga nagabiti ang init o kun nagabiti si mo sir nga panit
0: tag ang ibang sini nanuguna ni sini mahal gin bakal ko to siya moisturizer pagkatapos pa initan mo lang takon
1: kun hindi naton ma puslan kun di makaproseso nga aton sir nga lawas ang vitamin D pero sa aton kahapusan kay isa Sir Josil sa rason kung nga ang tao mahulog sa ni sa trap sang ginatawag o kun mahulog sa ni Sir Josil sa hindi husto nga gugmas pagkaon because of convenience. Mas mahapos mo.
0: Mm-hmm.
1: Why can I prepare? Bukas ka na lang, bakal ka na lang, o isulod mo na lang sa'yo sa nga oven, or sulod mo na lang sa'yo sa nga microwave, initon mo na lang, or either steam mo na lang. Pabukalan mo kadali, or tugahungon mo na lang sa ininit. Samantala, sa piyak nga bahin, Sir Josil, ang pagiging healthy, hindi man butang balon nga sakripisyo o kung budlay gid tanan-tanan. Sa inyo convenience, may ari makita nga masuggest sa inyo kung hindi ka mo masamay mga kapasilak sa adlaw, ari ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule, Sir Josil, nagabulig pabakod sa aton sa ringa tulaan kay maabsorb, pinaagi sa ni maabsorb ang calcium. That's why, mapanubo na aton sa ringa risk sa fracture. Kung narimbawa nagkakaigo ng aton sa ringa vitamin D, magluwas ka nagpabakod sa aton immune system, pabakod sa aton sa ringa maskulo. Isang ang ginabuligan man sang vitamin D3 Sir Josil, suportahan ng aton sa nga mood and well-being. So sa iban dira nga kung nag-down ang inyo sa nga mood, mangita ka mo sa mga makalamay, mga matamis, para nga magnayanaya, lewat ang inyo sa nga ginatawag panghuna-una kagpaminsaron. why not take premium D3 capsule? Kaya nagabulig siya, no? Suporta sa itong sining mundo and well-being. Pila sini ka mga pagtuon, Sir Josiel, nagpakita nga ang manubo sining vitamin D level, ginaangot ni Sir Josiel sa ginatawag mood changes and fatigue. That's why yung ibandira nga ti daw hindi stable yung sining mundo, daw medyo alabuton, mas ikulang ka mo sanin sa vitamin D3.
0: Okay. So, ang vitamin D3, gali, isa sa mga ginahatagiyang patimaan si Dok Leo dang daw ay ikaw persa, no? Mm-hmm. Permiklan daw na tuyo, daw ay kagana magulag, basi kulang ka to sa vitamin D3.
1: Correct.
0: How about ang vitamin C? Kaya kinanglanong kay Dok Leo ang intake sa vitamin C, labi na gid kon super in love ikaw sa mga unhealthy foods.
1: Kinahanglan nun, gigatama, Sir Josiel, kapin pa kon mahiligon ka, Sir Josiel, sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon.
0: Mm-hmm.
1: Mas labi nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Kaya ang vitamin C, nagabulig, Sir Josiel, na no, parang aton lawas sinin mag-produce ang collagen. Kaya ang collagen, importante para sa aton sinin nga panit, para sa aton sinin nga tulaan, para sa aton sinin kaugatan, bisan pa sa aton sinin ang ngislo, Sir Josiel, ha? Kaya ang isa pagin sinisang manami nga ginaumbra sang vitamin C, kung nagainom kita halimbawa, Sir Josiel, sang premium D3 capsule kag Sunthorn Plus Gold capsule, kundi may mga iron ang mga utanon, green leafy vegetables, isa dari sa ni Sir Josiel, amo ang palaya, amo sa niyang balunggay nga sangkap sang Sunthorn

0: creams, ha, ng batsagan, yung sisagad lang, kung di ka mo bala makatilaw, daw, daw nadula katunga sa inyong akabuhi. Now, speaking of sugary intake na to, Dok Leo, ang sugar characteristics is ni matamis. Ti, may sadri ka pamangkot, Dok Leo. So, ti, ikipirmi ako gainom sa linya sa Santon na gold coffee mix, kagun kay sa premium D3 coffee mix. Matamis man ina, so pwede ko padayunon ina, Dok Leo.
1: Ang pamangkot si Rob Alex, Sir Josiel, kumusta ang imo sa linya pamatyag?
0: Oo. Oh.
1: Samtang nag-inom ka sa Santon Plus Gold o kung Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Kaysa mga feedback ang mabato na ito, Sir Josiel, ang pilasini ang nagahambal, nagapagsik sila.
0: Oo.
1: Kung makainom sa Premium D3 Coffee Mix, mayara man niya nakanotara sa nga nagamat-amat, hamis ang ila sa nga panit, mayara man nagamessage na Sir Josiel, update nga ang ila sa nga mga joints daw nag-smooth, away na nag sapnot Sir Josiel kung mag-tiko-tiko bala ang tuhod, ang siko, ang butko, ang kamot, ang tudlo, daw nag-smooth ang ila sa nga paghulag. Initungod sa mga sangkap sa sining mga coffee, like for example, ang Santon na gold coffee mix, may ara sang sangkap nga mga utanon kag prutas. Kag may ara, Sir Josiel, sang dugang pagid para sa aton sa nga beauty o kung pampahuben, ini ang collagen tigang glutathione. Ngati samtang nag-aedad kita, nag-amat-amat man gamay sina sa sulod sa aton yung lawas, o kung ga-amat-amat gamay ang ginaproducer sa lawas na ton, that's why kinanglano na ton, nga magpasulod sina sa aton nga lawas. Tang iban ganit sina, Sir Josiel, nag-take sang puro-puro gid mo.
0: Oo.
1: Nga mga sangkap balay na glutathione kag iban pagid sa nga mga beauty ingredient para mapabilin sila nga huben. Samantalang ari sa aton kape, Sir Josiel, ang iban ganis ni unconscious man basta makapangapilang nga na notice nila eventually nga may binipiso sila joints sa ila sa nga panit because of collagen and glutathione. Ang premium D3 naman niya because of vitamin D3 and santon na rin sa panit sang mangustin, nagabulig, Sir Josiel, para nga magwardyahan ng aton sugar, pinaagi sa pagpa-improve sige-sige sa aton nga insulin sensitivity. Ang question, kay ti matamis ko ng Sir Josiel.
0: Oo.
1: Stevia ang pampatamis ang gamit at dire.
0: Oo. So, ti stevia ang gamit niya sa pagpatamis sa Santon na gold coffee mix. Same also sa premium D3 coffee mix. Manami lang yan sa premium D3 coffee mix kasi may vitamin D3 na, Dok Leo.
1: Mm.
0: Kung nakalabot ka na sa ginatawag bala sininga diabetic na condition, type 2, ha, hindi makapalala ini sa imo sining blood sugar level, kag hindi makapashoot up sa imo sining blood sugar level sa mga conscious sa ila sining blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, pero kapila na yung istoryahan na to na why kami yung kabalo ni Sir Josiel about sa iba nyo yung gina-consume pagid. Kaya base magluwas siya sa coffee, nagakalit-kalit pagid ka mo sa ni inom sang soft drinks, kawat-kawat pagid ka mo sa ni sang kaon sang mga hindi conducive sa inyo sa nga ikang lawas kapin pa sa sugar, di mga sign ina nga may ara ka na sang love affair sa hindi husto sa nga mga akalanon.
0: Oh. Isa dari sa linya, sumugod bala nga nag-inom ako sa Santon Plus Coffee Mix bala. Masami ako, sinagapamahaw, aga, matagal 6. Pero kung imnan ko gani Santon Gold Coffee Mix, makabatsyag ako nga daw ginagutom na ako. Mga after 2 hours, okay lang ini.
1: Actually, Sir Josiel, may mga iban nga mga grupo nga nag-encourage nga kung may isa kakalanaan kita nga dapat i-delay, hindi kita dayon magkaon, amo ang breakfast. Kag kun may isa man ta kalanan nga dapat timpranuhon nato, namo nga aton saninga panyapon. Pero sa aton baliskad, Sir Josiel, agahan ta pagikidamo ubrata, agahan ta pagid kaon, tapos pabusog pagikita kay ti eat like a king kuno mo. Amo gani gintawag nga breakfast, kay i-break nato ng fast. So dapat hinay-hinay lang kag hindi naton pagpabug-atan ng aton saninga tiyan. Pero ang concern o kon ang message sa aton saninga texter is naka-notice siyang dugay sa gutmon. Kung makainom siya sang Santon Plus coffee mix. Amo ni ginambalbla naton, Sir Josiel, kung na muna ginakafe mo, nagkafe ka na, may bulong ka pa. Kaya nga man, ang langas-langas istorya, Sir Josiel, expression, ting isang bulong na sinagutom mo.
0: Oo.
1: Tungkol na kargado sa protein, kay may soya powder, may spirulina

0: powder, may malunggay, nga ini sila tanan kargado sa protina, nga kung naman nang mapasulod sa aton saringa lawas, sa aton saringa tiyan, malesser jawsil, mapanubo ang aton saringa cravings, mabuhinan ang cravings na aton sani sa mga matamis, nga mga kalanon, tag mga ilim nun, tungod nga lugay kita gutumon.
1: So, ini tanan ha, ang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede ka bakal, are. Basi kun may mga branches dira sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's, pwede nyo ni mabakal. Or di gani, sasuki nyo sa lima butika kag pharmacy bala. Kunuayin ni sila sang branches dira, ang yun pang mentionar ta. Sasuki nyo butika kag pharmacy, ah. Mangkot lang abod dira, produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede nyo man ini mabakal kung makakanto ka mo sa Bacolod City, may store dira ang Yes to Health. Ang pangalan, Yes to Health Store, located or ang address is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayubang. Pwede ka mo dakabakal, kompleto derama produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo actually, may clinic na libreng konsultasyon. Namo na gani nga, sa mga may ginabatsyag na gusto niyo mabalaan kung ano ang inyong sering kondisyon sa lawas, anong kulang ka vitamina sa inyong lawas, mineral, pwede ka mo dara makapakonsulta, pwede ka mo dara makapamangkot sa ato sering clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Euro Street, atubang sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. So, libre again ang konsultasyon, no worries. Kompleto dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa malugar nga waay sang store, waay sang clinic ang Yes to Health, wala man sang branch ang ginpangmensyonata nga mga chain of drug stores, sa suki niyo mga butika available da. Ha? Sa probinsya, for example, sa Guimaras, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique. Kaya wala dira sang Yes to Health Store or Yes to Health Wellness Center o kon clinic. Now, isa diri pagid ka pamangkot, Dok Leo. Siyaga, inom ako adlaw-adlaw one capsule lang sang Visionix Plus. Pero sumugod nga nag-inom bala ako, masubra na tatlo kabulan. Ang sanguna nga nagasakit niya mata ko nga daw hambal nanda aranti parahan ay nadula tana, Dok Leo. Ano ga panuknaon na ni kay nakainom sang Visionix Plus, Dok Leo?
0: Nakamuno lang Sir Joseph sa binipiso sang Visionix Plus ano? Tiwal sa day pa lang gani na. Samantalang ginasuggest ganin naton, pwede makatumar sa na twice daily Sir Josile. So siguro, mas nami pag ang iya sininga nangin resulta kon gin twice daily. But anyway, kay nami gyapon ang iya sininga kun nami ang iya sininga pamatyag bisan once daily niya gin tumar, makasiling kita Sir Josile nga ang sintomas nga gin batyag niya sa iya mata. Kaya kulangan din sa nagkakaigong nutrisyon. Suporta siya sa ringa mata. Kaya ang mata, parang mapabilin sa ringa protektado, Sir Josil, ang makabulig sini antioxidants eh. Kasubang sa lutein, kagsiya santhin, nga direkta nagapanghikot sa aton sa ringa mata, kagsuportahan pagin Sir Josil sa ang ginatawag beta-carotene kag vitamin E, para nga may ara kita Sir Josil sa isang bugos nga ginatawag eye protection. Ano ba lang dapat at nung proteksyonan sa mata, Sir Josil? Isa lang Sir Josil ang i-mention ko. Kung may laptop ka, may desktop ta, may desktop ka ukon may smartphone ka. Amulan ng isa lang i-mention ko ha, kung nga akin ang lanon na mag-Visionix Plus. Tungod, ngayon na sila nag-emit sa blue lights, nga kung sige-siging tanaw na ton, dira, mahimo sila makapakapoy, makapastress sa mata, kagtinuga ko pa Sir Josile, kung hindi ka kabalo sila mag-exercise, bala sang 20-20-20, wala nga suggestion.
1: No.
0: Pag-abot sila sa pahuway sa mata, kung nag-tutok kasi mo sila nga gadget or sa screen nimo, so, kapoy kaayo na sa mata, which is, makabulig dira ang Visionix Plus.
1: Siling niya, may maintenance na ako para sa akong high blood. May best kung kaisa nga, nagapalang hubag-hubag ang akong sininga tiil. Pagkatapos, nagapalang alay, inabanyusan ko lang sang Santon Plus Herbal Oil. Pero ano ang mayo kong himuon pagid siniman, Dok Leo?
0: Di man namin, gid siguro, dig upon mo kung anong root cause ang iyo sa ring hypertension eh.
1: Oo. Oh.
0: Kaya ti, kung sige ka lang karoon utod sang hilawon karoon ti, pagkagaman ubo mong yapon na mo.
1: Naling sing yapon.
0: Kagbasi nagtambok ta eh.
1: Oo.
0: Ang isa nga masuggest natin, Sir Josiel, kung magpungko ka or maghigda ka, mas marami elevate may mo sa ringa tiil. Kung may ara, sing kinatawag sa nisang pagpalang habong-habong o kung nagahabok dira. Kati posible may fluid retention. Ang sambong ako nalibon, Sir Josiel, makabulig man, ano, para nga mapagawa nato na excess ring of fluid sa atan sa ringa lawas. Kasi siyempre ang pagbanyo sang Santhon plus herbal oil, Sir Josiel, makabuligid. Kag tiaray, Sir Josiel, kati ko nagapadayo ng sintoma ngayon na siguro try abi, iistorya, i-konsulta sa imo sa ringa doktor nga nagreseta sina. Kay posible tungod man sa imo sa ringa maintenance medicine kung nga ang nagahubag ina siya. Pero ang mahimo, misna kung sa balay ikaw, limitahan mo ang madamo nga pag-asin sa imo sa ninyo pagtimpla sa mga utanon. Kag makabulig man, Sir Josiel, para mahatagan kasang nagakaigo sa ninyo sustansya, nutrients, pag-abot sa nutrisyon, para nga mga vitamins at minerals sa kinanglanon para mapabakod ang aton sa nagkaugatan, may benepiso sa kurason, tag blood circulation. Makabulig ang pagtumar, Sir Josiel, sa Ultimate Chuyo, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang, bisan between meals mo lang siya ibutang, alas 9, halimbawa sa aga, kung alas 10, kag alas 3 naman sa hapon. Kag tiko nagahubag, try masahe gamay, o kung na mulo physical manipulation, kag gamit banyo sang Santhon plus herbal oil.
1: May isa diri, 22 anyos ako, kauluya lang o galing, kay why man ako sang damo gid nga mabugat nga ginaubra. Pero siling niya, bisan ara lang ko sa sulod sa kwarto, bala, nagabasa ang akon ilok. Anong maayo siniman?
0: May mga kondisyon na bisar Diyos, yung nagtawag na ton, sa hyperhidrosis. So, kung excessive lang ang pagpamalhas sa isa ka tao.
1: Oh.
0: Pero ang isa nga makabulig, dira, no? Parang ang pagpangalis nga o mamat-amat na ton, marimedyuhan, tub-tub, masurusunan. Pagpanilo sa lawas, Sir Josiel, kati kung damo kagaw sa ton sa lawas, sa ton sa panit, pag magtabuay sila sang balhas, ti alis nga o ganyan nga ton sa ringa dapog o kung nga ton sa ringa baho nga hindi sa ringa aya-aya. Abi kung magpanibin ka o kung magpaligo ka, try abi gamit sang Santhon plus herbal soap. Tapos pabay ilang anay abi, kung ihulom-hulom dira mga isa, tub-tub, duha sa ringa minutos, kung ikaw sa ringa nagahabon, sa imo sa ringa mga singit, sa imo kilikili, kag sa bilog mo sa ringa lawas.
1: Inaya sa ilok, pero kung sa inyo sa ringa guya, kung may mga nagamanifesta na nga napunggod gini, malayin subong kay kung punggoron yan yung mga kabataan, bata pa blas niyo, may girlfriend ka na guro, may boyfriend ka na guro, may pimples ka na haw. Pero kada makon actually kon kaysa sina ang nagadikta mo, ang hindi naton bala pagpanglimpyo sa ato sininga guya. Pero kon ang ginapakita niyo habon nga manami sa guya, may habon kita dra, Clear Skin Herbal Soap. Nga manami gid man ini sa guya, anong may ara sa Clear Skin na beauty herbal soap, Doc Leo?
0: Una Sir Josiel, may mga punggod manabi nga ti hormone related mo,
1: kon
0: hormone induced. Di sa mga pamatanon bala, instead ni magsige ka mo inom soft drinks, o kon magsige ka mo dira milk tea, o kon mag iced tea, o kon ano man dira, try nyo bala inom bala sang Santhon plus coffee mix. Amo na bala ning try nyo imnabla. Simple lang katama, pero may soya bean powder ina nga makabulig balanse sa hormone eh. Para hindi mag-imbalance bala ang hormone. Although sa mga pamatanon, natural lang na nga may mga imbalances. So kung dalas ang pagdako, may mga imbalances sa magid. Kapaghamtong bala, ang nagaresulta sa punggod sa iban. Pero tungod man sa lifestyle, Sir Josiel, nga hindi nagakaigo man sa mga ginakaon, mga ginainom, kagkulang sa hygiene o kung pagpanglimpyo. Dira sinang masulod, Sir Josiel, ang papel o kung role sa nisang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione, kag may ginatawag kojic, nga makabulig para nga amat-amat pahamison ang kutis, may mga dark spots, may mga pinalian, dira kung regular naton sa nga ginagamit.
1: Selling niya, construction worker ako, masamiga pala nakita nga kung sininga lawas. Mamangkot lang ako, tani, kung pila sila yung limit sa pag-inom sila niya sang cease the pain ang inyo ginamuno nga pain reliever, Doc Leo?
0: Depende man, Sir Jose. Labi sa kung anong degree sa pagpananakit sa lawas. Hindi na nagpananakit sa lawas. Kag, like, may pananakit sa lawas, Sir Jose, nga makaya mo pumanihulag-hulag mo.
1: Mm-hmm.
0: May pananakit sa lawas, wala niya pahigdaon niya gid ka. Kaya actually, ang mensahe sa pagpananakit sa lawas, nagahutik sa imo, kung primero pala ang gahutik sa imo, ipahuway ako, anay.
1: Oh.
0: Kaya may dapat ako i-repair diri sa sulod. Pero kung ginakontra mo na siya, kay ginakaon mo, giyapon sang bawal o kung makapataas ang uric acid, mga mataas ang sugar, dira, nga hindi maayos sa pain at inflammation, di problema agad sang lawas, ang iban sinimapilitan sa pag-inom sang pain reliever, Sir Josil.
1: Mm.
0: I-try mo lang once a day, ah. Kagkong daw nami, manang ginatawag efekto sa imo, blan mo ay kita, Sir Josil, nagkasiling na imnon magidni sa kada apat ka oras o kada walo ka oras, eh.
1: Mm.
0: Observe mo lang sa imo, Sir Kagulingon, at least once a day, observe mo, kung daw pagkahapon nga daw ara na naman nagamanifest naman liwat ang pagpananakit sa emosyon ng lawas, i-follow up lang. Pero as much as possible, sa akon sa ninga suggestion lang, pinakamanami mo himuon kapin ba kung nagbalik-balik magpananakit sa lawas ni mo, kadto dira sa Yes to Health Wellness Center para nga magpakonsulta na ikaw para ma-assess ba lang kapin ba kung may mga result ikaw, Sir Josil, may mga blood chem, ano pag yung mga test madala ni mo para nga may assessment ka mahimo, dira nga ton sa ninga alternative medicine consultant.
1: Oh. Siling niya halos aga-aga naga-jogging ako. Ang problema sini may mga beses, siling niya nga luya nga akong sininga lawas. Labay lang akong siling niya, kung mag-inom ako turbo dietary supplement for men ninyo nga ina, mabalikan kapag siksa lawas ko, hindi ayahan sila magpalamukol siling niya nga tubang ko.
0: The story of Lester Josel, may kabas ko ng linog dito sa Mindanao, no, damo-damo na kalaguba. Pwede ito kong lampay bandred. Ang punto, Sir Josel, ang pag-jogging, nami gina sa aton sa sexual health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagabulig na pabakod sa aton sa muscles, nagpanami sa aton sa blood circulation. Pero sa kung ano man niya kabangdanan, ayhan may mga imbalances pa sa aton sa libido. Dira, ayhan tuman kita ka-stress. Hindi lang basta madala sa pag-jogging-jogging, Sir Josel, no? Aga-afekto sa aton sa emosyon. Makabulig dira, Sir Josel, ang pagtumar o kung pag-inom sang turbo dietary food supplement. Kaya bisan pa sa aton, galipaminsaron, Sir Josel, may ara siya sang benepisyo. Kada medyo kagumon, balay mo pinsar, ma-divert, Sir Josel, way kagana eh.
1: Oh.
0: Pero makabulig, dira, ang makakaglavawas ka nga sang kapsina, dira. Kaya ang manami, dira, Sir Josel, kumbaga, daladala mo ang armas, daladala mo ang magazine, pero ma-activate mo lang si Sir Josel kung ara na sa ginatawag patagawayan.
1: Hmm. Amo nang hambal nila nga kampyon imo sa linya pusil.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos sila yung malahalon imo bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema siya yung amido.
0: Dako yun yung problema.
1: Oo. Pero para mabulong ang amido, aradang turbo dietary supplement for men. Actually, for sexual activities, mga 30 minutes before. Pero pwede nyo na magamit supplementation man para sa resistensya nyo bla kung may competition na jogging, mga athletes, bla, pwede nyo man inimagamit mo. Kag aside from that, nagapanami man sang blood flow sa lawas ta, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Doc, nami patani istorya, pero danawili kami, Doc Leo. Walang alam na ta simpo, Galeo. Wow, salamat gin sa pag-upod nyo, ha? Sa isa naman kedisyon sa ato sa ringa pagparangad sa programa The Secrets of Health. And lang alam tas tiyempo ko, anta na lang sa iya sa ringa parting words sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Pag-abot gani sa pag-maintain sa ato sa ringa mayong panglawas, mayong sa ringa pamatsyagan, hindi safety nga magsalig lang kita para sa ato sa ringa kahusan, para sa ato sa ringa nagustuhan, kag para sa ato sa ringa mga naluyagan. Tungod may gugmagali, nga kapahamakan, amangin padulungan kundi kita makabalo magpili sa nagakaigo sa ni sang aton lawas nga kinahanglan. Pero hindi kita magsala, ah, kung Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C ang aton sa nagatumar, matagan kita sa nagakaigo sa ninga nutrisyon, mapabakod ang aton sa ninga lawas tungod ang nutrisyon, isa sa nagapanguna nga pundasyon sang mayo nga lifestyle kag maayo nga panglawas. Gani ugalion naton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasagad sa ling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman sining edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi naman tulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga kitropa Philippines, at our time in punto alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. We happy midweek, everyone. So, lucky to makaroon it, Miyerkules, June 17, 2026. And welcome na sa ito niyong programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Ketropang Yani.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung mga ron sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. Sa iba naman kami, Ketropang Mengay, sa talas sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa atong kanya Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tama niyo mga katropang nakatutok sa atong kanya XFM Radio mobile app gabi yun sa atong mga overseas Filipino workers around the world. Happy midweek in yung mga katropa. At sa atong matang mga radio listeners, pwedeng-pwede gid magkapaabot man. Ito niyo kami sa pagtamyaw sa atong hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy midweek.
1: Yes, katropang Yani, happy midweek. Idanag syempre sa mga katropa at anaton hanga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo sa itong karang Facebook live makaroon nga hapon. Hello, idanag kinyo mga katropa. Punta na kailaba siya at narutanan, busugon. Ang yes. Nagahilay-hilay yun na kasi makarang paniyempo. Di idagihapon natin mahambay nga matauhay kasi gidmat nyo kasi noon. Ipamilk katong ginabat matauhay.
0: Si Ketropang Michael Solina.
1: Ima pa may gabay nga kunta ay matauhay gid ana ko nung hapon. Pero sa init gid ano gihapon makatrabay gihapon ro hindi gid ana katon maduga nga kunta idi gid man kasi said nato sa pila kanad law usoy-usoyon man sa gihapon nato.
0: True. Aga na-enjoy ta kararo may mga binugad.
1: Karon.
0: Mga sinampay ro na weather daya is gambong, pagay, bay sa naol kong pagay.
1: Ag napansin. Ag napansin mo dati Ketropang Yani kung nagagaba kita ay dapat timprano pa. Dapat agahon ka pa nagagaba agod sa paghapon nagapugo ka lang kinabahan. Pero makara ay miski alas 12 karon na magaba, miski katapos mo ang itilabas magaba ka mamakarang oras ay makaya patahindo na agagi magmaga kasi ro alas 5 pat ana makatropa grabe pat agapot tagring.
0: Mataas pat ana ro adlaw. Agar iba man ta karapang mengay timprano gagaba bukod dahil para makabugad dagiti timprano kundi hindi sa dabadanggahan.
1: Ay yes,
0: sobrang init pagpatakit alas 7.
1: Yes. Aga, di ba dati, bukong patait, masakit, di ba nga, niya ba nandun, may vitamin nga ni Kunoro, yes. Raya Karanga, silak, mas lalo makatropa pagtatakit alas 6, pero ibaut, naraan ng timpla it alas 6.
0: True.
1: Feel pa rin natin do alas 5, di ba nga, nagamat-amat, karon makatropa, Raya Karanga, silak.
0: Tama.
1: Aga, sa, masairan natin doon.
0: Bakit sakit?
1: Oo, aga, isa pa, bikira pa nga ni Madali, ato masayuran ron, kung nga atong bagay, hinagasugod ba, makatropa, Raya Karanga, silak.
0: Oo.
1: Di ba nga, ma-feel natin nga, ay, alas 9 yun, or alas 8
0: abi yun. Abi mo sana nung oras yun, pero alas 5 imidya pa.
1: Oo.
0: Pero pahayag, gutana, ro kalibutan.
1: Yes. Aga, syempre, habang din natin na, di man natin pwedeng mabaliskad, gano'n, panahon natin nga, Ray. Mabaliskad lang ron kung mapa-ibang bansa kita, di ba?
0: True.
1: Mapa, kung iya ka ton, adlaw, ito kanda ka, Ray, gabi. Pero bulok man niya, permil at ana, gabi, di ba?
0: Oo, syempre, puros ka doon mo, ana. So, kabay pa mga katropa, no, kung gaano ka bright ro aton karon niya, adlaw, maka naman ka bright ro aton niya, future.
1: Yes, grabe kita ba karapang nag-agi umat akakondor sa Tony Talks abi ni sino ni Ra si Alexandra si Alexandra yet ato sana ni Empoy.
0: Ah yes.
1: Ay sana bitay ko no ano man para kimuro ano may explain imo nga may explain man ro life man na taggabugtaw ka man adlaw-adlaw.
0: Yes.
1: Para kimo man ano man ro pugos it life mo makaron may jokotan nga to man tagadlaw-adlaw ka man nagabugtaw tapos wa ka man naita ginaisip siguro ra ropina ka man nami man akong amat pangarap nga sa iba ginapaw pabayan at another
0: yes.
1: Kung katun dead ma kun sa iba kasi ro kung kita gid man no gabugtaw kita karon pang yani ita agahon ma feel ko no naton nga grabe ta kita bless kasi
0: yes.
1: Nga patagihapon kita
0: kasi we have given another day para maging masadya mapulfill do aton karnya dream maka kumbaga ro aton nya saga ang haubra kahapon pwede natong i-recover
1: yes.
0: Pwede kita makabawi di ba ga
1: kaya kung tama ka tropa haya hindi niyo perming isipon lang ato ta porket kabuab ko mong problema, kabuab mo mga naga nagasugod gid ana sa inyo
0: mga Pilipino.
1: Isipon sige ako ninyo swerte ka kasi gabugtaw ka itagahon, may ginatrabaho ka, aga miski makaruyong pag-appreciate
0: gan. May another
1: gang.
0: Purpose ka na naman.
1: Yes, diba? Taron.
0: Anong gagawin natin?
1: Taron.
0: May uprahon ka man o kunuwa, pero isipan lang kung ano mga bagay nga makapasadya kipo, makabulig sa imong growth. At syempre, hindi ka baga ma-stuck sa sang ka bagay gamang or sa sang ka sitwasyon. So dapat mga katropa, ro aton mismo self, rumagbulig ka to na although pasagamat kita kung may ibang tao, may ibang entity, organization, or kung sino matana nga nakakabulig ka to. Pero what is bulig kung ikaw mismo uwa ka itpakialam? Diba uwa mo ginabuligan yung self?
1: Tama, no? Karapag yan. Speaking man nga, paghambaw natin kay Ina nga, kung gabugtaw ka sa agahon, di ba medyo reiba ka na yung gabugtaw kang wagon it, iba nga eme. Kundi, may post abe ako karapag yan. Siyempre, nakikita ko man abe sa mga iba na kung ko, hala, may ko nare-relate man ako na ako sanda karang mga istorya. Kasi, may ging shared post abe ako mga katropa about mga karapag yan sa pagpasalamat.
0: Yes.
1: So, abo ka ako, grabe yun, ano akong kamo, porket, uwa, makot ako nag-share it, maran, di utak mo kang, bukod man makot, ibig sabihin nga, no? Siyempre, ako na ba, abo-abi kaming relate, o abo kitang relate sa mga karanga sitwasyon nga kung amat, no, karapang yan, may, wa man ikaw gatao it, bagos, baga, kung ikaw ay nagabulig ka, ikaw ay, ano ba makatropa, kung katon ay, may, isa kung ginapasadya, kung nano man doon, wa kita, kung amat, nag-sukot ita.
0: Yes. Wa ikaw nag-huwat kabaylo,
1: oh, wa ikaw diba? Nag-huwat ikaw ikabaylo, imo, tagiday, ano, tabaga,
0: simpleng thank you.
1: Yes, ha, ro, diba? Tag-direct mo, tama ka, kung baga, common sense mo nga, kung makadabaton ka, it's do yun, thank you.
0: Yes.
1: Kung mga katropa.
0: Some appreciation, mga katropa. Kung baga, gina-honor ni mo, ro, anak ko naging tao. Pero, haroon yan, mga katropa, depende man, abi. Diba, kung amat nga, haba naton, small things are the big things. Kasi, wait pa ba, kung mga katropa, kung waagit maisot,
1: yes,
0: diba?
1: Yes, oo. Grabe, gina, makot. Kasi, abi, mga katropa, ay, say ko, gina, nga, may mga sitwasyon kita nga, manalsay na ito, nalisdan kita, pero ginaano gapon nato na nagatao kita it effort naga ano gid kita kung katon mga katropa na ubra mo rutanan para yang mana maitaos sa tang sa
0: makaraos nga
1: to makaraos kita sa mauraya pero napifeel mo nga ay what taga ako gina what mga it pagpahambang it thank you mi ko napifeel mo man nga ra katropang yan
0: oh basta kulang basta kulang to
1: yes.
0: What the recognition na discredit ka although di ba kamat mga katropa tama gid man may times matanga mo matagid man kita di ba most of the time kung when we give mga katropa, we're not expecting something in return.
1: So
0: aton malang manay, ay, thank you, di ka nalang, di ba ga?
1: Kaya medyo feel mo man, inaganahan, nagmin ko, ano man, baga, ring effort, man ba, katropang yaning, ito nga, min ko, ay, alaw, na-appreciate, inanana.
0: Napin pa, kung harun yun yan, di ba, kaina, hambag mo nga, ano, kung ba, nalistan ka man, pero nagtao ka man sa gihapon, kasi nga, ni naluoy ka, or matya, unagi, nakimuro, ay, hindi, dapat akong magpundo nga, wakot maubra sa tao nga.
1: Pero, syempre, mabag kung man, hindi man naton masisi or di man naton mapili to sa katap. Dapat nga ni, mga makarayang mga katropa, hindi naman kuntang hambangon eh, di ba?
0: Yes.
1: Kung kita nga ni,
0: common na, sense
1: yes,
0: na
1: so,
0: yun
1: eh. Oh, di ito dapat pwede nga makaray ubrahon, hara dapat. Kasi kung feel man naton yun, hala,
0: yes.
1: Hamat ato, medyo ako, ba't na dapat nga hala para ubrahon na nakakon, di ba ga? Di mo man paghambo nga, abi magpasalamat ka man, abi ka, di ba iba ro dating na nakarapang
0: yes.
1: Yan eh.
0: At sa mga unga dapat, ay syempre, turuan ninyo sanda. O, sa mga maisot nga, no, para madagan nanda sa magbawasan
1: yes,
0: ka.
1: So,
0: haroon yan yung mga katropa, no? Depende man abi sa mga tao kung ano ang nga pag-weigh o pagtimbang baga para magpasagamat sanda. Ano nga klaseng bulig ro gusto nanda para magpasagamat sanda? Kasi ro iba abis ka expect at mabahog.
1: Yes.
0: That's why dalot andang gustong pasagamatan.
1: Diba?
0: Pag maisa tayo, okay, rin doon.
1: Kaya mga
0: kung nating special.
1: Kaya mga kung kira pang yan, medyo nagbalikid na mga kung sa dati ro na nasaksihan na ako niya. Tatag kay Vice Ganda, mga katropa, kami mga taong ungrateful.
0: Yes.
1: Diba ga? Taga, was nakasayod sa kung siin gid halinan. Dahil ka nga pag bulig man na ni mo. Pag, dahil ka nga kung katun ay reimong effort gid ana sa sangkatao. Pero para
0: yes.
1: Kanda to yung ko, wag gita.
0: Baliwala.
1: Baliwala gat. Pero,
0: sa pinpasayod mo, mas makita mo ron kung acts of service yung intinao. Pero kung good sabi man, halimbawa, mga in-kind kanin ka, yes. Financial,
1: haroin.
0: Mas nakikita na daron, pero rogit.
1: Tama, no?
0: Diba? Yes. Para sa something mo ng mga katropa, ginibhan mo, ibang nagbitbit mo, nandar nakikita.
1: Haroin.
0: Pero kung may gintao ka nga, physical, like material, financial, mas nakikita na daron.
1: Yes.
0: Kaya na, naging tawaan ako ni ano nga to.
1: Oh,
0: pero
1: oh,
0: taong kaibahan na all throughout sa anong journey, uwa na nakita.
1: Yes. Dahil yung gidmat atuod, mga katropa, ro kasubo, no? Pero may natong nababasi, gidana nga. Magpasalamat kita kung may mga taot, ang gataot kwarta.
0: Yes.
1: Nagataot mga material,
0: bagay.
1: Mga bagay. Pero ro effort, it's ang katawo man ng taghugag, gid ang mga katropa. Ah. Kumiyari, man na, naghugat it bilang oras, nag-inasikaso.
0: True.
1: Nag-akunan, naging inubra-ubrao na. Di ba nga, oratoy, para takimo, uwa ta. Or example man na, may ginapalakad ka nga siyang kabagay. Tapos ay, siyempre, ro ratong tao nga to ay nag-ubra ito maagi.
0: True.
1: Kung sinsin, nag-agtop, nagsinsin
0: na. Nagpinawag kung kanyo-kanyo.
1: Oo, oh,
0: nagpinangabay.
1: Yes.
0: Nagpila.
1: True.
0: Diba? Pero mo to nakita. Tapos magkasala pa, akigan mo.
1: Ayun. Oo. Oh, oh. Ano? Agmay ba man siya, ano, nagtaot ang manakakon, itry ka nga kwarta, di ba?
0: Yes.
1: May manaimo ka ako na ina, rayat ama na, may nagmamamarmauro yun.
0: True. Nakumparabi
1: yes,
0: na to. Pero samantala kung isipon ta, kung ako, mas, siguro kakon katapamengay, mas piliun ko pang ma-donate lang ako.
1: Oh, oh.
0: Kesa sa, kumagaro, akong oras.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kasi we're talking about the time.
1: Mm-mm.
0: Do, pagaoy itawo. Ruan na ka to nga pagpila rito. Nga, wala
1: yes,
0: na experience ng kaugalang lingon, pero ginubra na para
1: kimo. Diba? Kaya hindi natuntood, no, mga katropa, ma-please gita, narusang katawo nga. Aber sa makaroon niya, anang hambaw niya, hindi pwede. Kasi
0: yes,
1: pabayaan lang nato. Ang karapagid na to, no, katropang yan, ay makita man, rung mga tao nga, medyo deserve, or mga tao ba nga, ay, wagid, ah.
0: Go. Di ko na, di lang ko na.
1: Deserve ang madudugaan kat gana,
0: true,
1: madudugaan kat tiwala. Tag,
0: yes,
1: ano ba, mga katropa, nagiging aware ka go na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi isipon mo lang, eh, pasalamat ka lang sa makarang sitwasyon na realize mo nga, ah, regaling tao, hindi tatigura.
0: Masya, eye-opener man, abirin mo mga katropa. Although, nasaktan ka, pero tanawon mo lang, brighter side itong sitwasyon na at least nakita ni mo, ah, okay, para hindi ka mag-uman.
1: Oo.
0: Diba, no?
1: Nga magtiwala, kagali sa sangkatawo.
0: Mm-hmm.
1: Sa ito, no, mga katropa, kita, abi, hay, woman kita ita, ibang intention gina sa iba, eh. Ro, ibang at aging tao, ro, may intention ka to na.
0: Yes.
1: Gatao kita ita, motibo nga, nagiging mabuot kita. Tagmo, baga, ang katropang yan, halo, mga kaplastika.
0: Oh.
1: Kasi halin sa imong tagipusuan,
0: eh. Tagusto mo, choice mo yun,
1: diba? Pero ro, yun yang, nagsubo ka nga, kung si in ikaw, nagatao ita, tiwala sa isang katawo, ratong tao, man katropang yan, ni ro.
0: Nagatao trason.
1: Diba ba? Siya, relate ka mo ka mga katropa. Grabe, agiratong mga nag-inaw-istoryahan niya. Oo, pero grabe, agagay nakita ko. Agagay ro.
0: Sinang Shela.
1: Auntie Shela. Hello, kay Mante. Kumusta ka? Gunro na. Bawa kunta, masadya ka. Kunta, kaya mo imong mga problema.
0: Yes.
1: Pero syempre, shoutout kita natin imaw ha. Imo lang, ano itong iunahon nga. Ray, good good afternoon, kita na Kimo Te. Pa-shoutout, kita na una. Kara sa may venturan sa Banga. At sa mga Marites, kita na kuno ina. Sanda, kara mga barangay.
0: Grabe ay, dati.
1: Hindi, kita mabawas-bawasan ron. Te, ilinabo sa daron.
0: Yes. Pero kung may sweldo, siguro abot ang paldo.
1: Oo.
0: Oh,
1: oh,
0: no?
1: Oh,
0: kanan siya sa barangay, chismusa.
1: Yes.
0: Sama na pa ulihi kita ay.
1: Aga, ro, is kung chismosa, sabi, no, karapang yani. Kaya nga, gaabot, oras, kadasig man, no? Kadasig man, no? Kadasig man, sanda ka mag-usoy ita, balita.
0: Yes.
1: Kadasig sanda mag-usoy it, mga istorya. Di ba?
0: Ag may anak ita, sorcerer, pero pangutan na katropang mengge, pag may sweldo ro chismosa, sin oro magkapasweldo kanda.
1: Ay, ro, yun, diba? Yan. Alangan, tag-andang ginalibak, di ba? Kaya, di ba, ro, andang mga ginalibak, ato, wat, kasay nga, ay, ako, tag-rein yung gina.
0: Ako, tag-rein topic.
1: Ako, tag-rein, ay, ako, wat, ako, kamuwang-muwang, ako, tag-rein yung yara nga gina no eh kung katon ay
0: ako tayo sumsuman
1: ako tayo sumsuman
0: wala ko sa ilimnan pero ako tayo sumsuman
1: diba grabe kita na kamo mga katropa agsay ko misisiin man kita nga lugar hindi kita
0: yes,
1: mawagar ang mga chismosa nga ron
0: true matcha ano kita na mahamba ni mo nga it's a ano tawag ka ron a peaceful world
1: kung
0: mga chismosa sa inyo medyo
1: yes,
0: mahamba ka medyo sana old
1: mga awa kalat ingani kung waot anak imo it na kuwan kung pwede nga ni no unahan mo lang araw ko nga may mga sangkatawo or may sangkagrupo mga katropa nga chismosa tapos makita ka na sa dagan nga nagatikang
0: yes,
1: unahan mo oh hara ako nagatikang ako may bitbit akong mauraya ginagaha kura raya mo lang ang suga eh kasi madama manarang swildo eh explain mo lang tagit ganda nga ron para
0: tinao mo na tanong dito
1: haron
0: para at least accurate
1: yes
0: bukod mo kakahaka hindi yung sanda mag effort mag isip kasi kimo mismo eh
1: yes oh buha manaring cellphone i-record mga gimana hindi mo man na mabdugangan bawas yun rare
0: para hindi ba uyang rin mo kanya limo.
1: Oo. Para
0: ipindot na lang, start mo. Go.
1: Yes. Di ba, nagigigil kita kung amat mga katropa. Kung di ba, biraisip, abi kung patulan mo kuno, karapang yan, hey, medyo nagiging parehas kung kanda. Bukod man, abitanan mga katropa, nga for me, kalating maghipos.
0: Agdepende sa klaseng pagpatol. Kung ginubra ni Moro, ginubra na, daro yun. Bakit pinagkaiba kanda. Pero kung ginpatulan mo para iparealize ka na nga sa gandang ginaubra, iba yun.
1: Yes.
0: Diba,
1: no? Karoon yun, daro mga katropa, bukod itanan niya mabuot, nagahipos.
0: Yes.
1: Napupuno man din sa mga katropa. Agruno kakawood kagadlok mga katropa maging makilaga. Rumabuot pero sa ulihi pag napuno karon yun gid.
0: True. Tanan man abi may katapusan mga katropa. Pero pabuot isang katawo tapos di kanyo hambon ikagain kita man narabat. Asa no?
1: Diba ga? Porkit nakapaguwa ni mo't anang emosyon, nakapaguwa ni mo't anang mga hinanaing, nagiging magain yun imo sa tanan.
0: Again justify para natong chismis. Diba? O di ba man na pamatud-an ko, di ba grabe ta man ra ugali no?
1: Ag di ba man una pang man nakabuot kita man mo kato na harun di ba mga sa ulihi di ba nagagawa na ugali kasi dahil man kinyo ron
0: yes gin provoke nyo tao
1: gina-trigger nyo gin anaro tao pero hello gina kimo ante ha sa uman thank you so much gin anaga nag-comment gin gin iya kita kami gin darimu
0: feeling ko tayo si katapang Jowry tara atong ka-story
1: di ba pero thank you gin ante aga ay palangga kagiding naman bas kugang yes. Raimu nga both side naman may mga pinagdaanan ikaw in life pero sa'y gugitang malampasan mo ron
0: ang regards man kay nung Jun-Jun na shout out magkana una. Thank you so much.
1: Agad after nun, manana, ya kay Katropang Dang Villanueva nakatutok si Katropang Dang. Shout out kita na Kimo Runa.
0: Yes, thank you so much. And of course, Katropang Ariel Tudo, abaw mamengay, ano da, te diretso ko naman ligaw sa'yo.
1: Ay, harate ho. Ay, mag-aong ka kay Auntie Shea, side anana ron. Basi ilang hay,
0: medyo. Agad, baka real talk.
1: Oo, pero thank you, kita gihapon na Katropang Ariel Tudo. Migo, tudot-tudot, agihapon ra.
0: Chawa, kita pundo, no?
1: At katapusan na.
0: Go lang si Katropang Feliba. Thank you so much sa pag-highlight. Shoutout kayo muna sa Tala Store. At si Katropang Nichelle sa Ilog Crispino. Shoutout sa Ibaw Leso sa Crispino Family. Nga always kita nagkatutok sa anang Tres Marias, kay Ninya, kay Nichelle, kay Nikag, sa anang asawa nga si Donny Crispino.
1: Abo, shoutout kita na kinyo ha. Aga, nagkahilay-hilay.
0: Sana ibang, all kita, no? Gina-shoutout kita ro asawa.
1: Yes, dapat lang maging proud kita na. Pero, ro kagabanan, mabing Katropang Yani, haya. Pero, sa sobrahan mo it pagiging pag-flex pagiging proud gid ana may mga bagay manggaliko amat nga wa man nandagin na no wa nandagin na pahalagahan
0: yes.
1: kaya ro tugpa mga katropa ro naro nag-flex medyo nahuya lang
0: tama
1: nahuya lang kasi ay ko kaga bukon tagal
0: pati ako wa tama na pati ako wa tama na na reciprocate sigara pang pailong good afternoon shout out kay mo una sa crossing Tagaytay sa Banwa it Tangalan thank you so much sa imo kanyang pagtutok anyway mga katropa oras na ito alas 2:17 na sa hapon nagkakaroon niya oras ay ginatol gid akato ni Clear Skin Gluta Kojic Soap uy mga katropa ha dapat inyo gid ang alagaan inyo kanya mga skin para mas maging healthy and of course maging glowing kasi importante gid ang mga katropa nga malimpyo mahamis makinis flawless ro aton kanya mga skin
1: diba perfect yun ang mga katropa kung raya rin inyo karang ginagamit kasi hindi kauting magkahawag kung ano rin imong karang gamiton niya pang routine o ba imong pang skin routine.
0: Ako i-chismis ka man ka na pang mengge at least wax at mahambal
1: yes,
0: na malaking Ay grabe, tama na to imo hapit na hapit kita man naroan na karon niya kutis.
1: Yes.
0: Inis, diba ka in a good way.
1: Tama.
0: Dahil sa clear skin.
1: At imo lang mahambal para syempre maton may topic ka mo magbakalot at maton ka mo try ka lang
0: product. O kara maton do link sa TikTok sa Shopee di kara ka mo bumakal ho.
1: Yes. Ako, samta kami nag-chismis guwapa ka man, di ba nga?
0: Para may pugos.
1: Oo, guwapa-guwapo ka man mana para kahit pa paano matay kung may sino man na naglibak ka, okay mata.
0: Agad maghumot-humot kay bahoy ang baba.
1: Ayun! Yes!
0: Diba?
1: Pero isa pa karapang yan, kung magmamuro yun, mahamba pananda nga, ay mana, sino man na naglibak ka to matamana, nagagamit ako no, ito clear skin. Ah, kaya okay matamana kasi at least mga katropa, masichismosa ka, pero nagapanamad ka.
0: Pero guwapa ka.
1: Gapon.
0: Tama. Kasi isipa ha, bago bumuka yung baba, mauna nakita yung panit yung
1: yes.
0: tura. So, paano kapatihan sa imo kang ginahambal?
1: Diba?
0: Kung, di mo pa ang sarili, ay ni Chowat na
1: yes.
0: talaga.
1: Yes, oo. Oh, oh. diba? Tapos, kung, di ba, may naman ka ng mga katropa, kasi naman na naghambal, ha? Ito man na rin, tura, bow, ah.
0: Di ba? Ang kaya na mga katropa, tropa, itsura ko na chismosa, kagawaan. Mm. So, dapat, kakaiba ka, chismosa in a good way, tapos yes, in a positive way.
1: Tama, ma. Oy, mga katropa, basi, pa ano mo ta, ha? Basi, magpagain kami, krapangyani, ha? Tamaan, wag magalit. Di ba? Or, kung sino, rumatamaan, ay, haro nyo, wag kami mahimo, ni krapangyani.
0: True. Basta, mag-clear skin ito, anak mga katropa, para mag-ibaro aura ninyo, kung yes, pag-chismosa,
1: oh, runa. Oh, harot aroma namin.
0: I-chismis nyo, ama namin.

0: para mag-iba at mag-bright pag-idraton kanya future together. But anyway, mga katropa, ay oras na to, alas 2:20 na sa hapon. At last time, abi mga katropa, actually, sorry kita nakahapon ha, kasi na-cut short kita. Yes. Dahil may ato na itong again live coverage, it 18 ka mga ex-bagmen. Anyway, ay makarunin hapon mga katropa, kahapon, dapat na rin na plus star. Rugin paabot ka ito ni istorya, isang ka-estudyante. Nagusulitan natin kinyo nga, i-share man, ay basi ko may inyo man una nga thoughts, basi ko na makapahagan-hagan man kita sa anak ko niya baga tiyagon. Kasi, syempre mga katropa, bilang sangka youth, bilang sangka estudyante, bilang sangka unga. Diba ga?
1: May anda matabi ka mga katropang challenges.
0: May mga pinagdadaanan.
1: Kumisi kami man, naghalin man kami karon mga katropa, yes. Taga, nag-isip ka man kung paano mo ra masulbar. Kasi isip mo, bata ka pa gangi.
0: True.
1: Pero karon mga katropa, nag-umpisa rin, imo gidaan ang mindset.
0: Tama. Kung bagay, nabuligan mo man imo sarili kung paano. Kung huwag kimot gabuli, ikaw lang gid. So our mga katropa, ay ato rang i-plastar kinyo, agtawaan nato ni Moron, it manami kita ko niya mga advices, kasi sigurado makabulig na mapahagan-hagan roan ako niya bagatsyagon, roan ako ang tigapusuon, ag mas pag mo maging mabaskog sa mga laban sa anak karon nga kabuli.
1: Yes.
0: So, grab it. Feeling ko kita, kailangan kita na itong makangkarapang menggay nga maging a very good girl.
1: Oo. Di pa gamit ko, feel ko ani makarahay, rang side ani nga to karapang yan, hindi ato lang sa gilid.
0: True. Kailangan na ito makamaging seryoso. Mm. Siyempre, tawaan kita natin.
1: Yes.
0: Oras.
1: Oo. Ag nalipay kami ha, mga katropa. Kasi sa bilang imo estudyante ra, nagpadagay gid imo ita istorya na. Kasi kita no, manami mo tas pamatsyagan nga na pagkatiwalaan na nakita.
0: Ag ruma namin, nag-direct imo it message sa amon kanyang Facebook page mga katropa. Ag nagtaoy imo it oras. Ag napili na naro aton kanyang programa nga padaghan it anak kanya istorya. Ag sambilog man ang mga katropa nga magiging inspiration, magiging motivation man sa fellow student nana no to strive hard maskin gaano pa kalisod ro aton karnya sweet passion say na ako ni iba-iba kita pinagdadaanan iba-iba kita at pamilyang ginahalinan diba ga ag pagpati pag-abot sa edukasyon pero harangan ni mga katropa said ko may iba man una nga makarelate sa ana nga ranga istorya so dito pagpabuhay mga katropa ay basahon ko ro an nagkaron nga istorya nga ranga ginpadaga iya sa aton karnya programa lods paki ano ni lods iba mo ani lods to kuha ni basahon ko ani ra mga bagay-bagay. Grabe kita na birato niya rang partner sa pihak nga
1: yes destination oo oh, sa destination nga kung amat kani kada pangyan ni mahambay ka nga ano gid ban baga pa ko na napakair ka na mo gabagos
0: pero hindi ko masayran kung amo ra sa bukid no ba kakaon sa king or alin pero sige niya ni mga katropa hindi tan pagpabuhayon ra i-plastar yun naton ro istorya nga at sang ka estudyante nga nagpadagit at anak karon ni istorya iya sa aton nga programa. Good afternoon mga katropa. Ako gali si Jamaica, 21 anyos, ag incoming fourth year student or fourth year college student sa August. Nagpadaga ako, it ako niya sugat, bangod, hindi ko gun kaya nga batunon, rumang pagpanghusga, it ako niya mga magugang, ag iba nga tao nga nakapalibot ka. Halin pa sa elementary ro pagpanghusga, ag duyon yamang gidro akong nababatiyan. Masakit kasi kalabanan niya maghalin raya sa mga tao, ag sa akon mismo nga pamilya. Lay ag sobrang lisod ro pagiging working student. Inabalansi ko ro ako niya pagtuon, agro ako niya trabaho para gamang nga makatapos. Basta nga ni sa pag-graduate na ko ni grade 12. Pagpanghusga sa gihapon ro ako niya mga nababato. Nagabot sa punto nga nag-away kami at ako niya magugang, aga ako niya ginikanan, bangod ginakahuya nanda ako sa mga tao. Nasaira na binanda nga nagapangayo ako it suporta o kwarta sa ako niya ikampod. Kaya ito nagatrabaho sa abroad. Halin pa kat junior high school, imawang gedro nagbulig ka. Halin sa project, bagon, ag iba pang bagayran sa eskwelahan. Pero pagpanghuya it ako niya mga magugang.

0: mapagagaki at babayi, panguda nagapinangayo ko na ako't kwarta sa igkam. Pero pang yani mabudlay gid at malisod. Pero kung hindi ako magpangayo sa ako nira nga kasin, wa manit iba nga magataog kakon para sa akon nga tuition. Kasakit nga isipon nga rumismo na akong ginikanan ag ako niya pamilya, ro na degrade ag wa nagsuporta para sa ako niya pagtuo. Tindihan ko mataro akon kanya parents kasi pares man sandang away trabaho, pa extra-extra gamang aghagos kugang pa sa pagkaon it pamilya ruandang ginakita. Kamat pangani, kung nag-aaway kami ag nag-argument it ako niya mamaguga. Pero binandang ang ginadikdik sa akon kanya isipan it hamaan it nagatuon ka pa. Siyempre, simple gamang ro ako niya sa Batkanda. Gusto ko nga magka-diploma ag may pakita sa mga taong nagahusga kakon nga kaya ko nga makatapos nga hindi lang ako mag-asawagang. Masakit isipon nga may mga maguang ka pero maskin piso hindi ka madumdum. Puro lang hambag ag buga. Sa mga tao, sanda nga nagataod so parata pero kakon sa ako niya pag-eskwela uwa gid sanda it inamo. Pasalamat pa nako katropang yani sa ako niya rang ikampod pangod imaw ro nagpabatsyag ka ko nit matutuod nga pamilya. Imaw ro may pagkabaga ka agwa ka ko nagahusga. Kinakamusta na ako kung okay pabaga ro ako niya pagtuon. Kung may ginakaon ako ag kung may pangbayad ako ag kung ano pa ro ako niya need sa eskwela ka. Ako ni ama nga gusto maskin si mama ag si papa gamang rumag pahalaga ag magpalangga man kunta ka. Maskin hindi nanda ako pagbuligan kasi side ko man niya kugang sanda. Pero maskin do suporta ang kunta hay may ipakita ag mabatsyagan ko man. Nagpasalamat man ako sa ako niya boyfriend bangod imaw ro nagabakal itbuong ni mama piskan uwa ako sa pero ako'y choice kada adlaw nagatinangis ako paagto sa eskwelahan. Naisip lamang ako nga one day makatapos gid ako ag maka-apply itrabaho kaga maipakita ko kanda nga saga sanda sandang inisip kakon. Matuod gid man gali rohambag it ibang mas okay pa nga pakisamahan ri ibang tawo kesa sa imo mismo nga pamilya. Sad but truth sa akon karon nga kaso. Kada nagapanangisun ako katropang yani ro ako niya boyfriend agro anak ko niya family aga ako niya cousin ro naga comfort ro mga tawo nga bukon dapat ako ikargo pero kanda ko pa napakabatsyagan ro pamilya nga gitatawag itipa. Kada uli ko sa bagay halin sa trabaho ag eskwelahan wa gidit adlaw nga hindi wa ako ginamarites sit ako niya mamagugang sa ibang tao. Kada uli ko may issue gid gaoyon nga ni hasta hindi una ko makatugan pangod sa andang ginaubra ka. Katropang yani kagaoy man pero kaya ko rang tiison. Parmi ko motivation sa akong kagalingon niya 1 year yun lang. Maskin di karagamang makabawi ako sa ako niya sarili. At maskin paano mahamba ko nga maskin wa kamot suporta na kaya kong makatapos sa pag-eskwela. Alright mga katropa, nabasahan naton haro istorya nga ron ni Jamaica. Grabe no, about family. About a student. Yes. Nga padayon gihapon, kumbaga keep on fighting without the support itana ko niya family.
1: Yes. Sara gida no katropang yanin. Iba to, dabero pamilya kung sumuporta mga katropa. Pero kung raya, di ba, habalin na dapat maghalin ro po supporter. Pinakaunang mag-support, magapalakpaki mo, hari imo pamilya. Pero alin no naton mga katropa kung rato gagiro pagbabatsyag ka to. Di ba may natong katropang yanin.
0: Sanda mismo nagapanubo kimo.
1: Sanda ka, imo nga gikaroon nag-iisip kung anong ubrahon ka ra, papaskugun ko ko ang buhot yes. or mag-give up ako kasi raya man lang mandutan o nanda
0: kasi kung pero... imong isipon katrapang menggay masakit yan yung binabang ibang tao nga bukod mo't kailaga how much more pa bagaro mga taong dapat yes. imo magsuporta
1: pero grabe no mga katrapang kasuhubo tuod nga roong nga mauraya raad nang ginaran sa kamuhi yes.
0: pero na... wait yan ay positive gihapon oh, imaw maskin makaturo nagkakatabukan na syempre bata pati mo mga katropa imagine umpisa taga bata pa imaw sa nakatapos imaw ita junior high school hay gintaguyod na ro anang sarili yes. kasi nga anyway mo kuno na ila nga rutan out aka na is maasawa gang gusto na kuno makabatong diploma para may patunayan
1: dayro bulok man ko amat no karapang yan nga ginahambagan nga ma ay may man maasawa ka man
0: kapit sa paye
1: oo oh, oh, minko diba? Minko araya abi sorry mga katropa pero raya gidaro is

0: ko mga katropa ro, andang ilisipon ka ron sa iba, magkita kong tanan niya, o nga is makarero mindset ka na, nga, maski makaruin ka mukha ko, okay lang, basta, ipadayin gihapon ako sa ako niya pagtuon, maipakita ang kinyo, nga, saga ka mo sa inyo, minaisip na maasawag ang ako.
1: Yes, agnabi rin nga, na maging inspirasyon mga katropa, nga makarelate o naro iba yes. Nga. Grabe no, kinagan na ng mag-effort, ano itodo-todo, para maiparealize yung sa parents nga. Ginaubra na narutanan.
0: Basta gagagas ka, tingnan ka na pang mengay ho, nga kailangan ni mo nga, hindi magsuko para makita ang dari mong worth.
1: Yes.
0: Ano pa baga, makita at anang parents, tama. Anak ko niya mga igmang ho, tapos sinaibog ka na. Kasi basta ko sa natawaan ni Chance, nga, syempre imaw, maski malisod ko, kinakaya gihapon, although sasakitan man imaw, nabubudlayan imaw, pero huwag mo gagive up.
1: Yes.
0: Basta lagi ko amat, tabi ka na pang mengay, naging insecurity ron iba. Diba, ro, bagay gawa na naabot, tag ikaw, ginatry mo abuton, matiyaw sa naila nga, mag-strive ka.
1: Yes. Diba? Makukunta na mga katropa maging parehas sa istorya, mandabi nga rakarapang yan, nare-relate naton man kay Zainab Agirana. Tag, yes. Ano na mga katropa, vlogger, imoray. One time, amin nagkuta na kung ano man na naibog ka man akang, naghamba, yes. Diba, ro, si Rapunso,
0: si
1: nga, sa matuod ba, na haya, dati na feel na kunuro ingget imaw,
0: yes.
1: Kasi, misyo ikaw, permiro,
0: bida
1: ikaw, permiro, gina.
0: Recognize, diba? Ikaw nakikita.
1: Diba, diba? Man, nakarapang, bukod itanan niya, bunso, ruyon do paborito.
0: True.
1: Bukod itanan man na makatropa nga ginaisip, ah, bunso, ikaw gita man na pinaka-special.
0: Yes. Ikaki mo attention, tanan-tanan.
1: Pero waka mo ang kasayad makatropa, depende abigay hapon doon sa ginigan. So, rato, hambat, syempre, na-feel, ni Zay, namin raya nga ate.
0: Yes.
1: Pero man namin nga ate, makatropa nga, na bukod imo itawo nga, ay, oo, dapat lang, dapat lang man nga, ako, ibagod mo.
0: Oo,
1: makaroon. Hamba na, nasubuan nga ni kunoy mo sa part nga, nagkabat siya, gating, nag-sorry pa ni mo, na, kasi na-feel, anang manghod nga, na
0: nagkakaroon. Bukod imo at belong.
1: Oo, ang naibog at ingali man na sa makamakara nga, pero kasayad ka man nga, tanan man narahaya.
0: Para kinyo.
1: Oo, agiraya diba? Naman namin nga, ginahila nang dapat itaas. Sa nakaramayang banghod.
0: Manami rin mindset niya makaroon.
1: Oo, ang nalipay rato karanga ng manghod ni si Rana, kasi sa karanga na na-realize niya, ikaw man galing ka sa gihapon ka, ako rin nag-abuli.
0: True. Kaya ano rin manami, rin naging insecurity mo, hayraya mo rin nagbangon kimo. Di mo, which is good. Kung ta mga katropan no, sa magmanghod, what inggitan, what it's agapawan, dapat nag-abuligan.
1: Yes.
0: Diba no?
1: Aga.
0: Para magyaman kita tanan.
1: Oo, kasi kalisod mo nabi mga katropa, mga karayon, yun yung sitwasyon, nagasuhod sa gapon, no, kahisaan, no, kaibugan.
0: Isipin mo katropang mengay, kung pares ka mo may kwarta, hindi mo kailangan maglibre. Kasi kaya na utang magbayad para sa nang sarili.
1: Yes.
0: Isipin pa, oh, ikaw ang dumayaman. At syempre, kung sampiton mo, cargo mo pa yung ikaw diba? Magbayad tanan. Pero kung same ka mo may kwarta, edi what sa galigan?
1: Yes.
0: Diba? Mindset
1: kaya, na. Depende ka datod, no, katropang yan, sa tao kung hindi na nakayang magpalakbaki mo. Haroon ang mahambal. Kasi,
0: yes.
1: Kung ikaw mat ang mga katropa nag-effort ka mating ginatao mo manarata na tapos may isang katawang waki mo nag-appreciate hindi mo pilitong palakpaki ako
0: true pabay e lang
1: or imo lang isipon nga nag-obra ka miski waman it nag-support kimo karan lang
0: yes.
1: Miski wat nag-support kimo wait nag-pabaskog si imo man nga buot ro na importante yung sarili yung kaibahan yung sarili yung kaapin sa tanan nga oras
0: ag mag-set ka lang sa imong goal diba mag-focus na lang tayo o isi karapang Boss William ha good afternoon katropang Boss William mapapalas na kita kimo ag shout out na kimo sa Puis New Washington. Si Karapang Ritas, good afternoon. Happy up listening man kimo Karapang Ritas. Kamusta ut datong demolition. Tanaw ikasamon karon niya live ay naka-live man rato
1: yes,
0: ni mga katropa rito Karapang Ritas para mas updated ka. Yeah, syempre nagka-programa kami ni Karapang Mengay. So ano ang gid very few ang ganya details sa amon niya matao. Unlike kung igto ka magtutok sa amon karon niya live although naka-live man kami ni Karapang Mengay, hay mas updated.
1: Yes,
0: makita mo para nagkatabo rito.
1: Ang gid kamo namon mapilit Karapang yan kung iya kamo magstay at asa amon karang live
0: yes.
1: Side namon nga
0: pero hindi ka mag-expect nga tawuan ka namon it update
1: syempre mga katropa iba gihapon kung may nakikita taig do sandag shan
0: yes.
1: Sandag karo sunday katropang Claire mismo ro magahathat kinyo mga katropa it minatudto gid anang
0: impormasyon nagakatabo rito
1: ag nagakatabo
0: yes kasi ongoing abi to imo katropa Rita so syempre limited man ro amon karon niya masayran karapang may kasi ang bako nga ni we're facing another live iyaw matana no so anyway si karapang Rowena makabate good afternoon first time kong makita mga katropa pa pero adlaw-adlaw akong gapamatikin niyo sa radyo.
1: Thank you so much mga karapang Rowena na gano'ng kagiting nag-effort aga imong effort
0: yes.
1: Na appreciated anamon kasi nga niya harang among mahambay nga may mga tao nga nagapurpamati sa radyo
0: yes.
1: Nga kami ginapili pero wa kami kasayon mga katropa nga nakatuto kami pero thank you ha isa gid na ikaw karapang Rowena nga nagpatunay
0: yes.
1: nga pwedeng-pwede gid asanda pwedeng-pwede nyo kami makita.

0: cover sa Facebook Live.
1: Yes, kaya thank you so much itakimo ha kada pang Rowena. Yes. Shout out sa Makabate family.
0: Yes, sa bilog gid anang Makabate family gid ana aga sa radio permi naga sigabong agsanda karon naga monitor.
1: Yes, pero sa kada pang Ritas nga naga monitor ka man galire. Tos mangutan ka ka. Kaya di bagit politik mo.
0: Kaya pa matinikira pang Ritas. Kaya pa nami man ako si Un.
1: Diba? Diba? Lagi tawo ano pag kita kami it ilisip ko ni kada pang Mengke nga ba? Naisip ko paano kaya ka namon tawo ani yes. Blame test ito. Aga,
0: ag isa pa pina-explain na kami kita ha.
1: Hindi man pwedeng mamatanaw kami it da sa pihak na live nga to. Diba nga? Habang gahambal kami riya.
0: Yes, ikaw gida na. Pero sige ang mga katropa ah. Kung alin matari inyong bet pamantawon hay yes. Bugot ah. Basta sa XFM man sa gihapon.
1: True. Kasi naka-live man sanda rito. At sige pang Elky na ba? Shout out gida na Kimo na sa Kalibo Public Market ha. O nasa Josephine Store. At sige pang Jory. Good afternoon mga madam. Kakagising ko lang. Napasarap ang tulog ko late la. Oh, late duty pagbaba. Yes.
0: Duda ko manami rin mong pinanamguhan yung yes. Pang Jory. Kaya sana napanami. Oh. Napahaba rin.
1: Pero manami. Hay, pag panaog ko nun na sabay sakay sa loader. Tapos bukas it radio. Ay, thank you so much gida ha.
0: Yes. Pagkaparehas mga garapang Randy Santisas. Listening gida na mo. Thank you gida na garapang Randy.
1: Hangit daro walang kupas sa nakanya comment. Sige na pang Aljun Navarro. Good afternoon. Napapalistening man kimo ka pang Aljun. So, kung mga katropa, ano man inyong masay, ano man inyong pwedeng may advice nga makapaganhagan man sa baga tiyago ni tato niya nga katropang si Jamaica nga nakaka-experience nga ni it discrimination pag pakamaisot maghalin mismo sa anak karon nga pamilya.
0: Yes, so,
1: supposed to be santa dapat mga first person nga magapati sa anak ko niya ikasarang.
0: Diba? Raya rong masakit eh kung sino paroy mong pamilya rato pagaliruwa apakimo ita pakialam.
1: Yes, wakimo gapati. Kaya hindi pa pwede nga pasalamat na ni kang mga katropa nga kung uwa ninyo na himo kasi sa tingin ninyo hindi nyo kaya.
0: Yes.
1: Una inyong manghod.
0: Diba na i-istorya man natong karapang yan kung maging ginikanan man na kita nga ra. Kita, kita ro nag-effort kung may mga unga ba nga ra kung paano natin maipapatsyag kandaro pang patas nga pagpalangga.
1: At kung paano natin sana mamotivate
0: Aron.
1: Nga maging positive.
0: Yes.
1: Kasi kung una, biro support na importante yun, biro pang may gano'ng support it family. Kasi kung may support sanda, maskin malisod pa, kaya mo eh. Kaysa hindi mo may mataong gahugat kimo, gapati kimo, kanda ka gahugot itlakas nga. Ay, di ako pwedeng sumuko eh. Kasi may promise pa, kanday mama, kanday papa, nagapati, tasanda ka akon. Di ba ga? May imo pinanghuhugutan, pero paano nga, ni ko sanda mismo kimo ro nagasamad?
0: Aron. Di ba? Sanda mismo ro nagatao itrason para magsuko katingyagi.
1: Yes.
0: Alinda kung sumuko ako, makasadya ka mo.
1: Oo.
0: Pag once man na nga, hindi ko makayanan ang problema nga ra, mahagak ka mo.
1: Yes. Ag ano ra, do matabo ka akon, kung magsuko ako, pares lang dahin kita, di ba ka mo happy nga nag-aubra ako it way para nga ni mag-iba maraton ka niya sitwasyon. Di ba? Dapat mga katropa support lang. Ako hindi nyo kaya mag-masadya para ka na maghipos ka lang.
0: Yes, diba? So, aga, syempre kung ama tabi mga katropa, mas bayad nga maghipos ka kaysa magbinababa ka.
1: Yes.
0: May masakitan ka pa, ag makadugot pa kanda to, ag balikan ka nanda sa ulihi, ag ikaw maray magsisi hamat hinambang mo to.
1: Tama. Kasi kung hindi ka rin naman makakatulong, manahimik ka na lang. At least kuha ka reaction, edi uwakimot ba?
0: Yes, so,
1: what man naman reaction, okay lang. Kaysa naman nga, may reaction ka, pero puro negative pa lang man. Agrobulok, abi, kamo mismo ro nagatot istorya sa ibang tao. Tag, syempre ro, kumbaga gitawaan nyo, try ibang taong libakon ro inyong manghod nga. Hayo yung matamana, si bida-bida ho. Nag-uiskwila pa man na, mo, magireklamo ray manang gaoy, halin sa nang trabaho.
0: Diba? Agrobulok, karon mga katropa, hay, ama man naginalibak mo, manghod mo man ron.
1: Yes.
0: Ama man naginalibak mo, tahay, imot ama na ron. Medyo, ano no, mga katropa, ro dating abirin karon ita pamilya ni medyo mga maguluhan ng tawo kinyo eh.
1: Kontrabida kat eh.
0: Oo, medyo pamilya ba man ako mo pero makarukat iman na magtrato galing man na sing manghod or sing magugang.
1: Aga, isipon kimo hay, makarukat yung galeri yung pagkatawo. Pamilya mo mismo ginatraidor mo, ginalibak mo. So how much more pa baga ako or ibang tawo?
0: Yes.
1: Diba?
0: Kaya side ko mga katropa, maabogit anang nakarelate sa mga makarayang arang istorya mas lalo pag abot kita na sa pamilya. Sa kung paano mag manatili gid matibay matimsog pero alino naton mga katropa mga maging matibay kung may mga sangka tawo man sa gihapon niya hindi maduga ro kahisa ro kaibog ro anda gid anang ugali
1: poro negative sa anda karon mga baba pag gid ana thank you so much yung rapang Rita sa bumawi kag gid imo beautiful gid inyong outfit pag gid thank you so much kag rapang Rita
0: so,
1: matapos yung painiton do amo niya ugo bumawi ka tama man iba very good ka diyan pero hato niya mga katropa. pa sa ano no pag pergapati ako nga pag once ma overcome ni Jamaica ro anang arang hardships di ba makatapos si mga anak niya pagtuon without the support kita anak niya family mahamba ko kita nga kung ano maro mag-abot ya problema ka na shortcomings kaya na
0: yes,
1: kasi
0: so,
1: nakaya na idaya eh nga may ginaisip pa mo ga eskwela ka pa naghagaon yun ni mga katropa kalisod yun yan ni magtuon how much more pa ba kung may trabaho ka pa ag may mga tao ka pang ginaisip nga ra
0: yes diba? So oh. Kasi manami matanda may mga katropa nga mahagan-hagan rin imong pamatsyagan yes. Niya miski wa kakot nagapati miski akong classmates man ro nag-aaway ka nga akong mga kapitbagay ro importante man ay may ginikanan or may pamilya akong maulian niya sandar o magatao kakot
1: ka basko nga masadya para kakon
0: oh, oh. Pero
1: paano pag abot mo bisa inyo ginaliniba ka no? Ay ano man na, na may napala ka ay ano kaya pa diba rupang utana tabi ka na katapang man kaya hama na bit nagtuon ka pa
0: haron na
1: para bang kasalanan ang mag-eskwela yes. So, no oh.
0: Grabe gid man tuod no makatropa gawa ko naton kaya nga piniino may masayuran ka mo nga sang kapamilya nga hamat medyo wag trato taki mo si nanay si tatay mo ay iba kat inga
1: yes.
0: Diba man naunga ka na na pero hamat makaruyon ta na man aro trato na kimo tag medyo sobrahan pa diba yes. Ga
1: aga ko maron na aking sanda pag hinambang ay may tamaning mangkot nya to aga eskwela naman ikaw tay sa kating mana itdaya diba tapos imbis nga ma-inspire sa damas na aking sanda kimo kasi macharo naggawa bigin kumpara sanda kimo
0: yes diba agukulok pa bikara pangyani ko may mga scenario nga syempre wa ka man na naging patuon sa imong ginikanan do sa sudit inyo karang nga pa sa inyong pamilya
1: yes.
0: Mahambay ka taman nga ay sige matrabaho lang mahutot oh, lang man ako tapos mabati edit imong ginikanan nga may mga positive mga
1: yes.
0: Ay may taman na rin imong unga nagahutot taman
1: yes.
0: Tapos sabaw haman na biman na mag, ano kita man rin oh.
1: Ginapahuyan mo taman na
0: oh, diba?
1: Kasi ginapamukha mo taman na hindi namon kayang paiskwela
0: ako oh, ka. Oh, haroy
1: diba?
0: Ano kita man na hay? Ano kita gusto mo kita man na kamo na diba? At, amin hagiging magain
1: haroy yun yan diba hamba na nakaina higa pangayo kung amat kung nagpangayo mo sa anang kasin sa abroad it alalay syempre ay may ginakita man mo pero kugang man doon mga katropa what magain karon at least gapangayo imaw
0: yes, so, aga oh.
1: Haman na bit maakig ka mo may pangadatong ibang tao diba? Inkampod na
0: yes.
1: May ginatao
0: agara pagin ro nakakabilib man sa niya karangang inkampod nga nakikita na nang worth it ra na
1: yes.
0: Baga nga ro
1: pagbulig
0: oh. Kasi imaw ay nagataoy mat inspirasyon pagid eh. Kapag kataoy mat kabaskog sa anak karangang inkampod nga kaya mo ro iya ako diba ga ay
1: yes.
0: Wanan ka man manit iba iya ako kasi iba gihapon tuod no ro banding man it na ginatawag na ton karanga magkasin
1: solid
0: sa mga
1: no?
0: Solid yung mag-iingkampuran
1: kapag nangay ka na pang menggahay ka na ko pamanan na feel the family at di ba may boyfriend ganun ko na yung mauhay ka amat natagtangi si Mau so sa family at anak ko niya boyfriend
0: wow,
1: yung mga natagtangop
0: yes. So,
1: ay pasagamat man kita may mga pamilya nga rano nga buko natot ka ano-ano
0: yes pero
1: diba?
0: Sa tapan harapagin yan ni karapang yan no di na itong masisi tuod nga kung amat napahambay ikaw magapit kit iman na sa rayang pamilya
1: yes. Ma,
0: di ba aga feeling abin na da makarapa pag magapit ka sa pamilya giniisipan kat magain niya
1: sip-sip
0: oo oh, nagiging sip-sip kat
1: kapabida-bida
0: siguro man na nagausik git pamanay to kanda
1: yes.
0: No, nagiging ano ka nagiging oh, close sa kanda
1: para makalibre man at oh, ilabas
0: pero masada kasayod no mga katropa nga ikato ka nagiging masadya
1: yes.
0: Ikato ka nagiging komportable ro komportable mga katropa nga kunta mabatsyagan mo sa sudit bagay sa inyong pamilya
1: oh, oh.
0: Rikato mo pa makita sa iba
1: sa ibang pamilya
0: oh, oh.
1: Diba
0: nagiging relate mo kita karon mga katropa kasi sa minatutuod grabe kahit swerte pag bakon
1: yes.
0: Kagidana ita ginikanan sa imo karang partner
1: pa, oh, oh. Diba samantalang pwede ka na lang i-judge eh. Pero haroon yan yung mga katropa para sad reality kung amat ro mga tao pangarang wa kaga expect
0: oh,
1: kanda
0: oh.
1: Sanda parod katao kimo
0: yes agi di mo ma-expect mga katropa nga buligan ka nanda nga sanda kimo gidana rog mas ga pa-motivate nga makayanan mo ron
1: yes.
0: So simple ang tuod mga katropa paghambay nga uwa it ka plastika na
1: oh.
0: Paghambay mo kanda nga kaya mo ron
1: okay lang oh,
0: tuod oh, ginapangamuyo ko nga malampasan mo ron do pa matsyagan man itsang katawo karon mga katropa hala nagiging part
1: kanami.
0: Ako naging kaibahan gali ako sa anak karang ginahandom nga maging okay
1: yes.
0: Ako
1: kasi mix emotion yung mabatsyagan ka yung malipayon ka kasi nahambaw na dato pero masakit man para kimo kasi yung mga words nga to dato yung gusto mo ba
0: yes,
1: halin sa parents
0: oh,
1: mo
0: diba,
1: diba?
0: Grabe to no, mga challenge yung natin it mga estudyante natin ro na sa mga katropa natin yung nagatuon pa lang gusto magtuon pero syempre dahil
1: gusto
0: sa
1: gusto may patunayan diba
0: oh,
1: sa anda ko bukod sa pagbinugang mga katropa kundi may patunayan niya kaya nanda nga
0: yes.
1: Bukod sa tasa di karaya lang nga maasawa lang
0: diba?
1: Diba
0: kaya naroon nga abi mga katropa maabo anda karon mga question relasyon, hamanita, ro yung kimo to, duro pag magtrato, yes. Sa imo karang ginikana na. Di ba, imo mo na tanak, unga mo man na ako, mas lalo gid-ana tuod, mga katrapa, kung may favoritism, gid-ana ron. Mas lalo pag na-feel mo nga, unga man ako, pero hamat rato ta per me.
1: May tsaka na, taro pabor. Oh, oh. Masya imo, taro star. So, hamat, hamat iya pa ako, hamat nag-exist pa ako.
0: Yes.
1: Hindi ka mga katropa dapat mag-abot sa point nga gumakon inyong unga. I-side man nato hindi nandar mahambal out loud pero hindi inyo kanda ipa-feel na wacha outcast sa nasa family so, na wasa na nag-matter. Kapin para pa may kung honor student ro isa, may talent ro isa, sports, sporty ro isa.
0: Yes.
1: Tapos ro isa bido gamit siya mahambal itong burangko.
0: Oh, oh.
1: Diba no? Haroon. Huwag mo talent, huwag mo sa academic, huwag mo mana, it's sports so may siya, siyempre what attention
0: oh,
1: eh.
0: Oh. Kaya iba-iba, tama gidman mga katropa, may inamat anang nakadepende sa ginika, nagpende sa unga. Aga, rin no, hambalik ka na pangyani nga, may ginika na gid anang favorite daya.
1: Yes.
0: May tindihan na ako ikara pangyani kung may favorite man mo nga.
1: At sa bilo kang unga, ha?
0: Oo, oh, haron.
1: Si favorite mo yung aron imaw. Ang
0: imaw at agituod. Pero may ina ka na pangyani nga, may nagigets dato, may mga story man, nabiya ka to nga, nag-share ka ron nga, na favorite na nakasisayda na nga, raw manghud ba, ay raturo, madali, magkasakit.
1: Oh, oh.
0: Naiisip na to nga, di ba, hamban na may pamanang, unta man na, magkasakit ako man ako, para di parahon man ako ni nanig ni tatay. Pero kung tutuusin, mapahambay mong parents sa maswerte ka mana.
1: Oh, oh.
0: Ag maswerte ako dahil unang kita masakito na.
1: Oh, oh.
0: Kaysa man na sa imong manghod, yung kinahangan, gitag mana ita,
1: yes.
0: Di para.
1: Ag kung nagkakasakit ka, maka naman kimaro ginaupra.
0: Oh, oh.
1: Kaya hindi dapat mga katrapa, big deal.
0: Yes, pero sa'yo,
1: isipar sitwasyon. Sa'yo
0: mo karapang yan, dati man, tag mga ano patakita, mga unga-unga, ba, nga, naka-question, di ba? Di ba, syempre, kung ikaw, magwang ikaw, unat, bahu eh.
1: Yes.
0: Tapos may manghod ka nga, baby.
1: Ginaalagaan.
0: Di ba, may gina-feel ko, ala, permit, ama ko na ginapuri, magari
1: yes.
0: Mo manghod. Ala, ka-cute, ama, dami chok, ikaw, manangaray.
1: Ako madapha, ginakigan ka rayon.
0: Ama ka, di ba, naging a-cute ka, gun. Di ba, tawag na nakang mga katrapa, kung baby ka ba, cute.
1: Cute.
0: Kung mabaho ka, a-cute ka, gun, no. Pero habang ninanda, marirealize mo rin niya, may ga-explain ito na kimo kang makaroon ka man dati.
1: Yes,
0: ta baby ka, ka man, nawa man na magbaho man yung manghod niya, iba man manadang usuyo niya, unga nga,
1: true.
0: Cute nga, hambagun man na nadadlaw.
1: Tama, kasi isipon man na una ka malang, ag hindi mo maalala kasi baby
0: yes,
1: ka nga eh, di ba?
0: Ang miski imaw ron, hindi man na maalala, makatrapa, kasi baby man imaw.
1: Unlike makaroon kasi may Facebook ron.
0: Oo. Might naman na dati, no? Ay, might naman na makaroon, kada hugag mo at unga, kada at mamuka, may
1: ginabing
0: picture.
1: Yuhan.
0: Tapos ako, pamanang mga picture pag unga, tag medyo malabo pa, o may pihak pa mana.
1: Tapos una pang udlot, gatuho pa. Uhugin yun.
0: Samantala man na makarat ang mga baby nato may pa-outfit-outfit.
1: Oh, yes.
0: Ano? Diba may mga nasa na-share naman mga katropa nga
1: may
0: every month.
1: May pang-career.
0: Oh, every month ay may pwede may outfitan. Imo, samantala
1: true.
0: Kita nga to man na dati. What ang that underwear man na pero ginapicturan na cute-cute pa ni man ako nung gina-display pa man na sa sulit bagay.
1: Yes, baka ito gina-anak ka. Ano rin dati na ito niya kabuhin.
0: Mayroon naman na dati nga to ay ito basi sa kaganasan tama na picturan man na.
1: Yes.
0: Kasi kalabo-labo man ro, paro,
1: camera.
0: Print gina man na para i-display sa bagay. Makaraman ng kabobor picture, pwede ka man na mag-send
1: pero
0: yung outfit.
1: Pero makarno, hard to sad, kasi dati abi mga katropa sa mga bagay, usuro album.
0: Yes.
1: Diba, usuro mga figurine nila.
0: Oh, oh.
1: Pero makarno, wow, na house kita makita.
0: Yes.
1: May una man sa mga old house lang, pero sa mga modern house ngayon, parang wala na. Kasi,
0: diba?
1: Kasi uploaded at ano sa Facebook.
0: Ag isa pa, mga katropa, makatropa yan yun, nagpasagamat kita ka nito, no? Ag may gapasagamat, may uwa matang gapasagamat sa rekerang
1: yes.
0: AI.
1: True.
0: Kasi may AI, may karapang yan yun, kaya na ng paliwlawo, na rekerang picture.
1: Kaso
0: or,
1: may iba, abe, na itsura.
0: Aron man, doon yan.
1: Na-preserve doon itsura, pero hindi na siya kagaya nung dati.
0: Yes. Aga, tama, no? Nangarang na-feel nga dati, a bit nood, no? Taga, wapat it, mga ray, karang mga picture, mga cellphone
1: yes.
0: Nga ra, mga high-tech, mga iPhone nga ra. Dati, kung mag-agto ka sa sudit bagay, magpanugod ka, or magpanugod, gida. Kung may mag-agto ka sa sudit
1: mag-isita.
0: Bagay, or mag-isita ka, di ba, nakikita, magkakuta na, kasi anya man na ray, sino man na ray?
1: Yes, kasi in that, may party, may gabi
0: yes,
1: okay, diba, ga?
0: Aga, isa nood, no, sa lamisa, karapang yan, may mga magasin, tapos isa pa, no, bro, album, gitana.
1: Yes, una, gitana rin sa inyong center table, mga katropa. Ubis ka, wakit at sopa, basta may center table,
0: kamuna,
1: or sa inyo, kanyang butang
0: yes,
1: TV.
0: Yes, pero makaraw, tabi, karapang yan, high-tech man, eh.
1: True.
0: Diba, kung may mga design, yung mga manami, iratot, arugro,
1: yes.
0: Pamutang sa saudit bagay.
1: Aga, hambagon kayo mga tanawa, labi man sa Facebook, isend ko lang.
0: Oo,
1: diba?
0: Hindi, iya mo, tama na, istock ko tana sa Facebook. Hindi, tama na, rikara, mag-usi-usi ka sa mga alam.
1: Tapos, hambarin na, nakimo, ay, wakatagali man na, post, gin story ko, gata, diba?
0: Ay, diba? Kasi mga katropa, relate man ka mo. Kasi, yes. Nag-unga man, nabing kami, haya. Siyempre, may ako, nabing auntie, karon sa ibang bansa. Ay, pero may magpinadagayt, anang karanga picture. Kasi, gusto, binana nga, makita man namon niya. Oh, para iya, makarami dapat
1: kasi, nami. Kasi, video call before. Oh, oh. Nga, unlike, makaroon niya pag video call. Oh, haraman, iya man ako sa snow. O, tanawa, abay manag, nabing yes. Ko pa.
0: Kaya, kaibahan kita to dati sa package ni Auntie Nini. Nga, may mga kaibahan, imong mga picture, imo to sa Spain, man nga. Daga, picture-picture sa mga buga. Ka. Pero makara, nakikita mo niya kayo na naipost sa social media.
1: True.
0: Agrikara mo lang nakikita nga, ay, iyo mo naghalin, iyo mo
1: yes. Nagto. Tagma attractions, oh, no? Oh. Pero haro niya, mas manami gyapon, mahaba ko gyapon, mas manami dati. Kasi, hey, sin mo ron ka na pang menggay, although mabuhay, pero na-appreciate mo gid ana. Ah, ginatago gid eh. Diba? Yes. Ginatago gid na ito, no? Ato niya mga picture ng mga katropa. Maskin ko amat, nabasa on bagyo, di ba? Napilang baha, uroha, agyan.
0: Pero rikara man, diba, katropang ini, kung mahipig ka nga tao, may nakita ba ako nga movie, ma movie man to tag si Coco, Mama Coco, di-relate ako ni Ronnie sa bilog, ato nga recommend gid na nakang. Ma rato bin ko no, no tama no, duwa kita kasal kung sino atong pinakalola yes. Itatong lolo.
1: Oh,
0: or pinakalola itaton man karang lola. Di ba medyo nagiging nalilipat kita sa andang itsura pero kapasagamat kita sa mga picture
1: true.
0: Na tinatago gihapon ko kato na ya. May mga pamana ba makatropa nga pabilin nga itago mo ra ipakilaga mo nga ako ra mawa ka.
1: Yes.
0: Pero feel ko man ba karapa nga nigaabot man sa punto basi malipatan man ako no.
1: Hindi mag advance mag isa. Pero pasalamat ka kasi nga may Facebook.
0: Yes. So,
1: kasi kapit ako naka kaso problema ko naka lock profile
0: karon pagi. Yes.
1: Kasi makarna be big help pat anak ko sa social media. Halimbawa may mga kapamilya kang wa nakita ka buhay buhay. Kung may picture ka mas madali.
0: Yes.
1: May picture may pangalan.
0: Tapos sabi ko ni karapang yan di ba si pagpilang ano anak tagali ako CEO.
1: True. Tagpa pag billion. Unga tagali ako trillionaire.
0: Wow. Ay, saka mo. Okay, tapos imot, ana nga, pag pinilitan si Lola mo nga to. Kasi yes. Yun naman na ro. Picture mana. Man ay dati, mananakot ka nga ginikanan. Imo man ang ginikanan. Kasi basi ko na, akot awa na ro, tagapagmana, di ba?
1: True.
0: At agad naman ako, tinatingtikang.
1: Basi ampon yun ta ako. Kasi pinuod yun, tanggin man sa basurahan.
0: Basi man na ro, ako nga ginainagtunan man na Birmingham Mall, ako na tagaleron.
1: Isipa ka na pa, may kayo dati nasunlog ang hapuot ka man sa basurahan. Kasi may suba. Di ba, naakig ka, makaroon niya, mabaho ka, gusto mo tanga, doto, dato lang, kabukilo.
0: Ay, balik, mabiman ako sa minatood niya, pamilya. Basi, sampal ka lang, sige ina.
1: Grabe na to, dato niya mga mindset. Makarang
0: mainit, pero ugot, ingini ka na, mas lalo, makarat-kwarta, kapitan, may tigman, nay, may ako man akong tanggin ako tanag, imo, tisting niya, take, mga katropa. Ako man, nay, maawat, kating manas ang oras, mas naman na tawiyang manakot oras, sa anin man na to.
1: Ay, sabta, matuod.
0: Oh, sabta, man na rin matuod, matuod mo man akong unga, ay, gano'n, gilitig, man rin, ugot, sige ni kanan.
1: Kasi kumuso na, tingbaba.
0: Itagay na ba, karapang yan, ginapilit, may mga hambagaw, nung matuod, nay, mabahugot ako.
1: The feeling na matya okay, na takimo, hamo na ampun ka.
0: Tag, hindi ka ting matangis, kundi maka mag-
1: yes!
0: Oo, sige, baga manatuhay. Gida ng mga katropa.
1: Grabe ito nga mga ano, no? Kung matasobra na itong imagination mga katropa, pero ato niya mga piniino na apektuhan.
0: Yes, kita mo mga katropa, maski iyak kami sa on-air ni Karapang, ano-ano, namun ka rin nga ginaisip.
1: Kasi just like yun, naiisip pa namun ron, pero, wa, hindi gapon kami mag-bite out parents doon, di ba?
0: So, at least mga katropa, haya, ato mo lang, haya, mag-aung story, mag-aung ribayag ang kita ita, masang kurot yang abe makaraya yang makatropa pa sa natong sa istorya ni Jamaica nga raya masubo pero kahit papaano kunta na iya
1: kailangan sa dang pasadyahon para mahagan-haganan man masubo niya ni imo patangison pag ilay
0: yes. Diba pero sige lang ani shout out ani nato grabe gid pero mga advices man nito ang karang makilaga riya kundi ante Andrea hello gid kay mo ante una kara sa may Marsha store sa poblasyon Madalag public market sa family na Bayran Nieves sa ilog sa Kabahan Madalag Aklan kakatapos ng kuno na nakara maghimos-himos sa nakarang mini store
1: sana oh,
0: kita natin dahan kita ikaw ha iman ang imong himuson man ring mga chikiting runa.
1: True, kasi po buhi o diskwalahan.
0: Abang, nabubuhay tayo mga katropa, meron talagang ganyang ugali ng mga tao.
1: True, by ilang sandat rin importante yung una ka para sa mga umaga support. Si Talio Poldo, good afternoon. Happy pa listening, gila ka ng Kimo Tay. Si ka na pang Burn Toys. Shout out mo kami sa Sitio Anggad. Tagas tangalan ng Clan Permima nagapamati.
0: Abaw, shout out gila na ha. Thank you with anong katropang Burn. Diba, nag-burn, burn. Yes. Kita na kita kaliron na. Thank you so much.
1: Punta ako niya, Fatsma brain mo.
0: Grabe na ako ng mga calories nga ra. Kadami na rin pangagan, naging burn, no?
1: Yes.
0: Kasi mapakamakpakanta katik, burning fire on the dance floor. Bakit ah?
1: Kasi kaya pa, Rita, sa buutang gao, ikaw ka pa mati ako, taradyo. Thank you so much, ha, katrapang Rita. Sa, may diyang una ka mong daywag, kapasadya ka mo niya mga drivers. So, bakit ano? Sana
0: yes,
1: all.
0: Basta magkapasal, gataw kami kasadya, kinyo, katrapang Rita, okay yun, anak.
1: Yes, happy na kami dyan. Kasi kaya pa, Rowen, na relate much, but I'm blessed at madami pang nagmamahal at naniniwala sa akin.
0: Oh, yes.
1: Diba, perfect, ita,
0: na ro. Correct, ita, na feel ko, harapang yan, isaw si Karapang Rowena na katumpirming mag-a-advise sa mga katropa natin.
1: Yes. Hano man namin. Kaya thank you so much, Idana. Agsaton man niya sender nga si Jamaica. At least ay relatable, abi mga katropa. Oh. Said ko nga, iba-iba ka tatang sitwasyon, pero iba is napifeel man doon.
0: Yes.
1: Diba?
0: Aba ni Karapang Boss William, may dati ko noong nagapinaligos pat-ana sa ugan.
1: Yes.
0: Pero makarakalid, pagkalisod doon. Kasi kung miski maambunan ka.
1: Diba?
0: Miski maambunan ka, Karapang yan, pwede ikaw, Idana, magkasakit.
1: Magtrangkaso. Bako nabi, Karapang, may kaumugan, may kasama ut eh, mga kulog at kidlat, di ba ga?
0: Marami pa dito ta tinog ato ta pisaw pagkat ako mag-ugan ya raho.
1: Yes.
0: Aga
1: kapin pa uli sa eskwelahan halen.
0: Oh, oh.
1: Di ba ya? Tan kay tugan sa dagan wa ka man payong.
0: Yes, ito kating nagagayin ang uyang ko tas maggabat ani nanay mi sing mga
1: sinagurot. Oh,
0: oh. Nakita na nasing underwear may mga gumot ara.
1: Di ba bagas ta iya?
0: Ano man ani mga dahon ta manariya ano ta manaringin pinang ubra.
1: Magayo man manakit sa bye-bye pero mat bagas ra.
0: Di ba? Mga karong memories mga katropa nga pag uli nimo nagaugan ta sa imo ani itago ro imo nga imo karang bag sa media.
1: Dahon
0: it kasagin nga no sa kami saging ara makaro pa mangin ko ideyahan mo lang bago ini mo mabasa. Tapos ikaw ito halak kagunip bunip rekato sa mga supa. Oo sa mga ruin niya ron yung mga ganas ganas.
1: Sa karsada nga bukod ni simentado kanang pangmengay nga may syempre hubuhop may tubig gidanar mas madugaw para sa supa ro anang kulay ginatampisawan.
0: Pero dati karang pangyan ni ruin diba kung may mga tag sa halata gid dati galing. Ngara nato na realize nga ro mga guhub-guhub galing nga ro karang pangyan.
1: Tagbatsi-batsi.
0: Oo, tag mga may mga gusot-gusot karon may mga kung kato na may mga anak ugana.
1: Yes.
0: Ay grabe tatong kasadya dati kung kita mauna.
1: Yes.
0: Ay, ikaw ra una itigko eh. Ikaw man ako nyari ra una ita. Ano
1: sa tagmaputi pa yung mabago yung magdugaw.
0: Oo. Pero tag nagdugaw ka gon karon mo realize nga ay
1: dapat tag- katinggali.
0: Wa dire. Oh, nagalimang nakit ra.
1: Diba? Sala, tagal lang diskarte dati.
0: Tapos makarag, iniwas-iwasan na ito. Tapos umat ka na grabe, taratong excited.
1: Yes, sa taratong happiness. Oh, tama, oh. Gitman, no? Pero sige ang mga katropa, dati, abi is, tanan kita na kaagi ka, kapin sa barrio ka. Kaya yes. Kung pala simentado dati, Rodagan, kapin sa amon mga katropa. Eh. Asa, ay, makarap mo simentado eh.
0: Agkara mo ma-realize man kano kang yani nga ay what agali dati mako yung ginapangamoy at tumagini ka na ra kasi syempre kung masaira na dawa ga pa man ginatabing nga wa man na gina wa pa man na gina islan ita manami man ang dagan ay ara tagali man na po apurdoy
1: ta purpose
0: oo apurdoy tagali man nagid man ra dati
1: pero okay na takaton no kasi wa kay dat kaartihan kasi tanan kita bitan niya maunga nga nagbaktas doy
0: yes ang isa para pang yani ko may makita ka nga guto kay Jan Mingo di ba bang nagatagutan pisaw kahala ka man ngat-ngat it dugaw nga Indian Mingo.
1: Agwa na ginaupaki.
0: Ay, oo. Oh, oh.
1: Diretso angkit. Agiron.
0: Yes. Diba
1: exciting.
0: Anong ito, no? Istorya natin yung mga katropa. Mix and match yung matana.
1: Wednesday pa nga, midweek pa mga katropa, pero naka-throwback na kita.
0: Yes.
1: Sige na pang Jory man, anak ako ng CEO, akala ko lang, ako lang ang mahilig sa Chinese drama. Kayo rin pala.
0: Diba nakikita, abin naman nung katropang Jory.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero nanawayan ko kung amat kang katropang yan, kung Tagalog, taabi.
1: At nabitinan ako.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba, no? Bulok, diba, mga katropa, bitin?
0: Yes. Sa ginauso-uso mo rin o kasugpon. Ikinahangan ng pataan nga i-download.
1: Makabaon dapat ra. Pero sige na pang Rowen na bye for now. Makipagmarites muna ako doon sa abaw gitaan na
0: quote.
1: Sa mo niya live ka na pang Rowen na may amon man niya live ramon ka niya mga katropa patrollers. Sige na pang Boss William asos nugay yun ka mo. Ay, kaya pang Boss William dito kami pag-istoryahe.
0: Yes, sige
1: na share mo lang na. Paro among tinipon niya may experience.
0: Basi ikaw nga niyo na may imong mga istorya dati nga nagatikang tikam ka nga what?
1: Ay, tumbling-tumbling sa uhot.
0: Dintawaan mo pa man na kami, ano ha?
1: Ilisipon.
0: Pero thank you nga po, karapang Boss William. Ah.
1: Yes, sa makaruna kagihapon. So mga oras mga katropa, impunto, alas stress na sa hapon. So commercial break man, ani kita. And of course, may atan pa kanya 3 o'clock prayer. So magpanumbali, kay programang X-Rated, makataliwan gamang, rupilang ka mga reminder.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
1: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
8: X.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: XFM.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
10: Premium D3.
11: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
12: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium,
12: Premium
13: D3.
12: Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: XFM.
16: Santon Gold Live Testimony.
17: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
18: Santon Plus Gold.
19: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
20: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Balanced diet?
23: Check.
22: Regular exercise?
23: Check.
22: Vision X Plus?
23: Check.
22: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
24: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
25: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
26: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: oras, mga katropa! Alas 3:18 na sa hapon! Good afternoon, mga katropa! Siyempre, manumbali kita ha sa tungkarang programang X-Rated! Ang sagihapon makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda ka mga radyo. Padayon sagihapon kitang naka-live sa tungkarang Facebook page. Yan sa XFM Kalibo 96.5. Oy, kanamiton mga katropa sa makarang pang orasan magmur-merienda. Kasi oras na mga katropa sa merienda time, oras na sa parang pagpamahaw. Kaya mga katropa, mas manami kung may kapartner, gidana kamu nga kape ha. Rokape nga makabuli, gidana sa atong karang ika ayo nga gawas. Rokape mga katropa, nga syempre kapartner sa reka mga init ka panahon. Rumakabulig, makaiwas sa reka nang nagkakagain nga in nga bagatian. Mga katropa, rubagong kape, it yes to health incorporated, Rosanton Gold Coffee Mix. Rayar perfect na perfect na perfect na perfect na perfect. Sa pang-adlaw-adlaw na itong mga katropa para mabaskog kita, may puwersa kita, aga makahuwag kita at mayad ng mga katropa kasi nga ni healthy kita, makaiwas pa sa reka ng mga nagkakain niya yung bagatian sa mga ginakaon natin nga ron, makalikaw kita kahit papaano mga katropa, sandaro magabulig, makaprevent sa ating karang mga nabubatsyagan. At syempre mga katropa, pwede ninyo ra ha maging entry sa ating karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, magtipon ka mo ha. I-try ka ng mga produkto it yes to health incorporated. Ruray ka ng isang blister at Santon Gold nga capsule, isang blister at premium D3 soft gel capsule, lag isang blister at turbo food supplement for men, ag lima. Kasi siya, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron, pili ka mga katropa, itas ang bilog. Kung may napili ka ron, pwede ni mo na ron maging entry. Isugod ha? Isugod ni mo ron sa puti nga sobre ibutang rekatory, imong pangangan, imong edad, address, contact number, proof purchase mga katropa kung ano nga klase nga produkto. Aga, imo ka nga signature do. Atong ka nga drop boxes. Hay makitaan, una ka sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez. Ina ka mga katropa sa Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ag iya mga katropa, sa Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Nga, iya gidana mga katropa, tugpa gidana sa atong ka nga XFM station. Kaya go na mga katropa, magtipo na, mag-abor inyo ka nga entry kasi pwede gid ka mga katropa magadaog. I-try ka nga 3,000 pesos. Ag every week mga katropa, hay may magadaog gid ana karon. Ag syempre kada Biyernes kita karon mga katropa magadraw, masayuran naton kung sin ora aton ka nga uwi na. Kaya samtang wapait Biyernes, tipon-tipon na mga katropa para may chance nga magadaog ag mas bongga ra aton kara perming adlaw mga katropa. Rosanton and XFM libo-libong pa premyo. Hay ro magadaog gid ana kinyo it kasadya. Aga, pwede gina ka mga katropa magadaog it bongga ng mga prizes sa pag-abuton ka nga December. Mabu-abu para mga katropa, sigidas para inyo krang pagtipon. Sige ang hugod gang mga katropa. Ay sa igida na itong worth it tanan ron ha. Worth it tanan mga katropa. May 50,000, wow, ganami to. May 30,000, may 20,000, ag may tig for 5,000 sa pag-abuton ka nga grand draw inakara sa December. Kaya abang-abang ka mga katropa, kaya magayo pa ho pila pa karang bilinugan nagbukon man kamo karot alcance kasi ro tanan nya produkto it yes to health incorporated mga katropa. Hay bukon nya mang naga-focus ita sa pag entry ninyo mga katropa magadaog kamo it mga prices nga ra kumbaga magadaog man sa gyapon kamo kasi naging healthy kamo mga katropa. Aga wa arot it lugi kasi syempre para man kinyo mga katropa ro tanan nya produkto nga ra it yes to health incorporated.
1: Sana
0: oras mga katropa, alas 3:22 na sa hapon. Kumusta ka mo na mga katropa? Nagapamahawon, nagapuro panguy abon. Agro ibay nagahugat yun mag-out kasi nga ni inog out yun nanda mga katropa, makahilay-hilay, makahugag man sa daita, matarong. Bo, matarong kita pa. Aga, syempre bago tanan, good afternoon man anak and uncle Bibot, anak sa tabangka, ano man siya, sa kawaling family, gida na sigurado, gida na nakaplastar, gud ana no, rung mga ginaburbaligya, ro na, mga fishball. Ang unano pa, bawo gid ana sige at ana baligya una. Indi na magutang, bawal ay niya utang maton. Ay pukpukon kuwatan kimor kagaha ang racharo. Naging maisog. Kaya ba't sinil na agaw na yun? Basi kung nagapur pa huway si Uncle Bibot. Nagapur pa mati. At syempre, naman ka sa may Venturan sa Banga. Ha? Sa Palmon Family, gida na shout out, gida na kinyo una mga katropa. Yaman ka sa may kay Tatay Bog sa Badyangan. Hello, gida kimo Tatay Bog. Nakatutok yung Ingala Family. At kay Tix Roldan. O naman ka sa may Backhouser. Kay Lola Merly. Hello, Lola Merly. Lola Didang. O naka sa may Mercedes Village, Yubuswang Kalibo. Shout out, gida na kinyo tanan una mga katropa. Ha? Sa mga naka-monitor sa Dakara mga radyo, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ayan, nakatutok kita na kami mga katropa sa mga nag-road trip, sa mga tricycle drivers natin, sa mga ginakasakuan, sa mga nagagabagaba, samtang nagapurpamati sa radyo. Ay, thank you kita mga katropa. Manami ron, samtang kamuhay may ginahikot-hikot ron na buksigat ah. Oo, buksigat, rin mo karang radyo para magapamati kita na ikaw riya aga. Hindi natin mamalayan niya madali at Ana Raya karang adlaw, di ba nga? Angan-angan, magpatapos yung taray karang adlaw, pilang oras lang, no, mga katropa? Kaya kadasi, gida, nasuliton lang naton doon para mag-enjoy, para magpalikaw-likaw, para hindi ka mo makaagto, mga katropa, sa karang stress, anxiety, and depression. Yung kung sisiinwa kita na ila, Raya, gida, naton karang mabatsyagan. At mga katropa, syempre, naging kapartner naton, ha? Technical side.
1: Sana, oh.
0: Pero aton karang pinaka-cute-cute, gida, nagmabuot, gida, naraton karang kapartner technical side, si katropa. Daddy Lods Noel Estelliero.
1: Sa
0: support money tamon ka nga station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa muman ka nga general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamalawan, pinagidana si tanan. Raamon ka nga big boss Doc Remelito Uya. Kay banyan ka ron anak ng beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, naging kaibahan man natin si katropang Yani. Ag ako mga katropa, si katropa pang menggay, maglilita o matakitakarahin aga ha, same time, same station, same kantropa man sa gihapon mga katropa. At syempre, iamang ron mga katropa sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo!
1: Sana ako!

0: Kuya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon na po UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naguben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3.52 sa hapon. XFM News Break. Ginpag-uwago ng bagong komposisyon at mga komite sa Senado sa idagom at liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian kung si NP lang Senador Gintagana bilang chairperson at mga importante ng mga komitiba. Nagpanguna si Senator Erwin Tulfo sa pagbaton at nagapanguna ng komite matapos Gintagana bilang chairman at Blue Ribbon Committee, Committee on Social Justice at Committee on Energy. Samtang si Senator Bam Aquino rin magpamuno sa Committee on Trade, Basic Education, Science and Technology. Samtang si Senator Kiko Pangilinan Manu Gintagana ang chairman sa Constitutional Amendments, Agriculture at Justice Committees. Si Senator Mig Zubiri rumagapanguna sa Foreign Relations at Committee on Rules. Samtang si Senator JV Rugintagana ang chairman at makagagahom nga Finance Committee at Local Government. Imamano mag-serve nga Senior Deputy Majority Leader at Senado. Gintagana man si Senator Tito Soto bilang Chairman at Committee on National Defense, Security at Committee on Ethics and Privileges. Si Senator Riza Ontiveros rumagapamuno sa Committee on Health at Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Samtang si Senator Rafi Tulpo sa Committee on Public Services, Migrant Workers. Samtang si Senator Joel Villanueva magiging chairman at Higher Technical Vocational Education, Labor and Employment and Human Resources Development. Agintaga naman bilang Deputy Majority Leader. Ibahan sa maging anunsyo, ayrong mga miyembro at Commission on Appointment, Senate Electoral Tribunal, aginagauman nga makaangkon it importante nga papel sa issue it pag-gobyerno sa idagom it bagong liderato. Sa bagong komposisyon ni Senado, iginagauman nga mag-serve nga guide o pagtalakay mga proposisyon nga layi, investigasyon at iba pang mga isyu sa nasyon sa mga masunod nga mga binugan. Samtang sa rugang pagid naton nga mga balita, update man gihapon sa Senado mga katropa, ginapahayag ni Senator Ping Lacson nga pagasuportahan at Senate Majority rupag tagana kay Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer at impeachment court. Sunod kay Lacson, nagapatiro mayorya nga nagakadapat si Escudero sa nasambitan ang papel bangod sa anang legal nga kasayuran ag eksperyensya bilang abogado. Nakatagana nga pagabutuhan ni Senador magiging presiding officer at impeachment court. May kang tanan sa nagapagapit nga pag hearing sa impeachment case sa kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pagid natin yung mga balita, katapusan yung balita. Yung pamalibaran ni House Majority Leader Ilagag Ilocos Norte 1st District Representative Sando Marcos rumang aligasyon nga it mga nagpakilang nga dating bagmin ni dating Congressman Saldi Co. Nga nakabato na it maleta nga may suod nga kwarta may kaangtanan sa ginapahayag nga manumaliyang nga flood control projects. Suno kay Congressman Marcos, hindi dapat tawan it kredibilidad o mga testimonya at gintawag nga fake marines o mga dating bodyguard nga nagpagawa it nasambitan nga mga testimonya. Ginisister karang matcha ginadagahig o mga personalidad sa mga aligasyon. Kadungan it paghangay nga basi pati si Mary Grace Piato sa mga kaibahan sa mga masunod nandang pahayag. Samtang nagpahayag man ro kongresista at suporta sa pagkaeleher kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bago nga Senate President. Sano sa kongresista, nagasaligray nga magiging maayos ro pagpamuno ni Gatchalian sa Senado, magod na katrabaho na naraya kato sa Kamara. Raya nga balita ay ginahatod katon. It Clear Skin Herbal Soap, kombinasyon ng herbal ingredients, glutathione at kojic acid. Gilalimpiyohan at ginadugar impurities sa kagawasan. Ginabuligan o panit kang papution at panamion o skin tone. Nagabulig, ma-achieve or healthy glow it panit. Clear Skin Herbal Soap. Raya man si katropang Ninyo Rogin Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magkaas.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santum Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santum Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Nakuha. Tried Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nation. The one time, nagka-sore throat ko. Wala aginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
6: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.

Nga abala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo ba ng pinaka-

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap siring Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-hooven ka.
0: Ay, oo eh. Ako paya. Kablukay na yung Claire's Skin Herbal Soap. Damo man yung isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire's Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Opo, si Isel Komplikado, ipalam ang tiket. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. At sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan. Sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain, hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Normal oda, kagatibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
11: XFM.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
0: Ang kape ko
3: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Good evening mga katropa. Good evening sa mga katropa natin, yun na ka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta mga katropa rin nyo karang adlaw ita? Miyerkules. Nasa Miyerkules yung anak kita mga katropa, no? Kada si Gonra, atong karang inadlaw, grabe gid ana mga katropa, angan-angan. Biyernes na, angan-angan, ma-day off na naman kita. Aro kita pinaga-exciting part eh. Pero syempre mga katropa, basta sa atong karang programa ka muna katutok, diretso na atong karang pag-arangkada makaroon nga gabi. Magkinaikiay, at syempre magpaurpahugas. May pagwa na ito, no? Atong karang hugas. Kaya paano mga katropa pinamaagi pag sa pagsaot-saot? Magkatao ka ito at ikarelax. Magkatao ito ka ito mga katropa ikatawhay. Wow, gita. Grabe gita man na rin. Siyempre, dapat may energy at anak kita. Dapat may pwersa kita mga katropa kasi nga kinahangan gita natin doon sa pang-adlaw-adlaw para panatilihon na ito mga katropa nga masigla kita, di ba? Aga, hindi na ito mga katropa pangpabayan ratong sarili nga maguyag at akita. Hindi na ito pagpabayan na ito sarili mga katropa nga magminakaral at anak kita, di ba? Kaya dapat punong-puno kita at energy at dapat mga katropa nag-aarangkada kita. Dapat nagkiniay-kiay at anak kita. What ano dapat kita maulihi. Dapat tanan kita mga katropa. Haya, makapaguwa git aron ithugas. Kasi miski kita nga rin gusto natin nga mahugas-hugasan man kita. Oy, good evening, Ani, ha, sa mga katropa nato sa Kalibo Shopping Center. Sa Kalibo Public Market. Yes, is Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan nyo, maabot itatong karang programa. May ay gabi, kinyo tanan mga katropa. Shoutout pagida sa mga tricycle drivers nato rin na mga sweet lover sa mga vendor nato. At sa mga katropa natong pasugod, pag sa nakarang mga ginatrabahuhan, sa mga empleyado nato, ngamog pag mga katropa nag-auguli, magdahan gina na ka mga katropa ha. Sa mga nag-auri hapon, sa mga nagagahit, at nakarang ihapon, ag sa uwat ginakaon, grabe gina na. Sabi mga katropa, buko man itanan, okay no? Pero punta, ginawish gina nato niya, makagampaaw kita, maka, ano kita mga katropa, makataa, makasurvive kita everyday, saray ka nga, ginatahak natin adlaw-adlaw. Anyways, good evening, mananay, ah. And then, Uncle Bibot, ang nakara sa tabang kanuman, siya sa kawaling family, gida, nakadinong doon, ng Eric ng Ivy, ag kay Rexy nga permisuki, gida, ay moron nga, gina-shout at nagapur pa mati. And then, Tatay Bob, sa may badyangan, and then, ito, kanda karapang Dang Villanueva, kanda, sino pa? Hindi ka rapang Ritas. Agar pang Rex Pilay, good evening sa taga Barangay Yawaan. Nagkapinamati gida na ko, no? At pag rated sa papa. Pag-rate man ko sa nakarapamilya tayo ko sa Barangay Yawaan, Ibahay Aklan. O shout out gida na sa family ni Karapang Rex Pilay. Yung kapami gida na katutok na kamonitor, ha? Anyways, mga katropa, umpisahan ginatun ra itarangkada. Umpisahan yung anatun ra ita pag kiniaikian. Commercial break, ano Daddy Lodge? Okay, mga katropa, mga commercial break ani kita. Agon sa aton karang pagbalik, ay waot a ita makapugong sa atong pagkineki ay. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: May namang kodiredok, pwede bala ang santon plus gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang aton santon plus gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa aton santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic ng mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid ba Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin. Nga mayara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes!
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iya nga himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sang imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sinimaimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amunang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
1: The secret of health.

Oras mga katropa, alas 6:24 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong kailang programa nga Extra Drive. Oy, good evening ane ha sa mga katropa na itong nakatutok. Hindi kayo pang Leopoldo Martinez Jr. Saka sa mga family gida na Martinez. Una ka na sa Aliputos naman siya shoutout. Gida kinyo na, tay, kumusta ka mo rin na? Punta okay gida na ka mo. Anyways mga katropa, hindi yun na itong pagpabuhayon pa ha. Arang kadahan na ito na ito na rin kasi kasayod ko gitana nga si Lolo si Lola excited yun ana para magkinaiki excited yun mga katropa magapur pamati gita sa itong karang mga musika ay sige baskugan na rin inyo karang radyo hay maarang kada na kita Bomba Marilo Hano Trulando Birahi Anselmo Kaluta Carlota

world.

7, 15 na sa gabi. Iyag, syempre, padayon sa gihapon kamo ha. Nga nagapur pa mate sa aton karang programa. Iyan sa programang Extra Drive. Pero dali yang haya. Aton ano yung mga katropang putugon. Ay mag-greet ani kita at mga katropa natin iya sa comment section. Kaya kita pang Boss William Masangya. Hello, good anaki mo. Good evening. Good anaki mo. Bomba Marilo Hanot Marites. Ay, si Marites yun. Abinay Luhanot. Si no, ni Roga. Si Gimbay Luhanot. Si Rolando. Si Marites yun. Anak ko no. Ay, sige. Imo at anak ron kaya pang yama-yama. Agira pang Toto Valdizon Escalada. Good evening, gid anak Kimo. Ah. Agira pang Grace Lisuga Kahili. Good evening, gid anak. Agira pang Ariston Natividad. Good evening, agira pang Mengay. Pag-greet man kami iya sa bagay ni Ate Girlie. Imaysay Natividad. Nagagahagid anak ko noit ihapon. Agi nanay Cleotel din Natividad. Agi Christe Berber of Tigbawan. Madalag aklan. Buka na mito, gidara inyong suga. Ano, gidara nilagaha nga ron ay. Medyo pati tarigya sa kagapit bagay. Hugom na hugom, gid ana. Wow, kaya pang Boss William. Good evening, gid ana. Katrapang Mengay DJ in the house. Siyempre, gina-welcome, gid ana kita nga ray. Pasagamat, kinakimo kaya katrapang Boss William. Agay, katrapang. Yam yam, bo. Thank you so much, gid. Thank you, man, Kimo. Si Boss William, ag si yam yam, may iisa lang. Kaya pang Vic, Yabot Gomez. Good evening, kaya pang Mengay. Pa-shoutout, gali. Sa Gomez family, iya sa Aranas Balete. Nga nagapinama. Ate, gidana ko na sa studio. Wow, asin doon. Thank you, gidana ha, sa mga katropa na to doon na sa familia Bota Gomez. Nakala sa may Aranas Balete. Pa-request, gidana ko na imo ita. Kantang Andamaya. Andamaya at te-te-te-te. Charot. Iba matagalit ng mga katropa. Ay, katropa. Leo Leopoldo Martinez Jr. Good evening lang kami may nahidlo man kuno katon si Leo Skingara. Pareho sanda ni Vincent sa la love nyo. Bow, ah, sana all! Ginakahidlawan ni kung nahidlaw, agtuni, di ba ga? Bukunit puro kahambay, I miss you, ngaran! Ay, sige, mapadayon kita at bumumbahan na. Padayon kita mga katropa sa paghanot-hanot at pagkinaiki. Ay, sige, yaman kita, wa. Yaman kita mga katropa. Na uno, siguro ako yung kita dati nga. Rusunatan ako niya itong nga dayang-dayang dugat. Ana. Pero sige lang mga katropa, irikara lang ani kita ho. Alright mga katropa, padayon ka mo magkinaiki ay padayon sa pagbomba, bomba, bomba Marilo. Ano, Trolando, Birahi, Anselmo, Kaguta, Carlota.

oras, mga katropa. Alas 7:49 na sa gabi. Agpadayon ka mo, mga katropang nakatutok sa ating karama programang X-Drive. Pero syempre, mga katropa, dali yang bago kita magtapos, si Great Alay nato, si karapang boss William Marahoy, pa-shoutout. Nga, pa-shoutout lang sa nga nagaburbel lagi agad anak ko at barbecue. Ito ka sa po East New Washington, Auckland. Bago, gina naga hugom gidana ro ano ha bukon ita hugas ha nagahugom ita na nakarang barbecue ro na nagapina aso-aso bukon na miton gidana ra nakarang ihapon perfect kut ano karap pang boss William sa ray karang ihapon na or perfect man sa tungga-tungga hindi na inubrat ana man nga sumsuma no mga katarpa magbakang insakto ha ay basi kung halahugam human ra na aga purwila ta pangakong katapusan bayaran. Anyways, mga katropa, thank you so much kita na kinyo sa nagtuto ka to na umpisa alas 6 hasta sa makaraya ka nga oras. Naging ka-partner natong technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estillero. Sa support man ito, amon ka nga station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man ka nga general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinaginana sa tanan. Raamon niya Big Boss, Doc Remelito Uya. Kaibayon karon na nakanong beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilita o matakita karahinaga ha. Same time, same station. Iyawang mga katropa sa programang Extra Drive na nakaibahan ninyo si katropang Mega RX FM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: The secret of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gali kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kariyo sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sini skin. At the same time, nagapanami sa ato sini mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sini nga brain.
0: The secret of health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: nine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Sakit ng katawan?
17: Mag Santon Plus
13: Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Ay, isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.

0: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
1: Sanzon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: bukol. Eh, pipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: song was brought to you by Vision X Plus. With unique combination of phytonutrients that are popularly used to protect the eyes from damage due to aging and complications. Vision X Plus. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sa Filisa Building ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa saan mang sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM.
6: Matubo gid ang imong abuot.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Sister Pain.
8: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho, bangod sa akon nga tritis, sa itsakit nidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso na sakit, tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga buti ka.
9: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
11: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
12: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Lydia Abdon, taga Bisinta Ono, nagdaog sa Rekke sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Madam Ogit, salamat. Dok, Remilito, hoy. Gani, kamo mag-intra na.
2: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue XCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
4: Nga, XFM, kid!
15: Inami ang music, ah!
4: Nga, XFM, kid!
5: Ay...
15: Wala ka lang yung music pagkatapos mag-top-up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Wala ka lang yung mga DJs nila.
16: Wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X. Simply...
4: May how, kid, dapat?
17: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
18: Dibo!
17: XFM 87.5 Sagay City.
19: XFM time. It is now 9:01.

0: Line.
1: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Gurmigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya efekto sa akong kang Sis the Pain. Pero si Jassy, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sis the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbilis sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Gano kagabun ah. Oh. Okong igong-igong.
0: Good evening, people of the world. Mabuhay.
1: Good evening.
0: Magapalaig na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Nakaupon nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na LL pa.
2: Wow ha.
1: Pika pa ko bie.
0: Lips to lips.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
1: sang June 17, 2026. It's a Wednesday.
0: Doa pa lang kadlaw antes ang sweldo wala na bilin.
2: Ba, tuod.
0: May nag-abot naman.
2: Pasi nag-murmur kaguro.
0: May nag-abot naman.
1: Nga? Yes, I know.
0: Monthly amortization. Kumakayod para sa utang. Ikaw, ako kumakayod para sa utang. Ikaw?
1: Kumakayod para mag...
0: Lalaki?
1: Ha?
0: Mang lalaki?
1: Mag-murmur eh.
0: I-welcome na ang tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in na sa tanan nga XFM Radio Station sa Bilog nga NIR kag Panay Island. Mga taga-Bacolod, nagpamati ka mo sa XFM 103.9. Upod na si katropang...
1: Chris.
0: Correct.
1: Thank you, Chris. I love you.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Wow, thank you, Papa.
0: Sa Kanlaon, batian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Oh, talaga.
0: Sa San Carlos, mabatian kita sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct.
1: A.K.A. Samurai.
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex
0: Janre.
1: Oh, nabusal na ina sila nga duwa.
0: Oh, sila nagabulos-bulos. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Kuya Jay
0: Noel. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Dahil lang, ang balya deo. Good evening, sir. Hindi kami gali maka-hook up, sir, kay mag-silo kami transmit.
1: Wow! Sino na?
0: Rojas.
1: Ah, okay.
0: Mabuga sila ko na 1 million watts.
1: Wow! Sana all. Halong da, Neil.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shamin.
0: Kuya Jay.
1: Oh, okay, sa Antique. Nagalit si Kuya Jay.
0: Oo, oh, si Shamin niya sa Kalibo na yan.
1: Okay, okay.
0: So, kompleto na ang tanan nga XFM station sa Bilog nga Negros Island Region kag Panay Island. So, maumpisa kita sa pagbalik namon. Sa mga gusto magtawag, pwede nyo na masay mga amon nga mga numero. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sinabi ko, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Normal oda, pagkatibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Pili na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropamo.
1: Exciting. Famous tayo.
0: Ang phone bala programa ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag-ara man ang Santon Plus mangustin kag malunggay capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. 44 minutes after 9 o'clock, napanawagan na namon ang mga mapawalwal sa amon program.
1: Ang ginakaklanda.
0: May dala pa konsensya para sa to ang ginbulagan si asawa. Gusto na makipag-uli pagkatapos nga maistorya kami ni Dolphy.
1: Nan, amugid.
0: May ara siya sing realization siya nga kabuhi. Nga basi pa lang mag-workout liwat ang ila relationship kung baguhon niya na ang iya kaugalingon.
1: Yes, of course. Kag baguhon niya man ang iya nga style eh.
0: Kung may baguhon ka ba, Dolph, sa imo kaugalingon, ano?
1: Ay, baguhon ko ginihan ako nga sex organ. That's it.
0: Ako, mumuna bala.
1: Tood ka.
0: Gusto ko ang kadakon sa akong do para siya bala sang halo.
1: Ang grabe ba?
0: Ang lusong na bala, ang ginano sa lusong na, ang dako-dako.
1: Ang ginabayo-bayo.
0: Ang arang microphone na lang bisay mo atubang una mo na kadako.
1: Wow, ah. Si ang... Kariponait.
0: Dako ba sa ulo sa bata?
1: Ano-ano malang man?
0: Sa totoo ng Dol, may dulunggan lang isang totoy.
1: Mm-hmm. Oh. At yung German Shepherd. Ano mo lang man?
0: Kudako eh, no?
1: Oo eh. Maano ka pa, mabutan ka pa sa Guinness Book of Record.
0: Ano, Dennis?
1: Jenis?
0: Bu Jenis!
1: Sige, hindi naman pwede sa Guinness Book of Record. Sa Jenis kaya eh.
0: O, di ba? Ara naman sa, ara naman sa.
1: Hindi pwede kayong bintawa.
0: Luwat, ano? Ano?
1: Guinness Book of Record.
0: Di ba?
1: Guinness.
0: Di ba, Dol?
1: Hindi kayo pwede kayong binto.
0: Sana ako. Nalipat na lang ako sa kanyang palawa. Di ba, mango ito, tani? Wala na na-blanggo na ko. Wala na na-dula na.
1: Ah, sige na lang.
0: Sige na tatugani.
1: Matumduman mo ginakaroon.
0: Ikonek-konek ko pa naman tani, no? Ay, hindi. Arang dumduman ko na. Balaan mo, Dolph, ang mga gagmay ko, no, Dolph? Amo pa na kuno ang mga chick boy?
1: Mga aggressive na yung mga gagmay, ya?
0: Amo pa na kuno.
1: Pati ko na, ya?
0: Grabe, ginakuno sila po, uyabon, mga gagmay. Amo't anong ilang yung ginapakibato man?
1: Ha?
0: Nga may mga sikaka man sa ilan, no?
1: Oo, eh. Kayo,
0: isang gamay?
1: Wala man na iya sa padako-dako o kung sa pagamay-gamay, ya? Sa performance man na iya.
0: Ang sa ako naman, ya, ang pinaka-importante, mapalipay mong babae, hindi lang sa muna abutan.
1: Correct.
0: Nga rin kung mag-updanay ka mo, balarang kampante siya si mo. Gamay-gamay lang da nga punchline mo, makakadlaw mo nang amo na ang weakness ng mga kababaihan mo. Ilang binagit kong daw komedyante ka. May kilala ko gano'y laway-laway na, pero ang iyang nga nanubya.
1: Sense of humor.
0: Ang iyang nga nanubya, Dolph.
1: Mm.
0: Alaway man.
1: Matuwaan ganin ni Snow White ang mga duwindi.
0: Lain naman tuya kay Snow White ang duwindi. Lain tuya kay ang duwindi to mo tuyang iya ang nagabulig sa iya, ya, di ba?
1: Wa yo man ko na ba sa duwindi.
0: Oy, taka balo no kay.
1: Amugit
0: ya. Kay ginsulat sa libro.
1: Correct.
0: Oy, tanto ko balo ko basi ginapait sa duwindi to.
1: Oh, yeah, ano? Eh. Ang ipagwa lang to yung prinsipe lang to iya, di ba?
0: Kaya sa ngayon mo yan. Pati ang mga duwindi dalasawa ba?
2: Oo eh, pati pag ito lang Frog Prince bala.
0: Oo, oh, ano to yung Frog Prince yan? Ah,
2: wala pa to sa iya ka tigbay. Doon sa pagka Prince nga gwapo, yun ang fight ito sa iya ng pata. Amo to ginayo sa ang pakain.
0: Basta
2: na fights na naka, hindi mo ko pa balikon sa pagkapaprinsipe.
0: Bali ang istorya sa Snow White na, itong Frog Prince,
2: Ang Frog Prince, gito yan.
0: Alay mo na yung, abi ko gani, ang prinsipe na himo, sing paka, amo na.
2: Kung sa bagay.
0: Di ba? Oh, wala ginagbasa sa istorya ni Snow White.
2: Isa mo na Japon nga prinsipe nga pangalian siya. Kita mo, Prince Charming, Japon nga lang niya.
0: Ito sino to nag-kiss siya sa lips nga nakabugtaw siya?
2: Ha?
0: Sino to nag-kiss sa lips nga nakabugtaw siya?
2: Si Kwan Tuya, si Sleeping Beauty. Ah,
0: Sleeping Beauty, to gali iya, please. Pero gandong ka man sa imo ko galingon nga sa ulihin mangin Barbie ka man.
2: Barbie luck.
0: Arap lang mga munyeka na balanggag. May nga Barbie yung na-display sa mga supermarket. Balang, color pink.
2: Great, suha ko munyeka sa makukulam ko Barbie gitman. Ragdal na pala ginagamit nila.
0: Hindi, ang ano ginaya. Ang ginagamit gina to sa mga ano. Mga, sa mga manughiwit.
2: Ano?
0: Amo na ang mga tsaka ng mga munyeka na ginatugtog sa dagom.
2: Kundi, kuhan na lang.
0: Ano?
2: I-level up man ka mo.
0: Nga ano dapat?
2: Manikin na lang para dako na
0: ko. Hindi na madutlan sing karayo maga mo na.
2: Ang manikin?
0: Uwa, katika-tikas yun na. Tingnan mo, may harap bala bag-usubong bala?
2: Ano?
0: Ah, do tawo gyud mo
2: ba? Ako ng sex doll. Dira kami na sa muna do telang madakpan ni ano. Balon tan naglagman ni Cody.
0: Pero ang ara bala mga butang bala legitimate na bala sa Japan, may shop gina bala sa
2: may
0: mga
2: shop
0: muna.
2: May shop gina para no? Sila oo.
0: Naagyan ko to wala ko nagsulod kay base may mga kilala sa akon.
2: Ato pagpa Japan mo.
0: Oo.
2: Kami agad ni eh, nagsulod gid kami tuya.
0: Ikaw mo na iya.
2: Pag ano kita bala? Kung sa bagay, pag open ginablas ang isa man to ka mall sa Bacolod.
0: Abi ko sa Japan. Wala naman to.
2: Oo, sa utso-utso bala. Bakit ang pangampangan ko ba itong lumpat-lumpat nga, ano?
0: Ha, dude?
2: Oo.
0: Si Umok man, Umok.
2: Umok siya, daw rubber siya, tapos nang yabi-yabian man siya sa punta, da bala. Baga tumbo-tumbo man ang pitsuriking mo.
0: Oo, yun mo ganyan. Nakabakal ka, wala.
2: Ha?
0: Wala ka nakabakal.
2: Tani, galing kaya mo man ito pag-raid bala.
0: Ang akon to yan, natilawan niya itong pagpapromo sa Bacolod pata.
2: Nga
0: atong ring bala nga may bulitas-bulitas.
2: Ah, okay. Oo.
0: Tapos di battery siya dul. Pag on mo, vibrator galigi.
2: Dokwan siya ka. Isang tang mo man siya sa imo nga. Dasun, maano lang siya, magiyo lang siya nga iyaya.
0: Siyempre, on mo man eh, may boton.
2: Amo na ganing aboton kapit-sap. Galalain ko to mo. Nalagin kami madakpan niya.
0: Kamanyak si Mudolf, no?
2: Malaki iba kita ni Cody. Yang, ano nga ito? Midya po.
0: Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line sa SmartCard TNP.
2: Sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. Good evening, caller.
2: Hello?
0: Hindi lang. Check taan na loudspeaker ta ka dali. Mayang gabi.
3: Mayang gabi, Troy.
0: Okay, dahil lang. Isulod ta ka sa ano ha?
2: Sa garapon.
0: Mayang gabi, Migo. Batian mo na kami. Hello? Ay, hindi siya kabati. Hindi lang yun. Luwat. Migo, mabatian mo kami, hindi. Ah, hinahinay.
2: Hinahinay sa iya, oo.
0: Hindi pa yung loudspeaker, be?
3: Ha?
0: Hindi pa yung loudspeaker.
3: Why, Troy?
0: Ah, dahil lang. Dahil lang yun, ha?
2: Sige, be.
0: Oh, Ariam, batian mo kami.
3: Batian mo, Troy.
2: Ara na.
0: Pangalan?
3: Duplo.
0: Si?
3: Poklo.
2: Pampamatian ko, puklo? Oo. Puklo sa nga, no?
3: Dali lang. Troy, taga Huay Troy.
0: Dali lang, Gidbla. Ano, Gidbla, ang pangalan mo? Gaya kami sang tarong ang pangalan. Oo. Bigay, hindi namon maintindihan.
3: Puklo.
0: Ha?
2: Puklo, Gidya?
3: Puklo.
0: Putlo.
2: Oo.
0: Si Putlo. Putlo, P-U-T-L-O.
2: Hindi pagsuli, ah.
3: Putlo, Troy.
0: Ay na, ano man na,
2: ano?
0: Ang ano na lang, Biang, imo pangalan nga nakaregister sa birth certificate, me?
2: Ano bigay ngalan mo?
3: Poklo.
0: Isa pa na karoon ka sala ka pangalan, hindi ka pag-i-entertain, ha? Ngalan mo nga ang sa birth certificate, Gid.
3: Poklo, ganit, Troy.
0: Ay, hindi ko yung mapati, ah. Buta, hindi na ako mag-istorya sa imo, ah. May ngalan ka pang iban, wala.
3: Ano lang ganit, Troy?
0: Ano ko nung pangalan niya ni Man?
2: Oo, Man.
0: Na, ano ni siya? Taga-diin ka?
3: Uway-uway.
0: Di nang uway-uway naman nga lugar.
3: Babaw sa tindin mo.
0: Ha?
3: Babaw sa tindin mo.
0: Ah, wala kami katultol. Taga, ano ka guro? Taga Mars ka. Sunod ka na lang, ah. Do, kulang-kulang kay Imoy, ah. Are, oh, line number one, good evening.
2: Hello.
3: Hello, mayang gabi.
0: Mayang gabi. Pangalan?
3: Jason.
0: Taga din si Jason?
3: Taga Kalibo.
0: Kalibo, Aklan. Liyong lang ko, sir, mute sa imong radyo, sir.
3: Akin, paalam ko na lang gani. Ako nga radyo pa, dire lang po sa cellphone na mapitang.
2: Ang muna gani, ang imong cellphone, painayan mo man.
0: Ang hindi pag painayan ang cellphone, I mean, ang radyo.
2: Ang imong headset.
0: Okay na. Sa cellphone ka lang pamati, Migo, parang batian mo direct mon nga. Migo, pamati iadang imo nga cellphone kay para makasabat ka dahil sa mon pamangkot.
3: Okay, okay. Oh, sige. Nalakon na, ano na gusto pamati sa anong sa cellphone.
0: Oh, Jason, pila na edad mo?
3: 32.
0: Okay, sa diin ikaw banda dyan sa Kalibo, Aklan?
3: Dari lang ko sa Andagaw, ah.
0: Sa Andagaw. Lapit
3: Andagaw,
0: lang.
3: Andagaw, Kalibo.
0: Lapit lang gina sa town proper sa Kalibo.
3: Oh, lapit-lapit.
0: Ah, lapit-lapit. First time mo mag-join sa Amon program?
3: Oh, time ko.
0: Makaintindi mo lang ikaw sing hiligay nun.
3: Ako, baluman ko niya mga aklanon mag-Ilonggo. Pero ambot lang ang Ilonggo kung kabalong sa aklanon.
0: Ah, hindi tamon ka maan dyan.
2: Oo, hindi ko yung kabaloy, ah.
0: Dalong-dalong. Dalong-dalong. Kaya mo
3: yung mga Ilonggo nga, ano? Kaya mo yung mga Ilonggo nga kato sa aklan. Yung karugay na. Pero wala gapong kabalong nga kinatudloan manamon.
0: Mabudlay, Gid. Kaya ako, dugay mo ko sa Burakay. Dugay mo ko sa Burakay isang una, pero hindi kikuya kabalo mag-akyanon, Gid.
3: Gani.
0: Oo, oh, so...
3: Kalawang-luwang nagagugagug sa ugan-ugan.
0: Naka. Mali. Intindihan mo.
2: Wala, Gid. Wala. Pero first time mo ni, no?
3: First time ko.
2: Jason, may inisi...
3: Kasi, Gani, ginalantaw ko ang ano. Ginalantaw ko ano. Mga live. Ano ka rin ako ng...
2: Live ano, naman?
3: Ano ba yung station sa XFM, oo. Oh. Okay. Hindi patropa lang hindi kinamention mo. Wala, ano.
0: Ha?
3: Wala sang ano ba lang ang lugar, oo. Oh.
0: Ah, oo. Okay, balaan mo ang amon nga program, mabatian sa Bacolod, mayara man kami Cebuano nga stations. So that is why hiligay nun ang amon ginagamit. Kaya may mga Cebuano man nga hindi man makahangop sa straight nga hiligay nun. Gid. That is why kung kaisa ang amon nga Ilonggo, may mix ng Cebuano. Amon na...
3: Pero na-mention ni mo, sir, nga ano? Pero na-mention ni mo nga... may live ko mo sa Facebook. Ano na inyo? Ano? Kaya gusto ko kami makita sa Facebook.
0: Okay. Ang amon niya nga official nga Facebook sa amon program, amon na ihambal mo lang Troy Tisoy. Ay, ihambal. Type mo lang Troy Tisoy 2.0.
3: Oh. Ah, okay.
0: No, Troy Tisoy.
3: Kaya ka hapon, nga, ano ko, yung search ko nga sa Vivo, wala ka mga live dito.
0: Oo.
3: Ihambal ko din nga, Troy Tisoy 2.0.
0: Muna, makita mo kami dyan. Nag-live kami dira sa amon nga Facebook page. Nga daw, na-intriga. Okay. Na-intriga kagit sa amon nga mga itsura. Hindi man kami magpaperdi, ha? May itsura man kami.
3: Hindi,
0: kay
3: balan mo. Hindi lang sa boses. Gusto ko makita ganyan yung mga daw kung man entre sa pilagatlong magsubaganay bilang kita din magsubaganay
0: ay hindi kadya maluya kagidya sa amon sa dalalayon.
2: Daw, ano man ko, ah, kung makita mo ko daw si Pia man ko.
0: Si Pia?
2: Horseback.
0: Makita mo kami sa FB Live, isang lilion mo subong makambal kagit nga, ah, pwede na. Kung maka-addo sila, maka-addo sila sa Kalibo, ilibre sila namon, paka-addo sa Boracay, ah.
3: Ay, wait, yes.
0: Pwede ba? Pwede.
3: Kami ang mga klanon, nag-alawid kami, mga pre-tator ko po raka, yun ang problema.
0: Ginapangita, o ganing ako nga tin ID, Baladol.
2: Oo.
0: Kay sa Boracay, hindi ko nakakuha sing tin ID mo. Mm-hmm. Amo na dapat i-present ko sa JT Port para wala na kubayran environmental fees sa Migo, Jason.
2: Magsunod ka
0: Jason,
2: sa Boracay.
0: No? Kung taga-akyan, taga-aklan, hindi ikaw.
3: Oo, ay kung taga-aklan ka, ma-i-minisyon mo lang ang araw ka gamay. Nag-aapot sa tagaha, wala ka na kahit bayad ka ron.
0: Oo, oh, kay Suryahon, mga kamigili Japon sa nga Akianon, di man tajamong kasabat, kay Lidol, disqualify mo sa
2: Japon. Eh, kung pwede, matagalog na lang ta?
0: Hindi Tagalog, kita ya dito. Matagalog,
2: okay,
0: kita.
2: Oh.
0: Hindi kay sa JT Port, ante, para sa sakon, mayara ko sing tin ID, nga ginisyo sa Boracay, Malay, Aklan. No, may tin ID ko. Pero pag sulod mo da sa JT Port, ang mga naghahatag da sang ticket, Baladol, isuryahon ka man na nila kang Akianon nga language. Si kung magangangaga ka to, disqualify.
2: Ah, okay. Mayo ka pa gani kaysa Mayo gani kaysa port kay ga ka to, ya.
0: Sa din kayo?
2: Jade Court.
0: Nahidlaw naging ko pala sa Boracay, nakakadto ko way back in year 2024, guro to 2025. Nakadaog ko sa raffle, nakapaburakay ko. Nan. Tapos, mga 2000, ano guro, Dolph, no? Daw 2007, 2009, daw dira ko sa Boracay, gaubras ang una. Sa ano? Sa hindi ko na lang paghihambal ah.
3: Sa total mga pero wala ko sa Boracay.
0: Ay wala pa ikaw kakanto sa Boracay pues. Kay nagkilala ay tatatlo, pulihan ka namon sa Boracay.
2: Correct. Subong pa lang pulihan ka na namon.
0: Ano gali work mo Jason diyan sa Kalibo?
3: Ako no work.
0: Oo.
3: Sa hotel lang ko nang trabaho.
2: Oh! Room boy?
3: Ano po?
0: Room boy ka?
3: Ay, hindi. Sir, sa reception. Reception ko.
0: Wow! Hindi man ikaw dito nag-work sa hotel nga amon gin partihan sang last December?
2: Oo.
3: Diri sa Kalibo.
0: Oo. Oo. Ang hotel to gani nga sa entrance niya may 7-Eleven.
3: Ah, okay. Pwede naman mention ang pangalan.
0: Oh, pwede lang. Oh.
3: Ang Marzon. Ay, hindi. Wala ko sa Marzon.
2: Amo na siya. Amo na siya.
0: Ang may 7-Eleven gani, i-entrance? Mm-hmm.
3: Oo, amo na. May 7-Eleven.
0: Anong ngalan? Anong ngalan?
3: Marzon.
0: Oh, naamo na siya.
3: Marzon Hotel.
0: Oo, kay... Memorable na sa amon kay...
3: Wala ko daga obra. Wala ko daga sa Marzon. Sa ibang kaya nga hotel sa obra.
0: Memorable na sa amon. Memorable na sa amon ang hotel nga na kay sa guardhouse pala nga daan. Type na ni Dolphy yung gabantay.
2: Oh, hindi. Ang waiter.
0: Ang waiter, gali. Kagsamo na ang hotel. Si Dolphy, una-una yung atin Christmas party sa XFM kami, mga extrang hero kami. Kay bago lang kami hire, una-una namo na Christmas party, naka-attend sa XFM kami sa Kalibo, Ginhild, nakadaog siya 20,000.
2: Memorable, ginay kayo sa akon.
0: Pagkatapos, bida-bida, gin sa saot-saot, gin siya ka nag-wig-wig, pagkadugay-dugay, pagsaka sa kwarto, nagtaas iya BP. Habang yan namiyon, kung ginaya kay Bangkubag, ulan tayo nga daan, yes. Opot sa ilay, ya?
2: Dutayan. Oh. Ano mo?
0: Dutayan ka, ma?
2: Dutayan pa kung mamiringan. Ganang kay Siga, pang suga.
0: Ay, kasadya. Ah, sir, sa edad mo, sir, 33, Sir Jason, laka pa nobya, o kung may asawa ka na sa unang ginbulagan?
3: Naka-nubya na ako, mga duha pa lang ako na-nubya sa bilog ko nga sa buhay.
2: Bro, laka pa asawa?
3: Wala, nubya lang.
0: Manami man bala na akong single ka pa Japon sa edad na 33. Kaya nga, ha, kita nga mga lalaki, Migo Jason, kung makapangasawa, gid man kita like mga tag 25, 29, tapos edad mo 33, hindi pa man naulihi ang tanan. Makabira ka pa na mga duwa, guro.
3: Kaya ambal nila, lang sa kalendaryo, ang sa mga video.
2: Uy, ala, bisan.
3: Ang panuyaman ko. Sabi sa pinapangita, ako man na ginatawag nga, ano,
0: pero
3: pero swerte
0: swerte ka gani kay nakalabot ka pa 33 nga single
2: gani.
0: Mabalaan mo lang guro akong love life guro, 18 pa lang kuya, may live-in na kuya mo dol ga. Direkwalin sa una sa sagay.
3: Yes. Mga edad ko 18 para balik ko mag-edad.
0: Hindi gali. Hindi gali.
3: May narubala, may mga ano na po.
0: Hindi, malain gali. Malain gali, Migo. Kung 18, dapat sa edad mo na nga 18, since nga nag-adult ka, asa mag 33 o kung mag 40, balbal ka gin nga balbal, mayo gin.
2: Wala ka balbal ka na gin man.
3: Nakabalbal na pigman.
0: Saging na, saging ibalbal mo.
2: Dugay-dugay na to.
3: Ano, dugay na pigman naman na ganun nagtawag.
2: Mga pila na katuig nga wala kakabalbal.
3: Siguro mga isa na pigman katuig.
2: Ay, isa katuig. Ay, gusto mo nga balbalon mo ko?
0: Mapabalbal ka lagi, Adolf, yan,
2: oh. Oo, eh.
0: Ano gusto mo ibalbal sa imo, puso ko kung guna?
2: Ha?
0: Puso ko kung guna?
2: Ang lusong.
0: Lusong. Ang lusong, kwan, NG?
2: Busong.
0: Ang lusong, kwan, NG?
2: Ah?

0: Siap balik.
1: Ay, hindi ko kasampot ah.
0: Lo.
2: One year ka nagali, wala amigo, kabalbal na. Pero ang pinakalaway mga relasyon, ang una, kaduha mga nanubya.
3: Ang ikaduha.
1: Ang ikaduha,
2: Kit. Pinaka mga tuig.
3: Wala nga naglambot man kami sa mga katuig. Nagaling ka nagpa-Manila sa pamalitaan. Kung lang may iba na sa ganito sa Manila.
2: Nugon ba? May gwapo ni Sagong Rudolph. Kaya hindi man naman baton ang hotel. Kung siyempre sa
1: front, sa reception.
2: Sa reception pa siya.
1: Correct. Oh,
2: may gwapo ni. Pila height mo, Migo, Jason?
3: Ang height ko? Five-six lang ko.
1: 5'6"? Si taas na
2: taas
1: na.
2: Pila ang loy-loy, Son? Son, pila ang loy-loy?
3: Loy-loy.
2: Ah, wala ka loy-loy. Gapilit lang sana daw panit. Pero gintimbang mong imo itlay, tupong man siya o kung bangian.
3: Sa una, wala siya katupong. Puro gintagaan ko gigatayin para magtupong siya.
2: Wow! Ah, hindi mo na siya pwede matupong.
1: Ginano mo para matupong? Ginano mo siya nga nagtupong?
2: Aging pa sop-sop niyang galaylay sa akin.
1: Kaya ako ba na kabaluan ko na magtupong sina...
2: Ginano mo pagpatupong ko, no?
1: Oo.
3: Ang ano, sir?
2: Ginano mo ko na pagtupong?
3: Nagkasaluda.
2: Diri sa cellphone. Sa cellphone, pamati ka pamati. Sa radyo.
1: Oo.
2: Ginano mo?
3: Hindi, paano ko nagkasaluda ako radyo.
2: Oo, ginano? Are, batean mo kami? Batean mo kami?
1: Hello?
2: Ah,
1: kakadula sa?
2: Hindi sa manugit kung ginano ya pagtupong.
1: Oo, gani man. Kaya tayo tuluan ko sa mo.
2: Hindi na pwede matupong dol. Kaya kung i-ano ka bala, ano tawag siya na gani? Mag-apply ka gani? Arang tawag gani? Mag-medical gani?
1: Oo.
2: Kinang lang hindi na siya magtupong.
1: Nga man.
2: Kaya ginamuha mo na isang doktor o. Doginobraya, timbangan ng bayan.
1: timbangan ka ng talaksan. Ano?
2: Pag magtupong gani mo na o, disqualify.
1: Pwes. Dapat ang mga lantaw na siya ang naga-Santa Cruzan bala.
2: Para?
1: Siya ang kakilala ka na kay Reyna Justicia.
2: Wala.
1: Ang naga-uyat ba sa timbangan na mo na o?
2: Oo. Oh.
1: Ang mga si Reyna Justicia.
2: Ah. Damokin na bala, no? Manang hindi uwi gusto mo pareho sa imo. Dahil lang tawag ganda si ano ha?
1: Tawag ganda si Jason.
2: Wala sa guro pang tawag ba? May ari tayo pang tawag sumong. I-dial ko lang sa piyakalinya.
1: Jason, tawagan ka na mong liwat ha?
2: Namisuryahon si Jason, nakikasabay sa aton ba? Basta kasabay na si Jason, bisa na sa alas 12, pakita ko lang
1: music
2: music.
1: Ah.
2: Pate, ka na sa ilang music nga na. Ara. Tawagan ta sa... Oh, pabalo-balogin nga nakapalod to ba? Ay. Jason?
1: Oh, may hinggap eh, Jason.
3: Ano lang ko, sir? Hello?
1: Oh, oh. Ano, Tani?
3: Sir, ako ni sir, si Jason. Matawag na ako liwat. Sir, kami nag-call dati sa telepon. May nagpa-assist pa, oo.
2: Sige. Karoon na lang. Tawagan na lang liwat.
1: Oo. Oh, oh.
2: Namati ito sa imo.
3: Nag-call dati, sir, nga, no? Ano sa ano? Nakakasit
2: lang ko sa'yo tawag. Okay. Sige. Bye-bye.
1: Oh. Salamat kay Jason.
2: Oo. Oh. Hindi, ang nanawag doon siya, nagpamati man to sa radyo to.
1: Oo, oh. Nga gitawagan sa nga nakabati siya.
2: Kaya Jason, nagitrainta ka na imo, yaya kay Troy, kay Dolphe. Malungkat ka ng imo, nga ano, okay. Yung kabuhi.
1: Amo kinapagsilinga, malutgutan ka, kid. Nadaan yung pinanakatuwig na wala ka katilaw.
2: Ah. Buyan niya na kung nagalagom na mo.
1: Amo ko siya eh.
2: Malanggit om na bala.
1: Amo na siyang inatawag na from brown to violet.
2: Oh, 10 out of 10. Pati anta ka ng time check ka muna ha.
1: Oo. Oh,
2: kabad bala sa imo di bala na pwede.
1: O si Nog Siling.
2: Nga nga may una ihaw.
1: Ti ano man gali?
2: Dapat ano 10:07, 10:09, 10:00.
1: 10:10. Ano sa sun sa 9 now?
2: Babalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Saan si Katropang Dolphy lang ka?
2: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Bakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo, gradolong sugat sa Eskilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka pa.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Woo!

0: Astaga, lagi lang ng kabuwi, kuya.
1: Lipot na lang kandila mo, Dol.
0: Ko sa baga, lipot gani ang kwan, kandila pa.
1: Nagapadayan ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
0: Kagi mo man sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, cod, cinnamon bark. Tumangit ka namit sa Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang Yes 12 products sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Hello?
1: Hi, good evening. Pangalan?
3: Melvin po.
1: Again?
3: Melvin.
1: Pakitanggal, pakipatay ng ano, ng loudspeaker. Oo. Sa cellphone?
3: Wala nga galop.
1: Naka-earphone.
3: Wala.
1: Sige, lapit-lapit lang konti yung bunganga sa mouthpiece, ha? Ulit, pangalan.
3: Kagating ko ba yung cellphone para marinig ko po?
1: Tunlin mo. Pangalan mo ulit, sir. Pangalan.
3: Melvin po.
1: Melvin.
0: O, Silay City?
1: Hindi yan Bakulod yung Silay.
0: Oo, Silay is Negros.
1: Yeah, Bakulod, iba naman yan. O, bakit Tagalog ka nga pala, Melvin? Saan ka galing? Sa Maynila din?
3: Sa Quezon po.
1: Oh.
3: Actually, sa Quezon din ako pinanganak po. Tapos, kung 3 years old ako, dito po ako nilipat ng aking mga magulang sa Bacolod po.
1: Silay.
0: Saan ka ba talaga? Sa Bacolod o Silay?
3: Silay nga po, Silay.
0: Oh. Kaya nga, Silay.
3: Silay, isa lang po.
1: Hindi. Iba yan, sir.
0: Bacolod City is Bacolod City.
1: Yeah.
0: Silay is Silay City also.
1: Bacolod is the Lone District of Negros Occidental. Tama, Dol?
0: Yes.
3: May sabi ko kayo ng magulang kung dito.
1: Mali nga. Huwag mo nga i-ano nga na mali talaga yung magulang mo. Iba talaga yung Silay sa Bacolod. Makinig ka sa amin kasi mali yung magulang mo.
0: saan ba kayo sa...
3: Pagpilitan ako ni mama, kuya.
1: Aha.
3: Pagpilitan ako ni mama.
1: Ah, huwag kang matakot. Ako ang gagalit sa mama mo, ah.
0: Ako ang gagalit sa kanya dahil...
1: Mali.
0: At saka si Linon kami.
1: Oo nga eh.
3: Problema po kapag magalit sa inyo. Kung kayo po magsalita, pagkasal pa
0: rin. Saan ba kayo sa Silay? Saan kayo sa Silay?
3: Ang Silay, actually po, hindi ko po maalala. Hindi po kasi ako lumalabas dito ng bahay.
1: Hindi lumalabas.
0: Hindi kayo lumalabas ng bahay niyo. Ano bang malapit na establishment sa dyan sa inyo?
1: Yung naalala mong establishmento?
3: Dito parang, ano ba, parang dito, parang binalbagan po.
0: Uy, malayo yun. Kasi ang Binalbagan sa south.
3: Hindi ko sabihin kasi nakapunta na ako doon sa Binalbagan.
0: Kaya nga,
1: ito, yung tinatanong namin, ano yung establishmento na naalala mo pag namamasyal ka ng Silay?
0: Oo.
1: Name ng establishment.
3: Okay. Parang nakapunta na po ako sa mga mall. Mga ganun. Ikaw po talaga malalo. Sorry po.
0: Wala naman mall dyan sa may
1: meron,
0: ano.
1: Meron. SM. Merong mall. Opo, SM Hypermarket.
0: May hyper. Pero hindi siya mall.
1: Mall na yan sa kanya kasi po, SM yung pangalan eh.
0: Sige na lang gani.
1: Opo. Alam mo, Melvin? Melvin, makinig ka, Melvin. Melvin, makinig ka. Alam mo, ang gulo-gulo mo, ha?
0: Oo.
1: Naguguluhan kami. Paglapit-lapit ka lang sa amin, mabubunggo ka talaga namin.
0: Kasi yung Binalbag... yung Binalbagan kasi, Melvin, sa south yon.
1: Oh.
0: At saka yung okay. Silay is in the north.
1: Oo, oh, yan. Oh. Yung nagsasalita pa north. Yung nagsasalita pa north.
3: What? Oh, no.
1: Oh, no.

0: Nagtatrabaho na po ako.
1: Ano work mo, Melvin?
0: Minsan kasi sumisigwan din ako sa mga tubigan po. Minsan sa, ano, sa school, mga ganyan po.
1: O sige, makinig ka muna. Huwag mo masyadong damihan yung sagot mo. Isa lang yung tanong ko eh. Anong pangalan ng tubigan na pinagtatrabahuan mo para malaman namin kung saan ka banda sa Silay?
0: Water shop yata.
1: Oo nga, yung pangalan nga. Ang tanga-tanga naman ito. Pangalan ng...
0: Actually, bago na po ako.
2: Ang pangalan ng tubigan. Ha?
0: Inakabahan po ako.
2: Huwag ka naman kabahan. Hindi naman kami...
1: Gusto mo dibdiban ka namin para mawala yung kaba mo?
0: Huwag po.
1: Okay. Ito na lang, Makinig ka, Oh. Ano yung anong pangalan ng water station na pinagtatrabahuan mo?
2: Mm-mm.
0: Okay. RG's Water yata nakalagay po doon.
1: R, ano yun? R?
0: RC. RC Water po.
1: Oh, anong nakalagay sa address sa ilalim?
0: Ay, hindi ko na maalala yun.
1: Ayaw talaga magpahuli.
2: Hindi kasi mapadakopya.
1: Ayaw talaga magpahuli.
0: Mayayain talaga ako. Yun lang.
1: Mabuti naman kasi kahit na mahihiyain ka, kinakausap mo kami.
2: Mm-hmm.
1: Pero malapit na kaming sasabog na mainis sa'yo.
2: Kasi... Oo, kasi parang
1: langlang ka eh.
2: Hindi naman sa langlang, parang you're trying to hide something.
1: Oo nga, parang meron kang tinataguan.
2: Oo.
1: Naglalaro ka ba ng tago-taguan?
0: Opo, kaya niya lang po. At pero hindi po.
1: Oh, ano yung gusto mo mangyari ngayong gabi? Ano yung ano mo? Yung
0: yan na lang po.
1: Oh, ilatag mo. Kasi magulo ka na.
2: Oo.
1: Oh, ang dami-dami mo pang salita. Oh, bigay na. Ano yung kailangan mo sa amin? Bilis.
0: Sige po. Kailangan ko tinaganap ng babae, mabait. Tapos marespeto.
1: Ay, wala na yan sa amin. Wala na yan.
2: Wala kaming babaeng mabait dito.
0: Sige, kahit maldita, pupuyang po.
2: Ayan! Oo, mga maldita, mga suplada, ganon.
0: Yung masarap sa kama po,
2: Yun. Ang tanong, masarap ka rin ba?
0: Lagi umiingay pag gabi sa propang troy. Wow.
1: May tanong si Dolphy, masarap ka ba?
0: Oo naman, kasi maba ito eh.
2: Patikim.
0: Pero hindi sila magkisisi kung tatawagan nila ako sa propang troy kasi ano na kasi virgin pa. Okay, joke lang.
1: Sige nga, tingin nga ng ano, Facebook nga. Sige nga, dictate mo nga
2: yung ano, pangalan mo.
1: Sa Facebook.
2: Pangalan mo.
1: Bilis.
0: Wala po akong Facebook.
1: Oh, hindi rin. Mauli.
2: Sinungaling ka eh.
1: P.I. ka talaga. Oh.
2: Ayaw mo talaga madalakpan ka eh.
1: Oh, sige na.
0: Sila na lang siguro po mag-ano sa akin. Kasi kapag may makilala akong tao dito, sila na mag-a-at sa akin or ako na lang mag-a-at.
1: Oh, sige na. Dami yung pang sat-sat. Mag-plug na number mo ah. Bilisan mo. Number 09.
0: Okay po, teka lang po ah, 0962-497-6887, kayo na lang po mag-tipo ulit.
1: Sandali, hindi pa nga natapos po. Oh, isa pa,
2: ulitin mo.
0: 0962-497-6887 po.
1: Alam mo, may ano ka, may potential ka para ano, maging DJ din.
2: Sana.
1: Kasi daldal mo eh.
2: Oh, correct.
1: Mahaba ba yan? Melvin, mahaba ba yan?
0: Kayo may sabi yan.
1: Mahaba ba yan yung tanong namin?
0: Yung pasensya. Oo, mahaba naman yung pasensya ko po.
1: Hindi, iba yung pasensya na yon. Mahaba ba yan? Yung iba sa pasensya.
0: Tumitigas ka, tumaugat-ugat niya eh.
2: Oo, talaga.
1: Alam mo ba kung anong tinatanong kong mahaba?
0: Oo, parang school meters po.
1: Parang ano yun?
0: Parang matuta po, Japan po.
1: Ayun na naman tayo eh. Dila yung tinatanong ko, mga iba-iba yung sinasagot mo. Oo, matulog.

0: na para tumaas ka pa. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. At least sunod na sa Silay.
1: Gani man.
0: Salamat po, mga taga-Silay. 10:41, mabalik pang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: Iniging XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: para sa akong chikipan ng Lilo. Sakit sa call center agent. Pero bigil ako nag-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal ganyan ito sa akong sang Sis the Pain. Resita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sis the Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.

0: Allah.
1: Nagbaka gulbi.
2: Boy, anturel.
1: Nakagwa sa ano, sa kwadra. Nagapaday ng phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
1: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening.
3: Hello, good evening.
1: O babae. Ay, babae. Gidman sa kadugayon.
2: Correct.
1: Hi, girl. Good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
3: Len Ocampo po.
1: Ha?
3: Len Ocampo.
1: Len Ocampo. Ocampo. From where are you from?
3: Quezon City. Manila.
1: Nung kagabi, tundo. Bakit abot ba kami ng Manila? May nakikinig ba dyan sa amin sa Manila?
3: Sa Facebook lang po.
1: Ah, sa Facebook. Saan yung probinsya nyo po, ma'am?
3: Bacolod po.
1: Uy! Wow. Saan sa Bacolod?
2: Oo.
3: Handumanan.
2: Uy. Ate, Ilonggo, makagali.
1: Oh, matagal ka na dyan sa Maynila kasi ang galing-galing mo naman nag-alog eh.
2: Oo.
3: Ay, ano na, mga 35 years na ako dito.
2: Uy, dugay na gali.
1: Ang galing niya mag-Tagalog.
2: Oo. Hindi
1: mo nahalata na Ilongga siya.
2: Correct eh, pero sa sandad dyan sa ano, matsiling na siya Aragu eh.
1: Hindi, ay, ito.
3: Caregiver kasi ako eh.
1: Ah, okay. Caregiver. So, 25 years ka na, 35 years sa Maynila.
3: 35. 42 na ko ngayon eh. Hindi pa ano kada. Oh. Hindi pa ako nakaasawa.
2: Oh, bakit?
1: Really?
2: Oo.
3: Eh, maghanap nga ako eh. Gusto ko, hanapan nyo.
1: Hindi ka pa nakapag-asawa pero nakatikim ka na.
3: Ay, hindi pa po.
1: Wow! Gusto mo sa akin ka na lang?
3: Hindi ba
2: nadiliga ng hamog ang uhaw na bulaklak?
1: Hindi pa pala yan na bilangkad yan, ha?
2: Hindi pa pala napakas?
3: Ay, siyempre.
1: Totoo.
3: Birthday pa po ito.
1: Hindi ka pa ba nakapag-boyfriend talaga since na nasa Bacolod ka pa or dyan sa Maynila? Wala talagang lalaki na nag-attempt na manligaw sa'yo?
3: Ay, wala po.
1: Bakit? Hindi ka ba maganda?
3: Hindi naman po. Hindi naman pangit, hindi naman maganda. Pero okay lang kasi takot ako sa mga lalaki.
2: Oh, ba't ngayon hindi ka na natatakot?
1: Ngayon malakas na yung loob mo na mga lalaki na?
3: Ay, hindi po. Yung kaibigan ko dito na lalaki, nagpahanap siya dyan sa Bacolod.
1: So dapat yung lalaki yung nagpapahanap sa'yo, ikaw na lang yung sumali kasi naghahanap ka din. Tama?
3: Hindi. Ano ko lang yan, pinsan ko lang yan. Kasi nahiya daw siya i-plug ko lang daw yung number niya.
1: Ikaw hindi ka ba sasali? May lalaki na dito sa kabilang linya, kakausap sa'yo.
3: Pwede lang kung magkausap, pero hindi ako mag-boyfriend kasi bawal sa akin yung maghawakan.
1: Bakit? Bakit wala bang mahahawakan sa'yo?
2: bakit takot ka? Bakit takot kang hawakan?
3: Ang kinis-kinis dito na basta simula kasi bata ako na allergy ako ng hawakan ng iba.
1: Meron talagang tao na ganun, Dol.
2: Hindi ka
1: baka sa akin hindi ka maa-allergy.
3: Ang taba-taba mo kasi.
2: Teh, maliwat ka pa.
1: Mataba na ba?
2: Maliwat ka pa?
1: Mataba ba ako?
2: Ewan.
3: Guwapo.
1: Hindi ako mataba. Hindi ako mataba. Medyo built lang ito.
2: Actually, sino na nga ito?
1: Si ano, Lin.
2: Oh, Lin. Hindi naman siya mataba.
1: Lin. Yang sasabi
3: mo. Kita ko mo.
1: Yan, Len, yung sasabi mo sa akin na mataba. Yung apelyido mo madudugtungan ko na talaga yan. Madudugtungan ko yan talaga ng tian yan, Len.
2: Hindi siya matabalin. Oh. Kaso lang, marami siya, ano? Marami siya talagang...
1: Cholesterol.
2: Yan.
3: Malaki lang siya.
2: Oo. Kwan yan, beroon.
1: Oo.
3: Hindi sexy. Ako sexy po kasi.
1: Sige nga, patingin ka ng Facebook account kung sexy talaga.
3: Kitahin mo dyan. Hanapin mo, Lynn.
1: Spelling ng Lynn mo, L-Y-N?
3: Opo.
2: Lynn, ano?
3: Ocampo.
2: Lynn Ocampo.
1: Oh, sandali.
2: Sige nga.
1: Ang profile picture mo, ano yung nakalagay?
3: Parang nakasalamin mo lahat ako dyan mo.
1: Oo nga pala. Sexy nga talaga, dul. Parang ano ka? Parang Korean-Korean yung mata mo?
3: Yeah.
1: Yan ba naman yung gusto ko? Yung parang chinichinita?
2: Hindi na yun, man.
1: Matuturong talaga yung mata mo sa akin.
3: Kaso, ano lang, bawal lang hawakan na allergia kasi ako eh.
1: Pag ayaw mo talaga na gustong mahawakan, pasiritan ka lang. Okay lang ba sa'yo?
2: hindi,
1: pasirit ko lang to, susumpit naman ito eh.
2: hindi ka naman siguro mungha, di ba?
1: ayaw niya talaga sa lalaki, allergy siya.
2: Allergy sa lalaki.
1: Pagkatapos hindi na siya natin mapipilit kasi 42 years old na
2: yes.
1: siya.
2: O baka allergy ka sa lalaki, pero ibig mo, gusto mo babae?
1: Baka.
2: Ganon?
1: Babae yung gusto mo?
3: Hindi ko alam, wala rin ako. May friend lang ako, pero mga babae lang.
1: Tumikim ka naman ng lalaki.
2: Oo.
1: Para masabi mo talaga na, what a wonderful world.
2: What a wonderful world it would be.
3: Takot kasi ako eh.
1: Huwag kang matakot. Eto, may papakausap ko sa iyo ha. Kaibigan lang naman ito. Baka mag-change mind ka pa. Caller, line number one. Good evening po. Hello?
2: Hello, caller?
1: Namatay na yung caller.
2: Basta allergy man guro sa babae.
1: Andali. Eto na. Hello, caller. Good evening. Pakitanggal ng charger at saka huwag i-loudspeaker para klaro yung pasok mo sa amin. Bumuburot eh.
2: Nag-charge siguro.
1: Hello? Wala. Hanap tayo ng iba. Mahina yung boses.
3: Takot rin yan.
2: Pero Lynn, gusto mo rin bang madiligan?
3: Ayoko.
2: Bakit?
1: Ayaw niya nga pahawakan.
2: Lalaya yun.
1: Kung ayaw mo talaga hawakan, pwede ba yan makulkugan?
2: kasi, baka may ano yan.
1: May ano?
2: May ingrown.
1: Hindi yan ingrown.
2: Ano tawag doon?
1: Sipil. Gusto mo ba yan yung sipil mo, Lynn? Papasukan natin yung ano, yung may tenga ng tuta. Sarantado si Dolmo talaga. Lalaki, good evening.
0: Good evening.
1: Are, Domayo. Magtagalog tayo, sir, ha? Kasi... Ito, ipapaintindi ko sa iyo, allergy ito sa mga lalaki. Dapat galingan mo talaga magsalita sa kanya.
2: Oo, para maalis ang allergy.
1: Oo, sige nga, i-convince mo nga siya na magpa-fight din siya sa lalaki. Sige nga, mag-usapay kayo.
0: Ano gusto niya, Troy? Babae?
2: Hindi, allergy lang siya sa lalaki.
1: Allergy lang siya sa lalaki kasi hindi pa siya nakapag-boyfriend. Oo. Pero pag makonvince mo siya at makuha mo yung loob niya, dyan ka na papasok at ipasok mo rin kung gusto niya.
2: Yes, kasi virgin pa siya.
1: Oo nga, virgin pa siya in short. So,
0: kung nakapasaga?
1: Ang dami mo naman tanong, diskarte ka ba? Hindi.
2: diskarte na, go!
1: Go, Tagalog.
0: Hello. Gandang gabi. Good evening po.
3: Good evening.
0: Sino ka to?
3: Sino ka?
1: Sinuka? Hindi yan sinuka, ha? Hindi yan sinuka.
2: hindi pa siya nakainom.
1: Hindi pa yan nakainom. Na siya. Matakot ka kung yung sa kanya, susuka sa'yo.
2: Susukahan ka talaga ng kobra.
3: Ano ba yun?
4: Hindi po ako sinuka.
3: O, sino mga pangalan mo?
4: Daryl.
3: Ano? Ilang taon ka na?
4: 47?
3: 47?
1: Lapit lang.
3: 42 ako eh.
2: Tama yan.
1: Tamang-tama lang yan. Oo, tama-tama lang yan.
3: Baka may asawa ka na. Naka-asawa ka na?
4: Hindi pa. Dati may asawa, ngayon wala na.
3: Oo, hindi pa daw ako naka-asawa.
1: Anong nangyari? Tanungin mo, Lynn, kung anong nangyari.
3: Anong nangyari? Bakit iniwan ka?
4: Nag-abroad kasi.
3: Hindi ka siguro marunong.
1: Yan yung virgin na pero marami nang alam. Baka na pa virgin lang to.
2: Kaya nga.
3: Siyempre, tuloy nagbabasa ako, no?
1: Oh, sandali. Oh. Sir Daryl, taga saan ka nga sa Sir Daryl?
4: Bata, Bacolod.
1: Ah, taga Bacolod din. Tama-tama, sige. Okay, continue sir, go ahead.
4: Taga saan ka?
3: Ah, dito ako sa Quezon City, sa Manila.
1: Pero tagahandumanan siya ha, tagahandumanan Bacolod siya.
3: Pero yung mga ano ko ano sa handumanan sa Bacolod.
4: May kasama kasi akong ano narinig ko yung apelyido mo, Ocampo.
3: Yeah.
4: May kasama akong nakatrabaho dati.
3: Saan? Ang dami naman Ocampo eh.
4: Taga Bagos eh, Jan Ocampo.
1: Yo, naputol tuloy. Dali sir ah. Re-reconnect natin sir ah, si ano sir? Si Lynn.
2: Pero ako ya ang mga usually ang mga Ocampo, Iloilo gina mo.
1: Ah. Ang importante ngayon maano natin, matupo-tupo natin yes. Si Lynn at saka si Daryl. Si
2: correct.
1: Lynn, welcome back again. Daryl, go ahead sa mga tanong mo kay Lynn.
4: Okay. Magkakilala kasi yun eh, ano, yung kasama ko.
3: Ay, hindi po. Wala akong kilala dyan. Magluwas sa mga, ano lang, relatives.
4: Handumanan ka?
3: Opo, pero yung mga tita ko na lang kasi yung mga parents ko na matay na, dalawa lang kami magkapatid. Ang mga tita lang namin nagpalaki sa amin. Kaya nga dito na lang ako tumagal sa Manila. Nag-caregiver ako dito eh.
4: Okay.
3: Hindi na ako umuwi. Tagal na hindi ako kauwi sa ano Negros.
1: Ibahin natin yung istorya ha. Daryl, tanungin mo nga Daryl kung kailan ba siya pwede magpawasak.
2: Daryl,
4: kailan ka daw pwede?
1: Ilagay mo pawasak. Ano ba naman 'yan?
3: Ay.
2: Kumpletuhin mo.
1: Kumpletuhin mo.
4: Isunod ka na lang yan.
1: Hindi, tanong mo na nga ngayon para maiba yung usapan natin. Ang seryos-seryos nyo naman eh.
3: Hindi siguro pwede, Troy. Ngayon mawasa kasi hindi ako pwede mahawakan.
1: Hindi, yung ano mo ba? Yung pagmamahal mo ba? Kailan ba yan mababasag para mawasak yan? Hindi ka na matatakot sa mga lalaki. Hindi naman ganun ka, ano, kasama yung mga lalaki. Tama, Daryl? Magdiskarte ka nga, Daryl. Ano ba naman yan? Kami naman nag-uusap dito eh.
3: Hindi naman yun nga na marunong eh.
4: Kasi may mga lalaki kasi sensitive din ako sa babae.
2: Sensitive din siya.
1: May comparison kayong dalawa.
2: Correct.
3: Kayo pala. Hindi tayo pwede kasi sensitive din ako sa lalaki.
1: Hindi. May friend lang naman.
2: Oo. May ano na kayo, Lynn. May common denominator na kayo.
4: Mag-ano na lang tayo para comfortable tayo, para mawala na yung allergy mo sa lalaki.
1: Oh, dahan-dahan. dandanin mo dali.
4: Bumili na lang. Bumili na lang tayo ng turbo.
1: Ayun. Para yung ano yung tinago-tago niya, uulbo din yan sa turbo.
2: Correct. Yung iya ano ang kanyang cactus.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansom Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamist po, Sanloban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Tropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
3: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na.
4: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo mo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Zantone and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy, sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Zantone kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zantone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Zantone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zantone Gold Coffee Mix. Zantone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Zantone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag Hibo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Coffee break na naman!
6: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok itaga Kalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3.

0: Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ikaw si Manong June, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diri yo.
12: Ay, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Canton kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowtag Kojic with virgin

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na nagsakit ang ako ni Kud.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Hi, ako si Don. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sony Dillian eh, Bapo. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropalas, 4:23 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Ayan-ayan ka nang agaw, Banwa Karat Kalibo! Good morning, Provincia Itaclan! Mayong aga, Western Visayas! Welcome, mga tropa, no, sa atong ka nang pagpangalag at pagwaragwag, Exciting Pilipinas! Magkaroon kita ng adlaw tayo, karoon niya Webes, sa Pizza 18, Sabugan Karat Honyo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon niya maging kibahan, maging anchorman, sa tropang RR Kulas. Maging kibahan man natin, partner technical side, sa tropang Cipril Kit Palmon. Sa ato na nayon na karoon niya pag-tambyaw. Kahit good morning or mayarayan karagagahon sa ato na karoon niya mga igmanghod. Ang nagatutok makara sa ato karaga Facebook Live. Sa mga katropa nga na ito nag-monitor. Sa ato karoon niya tagsa-tagsa no ka mga radyo. Good morning. Welcome mga katropa. Sa ato karaga pagwaragwag pag-ililiba. Exciting Pilipinas. Rebound na karon katon magkara sigurado git ana mga katropa. Mao hey nagkapi-kapi ha. Daoro pila nato no na karon yung mga igmanghod. Balik ka trabaho. Agong ang git mga katropa. Yo kay ban mababasa-basa git raton karang tiempo. Yo sa pila ka mga banwa sa aton karang kalibog. Partikular yas may banwa karat kalibo mga katropa no, kung sa siin kara mabasa-basa ginhagos raton karang pangarasa daon alin kita sa may banwa karat ba nga mga katropa pagto kita grabit ang mga kondugan na ay hindi na mabagos yung mandra bangod sa sobra na karanga init o init it ginabatsyagan ano pang hikot na aga amat-amat na karaga magpamahaw. Kapin kong may ginagtunan, no? Agahon pa nagpanaw-panaw. Ayong gida, mga katropa. Oras na alas 4:27. Naraton karaga oras. Aga, syempre, pwede-pwede ganyan mo karaga magpanaga. Mga katropa at inyo karoon yung mga mensahe. Ang pinagi sa aton karaga Facebook Live. Or sa mga katropa na ton, pwede ba kamong i-follow, no? I-share aton karaga programa Exciting Pilipinas. Yan ay kita sa mga tupang doon aton karaga balita. Aton magkaranga pag-istruyahan, magkaroon karaga agahon. Exciting Kababo Pilipinas! Kababo na kagatapo. Nagkagatabo, alin ka hapon, mga katropa. Aga sambilo gani sa nagkagatabo kahapon, daya karanga expansion, no? Ita Kalibo International Airport.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: So may mga expansion. Aga sambilog sa nagaksan kara ro barangay na loog sa aton karanga banwa kara ita Kalibo. No? Pag may makaruyon doon mga katropa, may mga panimagay nga madagasa or kinahanggan bakon itdaya karunya DOTR mga katropa. No? Now, sambilog sa gindimulis. No? Ang kahapon na katagana idimulis, raya karang bagay ni Mr. Herman Baltasar. Ha? Una karon sa naluok. No? Pinaagi sa pagpanguna ita sheriff. No? Para nga ni nga i silo imaw sa relocation. Ha? Ay nagapangayo pa rin kung tara imaw ta extension.

0: Dok. Nga ba si pwede tawaan sandat daya karanga 1 week. No? Antes umpisahan raya karanga pagdimoles. Exciting Pilipinas! May nalangin niya si Gon wa it may pagkaintindihan. No? But order halin sa korte. That's why nga nag-acto raya karanga sheriff para umpisahan. No? Raong demolition mga katropa. So nag-apilaman nga kunta matawan sandit ang nagkarang ang pamilya at may pilang adlaw agod makapaom o galing ginpanindugan ni Sheriff Danielo Yap nga kinahanggan yon nga i-implementar rong demolition order bangod raya hay nagwa kung nagtaliwan pa nga dagon. Exciting Pilipinas! So expectar dun man no? Kasi may una na nga demolition order mga katropa. Ay kay Dang Villanueva, good morning gid. Una makaroon sa Makati, bakasyon man. Good morning. Bawsa na ulta naga balik-balik kang una karon sa kuan Manila. Sa piya karaga parte mga katropa. Sa aton karaga dugang karaga balita nga aton karaga pag-istoryahan. May daya man karang 19 anyos nga lalaki bao arestado no sa illegal nga droga. Exciting Pilipinas. Ang gidra na tabo. Ura karon sa may barangay Lagin Banwa is Numancha. 19 anyos no nga binatilyo kara nga residente at barangay Bubog Numancha wrong na dakpan itraya karon niya illegal kara nga droga. Kaya hagos si Gidas pa makararaya kara nga dakpan no? Ita daya karon niya illegal pagamit itbawal kara nga gamot na sa piyak pagit kara nga bahin formal kahapon nga nagpanumpa si Senator Sherwin Gatchilian bilang bagong Senate President. Exciting Pilipinas. Oy nagpanaog nagid sa pesto. Raya karon niya si dating Senate President Chis Escudero. Now, ro nagpanumpa man kapon daya karang Senator Sherwin Gatchilian. Bangod niya matapos makabuo it suporta halin sa 3C no ka mga senador no, nag 30 na gid. So nahalal raya karang si Gatchilian sa ginhimo kahapon niya special session nga ginpatawag it Malacañang kung sino no kung sino nagpakita ag di kara nagpakita si Senator Joel Villanueva. That's why nga nadungangan rong bilang itbagong mayorya. Exciting Pilipinas! Ginasugit okay. Pag di kara mga katropa man may ginpagwa raya man kara nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga ginaligar ginpaguwa na rong arrest warrants magalhin sa International Criminal Court kontra kay Senator Bongo ag daywa ka mga pulis. Exciting Pilipinas. Si Bato de la Rosa may ICC arrest warrant. Duterte si Digong no, may ICC arrest warrant nga dakpan yun man yan eh. And now nagwa na si Gon rong ICC arrest warrant kontra kay Senator Bongo ag daywa ka mga pulis. Exciting Pilipinas. Duda natapo kara mga katropa basi makibot ka mo no gulpi nga na duga man si Bongo to Senado. Kay te si Senator Bato pag kasayod or nakatimbre ni wang medyo serbihan ni Mount Ariswaran, o naduga gagi. Ay sino ba naman matuod masugot to litison kay si bang nasyon bukod iya. Kay Joms Atero, good morning gid. Naga monitor man makarano sa radyo na karon sa may barangay New Washington, no, nagapamati, nagatotok ha. Kay Naing Girlie, good morning. Pakibati man rana karang pamilya Baraka, kay Albert, kay Eugene Eman, kay Gayan, na kay LG Talisa, yun nakaroon sa may Pandan Antique. Good morning, Ed.
1: Good morning!
0: Sa mga katropa nato, nung nakaroon yung nagatoto, kay TJ, Noy Noy Igtanlok Soridad, watching from San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Mga katropa. JT, suman si mong karang pag-highlight. Anyway, balikan tanay sa ton karang balita, karang lokal. No? Anungod sa Roraya karang expansion it aton karang Kalibo International Airport.
2: Exciting Pilipinas. Ang
0: mabay-buhay ng ginanirang ginplano since 2014 no may katropa. So sambilog sa ging padaghan sigon itnaya karon nya demolition order. No? Nga kurag taliwan pa nga ra nga dag-on rong bagay nga ra ni Mr. Herman Baltasar. No? Ag di ka ra mga katropa, siyempre gin kakibot arot hagos mga residente to. Minanot aman ang nagakagatabo. No? Di ka ra nag hinyo no si Baltasar nga basi matawaan it 1 week before i-demolish. Kasi ro naging plastada bikaraba katropa ginaligar, that's why nga waga ginaghalinda ya karon niya si Herman Baltasar antes rugin tao karakana nga demolition order bago niya ni uwa pa sigon imaw na bayran, ha? Mga katropa, it bilang isagang katenan, no? Magaling sa DOTR.
2: Exciting Pilipinas!
0: Well, Roland Honor, no? Nga ginatapakan. Ha? Or ginabantayan na karangayugta. Ano matay? Nayang ginsugid ha bayran mata. Pero pagiginti na dyan roa. No? That's why nga sambilog man si Gonro Raya ro ginapaglalaban manana. Di ba ga? So siyempre para maka ready man kontat maayos. No, nagapakayo it dai karon niya sang Domingo. So suno ka na nga nakibot ka mang Raya. Kat maga abot ro maabo karang mga pulis magapit sa Kalibo Airport expansion project. Aga gin impormahan raya it sheriff nga may mando rung korte para sa daya karon nya demolition. Aga ruan na karang ginhimo after karon nag-apti mo sa korte agod kunta nga makapangayo ita TRO. No? Apang napasagawan raya no, mga katropa. So may mga negosasyon sa tunga itaton karanga LGU Kalibo and of course sa grupo ni Mr. Baltasar. Pila pagit yung mga insyar aton karanga sheriff agar aton karanga PNP. So gina-explicar ka na nga may hauman nga masayluhan nga relocation iya nga nira na sa may barangay Tigayon. Well, panami matahan ni Kuntarong relocation niya iya sa Tigayon. Pero ginasugid nga uwa pasigaw na turnover man no? Wrong unit para kanday Herman Baltasar.
2: Exciting
0: pero
2: magkaan
0: nagkarang nagdepensahan man no? So nag-apila man Raya. Excuse na yung mga katropa. Ito ginakuan kita eh. gina may cleaning operation sa

0: Baltasar. Aminado man sigon nga may pagkahisayod imaw, sa nagwa nga pila ka mga papeles, no, apang napasyawan raya nga makasikyor ita temporary restraining order o kung TRO halin sa daya karon nga korte, no? So sa piya karon nga parte, presente man sa lugar ng LGU Kalibo kapon, no, ang nikara nagpahaumit sang katrak ang mga tawo nga magabulig sa daywa ka household nga napiktuhan inta demolition nga maghakot, no, gamit padto sa relocation site iya karon sa barangay Tigay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pamatian tanay rong negosasyon, no, ni Mr. Herman Baltasar aga sa tunga, no, itapila ka mga hinsyat gobyerno Rosa Sheriff, no, mga katropa aga pila ka mga or LGU Kalibo, no, pamatian ta mga katropa
2: mga tenas niya pagkabayaran ni ikaw masin mo diyan sino kung gasto yung transfer ito podo yung paglipat nakatransfer baro titulo nakaayos ba yung kurente nakaayos baro tubi akong ginausay ka to ma'am PCUP, sina ng resolusyon ay ikaw ro nagkuha nakabuon kamot permit ana si resolusyon agya sa DILG sino minute sa meeting ro pinag-usapan ana lang ang resolusyon ipakita mo dahil no housing on sheriff sir dan yung napakuan mo nga igto wa pa to nober ka mo nun dapat yung to nober ka mo nun na yami amon na ginabuitan ikibot kami ilipat kami wa kami kasay kung anong klaseng bagay ito dapat ay hato nober ka mo DILG Kalibo kaibahan si Ma'am Luli dahil pinapain ni nato dahil ako na ginatakahan ano nung bisa ako dito eh Elio Kalibo oh 2023 para sa'y kung sino di karo mga committee aprobado rin ni Mayor oh sino ang mga resolusyon ikaw PCUP kaibahan ka di kara. Ako tanong taan ang resolusyon sa historian.
3: Allow me to answer to. Sir, by appearance was during the pre-commission conference.
2: Oh.
3: Informed na ka.
2: Yes.
3: You've been notified. Now, hindi mo ko pang pangitaan sa ambihan ng resolusyon because my pain appearance was during the pre-commission conference. Ang purpose ng pre-commission conference is to give you to ensure that the LGU will give you either relocation and in the absence of relocation is the financial assistance. And we have not the relocation.
2: Ay,
3: ikaw sir ang problema, sir,
2: naman
3: wala ka sir
2: na transfer. Sila nang resolusyon. Ay, wala ka man hatin, Uber, housing. Dapat gingkuhan ka mo, no, housing, ipakita ka mo.
3: Hindi ka nang sir willing.
2: Ano willing? Uwi ko na kamang na hindi ako willing ako. Raro ko niya, ngayon wala kay housing na naubra ang Diyo Kalibo.
3: During sa ating sir, pre-demolition conference, sir, ang atong minutes, sir, nag-state nga, nag-ano ka sir, nag-refuse ka sir, magbaton sa relocation, whoever, isa nag-refuse ka sir, ang LGU ng security hapon sir, sa relocation para sa inyo sir.
2: Nakarama mo, nag-refuse na niya ako, dahil wapa nga niit yung bagay. Wapa yung bagay nga ginatulong. Pero paano nga naitaw ni LGU Kalibo, wapa yung bagay nga itaw.
3: Hindi explain sa inyo sir, amo na ang mo ng situation. For turn over pa ang pero sir, wala man sir, ginhambal sa iyo nga hindi ka magtagaan kaya sir, because wala pa na turnover. Ginhambal sa iyo nga tagaan kaya sir, whether you like it or not. Bisan magtiklamo pa sir, ang LGU na pakiara kaya sir. Kaya mo na sir, ang amon i-insure. I-insist na mo sa LGU na dapat may ala kagit sir, is because na-declare na sir, na under privilege. Kaya nag-comply man sa atong sir, ang LGU. So, on my part, sa PCUP nga part, naugra na mo sir, ang amon nga, to ensure na matagaan ka, by means of relocation, nag-issue si LGU sa certification stating nga may arakit na mo sir nga pagkapatulong yung relocation.
2: No, tama rin ma'am. Gin-refuse ko na ito dahil may diskusyon pa ako, di ba? Ngihabay ko nga, transfer ba yung titulo? Rubagay bro yung kurinti ang tubi? Kami pagabayad? Bukon pa iklaro kay Engineer Marlo, dahil hindi pa nanamasabat, kaya gin-refuse ko anay, dahil lutan na naging discussan ito, gin-minister ito yung DILG.

0: ako na ginausoy dahil rato ayuson may tenants pang nakatindo nga bayaran yung sabat na yan ni DOTR kung paano mabayaran. Ayon nga iba tong korod yung housing ngayon mo naging tao nga huwa paging istorya yung tenants o mga bagay ro na nga pag binayaran ang mga disturban sino na mabayad kaya nga yung refuse ko rin mo nga itong diskusyon
1: sir ang before ta sir nag-start sa pre-demolition conference sir naghambalik ko sir nga hindi na ta sir magtakal sa about sa case it is because it is out of my jurisdiction hindi ako sir ang korte na magsabat pa sa imo partner previous regarding sa imo case nag-ang sa pre-demolition conference na ito magtakal na punta sa assistance from the LGU which is the relocation or in the absence of it is the financial assistance. That's it, sir. Except sina, sir, wala na po yan, sir, sa ibang pang itakal that time. I made myself clear during the pre-demolition conference, sir.
0: Tama ka, sir. Tama ka, ma'am. Huwag kahit itakal, pero gini-discuss ko kung ano rin ang responsibilidad dahil ito si DOTR. Una ka man ka pamati. Kung ano rin istorya ni DOTR, takay ka sa Memorial Housing. Sa housing ka ganda. Iyan mo ka si DOTR. Kung ano rin ang
1: sir, again, I want to make myself clear.
0: Ipatawag ka, binimu si DOTR?
1: Of course, they must be present. May plaintiff sila, sir, you are the defendant. They must be present both. Oo, kinangla na, sir, ang hindi presence dito. However, during some PDC, wala na kami, sir, nag-attackal sa outside the case. Ang merits ng case, it is because may decision na sa court. Ang amo na lang ginmahimot is na to tackle mainly the relocation or the financial assistance na ihatag sa ito sa LGU. That's it, sir.
0: I don't know, Nero, Marison. Una-una, si DOTR takong tayo ro masabat. Huwag mo iya. Huwag iya. Dahil, kung may house, na kayo na kayo, LGU Kalibo, si LGU Kalibo, ikaw sir, amalwa ka mo na turnover kung may housing ng gali. Iipuan kung ta kami. Ay, tenants kami. Ako na prosige na mo si DOTR, sila ng owner nga magbayaran, anay kami. Malipat kami ito. Sin, ano ang mong hanap buhay ito? Ano ra mo na kwarta ito na ikagasto? Idagan mo ako ito, sino ang mga resolusyon ka to? Dapat may mga resolusyon na dapat ano rin yung obrahon, hindi at akitang verbal makaroon niya. Masakit ng kamo nga sa ito, i-demolish mo paano mga gamit, gubo ninyo rin na raan mo mga gamit. Sino rin mabayad yung mga gamit nga naguba? Ubra na ito ni Diyong Record. Sino rin mabakuan? Ay, ano mga gamit mga kuranan, ibakuno, no, narubako na kay Kwan. Tanan nga mga guba nga gamit, bayaran ninyo. Sino rin mabayad? Ako na naginahin nyo, tawi ako ni Tuan Mek, kasuhin nyo ako Tuan Mek, ako dihibuon na mong tanan ng mga gamit o mga puno nga ron. Huwag kami habayri bilang tenants. Pero mga puno nga, pagikuran nyo makasugod. Pero nasinamon lang, ubrahong nga balay, payag-payag, luna ko siin kami makaistar. Dahil huwag kami kasayod ng inyong housing na ginataw. Kung manod bahong, ayaw mo nga mga gamit, kasi may isod malang, puno ko taray inyong housing na ginataw. Sa amon nga mga gamit, daong bilog pamili, pamili nga katre, may parador pang daong bilog. Kami ang bahurin ninyo nga doon nga o may supa pa kami hindi na pag i-porsigin ninyo to makaigo baga kami o wala mo nakita o wala kami gaupo sa inyo nga i-demolish o na karun ayusun punta may aton nga doon yung resolusyon naging obra may aton nga may pinirman kita nga dahil dapat obraan nyo sa mga tao o wala kami gaupos habang ko nga ni kay Sir Dan kung ginaayos na nag-istorya kita ay hindi ko takailangan masisa kurte o wala ko yung demolisyon. Ako niya ni ginabay, sino rin mabayad kung maguba? Ay kung hindi ka mo, halimbawa, gahin niyo ako, ituan may kay kami gaayos sa ramong mga kura niyo, gigastusan namon ron. Oh. Ano sir? Igo ba yan o? Dayuang kapamili nga katrig to sa housing? Ag sambilog nga parador? Ag may supa pa?
2: Mabutan na yung katrig sambilog kung taray mo kaabong yung tana. Una ay, hindi takin yung ikaturn over do. To property dahil through transaction charges between LGU and DOTR. Now, LGU ruga panupod dayon sa qualified beneficiary. So, ka-insure nga sa pag-relocate paad ko sa settlement site ay tama according sa number na required it be sold at the PCUP. Now, remo number parte sa ownership abigay na kaabot aday na ng tana. Parte sa ownership nga ron, estate management at aday na ron ay LGU abi sa ulihit ano ron. Pero ginapasiguro parehas ron it ng Briones at naluok na lang housing, init aron pa, medyo absolute ownership, hindi pwede ron. Ginatauro rights, sa beneficiary, protected at LGU kalibo. Ang nagpa-construct is the DOTR. Agro na taot financing para mga construct ng bagay ay ginarequire doon na bago kumupahalin doon, may resettlement na human yun imaw. Now, na human yun imaw, hindi takin nyo ikap-tao, rutituloy itiugta. Bilog aron. Okay. Agod protected ro bilog nga hindi ron pagabusohon. May rights, may ruling sabi ro National Housing Authority karon man. So ro yun ro among ginasunod. Now gina-ensure karon nya ro mga kalsada, ro mga iwag street lights ay pagpatindog it daycare center or public places, market, terminal, ipnit kung nga kinangan later ay sa budget yung dahil kalibo. Ay dahil kung mag-private ro, hindi kami ka-financer dan. Sa national government kit imaw. So agud mabudget mabudgetan it banwaro maintenance later. Abu abiro niya maintenance eh. Ana karon tindahan
3: utilities.
2: Ana nga daycare center, ana kun may simbahan imo on meeting mga gymnasium, mga covered court. So munisipyo ro ga ano pagkatapos turnover it DOTR sa LGU. Duyan ana nakutana. Now ruhuman yon do bagay matter of turnover nga itaon i-award yun kinyo. Now, hindi yun ka mo makabitan ni kuryente kung hindi ka mo pag-define na mo at ma-apply ka mo sa akil ko. No? Parte sa pagkabit ni kuryente, ay buko niyo tatahan at munisipyo, ay maisot mo lang ang bagay. No? Akil ko nga ron yung membership, water district nga, connection ag meter. Ay, bisan sa Briones namon ag sa naluok na housing, ay obligasyon yun aron it beneficiary. Dulo niya ron niya bagay. Dahil parang yung gunta nga ron ay sa ulili ay pwede yun anin yung ikapanubli ron eh. Hindi mabuo yung banwat kalibo kinyo ron. Muna ut aman kinyugid sa inyong pamilya. Hindi yung pwede ibaligya, hindi pwede nga parintahan sa iba. No, yung do rulings karon nga ma-qualify ka mo, mao ginabantayan it munisipyo dahil kung do it gobyerno, hindi pag-abusuhon. So, ro yun do mga bagay karon nga ginamonitor dayon it banwat kalibo. Just like sa Briones, may napapadla kami because iba't arugin pa istar. So, ro monitoring karon ay sa banwat kalibo nga ni rugta number mo aron ni imong ano di ta pwede kinyo at pitapitahon do small parcel ug land ag kinyo itaot ig sambilog property it gobyerno ban gobyerno agro rights ipag tener sa bulay ay kinyo ron hasta sa inyo nga secured ka mo basta hindi aninyo pag i-violate rulings it National Housing Authority. So ruyon do ana karon niya just like makaron protected na mo ginabilantayan na mo ron ro ro Briones nga ron niya may mga tao matabi man dagdang niya nga pagkatapos ta hay naparintahan ta sa iba or wa gani istaran ay nabawi tarot gobyerno ay report po sa natao sa raya na mga nagkalisod susundan gid aron 8 kalibo ruyon ra mo ni rule estate management. So, rin bagay siguro ay now, parte na yun sa kung makatransfer ka mo, maroon niya kada sa meeting, una aro MSWD o good to my daycare pupils nga ma-displace ay sa ipon itigayo at kung DepEd inamano na dapat hindi isang na magkalisod. Now, sa pag livelihood niya rin hindi ta kita na tao makarot livelihood kung hindi makahaling doon do condition sabi karon.
0: So mga tenants, yung pagkabayaran, ay kung masinibutihan, sino kung gasto yung transfer ito o do yung paglipat? Nakatransfer ba yung titulo? Nakaayos ba yung kurente? Nakaayos ba yung tubi? Akong ginausay ka to ma'am, PCUP, sino ang resolusyon? Ay ikaw ro nagkuha, nakabuhon ka mo permit. Ano si resolusyon? Agya sa DLJ, sino minutes of meeting ro pinag-usapan?
4: Exciting Pilipinas!
5: Okay, raya ro nang inegosasyon no, sa bagay ni Mr.
3: Herman Baltasar, mga katropa. Bali, imaura, presidente, ita napukasya. No, sa tunga itapila ka mga hinsya, antisumpisan, rung pag-demolis. No, sana karon niya mga panimagay. Now, may mga residente man itong nagambay man, nga kung palinon man na kami, no, wa man man na kami mahimo. Ro importante man na rong relocation namon pangabuhian it daya karon niya mga tao ko ma-relocate. And of course, mga katropa, bakgon, runggugta, or bagay, nga pag samaron, bangon sa demolition. No? Ay, siyempre, riba man, huwag mata nagsugot sa runaya, mata karoon niya kwarta. Oh, that's why nga, riba ginpili, no? Sa runaya karoon niya relocation. Halos 4.50 isayis, no, mga katropa, raton karang oras. Anyway, no, sa pila pagin niya mga mainit-init, no, nga topiko nga aton karang pag-istoryan. Panong balikan ta, after gamang ita pila ka ma-reminders, kanlis, tanbaya.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tagon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay at mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May tanglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw!
1: XFM.
13: Patropa mo!
4: exciting!
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
16: FM.
17: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Cold.
21: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
20: Santon Plus Cold.
22: Iba ka sa lahat.
20: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
23: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
16: XFM.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
25: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
27: Sister Pain.
28: Gary, sa kaselos ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na nasakit ang ako ni Kud.
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: oras, mga katropa, alas 5:06 sa agapon. Daga parumbalik kita mga tropa no sa aton karagapag Waragwag Exciting Pilipinas. Sa gihapon, ako rin yung karanyang maging tibahan katropa ang RR Colas. Anyway, no, hindi ka na magbuhay, no? Alright, sige. Naka-standby sa pihag karagaling niya sa nagkaraga mga natipo no, nga police report magalino kay katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa Police Report, good morning katropang Christian.
2: Good morning.
3: Yes, katropang RR, good morning. A rainy morning sa ato karama katropa naka-tune in makaranasan makaradyohan. Ag maugan-uganong kita no nga agakon katropang RR. Napata gid.
0: Do dapat mabasa.
3: Wow. Yes. Sobrang basa utak RR. Sa sobrang basa, mahumok yon. Abay kide yon nga iubong rong mohon.
0: Anong mamohon man na? Mga sukat ka tugta ay.
3: Ay, uron
0: na eh. Sabagay kang iubong na mahumok rong gugta, bukunit mabudlay.
3: Yes. Kana,
0: grabe, tari mo nga abilidad.
3: At kaya gitaro marami ka nga mga oras sa paghulid kay misis.
0: Aman, magamig! Ormugan!
3: Katikot-tot-tot ka, wow! Pero pa nga RR.
0: Matinding abilidad mo, Dave.
3: Matinding? Hindi mo malakot nakabuhit. Maka rin klaseng abilidad.
0: Awa, kita karon, oo. Ibot ang trabaho ng pirme, no? Nag-kwat mohon, nag-dasok it mohon.
3: Kapina, kung baga, dahil pala, storya yun.
0: Wa, kita karon. Oo, kumbagay, kita ay trabaho, bagayat ah, simbahan, din yun, tagit mo, trabaho, baga. Hindi nga, liya ako, hagos masampit eh.
3: Do yun, nagpamban ako ng katropa nga, isang malaking himala.
0: Ah, gawin ko, isang malaking pagkakamali ay.
3: Himala, tama ako si katropang harap, bagay, trabaho, simbahan.
0: Oo, oh. Oh, pwede mo nga niya ako madokumentary kung naila ka gid eh.
3: Ay, pwede taron. May agto pangalit, Buruanga nga to nga to. Batan, abo, ano yung agtunan eh.
0: Oo, siyempre sa trabaho, dagataron sa trabaho, no, kasi may mga nagkakatabo, ay, bilang media, ay, ito kita ron.
3: Matuwa mo kita na paburuanga.
0: Wa mayari kita kaabot to, haman. Wa mo kaya ito to. Sige, yari kita sa aton yung mga report.
3: Wa, padahal kita sa aton pag-chismis.
0: Ah, hindi ko na, i-booking mo pa ako, ay.
3: Tato ka na nalipong ka ng mga report na arestado na ka na sang kagaki matapos sigon ka na no, nga madakpan sa pamaligid para eta illegal ka na droga sa bahay at barangay Lagin Banwa is numan siya no kabii ka na sa tropa nga ar-ari ka na subject si alias Bukil
0: bata patara no.
3: O, di si Nuybe Anyos, presidente at itong karang barangay Bubog sa Banwa man sa gihapon it lumansa. Sa itong karang informasyon nga nabawos inisyal, no, kay magpakas in si Guntani, no, kaya karang si Bukil sa karang Gcash,
0: wow.
3: Sa sangka sari-sari store sa lugar, agulpe mo naging harang, no, itong karang kapulisan. Sa transaksyon, nabuka na sangka sa Shea, suspected siya bo, kabaylo 3,000 pesos nga buybus money. Dugang pa, nga tatlo ka mga sachet at ginapati na ito karang shabu rung na-recover sa nakarang posisyon niya kung singin ni Karon daywa kara rung nakasunod sa kaha at kaha it sigarilyo no katropa nga RR sa maron no hay sa kusudiya tato karang naman sa PNP rin kanon nasabitan karang subject person rin karang suspect ang igapay damam sa rin karang drug test ang kusin ay kung mag-positive, ay pasado ron ni mo sa diya ka na exam. Pero kung bagsak, negative, ay bagsak.
0: Negative.
3: Oo, bagsak yung exam.
0: Pag no, negative, uwa na nagagamit.
3: Eh, uwa mo gagamit. O nagamit imaw or kabuhayin siguro. Ag nalipasan yung baga, no, nagkarang kayawasan, no, itipikto, ito yung karang droga. Pero kung mag-positive, ay pasado kita mo ron. Ay palakpakan kita nato ni mga katropang RR ay pasikas.
0: Eh, bata ka pa. 19 ka pa lang, eskwela ka pa, halimbawa man, tapos may mga kaso ka, di ba? Medyo mabudlay o mag-abi man nagsuod ka trabaho, may mga pag-abot sa NBI, magbuo ka at mamakaroon mga requirements ba? Medyo mabudlay ka tropa ang Christian.
3: Oo. R. So, doon yung mabudlay, no? Sa paabuton, kung ikaw karahay mag-usit trabaho, magkinangyan sa ulihi, medyo bilog sa mga kumbaga nagpapugong, nagpabudlay kay mga makasugod. Doon sa diya karang trabaho, matod, mabudlay, abi ko nag-engage kita no, sa mga makarayang mga illegal pang-RR. Pwede ba kita mag-inom? No, pwede ba na mag kung ano na, mag-sigarilyo ka mo,
0: Hindi mag-engage matod sa mga as in illegal kita nga droga kasi gasama kita gidaberon sa pagpangaboy ang nagro-agurbiktima karon pamilya man mismo or kaugalingon ni mo karay.
3: Yes, so katropa RR. Ta, correct kay kiting karon kay. May gyan ikaw nagbag-o ka go, no? Dek katropa RR. Kumbaga.
0: Nagtagay kung pagkita ka ron, no?
3: Nagtadlong na, no? Katropang araw. Pero siyempre, sa pangod, hindi kita ka na mag-engage. Kung ano man kabudlay, rato ang karang pagpangabuhi, no? Abo nga mga paagi. No? Abo ro mga manami nga mga diskarte nga makabulig ka ton, no? Katropang araw. Kita, daya ka nga ma-engage kita sa daya ka nga illegal. Aga kita rin magkakinabudlay sa ulihi katropang araw.
0: Kaya kita rin mga advice, ha? Kabot-bot.
3: Yeah. Oo, ay doon kita ano, sa bilog sa atong karong maginat hambagid sa tong maigbangod, no? Mag-engage ka sa tanan-tanan.
0: Anong ka klaseng tanan-tanan? Basta mag-engage mo, halimbawa, sa mga pagpangkabit?
3: Ay, sayod mo doon, yung mga ubrahon doon. No, ay doon kita ano, yung mga hambag kang katropangaraan nga hindi ko mag-engage sa mga illegal. No? Kung gusto mo mag-engage sa mga makaroon yung parehong ginahimo ni mo, what problema? No, ay basta unless katropang RR buhion eh, siyempre ikaw may sideline ka din, kaya buta may katuruan ka
0: matindi.
3: May imo pang komat, coach pa ikaw kung sinsin yung mga lugar eh, siyempre ay kaya buta ron, may trabaho ka pa. Di ba?
0: Ay, importante, sa bilugang na ano kamatid mo.
3: Kilog malangani. May imo patanggi na dugang.
0: Aba si Joy Ray Jorpo si Dana ho. Good morning mga guwapo. Alin do mahomo karon nami ta siguro don. Tag sinana mohon ko no.
3: Mo mat mahimo mabuk mat mahomo ro mohon.
0: Sa ligbat kit imo mamakaraya bag istoryahan baga.
3: Ano kina daskan at mohon ro ginagubungan it mohon din pomok.
0: Din do mahomo.
3: Tan. Oh, ang loader na idasok mo to sa subagon. Aton ay ara nga maugat at pumahapa. Ang pa matuga rimong tinumpok ng gas sa Clan Ricker.
0: Ay daw mo makumok makararakgan.
3: Ah?
0: Mamukumok makararakgan.
3: Ano mo mamukumok ra dapat ay dapat makarong oras umpisa no ni paring Jory Jorpor at pag buldos ito sa kwan sa Aklan Ricker. Patar.
0: Ipadagan na lang ko narumbaga sa inyo, ha?
3: Ay, wala problema. Itabok mo muna.
0: Tabok po malinaw, no?
3: Uy, ang pamata na ito, ato na ito nga, amaton kon, no? Daga malata na, na-deliver na, wala problema. Ay, dahil pa nga kalima, baton kon, pati rosiki kon.
0: Sige.
3: Ay, ito nga pagiging mga report, ha? Arestado man ito itong karakapulisan na rin top 2 most wanted person sa itong karakaprobinsya Taklan. Badang alas 5.40 karakahapon it Martes ng adlaw sa barangay Sigay, no, sa Banwa Karatbanga. Rin suspect sa 54 anyos residente de karang barangay Sigay sa itong Banwa Karatbanga ron. Mga taga-banga nga na top 2 most wanted person. Ang nagapanarabaho bilang laborer, no, ang nagapangatubang tangani sa kasong simple arson si Daum Karat Section 3 Presidential Decree number 1613 ay kapag aresto, no, hayging himora sa bisat warrant of arrest na may criminal case number 18599 ngayong pagawa ni Presiding Judge Jubel Barrera del Moro itatong karang Regional Trial Court Branch 2 Kaliwaklan Kuhunyo 4, 2026 sa Agkungsin, nakasad ka na sa diha kara warrant of arrest nga uwa git gikomenda nga piyansa no, para sa diha kara nga akusado agdaya temporaryo kara sa custody iti custody at atong kara bang PNP para sa nagkahigo nga disposisyon katropa nga RR. Ag tabok man kita from sa Banga, matabok kita sa Banukan at Malinaw, arestado itanong ka ng Malinaw PNP na yung top 4 most wanted person municipal level nga may kaso qualified rape no sa report itanong ka ng Malinaw PNP king Sirbihan ita daya karang warrant of arrest kahapon no banpit sa 17 ibuwan nito to karang Hunyo sa bahay ni Parang Isang Roque sa Banukarat Malinaw, rekara 35 anyos nga lalaki ang nasayuran pagin nga top 5 most wanted person sa provincial level kada katropa nga RR. Ging pagwa ito karang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 3 para na karang warrant of arrest nga 2 counts criminal case number 18570 18571 kung nagtaliwan ka ng Webes ko June 11 insigida ka naging kustodit ato ka naman ng PNP ag what ging rekomenda nga piyansa na para sa temporary compliance ito ka nga akusado ka na katropa nga RR. Ito sa mitog no, sa mga wait mga piyansa
0: rape
3: yes. Murder arson dahil ito ng mga kaso ka na katropa nga RR medyo grabe mabugat yun again no, katropa nga RR ito nga eh, mabagkukin nyo kung ginaabot kamot kagam, idasok nga sa kasagingan katropang RR. Agodwa, it madagasa nga iba. No, itala, utakalin ka muna no, sa kasagingan kung gusto niyo matauna. Ta, hindi ka mo biska nga ni mag-asawa, hindi ta magsugot rin mo ka ng asawa ng babae.
0: Oo, hindi pagpiliton.
3: Pan, no? Ay, nanon, tabi ang kilala to, ay, pilitan no tagid. Gusto ko tagid abin nana, ay, o galing, ay, may di nga niya ay nag-kuha niya nga, nag-tutawahi-tawahi ang ibaw. Katropa nga RR. Anyway, no, din ato ka nga natipon ka ng mga report, magugumon sa gihapon, ato ka nga panimpo yung kalasan ng Badmok at Kalibo, importante sa gihapon, magbawagit at kapote, ag payong. Report, magaling sa Kalibo PNP, ako si Katropa Christian Villanueva, at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM, Police Report, Police Report.
0: Thank you so much to sa police report ni katropang Christian Villanueva. Kay Joyri Jorfo, mahumok ag mabasa-basa taming ko mapayok-payok. Wow! Abot yung payok-payok. Anong klaseng mga pagkaon ginapayokan tapos mabasa-basa ag mahumok pagid. Ay, sayod ko takong gabanjaban na binagapaya kong sa ingon mo ro mga siragahan ninyo karon yung isda. O, iba karamiton yun. Kali mo kong sibuyas, kaya ka rin ka bawang ara. Anyway, no, good morning man kay... yan na kita sa mga katropa na. Leopoldo Cesar Martinez Jr. nagatutokid no, sa aton man ka rin kapag...
2: Good morning!
0: Kaji Magiswani from Bacoor, Cavite. Good morning!
2: Good morning!
0: Ben Melvin Clavel Bartolo. Good morning man!
2: Good morning!
0: Nagatutok man makaroon kay Joy Real Patricio. Good morning!
2: Good morning!
0: Michael Villanueva Solina. Good morning man, no? Patamyo rana kareng kasi Mario kuno una karon sa may barangay Lagin Banwa ways sa no man siya,
2: good
0: no?
2: Morning.
0: Johnny Sanglitan, good morning watching from Boracay. Ba mamigamig ba kon sa Boracay?
2: Good morning.
0: Jel Biel Rilo una karon sa Ginbaliwan and of course sa Rilo ag Macaldo family, good morning
2: din. Good morning.
0: Tutok no sa aton magkaragapaga ililit. Anyway, mga katropa, may ginamonitor magkara noong bagyo. No, sa guwait aton karang Philippine Area of Responsibility. No? So, mangin-develop ra imaw, may chance ka ma-develop imaw into a tropical depression within the next 24 hours. Well, may report kara or advice ro aton karang DOST Pag-asa Metro Manila. DOST Pag-asa Metro Manila sa weather update, standby.
1: XFM weather update.
0: Para sa weather update, DOST Pag-asa Metro Manila, go ahead.
4: Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, June 18, 2026. Ngayong araw, may binabantayan nga po tayo na low pressure area na nasa labas pa ng ating area of responsibility at ay huling namataan sa layong 2,430 kilometers bilangan ng Eastern Visayas. may katamtaman o medium chance po ito na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ngunit sa ngayon, hindi pa naman po ito nakaka-apekto sa ating bansa. Alamin natin ang magiging senaryo nito mamaya. Samantala, itong easterlies naman po ang umiiral dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan nga po natin yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Medyo bawas po yung ating mga kaulapan ngayong araw, kaya't magdala po tayo ng payong nangga po sa matinding araw. Although may chance pa rin naman po na mga pulupulong mga pag. Ngayong araw nga dito sa Luzon area, expect natin yung generally fair weather conditions. May chance lamang po tayo ng mga thunderstorm activities sa hapon hanggang sa. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa Maytogegaraw, 26 to 37 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius naman sa Metro Manila, 33 degrees Celsius sa Maylawag and Legazpi, naman sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at sa Baguio, 18 to 25 Samantala dito po sa may Palawan, Visayas and sa Mindanao, ganun din po yung inaasahan natin na panahon. Bakit nga ba ganito? Dahil meron po tayong monsoon break kung ating tinatawag. Kahit tag-ulan po, maaari po tayong makaranas ng mainit pa rin na panahon dahil sa monsoon break. O ito pong monsoon break, ito po yung mga panahon kung saan hindi po masyadong nakaka-apekto yung habagat sa ating panahon. At umiiral nga po ngayon yung easterly. Agwat naman po ng temperatura dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao, hanggang 34 degrees Celsius sa may Zamboanga, hanggang 33 degrees Celsius naman po sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa City, Iloilo, Cebu, maging sa may Davao. At hanggang 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban at sa Cagayan de Oro. So kung pansin nga po natin, medyo may po yung ating panahon ngayong araw. Although, taas po yung tsansa ng mga thunderstorms pa rin, especially dito po sa Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Aside naman po dyan, no, inaasahan din po natin, kung may mga thunderstorms po tayo, ay maaari po nating ugaliing i-check yung ating panahon mobile application. Pwede po natin itong i-download sa ating mga phones. Para po, tayo po'y advice. Meron po tayong thunderstorm advisories and rainfall warning na, doon sa app na yun kung kinakailangan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning at nasa banayad hanggang katamtaman lamang. At para naman po doon sa low pressure area na ating binabantayan, ito po yung ating nakikita na possible scenario. Ngayong araw nga ay may katamtaman po ito na tsansa na magbibigay. Earliest development po ay possible bukas at maaari po itong maging bagyo habang nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po'y kikilos pa west-northwestward. So nakikita natin, maaari po itong mag-recurve o lumihis o lumiko pahilaga patungo sa Southern Japan area. Ngunit mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan dun sa timing ng kanyang pag-recurve. So sa nakikita natin ay maaari po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday or sa Sunday, at kung pumasok po ito bilang isang bagyo ay tatawagin po natin ito sa local name na Francisco. Sa ngayon, may tsansa pa rin naman po ito na lumapit dito sa Northern Luzon area habang binabaybay po ang Philippine Sea patungo sa may Southern Japan. Ngunit, yun nga po, by Sunday and Monday, pagsapit nga po ng ganong mga araw, maaari po nitong i-enhance yung habagat at expect natin yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pag-ulat Sunday to Tuesday dito po sa may Southern Luzon, Visayas and sa Mindanao. Tulot po yan ng habagat. Ngunit less likely naman po o mababa po yung tsansa ito po yung mag-landfall sa anumang bahagi na. Dito po sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:28 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:27. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts. And para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at natin.
1: XFM Weather Update.
0: Diga sumas do sa aton kira kadiyos ting Pag-asa, Metro Manila. Exciting! Oras, mga katropa, may... Ara 5.20 isa na aton kira nga oras makaroon niya agahon. Istoryahan tanay at madali mga katropa. Daya man karang ariswaran, no? Nga ginpaguwa si Gonit ICC kontra kay Bunggo.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Well, dayar gin kumpirma ni Davao City First District Representative Paulo Duterte nga si Gon may ginpaguwa karang ariswaran sa International Criminal Court. Aga ginasugid di karaya halin si Gon sa sangka highly reliable source wrong information kara. Pero apat opisyal nga confirmation halin sa ICC. So bangod kara ginquestion it mambabatas wrong ginasugid paggamit sa ICC bilang political weapon kontra sa mga kontraman it administrasyon sa politika. Kumbaga nagagawa, madyawa tawag at katapusan rong administrasyong sa paggamit si Gon it ICC bilang political weapon kontra no kapin sa Duterte administration. No? Kaya kung aton ka rin madumduman, una ka rin naging sirbehan si dating, ni dating Senator Antonio Trillanes, si Bato de la Rosa. Ag posible man si Gonya, target man magkara at ICC, si Bongo. Bilang ginasugi niya co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may kaangtanan sa madugo karanga war on drugs. Si Bunggo Quilaga bilang dating nag-serving special assistant to the president ni Duterte. Samtang sa part itatod karanga Department of the Interior and Local Government or DILG ang Philippine National Police nga raw pahayag ni Paulo nga ginasugid sa aton karanga DILG nga wa sandat na baton nga formal information or dokumento may kaangtanan sa ginasugid niya nga ICC warrant. Okay, aron doon, standby karon sa mga dugang karon yung update yung mga katropa, no? Makaro sa pila ka mga nadlaw. Okay, Mati, Tornilla, good morning again. Nagatutok sa kapag ililiba. Anyway, no, mga katropa, ginakuyabos na kita no, sa champion taton ka nagapag ililiba exciting Pilipinas. Sa mga katropa na ito niya nagtutok, pinagi sa aton karon yung Facebook Live. Inyo karang atag sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Iba ka rin ka ito, nag-amat-amat na ka rin. Huwag ka magkasugod na sa trabaho, mga estudyante na ito. Balik ka, eskwela na, balik trabaho na rato, nung nagkaroon niya mga igmang. Sa umahan, mga ililiba, mga kililita, umang kita ka rin. No, sa aton ka rin programa, Exciting Pilipinas. Pinaga ka rin, adlaw, ita, biyernes. Nag-ikiba na itong partner, technical side, katropang si Prilkit Palmona. Sakay itaton ka rin ka-patrol sa tropang Christian Villanueva. Ag sakagan itaton ka rin ka-station manager ka-tropang Geraldine Ascanio. Itaton man ka rin ka-CEO President Dr. Remily Tooy. Kumandin nyo ka rin nyo nangin kibahan ka-tropang RR Kulas. Kirgaywan, it mayarayad ka rin ka-gawin ito XFM 96.5 kalibo ang ka-tropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ang inyo pong mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat nabantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Eh, lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Yeah, dyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ako. Ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
1: Halos, walang ipon.
2: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, nako, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigyan ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na nabibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pangangatawan na mapanatiling functional, ano? Yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan, ano. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga supplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan, para tiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha? Detoxification.

0: diyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa. Mm-hmm. Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadidiklag yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas. Yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys. Kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
0: Tama.
1: Nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Lang dumi-dumi.
0: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga suging butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold.
7: Before po ako mag-take ng Santon

0: marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Stanton Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Stanton Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Stanton Coffee, Stanton muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Stanton Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siyang na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
2: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, madat meron kayong nakaano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
3: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
2: Mm-hmm, yan.
3: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
2: Mm.
3: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
2: Oh.
3: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
2: Mm.
3: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
2: Nako.
3: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
2: Napadami ang kurot.
3: Masayang, ano?
2: Mm.
3: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
2: Nako.
3: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
2: Yes.
3: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
2: Huwag ubusin lahat sa, para sa ngayon. O,
3: kasi
2: ano?
3: Puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
2: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano, lipid sa inyong bloodstream, kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Dok Algie, In moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Dok. Ay kinakailangan control pa rin.
3: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
2: Nako.
3: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
2: Yeah.
3: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas... may laban yung katawan natin.
2: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Hindi natutunaw na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
3: At saka yung ano, tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination. Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
2: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
3: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
2: Yan. So sa mga kaabayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
3: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin, ano. So at meron din tayong chlorophyll. So yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
2: Yun. So yun, mga kaabayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
3: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Kumusta po, bakit po? Inatake po kasi ng high blood, napasarap eh. Ayun! Kaya hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be ano tabag dito, common sense ang papairalin.
2: Ay, sa mga kabayatin, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
3: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyang kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
2: Ayan.
3: Alingatong. Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine. Yan, bawas sa mga karne. Mag-take ng beer. O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente. No, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante yung antioxidant ng vitamin C.
2: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano? Yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
3: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
2: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
3: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
2: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
3: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
2: dami na? Na
3: hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong bimbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sabagay, ngayong panahon, eh, talagang maga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, eh, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
2: Nako.
3: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
2: Yeah, sa mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
3: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
2: Naku, Dok, napasarap-usapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
2: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong punta ngayong paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa Philippines sa Dartime, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipino, sa Lobra World. Ako si Katropang Maria Antolino. Yan ang mga headlines, Maligadlaw, Itwebes, June 18, 2026. Headlines sa kapanang balita, local contractor sa 64 million worth nga Kalibo Memorial Park and Crematorium uwa nagpakita sa composite inspection at LGU Kalibo pila sa mga materyales sa gingamit i-contractor na diskubrihan niya substandard. Sa kabilugan niya, 230,000 na dagasa at 5 manakaw sa Sangka Grocery Store sa Ibahaya. Mga suspect arestado sa Katiklan, Malaya. Kadumanyo headlines, balita, National Escudero posibleng itagana ng presiding officer at impeachment court kontra kay Vice President Sara. Samtang ICC warrants versus Bongo agdewang dating pulis ginpagawagon sa naman kay Representative Duterte. Sa tumanyo headlines, balita, international, $300 billion nga private investment fund kaparte at US-Iran framework deal. Sa bilog pataya patninahan sa magnitude 6.3 nga linog sa Shanghai, China. Sa tumanyo balita, entertainment, singer nga si Bonnie Tyler nagbugtawon matapos makoma itsang bulan. Sa tumanyo balita, sports, mga Filipino sa Mexico aktibong nagasubaybay sa mga match at FIFA. Sa Romania, health news sa Mita versus Fact. Ruka matuoran sa likod, itpilang pagpati, angot man sa pagpapalta.
1: Express, balita sa agahon. Balitang dukan, balita sa
0: dukan. Agsamali talimant, balita lokal, larito man katon, it's Santon Vitamin C. Bukod ni kontento si kalibusang ganang bayan member Ronald Marte sa resulta it naging trabaho it ginapatintog nga Kalibo Memorial Park and Crematorium nga nagkakagayt masobra 64 million pesos. Dismayado man raya sa uwa pagpakita it contractor sa ginpatigay niya composite inspection it LGU Kalibos na sambit nga proyekto. Sir pa ni Marte nga nadiskubre nanda nga may pilang feature igto nga wa nakabutang base sa nang inabuitan niya program of work. Bangod karagin si Sean Nanda nga magsunod sa pag-inspeksyon, ro Project Monitoring Committee it LG Kalibo para makita ro andang nakita ang diferensya kakipro pag-ubra it report. Pinpunto pa ito opisyal nga kung usisaon it surat it ipisoy matsawa rin nagaanggid sa anang presyo. Pilapasan na po na ro ginaproponer nga pagkabit it 37.5 kV transformer ag 10 kVA generator. Kung sa ganayit bastante para makumudar o kinahangan sa kabilugan niya presyon it edipisyo. Kinahangan it mas mabahog aga pang mabuhay niya kagamitan para masustiniran ng mga pasilidad sa palibot 3.7 hektar nga gugta. Nasayuran niya halos 90% yun niya tapos sa konstruksyon aga ginagatun lang ang may kabit ro linya ita kuryente. Samtang gusto man ito nga imbitahan itsang gulang bayan o contractor para mag-explicar ang mag-update sa status it proyekto. Ni kaso sigon hindi rin magpakita ay posibleng maghimo sa daytikang kaparet pag blacklist para hindi un makabuo pa it ibang proyekto sa Banwa it Kalibo.
2: During a bisa amon nga session last week ay pangabay namon doon nga Project Monitoring Committee ba at LGU Kalibo dapat ay kaibahan sa mag-inspection ba para makita ba nandaro among ginahambang diferensya no ito man sa nakita mo nanda kon ano ro diferensya aga hambay namon kanda ay kun pwede ron nga mag-ubda man sa that report ag ikumpara namon do report namon kanda para at least ay bukot bias ba kasi kung tanawan na binimo ay ayang medyo mabaho gabi ro kontrata nga to nasa 64 million plus aga kung imong tanawan do structure ay uwang ani it katunga to no kung kita ka computer bimana no it na yung isang ka-building ay wabagas na ito. Patapos yun man yung bagid do ginawat lang nanda ay may kabit yun do linya at kuryente.
0: Si Ikalibo sang gudang bayan member Ronald Martes sa anuman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahun.
0: Ang sinapusan man yung balita lokal, arestado ro kapin sa limang individual nga nagpanagkaw sa suhod isang ka grocery store pada alas 11:50 ka BE ko Lunes sa Barangay Poblasyon, Ibahayo. Pinabumanta nag-aabot sa 230,000 pesos randa na dalasa halin sa establishmento. Sa Major Rajib Salbino, Hepet, Ibahayo Municipal Police Station, kabandalas 8:15 at agahon ko Hunyo 16. Guna sa iyo ang tag-anang ginsood Sunday at Manikaw matapos matupang tanya na dugar o pila sa andang balikya. Partikular, gintumod kararo dayong box it sigarilyo, nagkakagay 80,000 pesos. Rosang kahon, kamanaman niya uwa ginpagampas it roit Manikaw, randang bolt, perfume, cellphone, 40,000 pesos ng cash, ag drawer sa may counter, nga may sugod pagid niya kwarta. Banda alas 9 matay at agahon kat nakipag-coordinate sa Ibahay PNP o Provincial Mobile Force matapos sandang maka-intercept sa ka-top down may kargang box at sigarilyo sa bayan at barangay Katiklan, Malaya. Ang karapositibo man naging tumod at biktima ng rare managduga ang item sa anang baligyaan. Apang raduga ang kwarta ay wago na recover it bilog samtang robolt at drawer hagin pilakit mga managkaw sa area it nabas. Nasa yura niya sa bilog hay dati ko niya naimbulbar sa panakawan katray minor di edad pagamang. Inaligar ng rekwarta it mga raya o nakatana kunta nandang pagatungaon para ipamasahi patabok it Mindoro. Sa magkaroon una gawin sa kusadiya it Ibahay PNP ng mga sospek kung sa siin disidido maro biktima mga pasakaan sanda it kaso.
3: So, lima po yung nahuli nating suspects. So, na-recover po naman natin sa mga suspect yung mga nanakaw nila po na sigarilyo, pabango yung box. Pero yung pera po na 40,000 is hindi na po natin na-recover yung buong 40,000 sa kanila. Yung cellphone po na-recover din natin. So, yung nangyari po dyan is 9 o'clock po ng umaga, coordinate po sa atin ng Provincial Mobile Force po sa Barangay Katiklan. So, meron nga po daw silang na-intercept doon na top-down motorcycle na may lamang back test ng sigarilyo. Pero upon verification, wala po silang napakitang documents or resibo na kung saan nila binili yung mga box na yon. Coordinate po tayo sa store owner and upon validation and verification, nalaman po natin na yung mga item na na-recover po doon, na nandoon sa mga top-down na ito, is yun po yung nawawala sa mga item po ng tindahan. Isa po sa mga suspect doon is merong physical features, may tattoo po siya, and yung damit niya is nagmamatch po sa na-recover natin sa CCTV footage. Decidido po talaga yung may-ari ng grocery store, na filean na po talaga sila ng kaso.
0: Si Police Major Rajib Salbino Hepet Ibahay PNP sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahun, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartamala size 19 saga. Ag sa malitalyumant balita national nga tamagkaton Santong Plus Gold Herbal Capsule. Ginpakigbahin ni Senator Panfilo Ping Lacson kahapon, inisyal ni nakasugtanan pang miyembro it Senate Majority Block nga itaganan si Senator Francis Chisis Cudoro bilang presiding officer it impeachment court kontra sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So kay Lacson, istoryahan right mayorya ang si Escudero na pili bangod sa anang experience sa impeachment proceedings at pagiging sangka-abogado. Madunduman niya si Escudero ay dati ko niya nagpanguna sa impeachment court ko 2025. Samtang iklaruman ni Lacson niya bukon pa itpinal ang rodesisyon at pwede paraya nga mabago. Ang karaging pamalibaran man ito pisyal nga may kabaylong ang kasugtanan o posibleng pagtagan na kay Escudero. Samtang ginagauma niya magapuro impeachment court sa Hulyo 6, samtang may gintaga naman niya pre-trial conference, magkaroon niya adlaw nga posibleng isarado sa publiko. The impeachment case kontra sa Vice Presidente ay nakabase man sa maligasyon kaya ginakipan pagabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, agi pang mabugat nga mga akusasyon.
1: Express balita sa gahun.
0: Ang tapusan man niya balita national, ginbulgar ni Davao City First District Representative Paolo Duterte nga may una agon sigon nga ginpagawang arrest warrant ro International Criminal Court kontra kay Senator Bongo Agdewang dating pulis. So kay Duterte halin sigon sa sangka highly reliable source ro ang impormasyon apang waparait opisyal na kompormasyon halin sa ICC. Kung karagin question it pamalidar o ginapahayag nga paggamit sa ICC bilang political weapon kontra sa mga kaaway at administrasyon sa politika. Madumduman niya unago niya ginpayag ni dating Senadora Antonio Trillanes IV nga posibleng target at ICC sigo bilang co-perpetrators it dating pangungo si President Rodrigo Duterte kaangit madugong war on drugs. Ginkilaman si Bongo bilang dating nagserbing special assistant to the President sa samtang gitmo malibaran man ni Department of the Interior and Local Government ag Philippine National Police ro nasambit nga pahayag. Isa rin mga rin nga wasanda it na babaton niya formal impormasyon o kung dokumento ang usan natungdan nga ICC warrants. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalot 60 pesos 0.32 centavos.
1: Express, balita sa agahon sa international. Balita sa international.
0: Ag sa mga detalye man, balita international nga tumangkaton Santon Plus Government. Isang kamabaho nga private investment fund kinagabalot ka pinsa $300 billion ro kakip sigon sa US-Iran framework agreement katuyong tapuson retensyon sa Middle East. Isang kasource nga may direktang kasiran sa kasugtanan tuwid pondo nga inganyohon ro Iran para makompleto ro katawhan sa tunga itiwang nasyon. Sobra katunga itasambit nga gahay na kumituon halin sa nagkanyain niya kumpanya sa Amerika, Gulf countries, Asia, South America ag Africa. Tuwid pondo nga mag-invest sa mga sektor kapalit enerhiya, transportasyon, manufacturing ag logistics. Sa report, ginatawag nga Reconstruction and Development Fund, haywa nagagamit it government money kundi isang ka private investment vehicle. Kung natungdan niya investment fund, hay separado sigon sa issue ang sa paghahuga it sanctions ag pag-access sa prosen assets it. Tatawag pat opisyal nga kompromasyon halin sa Amerika rin natungdan niya investment fund.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinuposan man yung balita international, sa bilog patay, samtang apat nga iba paro na ninahan, kaso na ipagtamay 6.3 nga linog sa naminhan na katungdan niya probinsya Qinghai, China, Kuhunyo 16. Pag sa China Earthquake Network Center, nabatsyagan o pag-uyog sa sangkamataas nga lugar sa Haixi Prefecture, banda alas 5, 6 at agahon oras sa Beijing. Agom raya nga 10 kilometros nga ginakabig nga manabaw ag mas batsyag epekto sa ibabaw itgugta. So sa China State Broadcaster CCTV kapin sa 320 nga tawuhan rugin pakalahit para sa search and rescue operations. Pamilin man yung maayos operasyon it mga karsada, komunikasyon, tubi ag kuryente sa sugod 50 kilometros halin sa epicenter it. Samtang pa rin sa gihapon rugin napatigan yung investigasyon angot man sa kagapad it kahalitan.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Ag sa madetalye man, balita entertainment nga to mangkato ni Premium dito. Napagtawon halin sa coma ro singer nga si Bonnie Tyler matapos emergency surgery kara ako nagtaliwan niya. Ro 75 anyos nga Welsh star hay nakoma ko sa ospital sa Faro, Portugal kumayo samtang imawhay nagapamayad. Gitayagit anang pamilya nga wagon ni Mao sa coma apang nagapabilin ra yang mahina aga sa intensive care unit pa it Portugal. Kapiyan sa maro anang doktor nga makarecover i Mao apang posibleng mabuhayan pa. Pila sa na maging pasikat nga kanta Hero Total Eclipse of the Heart holding out for a hero ag maabo nga iba pa.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalye man, balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Aktibo nga nakasubaybay ro mga Filipino sa Mexico sa mga match at FIFA World Cup 2026. Kay Philippine Embassy in Mexico First Secretary and Consul Rafael Roldan, mabu nga mga Pinoy ro masadyang nagapamantaw sa mga Ginplus Star nga Public Viewing Center kay bahar mga Mexicana. Patag pa Philippine Consulate ro football. Ro football isang kamabaho nga sport sa Mexico. Aghagos tanan yung pumuwi interesadong talagkayon raya sa mga normal conversation. Sa Macron ay sa celebratory mode pa ro Mexica na kasundid andang kadagaan kat opisyal nga nagbuka sa hosting it nasyon kung nagtaliwan niya Domingo. Ro Mexico ay isang bilog sa tatlong nasyon ng deserving host at FIFA World Cup 2026.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa tapar niya health news portion. Sa Pilipinas, ginagkabig nga rite of passage o pagpaltak sa ang kasimbol at pagsugod sa pinganap nga soltero. Apang sunod sa mga eksperto, nga bukod nga mga rite simpleng nakaangdan. Mas naging malimpyo siguro kinatawo kung napaltak bangod uwa ugon at itipon rosmegma sa kaputing substance nga posibleng umpisahan at bakterya at mabaho nga hukom. Magbas karamay may mga benepisyo medical maro pagpapaltak. Posible man yung malikawan pilang kondisyon kapareho ita cancer sa kinatawo ag iba pang komplikasyon kasunod it pagpaltak. Kuma naman yung mabahurugin hawa iro libreng paltak sa mabuk nga pamilya. Tapos operasyon, nagabuhay itdewang Domingo sa sangbugan o pagpamayada. Ila sa malagay it doktor o paghuga sa ninaga may malimpyong at tubi ag sabon. Pamaghon o ninatakpan it malimpyong agasa guminom it prescribe nga buong kung ginakinahanggan. Kung ang ginarekomendar o mga lumang pagpati kapare it pagbutang it ginsupa nga dahon it bayawas. Agpadumdum pa it mga ekspertos mga ginikanan nga di dapat piliton roonga kung bukon paraya it haom. Mas importante ro maayos nga pag-explicar ag pag-intindi kung haman ra ginaobra ag kung ano ro mabinipisyo kara sa ikaayong gawas. Sa kapilagano pagpapalta kay bukon nga mga itangot sa kaisog kundi sa tamang kasayuran kalimpyo ag kagawasan.
1: Express Balita sa Gahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:27 sa Gahon. Agrio mo balita tipon pilog nga puwersa at AXA Farm Network Philippines 96.5 kalibo makanyadlaw kita ita Webes June 18, 2026. Agrio balita kato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium Dito Kamalang Fission X Plus Soft Gel Capsule yung capsule lang para gid sa ato ni mamatang Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap Agroma produkto it Yasto Health Incorporated, Premium Dairy Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain at Clear Skin Gluta Codex. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: ka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
1: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take ka talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
5: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: XF.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihilang. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: good morning.
1: Good morning.
0: Maayadayad na nga agahon banwa.
1: Good morning.
0: Maayadayad nga pagpropamati sa mga katropa ta sa bilog nga probinsya Itaklan. Banwa ita kalibog. Good morning. Maayad-ayad nga gahon sa aton karang mga negosyante, aton nga mga tricycle drivers kay na pa nagaratsada sa mga karasadahon. Pagisan masaw-asaw ha, maugan-ugan. Raton karang nga palibot, madudanlog rong mga karasadahon. Hinay-hinay ka. Takbong-puki yung anay kita ha, sa aton karang nga mga katropa ron na. Sa mga nagatutok sa radyo, amat-amat na. Kapin pa rong mga empleyado sa gobyerno. Hoy, may trabaho, may opisina, may klase, makaroon karang adlaw it Webes. Pizza 18, Bugan it Hunyo. Kasi gro mga inadlaw.
1: Good morning!
0: Angan-angan, July na kita. Beer months naman angan-angan. Well, sa aton makaroon nga pag-ilibar aton man nga pag-welcome sa aton karang nga mga katropa sa aton nga mga secondary area of coverage. Probinsya Karait Kapi sa Antique, Northern Part it Iloilo, sa Romblon, sa Masbate, Southern Part it Mindoro. Yon, magandang umaga po. Buenos dias. Sa aton karang may banghod nga nagatutok kabimpana sa Isla Itburacay. Mayad nga gahon. Kamusta dagagan it panyempo makaroon karang adlaw? Sabing init kahapon, no? Daya nga rang init nga na-experience natin hasta para next year. Sa first quarter ita 2027. Matinding init ha. Basta-basta nga magbugad sa initan kapin pa ko nadlaw. Pero makaroon, oy, may ginabantayan kita nga low pressure mga katropa raton nga pag-asa. Kan maginali magbantay dai sugod mula ta gihapon ra orin dis Pilipinas. Nakakagusot na sa gihapon bisan higtan mo siguro ay mga alagwa ta gihapon. Anyway, sangka low pressure. So ginamonitor makaroon itaton ka nga pag-asa mga katropa sa guwa ita Pilipinas. Monitor kay ina itaton ka nga pag-asa. Daya ka nga LPA. Ano chance ka may chance ba nga maging bagyo? Kaya ba pag-asa ay medium? Ha? Ah, ina nga small, medium, ag large. Ha? Pero raya nga nga bagyo, ang pag-asa is medium. So chance nga ma-develop sa sangka bagyo. Pero rayang LPA ag posible nga magasugod sa aton karang nga Philippine Area of Responsibility sa weekend mga katrupa. Ag pagsugod na sa weekend kung maging bagyo imaw ay pagatawgon nga Francisco. Namiton nga pangaga, no? Pagsugod ita bagyo. Pagatawgon na nga si Francisco. Bagyong Francisco. Pero makaroon nga adlaw, iya sa aton sa Western Visayas.

0: painit-init yung manra. May pag-uwan-uwan niya nga ma-experiencehan kita taas ang karoon mga sang oras na ibang oras. Mga katrupa. Rupag-gagugag om pag-panagoob pagpupangilat. Ipiktura it ginatawag naton nga localized thunderstorm. May pag-ugan-ugan ibang mga kabanwahanan. No, pero kung uminit man, tapos at hindi init kidaraton nga ni ma-experiencehan. Mga katrupa. So may chance ar ugan na makaron karang adlaw sa iba naton nga mga kabanwahanan, ibang mga probinsya sa bilog nga Western Visayas. Pero kon pagsugod dayat ba bagyo, mabalik man mga katropa ro habagata. Kasi ro habagata ginahatak ra it mga bagyo diya sa may Pacific Ocean kapin pa ko magpaibabaw imo mga katropa. Para nang igo karon sa may western na seksyon ita Pilipinas, including karon rong Panay at Negros Island region. Do mga bubantayan kada gihapon naton rong mga matindi nga mga pag-uwan kun habagat. Makaron Mr. Lester o nagapanangasa iya sa Pilipinas. Nagpahuway-huway anero habagat. Pag sumugod do daya karang LPA, ayun, mahatak man na karon mga pag-uwan-ugan sa may western section itaton karang pungsod da Pilipinas. Oy, good morning anay sa mga naka-online na. Mayad nga pagpropamati ro na sa mga OFW naton sa abroad. Good morning. Sino ang mga parte it kalibutan ang mga Pilipino iya sa Pilipinas. Nagamonitor ang nagapropamati sa aton karang online sa Facebook live ang sa aton karang YouTube channel. At sa mga naka-download man, it radio application, ita XFM. So, yun yung XFM Kalibo na doon. Morning! Si Rosa, aba, ang babaeng palaban daw, oh, yaw mata makaroon nag-apropamate. Birthday na sa June 25. Ba, may jowaw ako nimo sa June 25. Morning, ah. Aga, una, sa kay Jimmy La Chica, kay Rolani Nabara, nga guwapa, kay Madam Waray. Ag sa bilog nga pwersa it Villanueva family ya sa Tigayon. Kay Nini Jomel Sonyo, kay Rina Lynn, Miles Rokoy, kay Nunoy Mokre. Good morning ha. Ag siyempre ya sa kay okay Kap Shirley Mateong una sa Makato. Good morning. Kay Boss Dande Perlas de la Cruz. Good morning. Kapi-kapi gumataraton nga mga amigo makaroon na oh. Good morning ha. Nag-monitor mga karabos. Dandi! Idlo mga kita sa atong nirang amigo. Huwag taga nag-kililita. Kapi-kapi ani kita. Kay Auntie Indy, nag-Uncle Charlie nga nag-kapi-kapi man. Una sa Libtong. Samtang nga nag-u-exercise. Okay, Jima Kiswani, good morning. Nasa Bacoor, Cavite. Ula Nilda Marcelino, ha? Nga nag-monitor man. Nag-u-exercise ko tito sa tabok. Okay, kay paring Edsel, si Spinny Aurita, pare, good morning. Nakatutok man. Morning ani kay Gisa Asyong nagamonitor. Kay Gima Tolentino, good morning. Una kay TJ Noynoy Igtanlog Solidad Noy, good morning ha sa San Francisco, California. Naka-highlights kada makaroon karang agahon. Good morning. Yan, ano ro mga mainit ng mga topic ko ngaton karang pag-uwi istoryahan banwa. Iya sa aton karang pag pangalagad makaron karang agahon makaron nga adlaw ita Webes kahapon na dayon ro special session it Senado aga gin tawuan it importansya sa rayang special session it Senado no. Ro mga nagkaganabo, importante abiray. Ro pag pili na it bag-o nga Senate President kahapon mga katropa aga napili bilang Senate President si Senate President Gatsalian. No, Sherwin Gatsalian. Sa sesyon 30 ka mga senador ro nagbuto. No, kay Ispi Gatsalian. Agrayang 30 nagpatibay, nagpabakod pagid ito sto para bayluhan si Senador Alan Peter Cayetano bilang leader at senador. No? So na dayon doon. Rosinita President pro tempore si Senador Tito Soto. Mga katrupa. So ginorganize it umanrong Senado. Sa sud yang it pilang bugan. Ha? Sarang dagon pilang bisis nga nagbaylo it liderato ro Senado. So kahapon another organization rong natabo banwa. No? Ag kagakip man sa mga pagtalakay sa mga posisyon chairmanship it daya kara nga mga committee para matapos yun ang kabuhay yung man nga tungki anay nandang nga ginatawag leadership deadlock o sa Senado banwa. No? Ikatlo, gintalakay rong mga priority bills nga maging layi mga katrupa. No? So, gimpatawag it administrasyon ni President Bongbong Marcos dudaya karang special session. Sa mga proposisyon gina-consider nga urgent kung sa aton pahay bakasan ninyo, dalian ninyo. Ruraya karang ang mga nakapinding nga mga legislative measures it pumuguyo. Kasi dayang nga gintalakay para sa mga pumuguyo mga katrupa. Now, Commission on Appointments, CA, matter, sambilog ron nga mga ginistoryahan kahapon. Ang sambilog sa mga tinutuyo it daya karang sisyon, maasikaso rong mga nakapinding kompirmasyon it CA mga katrupa. Kaya keep di kararong promosyonal it daya karang nga mga mataas nga mga opisyal it militar. Nga, malapit lang mag-expire mga katrupa. Ay kung wata na special session nga, ay wata na. Wata na promosyon nga matabo. Oh. Now, mabaho man rong atensyon iya di karang sa session kahapon dahil sambilog raya natabo pilang Domingo bago pa man ro nakataganda karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sa Senado. That's why nga nagbag-orong sistema it liderato aginatan-aw bilang importante ra no nga matabo sa dagagan it politika iya sa Pilipinas mga katrupa ro impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Agro magaserbi nga presiding officer si Senador Chis Escudero mga katrupa. No? So doyon ro mga nagkaganabo kahapon sa sesyon. At least bisan pa paano nagtawhay na. Ro dagagan it Senado sa pagplastar it liderato ag chairmanship it daya karang nga mga committee makaron nga ginabuitan it mga senador. Ah, sa committee ba may mga pagbaylo nga nagkaganabo mga katropa pang pangpilagot ang bisis nga nagkaganabo. But at least bisan pa paano natuldukan ro tong kianay sa leadership mga katropa. So, official na nga Senate President is Sherwin Gatchalian. So ano rin mga bubantayan niyo man sa mga masunod? Iyalang kita umambabantay man sa Suna. Sa State of the Nation Address, it Presidente sa July. Kasi given na nga may Senate President, no? So may katimbang na si President Bongbong Marcos kung sumaka to sa session hall, ito sa Kongreso sa Anangarang. Sa mabot ka rin July, dahil mga bubantayan, kung ano man, rung iga pang mention, itaton ka rin nga Presidente. Mga katrupa. Ha? Sa aton karang mga ibangod. Anyway, sa aton makaroon nga pagbabarayo. Sa aton nga oras. Alas 6:57 na. Uy, kapi-kapi, ani kita ha. Ag sa aton karang nga pagkape. Importante rin nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Ro kape nga kabuabo nga binipisyo nga mabuoro aton karang nga gawas. Kape malat na matuodon, pero abot ang benefits nga mabuoro aton karang nga gawas, no? may ina matana nga hindi kita pwede magkape. Pero kung gusto mo gid magkape, iya ka lang gid sa kape nga ra kasi wa ta side effects ra kun may mga ginabatsyag ka una ko na ano, mas nagabulig para nga pabaskogon rong aton nga resistensya. Santon Gold Coffee Mix ha. Kasi bukon yang ra it basta-basta nga mahambag naton nga kape eh. Abo nga may bulig sa aton karang gawas mga katrupa. Nagapabaskog it aton nga resistensya, wa side effects ra ha. May santon imaron, may malunggay, spirulina, a garlic. Dayro mga natural nga sangkap nga makabulig gid sa pagpasanyog sa aton karang ikaayong gawas. Mga katropa. Romanami pagid. Arat ang kape nga may glutathione ag collagen. So maging manami ag makinis tiring panit kan nagagwapo ang papa kape-kape ka sa Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika, produkto ra ITS to Health Incorporated. Mga katropa. Now, iya man kita sa sambilog nga isyu makaron nga tawan tamat igtupangod. Roraya nga ra nga padayon nga imbestigasyon it mga otoridad sa pagkamatay it daywang ka mga Ateneo student athletes no dayarong ongoing makaroon nga investigation itaton nga mga kapulisan. Now ro sa PNP is CIDG ro nagabuyot
1: Bullseye.
0: May investigasyon ro NBI ag iba pa nga mga ahensya it aton karang nga gobyerno mga katrupa.
1: Bullseye.
0: Arat ano masaklak sa investigasyon it aton karang nga mga kapulisan. Nagagawa nga bukon it aksidente. Ha? Roon na tapos. Oh. Kasi sa unang investigasyon, may mga nakita banwa nga mga nagkaganabo ag desisyon nga posibleng nagtao it kamatayon sa daywang ra nga mga atlet. Na? So bukon it aksidente ro natabo. Wa man ginahungda ro raya nga pagkamatay it daywa pero may nakita sa investigation. Sa anda karang nga pagpatuman it anda karang nga team building nga nagresulta sa kamatayon it daywang karang nga mga atlet. So, rung ginatawag kara sa part it PNP para kandara may criminal negligence nga ginatawag. Or may ginatanaw pagid nga mas madagong pagid di karabanwa. Nga sa gabton ko coaching staff it daya kara nga Ateneo or organizer nga nag-organisa it daya kara nga team building nga nagresulta sa kamatay. Ha? Now, sambilog kara nga ginapunto it CIDG. Kara. Kahapon na binagpa-preskon eh. Di ko pag i-playro preskon masyado kahaba. It CIDG. Pero ginpunto it CIDG mga katrupa. Ro activities nga ginpatigayon sa lugar no nga mahambay ta nga magayo sa ginakonsider nga kaguwasan it mga nagapupaligos una no magayo sa gin plastar nga abi dayarong guwas nga swimming area it resort kasi may mga mabaskog nga humbak mga katrupa. Agro-current itubi. No? So kung ikaw ro organizer, maurunoy ng pang ita kadagatan, piliton mo nga ipatraining, ipagangoy, ruraya ka nga mga atleta despite sa magain nga plastada itumbak ka. Ha? Ikaywa, ginapadayman makaron. Kung baga may una nga bastante nga mga risk assessment. Bastante nga supervision. Safety, precautions bago pa man pagapatigayon nung team building activity mga kasabay. Ha? Kasi may mga tao nga nagadesisyon ang nag-organisa it activities mga katropa. May salikod ka ra. Hindi ra mag adto to sa dagat ro mga atleta kung wa it order, kung wa it mando. It organizer. So in short, kung tanawon ni CIDG, may kapabayaan nga naging rason it dayang trahedya mga katropa. Diba? Kasi may kapabayaan nga nagkanabo. Doon yung mga punto nga gin-mention it CIDG sa anda karang investigasyon. Oh. Now, importante, raya karang mga ginpanghambag it CIDG nga bukon it aksidente. Ro natabo mga katropa sa daywang karang mga atleta. Pero waman raya nagakahugan nga may napamatud-an or ginhungod o pagpatay or foul play. Although una sa plastada, wamata it abing nga ginpagumsan. Pag inamba mong foul play, mga binako or ginpagumsan, wamata at mauron. So ginatanaw nga tais kapabayaan. No? Rupunto it PNP, haywa man nanda ginatanaw nga bilang sang kasimpleng aksidente ang runatam. Or simple ang pagkagumos. Mga katrupa. No? Nga mahambag o tabi nga obiwasan dat sa gabton. May sa gabton tagihapon kasi pumanti ka sa mga organizer, mga katropa. That's why nga ongoing para dugang ka mga investigation para matumod kung may bastante nga basihan para i-file rung kaso kontra sa mga responsable, mga nagplano nga magpatigayon itdaya ka nga aktibidades mga katropa at Ateneo men's basketball team. Ha? So irisgo mo mauron ro sitwasyon. Itdaya kara nga kadagatan aga mga kwan malangda. Utarat mga navy bukod at militar da nga sagad sa training mga katropa eh. Although aga ni siguro ga makaro training ro mga katapot ni. Ha? Ag basketball tara. Oh, now, wa pa it ginapagawa nga opisyal nga ebidensya rong CIDG nga nagapatunay nga raya higinhungod o may direct nga senaryo nga gin nga mauron gid aeroplastada mga ha rong mas klaro makaron sa investigasyon nga ginatumod itaton kara nga PNP nagaguwa na rong posibilidad nga may kapabayaan negligence kaysa sa simpleng aksidente ang mga katulad. So, doon ay nampang karon. Araw, pamatian ta report sa UNTV nga sa dayang arang pahayag itaton ka nga PNP nga hindi aksidente mga katulad.
1: As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente.
2: Right now, ma'am? Yes, no, it's not.
3: Hindi aksidente ang pagkamatay ng basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora noong June 8. Ito ang paninindigan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kabila ng pahayag ng abogado ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team na si Reynaldo Jacinto. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, ito'y base sa inisyal na resulta ng ginagawa nilang pakikipag-usap sa mga dati at kasalukuyang player ng universidad.
2: It's normal for lawyers to defend their clients. He is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time to continue hiding his client does not serve the end of justice. He is a lawyer. Nanumpa po kayo ng justice. So walk the talk.
3: Lumalabas din aniya na regular na isinasagawa ang tinatawag na team building sa dagat.
2: They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. They were aware that the current was strong prior to leaving for Aurora. When they were informed, they have been talking a lot about the current situation doon sa Aurora, which is the tide, big tide doon sa area. They say they were walking and stationary jog to make their feet more stronger daw while in the water.
3: Kaugnay nito, hinamon ng heneral ang ibang miyembro ng coaching staff, kabilang ang nag-resign na head coach na si Tab Baldwin na magpakalalaki at harapin ang investigasyon.
2: Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you talking about the yung battle cry of Bibab, hindi ka tatalikod. Help us also. Help the family attain justice.
3: Nagpadala na ang CIDG ng ikalawang sapina sa mga ito. At kung muling babaliwalain, ay maaari silang maharap sa contempt at kasong obstruction of justice.
2: Sending lawyers in behalf of their clients during the investigation and making public statement would not serve the end of justice. Their lawyers cannot answer the questions which are being propounded by our investigators, precisely because their knowledge over the incident are limited.
3: Ipinabibitbit din ng CIDG kay Baldwin ang kuha ng drone sa liblib na lugar kung saan isinagawang aktibidad ng mga players.
2: With the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he is the one who has the CCTV footages. From the start, when they have a formation doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
3: Ang mga players, dinala umano 700 metro ang layo sa resort at natagpuan na lamang 300 metro matapos na matangay ng malakas na alon. Dagdag ni General Morico, hindi lamang 2 manlalaro ang nalunod, subalit sina Bater Bonya at Adili lamang ang hindi nakaligtas.
2: The incident did not actually happen in front of the resort. It was about 300 to 700 meters away. The recovery effort was only 300 meters near the resort because they were swept by the current.
3: Kanina, 7 players ang dumating sa CIDG mula sa 10 inaasahan nila, habang 10 former players naman ang nagbigay ng kanilang salaysay kahapon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Okay, doon ro report ag base sa latest investigation makaroon itaton nga CIDG. Ro, dayang mga players ginpasupena, ginpatawag, pati si Baldwin ag tanan nga mga coaching staff at inyo para padayman pagid itusto mga katropa. Kasi sa initial investigation, nagagawa nga may kapabayaan. Masyado kaseryoso ang katropa. Datong nga nagapunto, utak ko naman, ginaubra man PNP para hindi na matabo sa masunod. Kung may una, gidman nga mga team building, nga mga maura, kabatas ka timo, ma-team building ka, pras ka team building ka timo kung nagabagyo, nga kadelikado para sa mga ito. Oy, good morning, anay kay John Lister Tibos, ha, nga nagamunto mga rungkatan. Kay Mama Marie Chris Tantinko Polmones, good morning.
4: Good morning.
0: Thank you kita sa pag-highlight sa kaya Rene Rosgal, good morning.
4: Good morning.
0: Kay Toto Gerald Jordan, good morning man, nagamonitor ha. Ray Martin Manares, good morning.
4: Good morning.
0: Na kaya Mati Torniani, good morning ha. Thank you kita sa pag-highlight. So nasa ibahay sa Tornia family. Mayad nga pag-propa Mati.
4: Good morning.
0: Juan Dinorada, good morning. Kamusta watching kita makaroon sa Domlog, Tambak, New Washington.
4: Good morning.
0: Kay Nirbais Marcelo, good morning. Pakigreet, happy birthday sa amon karangan nanay. Oy, happy birthday kay Nanay Marlene Namay. Kay Juliet Nervar. Oy, good morning. Happy, happy birthday.
4: Good morning.
0: Sige, sa ato makaroon nga pag propadayon. Kay Ning Ning Rilo, good morning Ning. Si Rod Salvador, diba? Nagkakapi-kapi ko tara sa
4: video. Good morning!
0: Good morning, Gidana. Jima Ribisincio, good morning. Pa-shout out mo kami sang asawa si Winnie nga nagakapikapiya sa kalamkan libat.
4: Good morning.
0: Lloyd Beltran ha, good morning kita.
4: Good morning.
0: Nakatutok man makaroon ka ng agahon. Oy, may mga atleta o mga players at Ateneo ba naghagambagon? Aragon, nagaamat-amat na sugid ang nagaistorya sa anda karanga na eksperyensyahan mga katropa. Ito na may porsyon kita nga ipabati sa daywang ka mga player at Ateneo, no? Grabe tranda nga na eksperyensyahan. Aba ganit sa bilog, di karay. Isot laman mana ako mamatay, di karay. Mas kung bubuot, kita bimana nga mag-tinguha. Matay ka, Tim. Ang training, ray. Kwan nga ra, ay tab Baldwin nga Ateneo Eagle. Blue Eagle sa yun na tawag sa Ateneo. Question, magkaroon kung mapasakop pabagsan nila sa UAAP. Magkaroon. Under investigation, anda ka na nga.
4: Bullseye!
0: Sa podcast ni Pia Hontiveros, ginistorya it daywa. Pero iba pa nga mga players, nagkuhan man, nag-istorya man. No? Sa Ateneo, naka-public. O, babos that stage, nag-istorya, ruraya ka na nga mga players nga naging kaparte ito sa team building mga katrupa.
4: Bullseye!
0: Nga i-basyada kinyo ro podcast Let's Talk with Pia Hontiveros. No, ginistorya. Itdaywang karang ka mga player mga katrupa. Pero arani, tawan ko anit dagan iya sa aton. Sa aton karang lokal nga pag-tratar. May natabo kahapon nga demolisyon. Di kara sa barangay na Luok, ang kaparte ra sa kwan sa ginatawag nga rang proseso, no, sa pagpahalin sa mga nakaugdok nga mga panimagay una sa may Calibo International Airport kasi may ginapatigyan nga expansion. Ro Department of Transportation. Dahil na masaklap nga ni. Ro aton nga Calibo Airport nga naman sa kaburing mo tayo. Pero sige das ro expansion, ginapinabaho naton nga wamat eroplano nga nagatugpa. Iba nag-agatras yun. Sinutar kaguoy di kara sa Calibo International Airport aton nga mga negosyo. Sa unang panahon, dahil ro sa bilog ra sa pinakabising nga airport sa bilog nga Pilipinas. Ang Calibo International Airport. And now, waong gida. No? Patay negosyo mga katrupa kung yakas Calibo International. Now, ibang issue ron, nga ito nga pagatutukan. Kabuhabo na nga mga ginpang demolis. Nga mga panimagay sa Calibo International Airport kasi may ginapatigayon nga airport expansion. Ha? May una nga mga right of way acquisition or iba pa nga mga infrastructure project nga kinangan nga ibutang una sa nasambit karon nga mga gugta sa sugod or kaiping itaton karon nga airport property nga ginatawag. Now ro DOTR ag kaap sandara ro gintugyanan sa mga nakaplano nga mga development itaton nga airport ta. Di ba? Ag sandaman og gintugyanan it land side expansion project sa Calibo International Airport ta. Sa mga nagtagaliwan nga mga dinag-on. Now ano ro mga normal nga mga proseso? Pag maura rin ang pang, pag maura rin sitwasyon. Di ba? Una ginakilaga naton sa mga apektado nga nga ita oron ka panigiyay mga gugta ag mga istruktura. Di ba? Kasi mga tao man da eh. Ruraya ka nga mga nag-a-star di karon mga katrupa. Di ba? So ginatumod naton kung ano nga mga klase nga mga bagay rong una nakasugod sa airport mga katrupa. Oh, may inarong ginatawag nga area safety zone or right of way nga proyekto. Ginavalidate doon ita kaap aga DOTR. Ikaywa is validation aga sinsot. Sambilog ron sa mga ginatanaw nanda. So nakaangkon ita profiling sa mga residente nga apektado. Ro mga tag-iya at mga lugta. Agro mga istruktura nga mapiktuhan. Ikatlo is may una ron nga ginapatigayon nga mga notice of consultation. Sus, kabuhay ko tara. Pilang years utabi ra eh. So kita na ito, may mga consultation may una ron sa airport sa mga apektado. Di ba? Nagatao kita it mga written notice. And then magapatigayon ita consultation. Iting meeting una. Sarayang nga mga tao nga apektado, especially ro mga pamilya, agkaibahan karon ro aton nga LGU. Kasi ro LGU sandaro nagadetermine kung siin man pwede ibutang ro raya karang nga mga apektado nga mga tao, mga katrupa. Idimulis randa karon nga mga istruktura una sa lugar. Di ba? Ikalima is demolition o clearing operation. So pila na ka mga clearing operation or demolition no ginpatigayon kara ita gobyerno under sa DOTR ag sa katon nga kaapa. Di ba? Pagabot sa demolition ginapatigayon yo taro pag demolish mga katropa after nga makumpleto ro mga kinanganon nga mga legal nga mga tikang ag koordinasyon sa mga natungdan nga nga mga ahinsa at gobyerno. Di ba? Now, the question is, hamat may kontrobersiya every time nga mag-abot ng demolition. Ha? At di kara nag-diskusyon. Di kara kita nag-abais mga katrupa o aton kara nga mga kwal. Kahapon, grabing tungki anay una sa airport. Sarayang expansion nga ra ita airport nga may mga tao pa nga wapa nagpasugot wa pa naghalin kaya gindimulis. Nga mat may controversial gihapon mga katrupa. The question is may bastante ba garo mga notice nga gintao kara gin provide sa mga apektado nga nabilin una. Number 2, may relocation site yon baga sandara. Pag relocation site kana miton ro relocation site ya sa may Tigayon karananday. Ikatlo is kung tama baga roraya karanga valuation it mga igabayad it taga DOTR or taga gobyerno sa mga apektado nga ranga mga tao or basi kugang ha roanda karanga mga pag-uistorya pag-abot sa mga bagayran. Doon yung ginatanaw natin di kara mga katrupa. Ha? Kasi sa demolition, may kontrobersiya gilata ron. May gulo gilata nga nagkakanabo. No? So kahapon may gindimulis. Aro pa ni Mangay, ita presidente pagitagani right ng kwan, napukas siya. Ay Herman Baltasar. Kasi nakasugod una sa airport expansion ag right of way clearing it DOTR ag kaap rugugta or bagay mga katrupa. No? So hamat gindimulis. Kahapon ga pupamati ang kita mga katrupa ito sa mga senaryo nga nagakaganabo. No? Nga hamat gindimulis ra. Ro bagay, ro istruktura nga una sa lugar nga sakop ita airport expansion project. Kasi sakop imaw eh. Nemo sugod-sugod gid imaw sa expansion. O, runway aga land side development ita airport. Ag kagakip pro lugar sa gina-consider ita DOTR nga air safety zone. Isman, expansion area at airport mga katrupa. That's why nga ginyakip pro istruktura sa clearing o demolition list it daya karanga expansion project iter. No? Now, sa part mata it daya karanga sa kampo matana ni Herman Baltasar. Hamat hindi sana maghalin. Agdaya nga ang problema mga katropa is more than 5 years, I think 10 years na. May problema nga na sa airport. Oh, may problema baga sa resettlement at compensation? Saraya ka nga mga residente nga napiktuhan mga katropa. Nga bukon pa itgubos nga nabayaran o naitao. Or wasan dagin asikaso or anda ka nga relocation document. Do yung bagarong problema. Ngamat di sana maghalin. Ikaywa is kugang baga or wa it klaro nga listahan ag proseso it validation. Saraya nga mga apektado una sa nasambit ka nga end. Siin nagkugang ro gobyerno para sa mga tawo nga ra. Ha? Although may daywang aside nga ginatanaw kita ha. Hambang it ka up or hambang it aton karang DOTR legal ro nasambit ga proyekto. Given doon kasi gobyerno ron eh. Ha? Dahil raya is consider naton public infrastructure expansion. May proseso, ag notice nga ginpatigyon ng gobyerno. May validation, magkaap ag DOTR. May compensation, may relocation para sa apektado. Pero ano ang grupo nga rin ni Juan, grupo ni Herman Baltasar? May mga reklamo pa eh. Bukon it klaro or mahina irong resettlement action plan. Daya ginapirme, ro problema, rong resettlement action plan nga ginapangayo ko kampo ni Baltasar. Ikaywa is delayed or kugang ro compensation. Wa na daging baton to, kung ano mga bagayran. Kugang sa konsultasyon sa iba nga mga pamilya ag sa mga tenant una nga nagastay pa mga katropa. Di ba? So, ro problema. Mata misunderstanding yang or nano kasi hindi man aton mambay nga dayang ray. Basi kun sang dekada kun problema ra mga katropa, rong problema nga ra na sa expansion sa airport o nasa iya sa naloob. Oh, kasi magmaura mga hinampang normal nga mga proseso or standard yat agani ra para kanda. Di ba? Ro proseso kara ita DOTR identification it mga tabo nga ra apektado. Di ba? May right of way surveyron nga ginapati. May census validation sa mga residente, notice of demolition or notice of acquisition pero dapat bayad ka kung na demoli. Di ba? Una karon ro offer of compensation or relocation it daya karang mga tao kung qualified, di ba? Konsultasyon sa LGU. For how many times nga nagkonsulta sa LGU ro grupo it na pukas, di ba? Agrayang ra nga mga apektado nga mga tao una mga katropa sa airport. Oh, una dapat may final settlement nga nagkaganabo. Relocation bago pa man rong demolition nga matabo. Yun ang clearing operation yun dahil, demolition yun din una, mga katropa. Ha? So, makaron, may kontrobersiya, rurayang demolition sa panimangay ni Herman Baltasar kasi bukon niyang itbasta-basta ra nga demolition. Kapartira ita airport expansion, mga katropa, proyekto. Pero may kontrobersiya, it's because sa mga reklamo at mga residente, may kangtanan sa compensation ang proseso ag relocation. Bukon pa it klaro. Kung baga, may illegal nga nagkaganabo. Pero may isyu nga, posibleng procedural issues yang ra or delay sa resettlement implementation. Now, ano rin senaryo makaroon? Ito patrol, i-check tabi sa area. No? Matapos nga kahapon, grabe taro mga senaryo nga nagkaganabo. Tako na dayon gidman na ubos tanan ito kung rokwan nalimpiyohan yun. Kasi although the decision is from the court, no choice kita karuwag tanan. Kasi anak korte ko tanan. Pero hari check tanan yung patrol sa senaryo ito sa lugar. Yes, katropang RR go ahead.
5: Bullseye!
6: Katropang dyan, no, yan kita makaroon no, sa Nalook, no, particular sa bagay ni Sir Herman Baltasar. Katropang dyan, ro sitwasyon na bimakarano, halin kahapon, drugin bakas itabuo pang gidro raya karoon niya parte, no, ko anakarang bubungan, katropang dyan. No. So, andingin pinanghimos lang ginanay nanda, no, gimbutang sa temporaryong may bubungan paro pila ng data mga gamit.
0: Pero watamad ma totally demolish gid patiro bagay nga simentado.
6: Yes, so medyo nagpabilin pa bisan daman katropan diyan ay bangod diyan nga may mga gamit baga nga posible base babasa kasi nagainugan no oh. Say nato no hasta makara aro iba na gamit hay basa ag iba nga ni estudyante kara katropan diyan or anak kara mga ungahi wa ka
0: suggest mo sa pamilya nanda mga pila sang datanan ng mga individual
6: o mga ara si Sir Herman Baltasar katropan diyan no oh. Aso mga pilang bilog kuno kamo kara si katropan diyan ales
7: Good morning, katropang dyan.
0: Oh, good morning, sir.
7: Good morning lang, pero...
0: Bukod manami,
7: good morning. Good morning, bukod manami makaroon sa amon iyang side.
0: Oo.
7: Dahil natugog kaming basa.
0: Sus, Marios.
7: Dahil nga, pwede gali nga kinabukasan, linggo ba, rububungan, tapos ang mga gamit, hindi namon maayos, among nakatri, among mga pumbasa.
0: Ay, useless man, gihapon dun eh. Okay lang takunta ko sa mga kilid-kilid o ginpang buhay. Bubong gidabi, importante gidapaman sa tanan. Ay, matbubong, tagagiginuna.
7: Tama, doon nga niya akong ginahinyo kahapon sa sirit nga. Tawan mo ako, masing 2 days lang. Kung hindi 5 days, 2 days lang. At kung may pabahay man gali ito, ay dapat magpatawag si Mayor. Dahil rupa bahay, abin na lang ginatao. Uwa pa it di yung turnover.
0: Kinyo.
7: Sino ka mabato nga wa ka turnover yung housing?
0: No. Pero may mga na may natawan yon, may na-turnoveran yon ita kwan nga to, bagay.
7: Ang pagkasawid wa pa.
0: Wa pa gid bisan sang bilog.
7: Wa pa dahil nga ra base sa ginghambay LGU kalibo kapon ni Joey Arciola. Kay may una yung kunong pabahay. Ra ako ning hambay. Pero pabahay nga ron abi ang pagkasayo dahil ito turnover dahil sa DOTR ron. Agud mapatawag sa that meeting. Dahil may rap kitang ginahambay, mapatawag yung meeting, yung DOTR, agro mga bisa committee, yung mga committee, agro ginahambay nato, yung DSOD, agro PCOP, kung sino man di ka maka-entertain, may pabahay nga. May turnover, baga anay, haraw na pabahay sa mga pitado, haraw yung mga live dito, kabuhian dahil madistructive na kan, bukuwat, makaroon na tabo.
0: Awa kita. So, butang bagon, may kwan yung tawa, bagit it final settlement sa plastada nga ra, pero gumawa ro demolition eh.
7: Do yun nga ni. Ro demolition na bi nga ro, na i-explain ko kinyo. Ro demolition nga ron, 2024.
0: Oo.
7: Na-accept na ako ron, ro demolition. 2024, nagpatawag ron it meeting sa barangay council. Hindi ko makuan kung December o October ron. Hindi ko masayra ba sa 2024. Kaibahan ro PCOP. Pero ako naging request ka po sa PCOP, bago ro PCOP, si Ma'am Sheila, tag-iya dati mo nakadistino, ay itut mo sa Iloilo nakadistino. Imo ra ako naging request, dahil imo ro nakasayod kung mga isyo, iya sa mga apektado. Kaibahan ro DILG, kaibahan ro DepEd, dahil madislocate ro mga inunga. Ramon naging istoryan sa housing. Kaibahan si Engineer Marlo Villanueva, agro DOTR. Ay, siyempre, may mga kibat ron na ibang mga concern. Dahil lang patawag ro si COP kung ano yung mga concern. Concern, ro disturban na bayaran ng mga tao. Ay, ito man natubang si representative at DOTR. Asa ba't na DOTR may una? Di, manami mataron, historian. Ano pang utana kay Engineer Marlo? May pabahay ba? Ano ba yung assessment ipabahay? Asabat ni Engineer Marlo, hindi ko masabat, ay wa pa natapos.
0: Rupa bahay. Kat di ka rupa sa Tigayon doon nga ginamin.
7: Oo, okay. Sa Tigayon.
0: Mm.
7: Siyempre, ginabay ako na pa si Yope, gina-accept ko kuno. Paano nga naman kung i-accept naton, ay bukong pa ni Claro, ay hindi man masabat ni Engineer Marlo. Okay. Doon yung takang no istorya minatood.
0: So, butang bagon, medyo kugang paro sa bilog ang natanaw ninyo is compensation, bukong pait ng insakto.
7: Bukon pa kung sino ro mabayad, kung sino ro mabayaran. Hay sen pero ra ako na kinahawagan ro demolition 10 days lang eh.
0: Oo, natigay niyo karo demolition. Oo,
7: 2024, 10 days.
0: Mm-hmm.
7: Sayid mo kung ano ro ging hambay it PCOP.
0: Ano?
7: Makasuhan yung LGU kalibo dahil hindi nagkuan ng bahay.
0: Dapat sanda ro manabat kara kasi kanda nakasalalay eh, ro pabahay.
7: Nakasalalay. I-expect matanakon kung ano na pagkilos ni ITLGU kalibo dahil doon na sabat ito eh. Una man doon wow, kasal ko, naka-minutes umiting ko eh. Ituro di LG, maruga minutes.
0: Mm-hmm.
7: Ay, hambay nanay, naka-minutes tanan ko no. Di, naghugat na kami. Ay, siyempre, wow, tanan mo gina-expect. Sumubra ko ni mo 10 days. Umabuto niya ni Dewang Dagon. Tapos harun gali, may pabahay ko tagal eh. Nga, waman ka muna turnover.
0: Okay, dapat nga mainyo.
7: Waman lokaso nga itong PCUP nga pangkuan sa yung LGU kalibo.
0: Oo. Bungit ako no. Ay, wag kinambay na daw kung si Inmator pabahay nga rin nga ginubra yas tigayon. Kinyo or ba kay sinuwa, ginmention man da?
7: Ro pabahay, abe nga ron ay nakikita ang nako noon sa post ni Mayor. Nga daywang grado ko no.
0: Yan eh.
7: Kung sa kinyo, doon yung malang nakikita ko dahil...
0: Agwa matambay nga para kinyo ra sa mga apektado sa airport ah.
7: Oo, man na naging hamba nga ito sa pusi. Na para sa tanan sa mga piktado eh. Pero sa amon nga meeting, ito ko na sa Tigayon, raamon nga pabahay.
0: Gani.
7: Pero, niya ko na guminato dito sa Tigayon, nakabutang gin man ito sa guwa, may pangagan nga, affected sa airport. Kalibo International Airport.
0: Mm-hmm.
7: Ay, sabi na ilaon ako't makaroon, raamon na ginahugat, saan mo i-turnover?
0: Ay, okay. So, doon yung problema nga, Haron, biniglat na kamo, winasak, agwat na kamot ulian.
7: O, mamit, ulian. Gusto na na i-sugod niya kami ikaw sa pabahay.
0: Mm-hmm.
7: Okay. Kaya, ano ro, amo na garante na may kuryente ba, may tubi? Correct. Ano ro, assessment sa pabahay?
0: Maayos baga ito ra, kumplito ang tanan, or na no?
7: Okay. Asabat ni Jungwe, Arkeola, saka na lang naman na istoryahan kung igtuta. Ay sus, maray kagusip.
0: Oh, agharon, wat akamot antunan. Kung singa mo ano, matagang-tagang takamo eh.
7: Masugod kayo ito, istoryahan dayon ro. Dapat istoryahan ito. Dapat abe karon bukon at verbal iro ginaistoryahan. May minutes na imaw.
0: Correct.
7: May papinta kaming ginabuitan.
0: On the record na imaw.
7: On the record dahil...
0: Baging basihan
7: bukon tayo. Bukon man ay Sir Joehir na kwarta eh. Bukon man ay mayor na kwarta ron eh.
0: Hmm.
7: Tax clear ka rin nagbayad
0: anak gobyerno
7: eh.
0: Rin, anak pabahay
7: rin. Anak gobyerno, tagwarta rin. Bukod tagwarta. Ay, takita rin mga gobyerno eh.
0: Okay.
7: Salaysay nanda. Dahil nga, ima man mismo gahambay, ginadiskasan no RAP or resettlement action plan. Gindugangan pa rin kung ano may mga kulang kung ano rin dapat o brown. Ay, sino makon ka rin mga kumite? Uwa man kung mo kasayod. Ay, sino makon naghuhugag ikumite nga rin bisak? Dapat iya imaw kahapon.
0: Ay, uwa man.
7: Uwa man.
0: Ano rin ginistoryahan ninyo sa LGU makaron? Kasi medyo napondoro pag bubong at rin tanggal eh. May ginistoryahan ka mo with Mayor Joris Socro?
7: Oo, aman eh. Si, iya kahapon si, ano nga, tagapagsalita. Kay, matawag ko no imaw. Ay, may istoryahan ko no makaron kami ni Mayor. Kahit tao ko, ano ramong karang istoryan eh, haraging guba o taramong bagay nga samantalang sa kabuhay-buhay o isyo nga ra, 15 years na ba?
0: Makon mo ron.
7: Ara matapos na na nga term sa iyo na ron bago nagsugod imo, dahil o isyo.
0: Bisan kita nagkakangawa man. Nano kita kalisod o proseso, abidi ka ra nga medyo, kamuwa matakamot problema, no? Basta kumplito tanan, una uta tanan ro mga proseso na plaster, uta baga, di ba? Watakin yot question, watakin yot problema.
7: Kamit question dahil manami ramo una nga pagmintingan at manami igto sa libro ay rato rin masunod una kami ro makabenepisyo trabaho ayusan ng mga unga. Malami ito kunta.
0: Naplastar ano mata Rokwan, ginatawag nga resettlement action plan. Nakita mata ninyo. Okay mata.
7: Ay, tao mismo ka kung idiotiyar, ag may pundo.
0: Oo.
7: Manami, ito nakasugat. Pero okay. Tao aman matigat, aro pag-implement.
0: It munsipyo.
7: Munsipyo. Mm-hmm. Dahil na, di ka kami nakasugat, ro apektado 150. Pero problema makaroon, na nang ginaobra, hindi ko masahiran kung housing gid man to, hanggang tarpulin lang housing lang sa mga apektado. Pero nang ginaobra, iya, ay pilang bilog ko tayo iyang gimpahalin nanda, nga gintawan gid na dat housing sa Yolanda. Oh. 2025 nga right December.
0: Ay, basi what at planor, munsipyo nga tawan ka ita pabahay iya sa Tigayon?
7: Ay, paano na nakalista gani? Nga gintawan mo it, pabahay sa Yolanda nga may igto kuno sa Tigayon.
0: Oo, oh, matsagain mataroan at Yolanda nga ray. Gain mata sa anata airport, no?
7: Pero, hindi.
0: Oo, oh, sige.
7: Sa Yolanda, ging raffle man. Samantalang may lista, bago ging obra ro Tigayon nga 150 ay kalista imo rana nga pangalan igto sa Tigayon.
0: Nga apektado ron na sa airport.
7: Apektado sa airport.
0: Ay, hala.
7: Tapos makaroon na may LGU kalibo, hindi yun kuno makabaton, oy, igto sa Tigayon. Sa apektado airport, puno dahil nagbaton yung kuno, imaw, iya sa Yolanda.
0: Ala, ay palin, tarun.
7: Doon nga nihaman na ako, nabukun it, klaro.
0: Kung
7: ano ginman tama.
0: Pero may ito at aninyo nga mga kaibahan, nga mga apektado, nga kapartate na po kasya nga, na ito sanda sa housing para sa Yolanda?
7: Ho, ito yun.
0: Ah, I see. Ay, kaya pangunta na, kaya sino ba nandag na taoro, anang arang housing right ng airport na kuan nga ra, resettlement nga ra. May ginatawan sa nang iba ka ra?
7: Ah, hindi, ikaw lang kanda magpumunta mo. hindi ako kasabat.
0: Anyway, sige, no? Kuan talaga sa munisipyo ra. Pero anong plano makaroon nga adlaw?
7: Ah, makaroon nga plano kay pagkagubo nyo nara. Ra ako lang ginahin nyo, di ka ra. Dahil nga iyaon ra, natabuon ra. Masking tena sa iwa kami na bayre, it disturban. Ay ginahin nyo ko lang na rumanga puno nga ra. Kaya amon lang abuon iya. Kung ano pa riyang mapuslan yung mga gamit, buon namon. Hindi man kami kunta paghigpitan it security dahil uwa man kami yun di kara nag-istara.
0: Kwan yuta, gagibin yuta ron nga makuan mata ka mo eh. Masunod na ka mo sa proseso eh.
7: Masunod yuta kami sa proseso dahil korte yuta. Dahil doon termina akong katong ginhambay, kung may desisyon ro korte,
0: sundo
7: naton, ay desisyon na ro korte. Kung may ginahabol kita, kung ano pang mga legal, ay may abogado man kita kung ano randa nga akbang. Kung may mali baga o may habulon. Doon malang ginhambay ka to sa mga membro. Hindi ka mo magkuan, ay ra ako niya ni Permi ginhambay ka to, kung may kuan it korte, accept ang ma layas.
0: Okay.
7: Kung may ginahabol kami, bala ko tara amon yung legal.
0: Oo, sa abogado ko tayo magsabat.
7: Abogado ko tara. Hindi ko tayo pwede kitang iya kita magwinakay sa tungat karsada nga waman itugos, kundi illegal ko tayo ato na kinampang kara.
0: Thank you, Gid. Katropang Herman, sa oras gintaw na mo iya sa XFM Kalibo.
7: Salamat, Gid. Salamat, Gid, sa mga tagpagamati.
0: Thank you, Gid. R?
6: Katropang dyan, no? So, din doon payag matani Sir Herman Baltasar, no? Aga, din doon ginasugid matani nanda kabiimat ang iyas na nagkatuhog. Apa, ipayag din niya na, Sir, no? Dating Baraka nanda, katropang dyan.
0: Iyas na nagkatuhog.
6: Oo, iyas na nagkatuhog, no? So, din doon, katugat lang gid nanda, ay kung sa inyo ni Karakatropan
0: dyan. Pero makaroon pa di uno, no, demolition nga ron, waskon, do bagay.
6: Din do matabo, no, makaroon ka rin ultra adlaw.
0: Ah, sige.
6: Katropa
0: nga. Ultra adlaw, tananda, i-demolis.
6: Siguro makarang agahon gid siguro, sir.
0: Makarang agahon, oh, eh. Okay pa man, no, chimpo, nasa guwa makaroon, medyo masaw-asaw, magugagom.
6: Well, masilak.
0: Masilak ko lang. Kahapon, matindi man o silak ka.
6: Oo, kabaskog man katropan dyan. No? Eh, makaroon man, mauman yapon. Kung ano ro tiyempo kahapon, no? Ita adlaw, makaroon man ro tiyempo.
0: Sige.
6: Makaroon ka rin adlaw. So rin, anay, no? Katropan dyan, aton ka rin report, no? Direktamente, no? Iya karun sa Nalook, Kalibo. With katropang Christian Villanueva. Ako man si katropang Ararculas na XFM 96.5 Kalibo, ang katropan.
0: Thank you, kita kay katropang Arier Colas, no, ang katropang Christian na Villanueva, no, una ron sa may Naluoka, Pooka, anak na po kasi aray. Basta sa airport expansion project, DOTR, aga kaap. Good morning, Anay, kay Randy Santisa, sa listening.
4: Good morning!
0: Rin Jerry Bocan, sir, good morning!

0: lisod makaron base sang igbata. Doon yan eh, ginakangawan. Anyway, si Mayor Joris Socro may anag idara nga mga plano man o mga pamaagi nga para ma-resolve ang mga marang problema kasi naipit man ang ilo eh, sa sitwasyon itdaya kara nga mga apektado nga nabilin nga mga tao nga una pa nag-stay makaron sa expansion project kara itaton nga Kalibo International Airport. So tamat importansya ra kasi although may desisyon no korte but dayang desisyon it korte kinangan sundon yo taga unless kung may mga legal remedy pa kita nga matabo but this is the final nga desisyon it korte mga katropa para tawaan it nagakaigong atensyon ruraya kara nga demolition. So aton lata kara rong relocation kasi bago rong demolition ginisip ba ng dara dapat naka-relocate ka na. Diba? Ay paalin tara eh. Tagihapon at tama ka ron. Oh, LGU Kalibo, inyong hampangon ka. Dapat tawan nyo dagakiigong at ito. Sa tama ka ron nga pagpura mo tayo. Dara. Rom, mga pagpahayag, mga senaryo kahapon, sa ginpatigyan nga demolition, ito sa nasambit ka nga lugar, pamatian tayo mga katropa. Bullseye!
1: Bullseye! Salamat na po ilan ay Iyaro Pinakachip, si Sir Vargas, Iyaro Seref, si Sir Dan, Iyaro Ilgio Kalibo, si Sir Chuy Arjuna, thank you. Iyaro PCOP, si Ma'am Nika, at Iyaro JLG, si Romero, tapos iya si Ma'am Luli. Unang-una, papasalamat kina Pupinyo dahil iya ka mo makaroon at iya si Sereb. Ako alang anay ro, mauna i-explain. Ibalik ko lang anay, kakalalang kamupis ko na nga sa sarto mo. Kana, kung ano rong status. Ako lang anay, agod. May nalitis ka mo kung ano ro. Ginistoryahan namon na uwa ka mo rin kaparte sa meeting. Una-una ro, bagay makaroon nga ro hindi na dinasiri kay may tenants ron. Ibig sabihin, may leasehold. Dali lang, pakita ko lang kinyo dahil nagudo ko dokumentary natin. Para no, leasehold. 1993 para. Pangaywa, may meeting kami sa Bisaya Committee noong October 2024. Nauamat mga resolusyon dahil may mga palumapakat po dapat ng utrahon. Huwa kasay ko na si Sir Arjuna dahil nga sa panahon ka rin ni Engineer Marlo Bilamin pa. Ayun na. Among istorya ka to regarding sa rap, si Telvin Maksimta, naroon din yung bro. Itaw ka ko di upiyada yung budget. Iya tala na nakasaad kung ano dapat ubrahon kami. No? Ano di upiyara? Sa'yara among ni ginawa ko sa ira ng solusyon kara. Kung ano-ano, mga komite, dahil namin di upiyara, may mga komite na pag-uuhin. Nagating kara si Attorney Posimer Chris Gonzales, imbitado imaw. Kara, Tentiyo Kalibo mong masukat na ka. Nailay mo karay manami ra ay dayar o makabulik sa mga apektado. Anyway, inuwat namun na war na ipad. Kaya nga lang kung anuwat na nalang pero marami kong takara kapatid ka ako nga maayos nag-intra si PCOP o dahil kay Sir Dan dahil si Rep na po sige kay Sir Dan napatawag kita sa barangay Kaloop 2024 may mga gingistoryahan ito kay Bano J.I.L.G. kung ano ang status habayan ini mo ka to wakayit housing naging kutra at tapos kay Pansider ito nga to sa housing, may ipat to na minutes of meeting kung ano dapat ubraon sa mga unga ang malislukit, ang mga tenas niyang pagkabayaran, ito man si DTR. Sino ang gagasto i-transfer ito? O do yung pag-

0: transfer ba yung titulo? Nakaayos ba yung kurente? Nakaayos ba yung tubig? Akong ginausay ka to, ma'am. May CUP. Sina ng resolusyon? Ay, ikaw rin nagkuha, nakakabuhang kamot permit. Anong sila resolusyon? Ang iya sa DILT, sino minutes of meeting o pinag-usapan? Ano lang ang resolusyon ipakita mo? Dahil housing ako ang sirip. Sir Dan, inapakitapan mo ito. Dapat turnover ka mo nun. Dapat turnover ka mo nun. Maya-maya mo na ginabuitan. Ikibot kami, ilipat kami, huwag kami kasal kung anong klaseng bagay ito. Dapat kaya turnover ka mo, hindi yung kalibo. Kay Pat si Mang Luli. Dahil pinapalili na ito. Daya ako na gina. Daya ako na ginatakahan. Ay, ano, bisa ako dito. Hindi yung kalibo. Oh, 2023 para... Ay, kung sino ni Karo, mga kumite. Aprobado, Mayor. Oh. Sina ng mga resolusyon? Ikaw, PCUP, kay bahan ka di Kara. Okay. Okay. Pangunta ng tanong, resolusyon sa historian.
1: Allow me to answer. Sir, my appearance was during the pre-demolition conference.
0: Oh.
1: Informed ka ka?
0: Yes.
1: You'd be notified. Now, hindi mo ko papangitaan kung din ang resolusyon because my pain appearance was during the pre-demolition conference. Ang purpose ng pre-demolition conference is to give you, to ensure that the LGU will give you either relocation, and in the absence of relocation is the financial assistance. And we have another relocation. Are ikaw, sir, ang problema, sir, na wala ka, sir, na transfer?
0: Hey, wala ka man natin over housing. Dapat gingkuan ka mon, housing ipakita ka mon.
1: Hindi ka man, sir, willing.
0: Ano mo willing? Wala ko nakamba na hindi ako willing ako. Sir, raro ko na ngayon, wala pa ito housing na naubra yung kaligo.
1: During sa atin, sir, pre-demolition conference, sir, ang atong minutes, sir, nag-state nga, nag-ano ka, sir, nag-refuse ka, sir, manbaton sa relocation. However, isa nag-refuse ka, sir, ang LGU nag-security hapon, sir, sa relocation para sa inyo, sir.
0: Makarama mo, nag-refuse niya ako dahil uwa pa nga niit yung bagay. Uwa pa bagay na ginaturnover. Paano nga naitaw ni LGU Kalibo? Uwa pa bagay na itaw.
1: Hindi explain sa inyo, sir, ako ni ang muna ang situation. For turnover pa ang ating relocation. Pero sir, wala man sir, kinhambal sa inyo. Hindi ko matagaan kaya sa Diyos, wala pa na turnover. Kinhambal sa inyo, matagaan kaya sir, whether you can get or not. Isan magtiklamo pa sir, LGU, dapat ni Ara Kagit sir. Kagamo na sir, ang amon din it's sure. I-insist naman sa LGU, na dapat ni Ara Kagit sir, it is because hindi clear ka sir, na underprivileged. Kaya nag-comply man sa atong sir, ang LGU. So, on my part, sa PCP yung part, nauna na mo sir, ang amon nga, to ensure na matagaan ka mo, sir, sa relocation. That, by means of relocation, nag-issue si LGU sa specifications stating nga, may alakit ka mo, sir, nga pagpatuloy na relocation.
0: Kita ka, mon.
1: Hindi ka man, sir, willing.
0: Ano willing? Wala ko nakabala, hindi ako willing. Willing ako! Sir, raro ko na ngayon, wapay housing na naubra yung video kalibo.
1: During sa atin, sir, pre-demolition conference, sir, ang atong minutes, sir, nag-state nga, nag-ano ka, sir, nag-refuse ka, sir, magbaton sa relocation. However, bisa nag-refuse ka, sir, ang LGU nag-secure gihapon, sir, sa relocation para sa ito, sir.
0: Nakarama mo, nag-refuse niya ako dahil uwa pa nga niit yung bagay. Uwa pa bagay na ginaturnover. Paano nga niitaw ni LGU Kalibo? Uwa pa bagay nga itaw.
1: Hindi explain sa imo, sir, ako na ang situation. For turnover pa ang ating relocation. Pero sir, wala mo, sir, ginhampan sa imo. Hindi ka magtagaan. It is wala pa na turnover. Ginhampan sa imo, matagaan kaya, sir, whether you may ever na. Bisan magtiklamo pa, sir, ang LGU, dapat may ara ka din, sir. Kaya muna, sir, ang amon din ensure, it exists na mo sa LGU, na dapat may ara ka din, sir. It is because na-declare ka, sir, na underprivileged. Kaya yun, natumply man sa atong, sir, ang LGU. So, on my part, sa PCUP nga part, naubra na mo, sir, ang amon nga task to ensure na matagaan ka mo, sir, sa relocation. Kaya, by means of relocation, nag-issue si LGU sa certification stating nga, may ara ito mo, sir, nga pagkatulong nga relocation.
0: Tama rin, ma'am. Ging-refuse ko na ito dahil may diskusyon pa ako, di ba? Ngihabay ko nga, transfer ba yung titulo? Ro yung kurinti at tubi? Kami pagabayad? Bukong tayo klaro kay Engineer Marlo, dahil hindi pa na masabat, kaya ging-refuse ko anay dahil lutan na nga ging-discussan ito. Ging-minute to is yung DILT. Rato ra ako na ginausoy dahil rato ayuson. May tenants pang nakatindog na bayaran. Yung sabat mga ni DOTR kung paano mabayaran. Ayun ang iba tong turo do yung housing. Ngayon mo kaging tao nga, kuha pag yung istorya yung tenants, ro mga bagay, ro na nga pag bilinayra na mga disturban, sino ro mabayad? Kaya higing hindi fuse po rin mo nga tong diskusyon.
1: Sir, before ito sir nag-start sa Brand Demolition Conference, sir naghambal dito sir na hindi na pa sir magtakal sa about sa case. It is because it is out of my jurisdiction. Hindi ako sir ang korte kung magsapat pa sa imo further queries regarding sa imo case. Nag-up sa Brand Demolition Conference na ito, magtakal na kita sa assistance from the GU, which is the relocation, or in the absence of it, is the financial assistance. That's it, sir. Except sina sir, wala na kuya sir, isang ibang pang itakal that time. I made myself clear during the pre-demolition conference, sir.
0: Tama ba? Tama na, ma'am. Huwag kayo titakil. Pero ngayon, discuss ko kung ano rin ang responsibilidad. Dahil ito si DOTR, muna ka man na pamati. Kung ano rin sila ni DOTR, takil na tayo mo housing. Sa housing kagata. Iyam ako si DOTR. Kung ano rin ang
1: sir, again, I want to make myself clear. Ang contacts of pre-demolition conference, wala kayo, sir, sir Labot, isyo.
0: May patawag ka, binili mo si DOTR?
1: Of course, they must be present. Kay plaintiff sila, sir, you are the defendant. That you must be present too. Oo, inanglan na sir ang inyong presence dito. However, during some PDC, wala na kami sir nag-attack sa outside the case. Ang merits ang case, it is because may decision na sa court. Aawon na lang gidmahimo is that to tackle mainly the relocation or the financial assistance na ihatag sa ibu sa GU. That's it, sir.
0: Ay, doon nga na sa DOTR kakuntayar o masabat. Dahil kung may housing ngayon na ba LDO Calibo, si LDO Calibo, ikaw sir, haman wa ka mo na turnover kung may housing ng gali. Iimpuan kung ta kami. Ay, tailans kami. Ako na prosigin na mo si DOTR, silang owner ang magbayaran, anay kami. Palipat kami ito. Sin, ano ang mong hanap buhay ito? Ano ra mo nga kwarta ito na ikagasto? Idala mo ako ito. Sin ang mga resolusyon ka to? Dapat may mga resolusyon yung dapat ano rin yung obra. Hindi takitang verbal makaroon niya. Masakit ng damo nga sa ito. Nidemolis mo. Paano rin mga gamit? Gubunin niyo rin na ramo mga gamit. Sino rin mabayad yung mga gamit na nakupa? Obra na ito nito yung record. Sino rin mabakuan? Ayaw mo nagamit rin mga kuranan. May bakuno. Una rin bako na kayo. Kuan, alam nga mga guba nga gamit. Mayaran ninyo. Sino rin mabayad? Ako na nang ginayin nyo, tawi ako ni Tuan Mek, kasuhin nyo ako Tuan Mek, ako di buo na munta na ng mga gamit o mga puno nga ron. Huwag kami habayili bilang tenants. Pero mga puno ko, pagkikuran nyo ang mga sugod. Pero nasinamon lang, umarong nga bagay, payag-payag, luna ko, sin kami makaistar. Dahil huwag kami kasaya doon yung housing na ginataw, kung manong bahong. Ayaw mo lang mga gamit, kasi may isod malang, puno ko tarayin yung housing na ginataw. Sa amon nga gamit. Daong bilog, pamili na katre. May parador pang daong bilog. Inyo nga doon yung nga kung may supa pa kami hindi na pag i-porsigin ninyo to makaigo ba kami uwa na muna kita uwa na kami gaupo sa inyo nga i-demolis una at aron ayusun yung taag may aton nga doon yung resolusyon naging obra may aton nga may pinirman kita nga dahil dapat obraan nyo sa mga tao opus. Habang ako gani kay Sir Dan, kung ginaayos tayo na istorya kita, ay hindi ako takailangan masisa korte, wow, taro na ito yung demolisyon. Ako niya ni ginabay, sinuro mabayad kung maguba? Ay kung hindi ka mo, halimbawa, gahin niyo ako, ituan may kay kami gaayos sa ramong mga kura ngayon, gigastusan namon ron. Oh. Ano sir? Ego balaro! Taiwang kapamili nga katre ito sa housing, ag sambilog nga parador, ag may supa pa,
2: adto sa resettlement site ay tama according sa number na required it is sold at the PCUP. Now, rino number parte sa ownership abigay na kaabot na dahil na ng tana. Parte sa ownership na ron, estate management yung dahil ko na ay LGU abigay sa pinitinora. Pero, kinapasigong parehasong niit na briones at naluok na nga housing, hindi taron pa medyo absolute ownership, hindi pwede ron. Rugi na tauro rights sa beneficiary, protected at LGU palibo. Doon nagpa-construct is the DOTR. Agro na taot financing para mga construct ng bagay ay ina-require doon. Yung bago kamupahalin doon, may resettlement na human yun imaw. Now, na human yun imaw, hindi takin nyo ikap tao, rutitulo itiukta. Bilog karot. Okay, ang God protected through bilog na hindi nun pagkabus umon. May rights, meron ulit sabi o National Housing Authority karon man. So, ro yun ramong ginasunod. Now, gina-insure karon niya rung mga kalsada, rung mga iwag street lights, ay patintog i-take center or public places, market, terminal, it yung kinangyan later, ay sa budget yung dahil kalibo. Ay dahil kung mag-private ron, hindi kami ka-financer dan. Sa national government kit imaw. So, a good mabudget, mabudgetan it, banwaro, maintenance later. Abo-abiro niya maintenance eh. Anang karong tindahan, anang daycare center, anang pa may simbahan mo, o meeting mga gymnasium, mga covered court. So, munisipyo rin ga, pagkatapos turn over it, DOTR sa LGU, doon yung naranakotana. Now, roko pa niyo nung bagay, matter of turnover nga itaong i-award yung kinyo. Now, hindi ron ka mo makabitan ni kuryente kung hindi ka mo pag-define na mo niya, ma-apply ka mo sa akil ko. No? Parte sa pagkabit ni kuryente, ay buko niyo tatanat ng sipyo, ay maisok mo lang abagay ro. Akil ko nga ron niya membership, water district niya, connection at meter. Ay, bisan sa briones na mo ang sa naluok ng housing ay obligasyon nyo taron it beneficiary doon nyo niya bagay dahil parang yung gumta nga ron ay sa ulihi ay pwede yun ninyo ikapanubli ron eh. Hindi mabuhit panwa at kalibog ninyo ron muna utahan man kinyugid sa inyong pamilya hindi yan pwede ibaligya hindi pwede nga parintahan sa iba doon yung durulis karon nga ma-qualify ka mo, makinabantayan at munisipyo dahil ito ay gobyerno.
3: Early ministerial. Number two, i-execute ko, i-implement according to the letter. Number three, huwa ko decision or discretion, puntuhon or sigihon. Pangapat, Romajesty Tulok, nga iyakara. Romando it korte kakon, now therefore, pursuant to the order of this court dated June 22, 2023, you are hereby commanded to demolish all the improvements erected in the property subject of this case. Go on no tanan improvements kay patindog sa lote nga subject in civil case 11034. So ro mando sa sheriff go on guba demolish. So, yun muna pangayon. Hey, paaling kung maguba, pero order nga ni, gupo ni.
0: Hay, pwede man nun. Siya, tao man nagubra ka ron.
3: So, Ryan Latangani, pabuligan na naton nga hindi maguba, git it maya, despite nga order, hay, ano?
0: Ay, una-una ro, amon na housing, wapat turinti, wapat tuli. Ang amon mga gamit, hindi takasya ito.
3: Pero, ako niya tangani, naklaro kimo, pod is, daya taro akong marching order.
0: Ay, tao gani ko nag-ubra. Pwede man natong inyo. Ay, tao ka ra.
3: Ay, hinyo anyo abito sa korte. Nga ka pangayot kumot ng Domingo. Ikaw,
0: gaubra ka man lang karun. Itrisulus, gaubra ka man lang karun.
3: No discretion yan ni ako. Sinuro, hindi ako ka-decide karun.
0: Kasi, ay, sinuro, gabayan mga masama di karun.
3: Arangan ni order is, you are hereby commanded to demolish. Guba, gidlang ron. Amat bayaran ta sheriff ron. Pero order ka kung ginaguba nga ni.
0: Wala na tao ako, takamu yung puso man sa tao nga.
3: Bo, ayaw takong pagbanga ako personal duwat puso. May puso, gitang galing trabaho. Gitaro ako, nagang trabaho apat nga bilog. Ministerial, to the letter execution. 3, no discretion ag majesty of the law.
0: Maski may...
3: So therefore, may puso ako, kay magkilaya kita, pero pag abot sa trabaho, rupuso nga ron, ibutan natin sa binit, sundon ko anay, rumando e korte.
0: May puso ka manabi.